0: merong problema tayo sa safety sa loob ng eskwela.
1: Naku, nakakaawa na ng mga
2: para
1: teacher
2: na silang all
1: natin.
2: Around.
1: Biro mo sa Vietnam, halos 100,000 ang kinikita kada buwan. Tayo, 24, 30. Hindi ba? So ano po ang naging representasyon po ninyo sa mababang kapulungan? Meron pang ACT party list dyan, hindi ba? Hindi ba naipaglaban ang pagtaas ng konti ng inyong sweldo?
0: Meron po tayong final doon sa Kongreso, hinggil po dito sa pagtataas ng salary, yung 50,000 na entry level sa lahat ng antas. Nagpunta rin po tayo doon sa Kongreso para ilobby doon sa mga kongresista rin, no? At suportahan. Ang hirap po kasi talaga sa Kongreso, no? Kapag usapin ang sahod at benepisyo, kailangan talaga ng matinding kumbinsihan. At syempre sa bahagi din namin ng World Teachers Day para i-pressure din po yung ating mga mambabatas ay nagmarcha po tayo sa Mendiola, no? Bit-bit yung mga creative na mga panawagan ng mga teachers natin. 5,000 mahigit na yung mga teachers po na nag-march doon sa Mendiola noong October 5 para ipakita na talagang nagkakaisa po yung mga teachers sa panawagan na ito.
1: Okay, pero you have a representative. Meron po kayong Congress people doon. So, hindi po na ipaglaban talaga. Ano po yung kinuyog sila?
0: Naku, kailangan talaga majority, no, ng ating mga mambabatas ay suportahan yung batas para maisa batas, no. Sa ngayon, merong mga existing, no, na mga na-file na bill, pero hindi pa po dinidinig kahit po sa committee level. Kaya yan din po yung panawagan namin sa Kongreso, bigyang prioridad, no, yung sahod ng mga teachers natin.
1: Nako, babaguhin pa daw ang curriculum. Kasi nga po, nahuhuli daw tayo sa comprehension at saka sa reading. Worldwide, bumababa ang antas ng katayuan, ano, ng Philippine education pagdating sa comprehension. So, pagbabago ng curriculum, ito ba'y makakatulong o dagdag pabigat sa mga guro at mag-aaral?
0: Yung sinasabi po namin, talagang hilong-hilo na yung mga teachers natin sa pabago-bago. Pagbago po yung administration, pagbago po yung secretary, talagang nababago yung curriculum pero wala namang sapat na suporta. Halimbawa po ngayon, nagbago tayo ng 3-term school calendar. Hindi lang kalendaryo yung nabago, nabago rin po yung budget of work, yung ituturo. Nandun pa kami sa last phase ng matatag curriculum under the last DepEd secretary. Talagang ang hirap po ng adjustment, hindi po kasi ganun kabilis yung adjustment on the grounds. Kailangan ng training ng teacher, kailangan naming aralin ulit, 'di ba, yung curriculum, pero yung mabilis, yung abrupt na changes, hindi po namin kinakaya kapag wala po din yung suporta. Kasi halimbawa, bago na naman po yung textbook, syempre magpiprint ng bago. Pero ngayon po, until now, may mga nakikinig po na teacher, for sure sasabihin nila na hindi pa po sapat yung mga textbook na nandito ngayon sa aming mga eskwela.
1: Nako, kawawa naman ang mga bata. Hindi nila maiwan. Kasi pag sinimulan mo na, napamahal na sa'yo ang mga bata, ano, Teacher Ruby. Kahit hirap na hirap ka na, hindi mo maiiwan yan eh.
2: Parang mga anak na rin kasi ang turing sa mga
1: hindi
2: bata.
1: Ba?
2: Tapos nabanggit kanina ni Teacher Ruby, yung mga guidance counselors. Pero paano naman ang mental health ng mga guro? Teacher Ruby, meron bang mekanismo para naman matulungan kayo sa mga pressures dala ng trabaho?
0: Oo, no. Alam nyo, ganyan nga po nahahati yung puso ng teacher. Yung pagka nakikita namin yung bayarin namin, nakikita namin yung utang namin, parang medyo ano na kami, no, panghihinaan ng loob. Pero pagkaharap namin yung mga estudyante namin, parang yun naman yung pag-asa namin, no. Ganyan nahahati yung puso ng teacher. Pero yun nga po, kailangan din talaga ng suporta, lalo yung mental health ng mga teachers. Bagamat may mental health law na sinasabi yung mga institution, yung mga, kahit yung educational institution, dapat tumugon doon. Sa kasalukuyan po, talagang kulang yung suporta dyan. Kasi kahit sa mga estudyante, kulang na nga. Papaano pa doon sa mga guro, no? Hindi talaga kami nabibigyan ng suporta tungkol dyan, no? Kasi kung kami rin yung tatanungin, preventive measures, dapat kung gusto nating palakasin yung mental health ng mga teachers, dapat bawasan talaga yung workload. Tapos may personal din sana, no? Mga mental health personnel for teachers, pero kulang na kulang din po yan.
1: Mm-hmm. So, paano po yun? Ano po ang inyong pagkakaintindi bilang mga guro, bilang isang organisasyon? I'm sure you've given it so much thought na pag-isipan na ninyong mabuti. Ano ba ang dahilan nila bakit hindi po nila mataasan ang inyong sweldo, ito ba'y dahil sa kapag tinaasan mo ang

0: tinaasan halimbawa ng pamahalaan ng entry level from 30 to 50,000 a month, eh kailanganin po nilang mag-across the board sa lahat ng uri ng mga manggagawa o pati mga security guard kailangan mo ng taasan, pati ang mga nurse kailangan mo ng taasan, ganun ba yun?
1: Well, Ma'am Corina, nakikita namin yung misprioritization talaga. Kasi kung sa usapin ng may pera po talaga. Kasi sinasabi natin, halimbawa for this 2027 budget, walang allotment for salary kahit na last tranche na po ng EO64. Pero nakita natin for the past years, ang daming perang nilaan, hindi nga priority yung education kasi utang panlabas, militarization, infrastructure, nagbabalik yung 107 billion na flood control project, may adjustment pero hindi sa Department of Education, doon sa DPWH, pupunta na naman tayo doon sa mga infrastructure project na alam naman natin questionable at talagang nakita natin yung mga mekanismo na mabilis pagkunan ng mga other forms of corruption, no? Pero kung ipaprioritize lang, halimbawa, yung mga police po, executive order lang, nung nakaraang taon, nagtaas ng sahod, kahit yung kanilang subsistence allowance na naging 10,500. Pero yung mga teachers, bakit laging sinasabi, walang pera, pag-aaralan, tapos mumulang yung makukuha. Kaya sabi natin, ang problema lang dito talaga ay yung gobyernong merong malasakit at talagang ipaprioritize yung education at makita na yung mga teachers natin, mahalaga yung kanyang papel doon sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon na hindi natututo yung mga estudyante natin.
0: Oo, magtataka pa tayo ano? Kung bakit mahina tayo sa comprehension. Sabi nga nung nakausap natin, naku, patay, dahil yung mga bata ngayon, paano sila hahabol sa teknolohiya at isang mundo na medyo mababawasan ng mga uri ng trabaho dahil papalitan na ng AI. Mm. So, kailangan talagang maging tech ang mga bata. Eh, paano? Teka muna siguro ang
2: teka
0: mangyayari.
2: Muna. Teka oo, muna. Kasi yung classroom pati, hindi siya conducive for learning.
0: Correct. Ano po ang inyong pagkakaintindi naman? Ano ang sinasabi nila? Bakit hindi sila makahabol sa pangangailangan ng classroom?
1: Well, ang sinasabi po ay, una sinasabi yung buildable space, no? Pero hindi rin kami naniniwala doon kasi kahit po yung mga provinces natin, meron din po talaga silang kakulangan pero hindi din masolusyonan, no? Tapos, eto pa, no? For the past administration, hindi lang nung nakaraan, kahit nung mga before pa, no? Nakita natin yung average ng napapatayo yung classroom, 20,000 classroom yung napapatayo in a year, annually. Pero nakita natin dito sa administration ni President Bongbong Marcos, medyo kumonte, naging 5,000 lang annually yung napapatayo, nako-construct. Pero bakit kinakaya naman ng mga nakaraang administration na at least average of 20,000? Ibig sabihin, meron talagang bottleneck doon sa construction, doon sa pagpapatayo. Ang isa sa nakita natin, ang bottleneck dito, ay yung rigid na mga pinagdadaan ng mga proseso, procurement at iba pa sa ilalim ng DPWH at iba pang mga mekanismo no, na ginagawa ngayon under this administration. So, ibig sabihin talaga hindi po kami na-exempt doon sa, kumbaga, napipigilan ng mga pagpapatayo ng classroom dahil dun sa mga ginagawang mga tingin natin, mga questionableng paraan kaya napapabagal yung construction ng ating classroom.
0: Naku, ayun na naman, DPWH na naman. Baka wala silang kikitain sa DPWH kaya hindi siya ano, hindi ba?
2: Hindi siya priority.
0: I mean, how can you overprice it? Pero ang balita po namin, marami pa rin mga classroom ang super overpriced ang pagpepresyo. Ano po ang inyong nalalaman tungkol dyan?
1: Naku, oo nga po eh. Nakita po namin nung nakaraan, no? Hindi pa natin alam under Secretary Dizo, no? Pero nakita natin, 3 million ang isang classroom.
0: Ha?
1: Para ka na magpapagawa ng isang bahay.
0: Oh, wow! Magkano lang ba talaga ang, halimbawa, isang basicong classroom?
1: Naku, ito nga yung mga nag-aambag sa mga, ibig ko sabihin, may donation na mga classroom. Mm.
0: Yes,
1: yeah, no?
0: So kaya ang mga donation.
1: Kaya nilang magpagawa ng 300 to half a million ng isang classroom, ng isang kinder. No? Kaya sabi natin talagang overpricing itong 3 million na ito. Eh, no? dapat po talaga tigilan na tong mga ganitong forma no ng corruption tingin natin kasi kailangan talaga ng mabilis na construction ng classroom natin eh kasi ano eh may bagyo, vulnerable tayo sa lindol. Halimbawa po nitong nakaraang bagyo, thousands of classroom din yung nasira. Paano yun mapapalitan kung ganyan ka bagal po yung ating pagpapatayo ng classroom?
0: Naku, substandard pa. Eh bakit ganoon? Kung bagyo lang masisira ang classroom. Oo. Ano bang ginagamit nila? Pawid? Hindi naman konkreto, pero nasisira sa hangin? Ano ba naman yon? May imbisigahan na naman tayo, Willard. Oo. Yung corruption sa paggawa ng overpriced classrooms.
2: Dapat may testimonya doon galing sa mga nagdo-donate. Bakit nagagawa nilang magpatayo ng matibay na classroom na ganun lang ang halaga kumpara sa million-million na madaling masira?
0: Na idinedeklara, hindi ba, na 3 million ang isa pero 500,000 lang ay pwede na. Pwede, di ba na yung kaibigan mo,
2: yes,
0: yung nakausap mo?
2: Taga-Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, meron silang Operation Barrio Schools. Mm. Kaya nila magpatayo ng isang classroom ng 200 to 300,000 lang per classroom unit.
0: Wow.
2: Oo.
0: Oo. So kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na makaharap ang kalihim ng DepEd, ano po ang numero unong panawagan na nais ninyong maihain?
1: Ngayong World Teachers Day, ang panawagan natin ay Secretary Angara, kay President Marcos. Ang pinakamagandang regalo na gusto namin talagang marinig ngayon, under your administration, ay yung dagdag na sweldo ng ating mga guro, 50,000 na entry level, sa lahat ng antas, pang publiko man o privado, pagtataas ng aming personal economic relief allowance, at syempre yung pondo sa mga pinaka-importanting kailangan ng edukasyon ng ngayon, classroom, teaching personnel, education support personnel, textbook, at syempre yung mga kailangan pa ng ating mga estudyante, feeding programs at iba pa. Yan po ay kailangan natin para masolusyonan yung krisis sa edukasyon na kinakaharap natin sa kasalukuyan.
0: Nako, Happy World Teachers Day.
2: Sa kabila ng lahat.
0: Oo, sa kabila ng lahat. At kayo po yung mga buhay na bayani. Maraming salamat, Teacher Ruby Bernardo.
2: Thank you, ma'am.
1: Salamat po. Good morning po sa inyo ulit.
0: At ngayon nalinawan po tayo sa isyung ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman anong dagdag na tulong ang dapat ibigay sa mga teacher? Ang sabi nila, Melanie Magpantay, mag-hire ng registrar na may staff para may sasalo ng clerical work.
2: Sabi ni Bay Johaina, sahod times 3 dapat.
0: Oscar Solayano, increase na 5,000 sa pera yung personal expenses allowance and relief allowance at 50,000 entry-level salary every month. Sana maawa sila sa mga guro ng kabataang Pilipino.
2: Sabi naman ni Nathaniel Gumata, monthly incentives ranging 10K bukod sa salary na nanatatanggap.
0: Oliver Salazar, 50,000 minimum salary. I agree.
2: Mahaba ang wishlist natin.
0: Oo,
2: dapat,
0: kasi kung minsan mga family driver, 50,000 na eh. Hindi ba? May 30,000, ganyan.
2: Wala pa yung mga SSS benefits, ano?
0: Oo, may mga benepisyo pa yun. So, tsaka hindi yung nadadagdagan ang ng kanilang trabaho. Yun ang yun pa rin. So, sana naman mapakinggan ng Senado kasi lumagpas na yata sa Congress, sa bababang kapulungan. Sana naman itong ating mga senador, maawa naman po kayo sa ating mga teacher.
2: Lalo na, magbabaykam pa. Sana makahabol.
0: Oo.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Questions about banking and finance?
4: What ways can we increase revenue?
3: Unfiltered answers.
5: Yung dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulong siya.
3: Tough questions.
6: Can it be implemented in our country?
5: Abangan.
6: Ang susunod na mapanaga.
7: I'm Margot Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
8: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
9: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
10: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputahitang.
9: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
11: Sayang na ang pagmamahal na inalay ko.
12: St. Paul's. Saidi, nag-ano ko ngayon. Frontak, ginawa ng producer. Hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
13: Naku.
12: Dumadagundong niyo.
13: Gabi?
12: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?
11: Bakit ko? Sino pa?
14: Are you ready for a transformation?
15: May pag-asa pa naman.
16: Oo naman, kayang-kaya natin.
14: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cutis reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo, only on the Billionario News Channel.
0: Bilyon-bilyong pisong transaksyon na ang inilatag sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, pero nilinaw ng AMLAC, hindi pa daw ito sapat na patunay ng unexplained o ill-gotten wealth.
2: Ngayon, bank records naman ang isa-isang sinusuri para alamin kung tugma ang mga ito sa mga idineklara ni VP Sara sa kanyang sal-in.
0: At para talakayin ang isyong ito, ay makakasama natin ngayon via phone patch, political analyst Edmond Tayao. Magandang araw po.
17: Magandang araw po, Corina, Willard, magandang araw sa mga taga-panood.
0: Opo, ano po ang inyong assessment dito po sa palitan nila sa pakikipag-usap dito sa AMLAC, yung testimonya po ng AMLAC Executive Director at dalawang opisyal ng Land Bank? So, ano po sa tingin ninyo ang malinaw na napatunayan at kailangan pang patunayan?
17: Alam mo, Corina, mabuti na tanong ninyo at maging topic ninyo ngayong umaga yan. Ano? Actually, ang sinasabi lang ng executive director, hindi siya pwedeng lumabas doon sa sinabpina sa kanya. No? Kumbaga talagang very careful siya na ang pwede lang niyang i-discuss ay kung ano yung report. Kasi yun lang yung kumbaga meron siyang mandato, no, na ibinigay sa loob ng regulasyon ng AMLC, no? Pangalawa, kaya ang sagot hindi pa yung sapat kasi hindi pa dumadaan sa buong proseso ng investigasyon kasi hindi naman ang AMLC ang magsasabi kung merong hindi tamang nangyari at ito ay lumalabas na ill-gotten wealth. Iyan ay dadaan pa sa korte, no? Paulit-ulit na ina-explain yan ng executive director. Kaya yun ang ibig sabihin ng pag sinasabi niyang hindi pa yun sapat para patunayan ang ill-gotten wealth. Ngayon, makikita naman natin doon sa ang tawag dito, mga testigo na nanggaling sa mga bangko at makikita natin pahang mamaya yan, no, patuloy sa pagdinig, no? Kung ako nagkakamali, dalawang po yan kasama yung mga insurance firms na magtetestigo. Makikita natin yung disparity, no, yung hindi nag-add up, no, kung ibabangga mo kung magkano yung pumapasok at lumalabas doon sa mga ang tawag dito sa mga bangko na nakapangalan sa kanila at may kinalaman sa kanila, eh hindi magma-match doon sa nakadeklara sa sal-in at hindi din magma-match doon sa mga binabayaran nilang buwis sa gobyerno. Doon sa sal-in maaari pang magkamali ka dyan, eh, no? Pero yung binabayaran, halimbawa yung sinasabi nila meron kang minana, no, I'm sure alam naman ninyo yan, no, eh meron kang babayaran kasing capital gains tax dyan o kung iba mang mga babayaran mong kung ano-ano pang, no, para mapunta sa iyo yung property, no? At kung yun ay hindi lumabas sa BIR, no, kahit na pagkalagay mo nang hindi nila, nalimutan nila kamo, sabihin na lang natin na ilagay sa sal-in pero hindi pa din lumabas sa BIR, eh medyo mabigat ng indikasyon yun, no? Kaya nga sabi sa batas, prima facie, ibig sabihin, by itself is already a heavy, is already indicative of indiscretion, no? At huling-huli sa lahat, no? Ilang beses na rin naman sinabi ng ilang senator judges

0: natin, no? Kung 1 bilyong piso ang dumadaan sa account mo, no? Eh medyo kahina-hinala talaga 'yan, no? Kasi kahit na ikaw pa ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, eh hindi mo aabutin, kino-compute nga ng presiding officer kung aabot sa ganung amount, no? Yung kinita ng vice presidente, eh kahit na anong computation ang gawin niya, hindi niya matuntun yung ganung amount.
1: Ayun. So, kumbaga, kailangan pa talagang mailagay sa konteksto at makita yung trail kung ano ang pinaggamitan ng perang pumasok. Yes. But the mere fact, yes, na may pumasok na ganun kalaking halaga ay suspicioso, but it is not, yes, enough.
0: Ang kulang na lang doon, Corina, actually, no, yung sinasabi mong konteksto, kung tutusin sa atin, kita mo na eh, no? Ang kulang na lang doon nga kasi dahil ongoing pa yung investigasyon ng AMLC at yun yung siguro dapat maintindihan ng ibang senator judges. Hindi po pwedeng basta ikuwento lang ng AMLC. Uy, Corina, Willard, inimbestigahan yung account ninyo. Ilang beses na nang in-explain ng executive director yun. Mm. Hindi nila pwedeng sabihin yun na merong doing investigation because it will trigger, no, the entity that is being investigated. No, so sa madalit sabi, ang gusto nilang sabihin is it is not for them, no, to say that there is ill-gotten wealth, no, because only the courts will have that power, no, and the context, no, to declare such after, no, investigation and hearing the case and so on.
1: Okay, so what is the job of the AMLAC? Hindi ba Anti-Money Laundering Council?
0: Yeah.
1: So, yes. Go ahead, sir.
0: Corina, actually, it's designed to just automatically, no, raise the red flag, no. Kaya meron silang thresholds eh. Sa isang transaction, no, kung ikaw ay individual or company, at depende pa sa kumpanya yan, no, nagdeposito ka ng 500,000, no, eh yan eh kakaiba kasi hindi mo naman hindi ka naman tumatanggap ng ganyan kalaking pera regularly unless of course yun na nga malaking kumpanya ka at merong track record, kumbaga makikita nila na regular yung ganung transaction that will trigger yung ano yung ang tawag nila doon suspicious transaction, no? So may mga thresholds. Real estate, 7.5 million sa casino, ang sinabi ay 5 million. So kung lumalampas ka doon sa threshold na yon at ikaw ay isang casino, ikaw ay isang real estate, lumampas ka ng 7.5, lumampas ka ng 5 million, automatic yun, magre-report yung banko. Yun yung sinasabi nilang covered entity. Ire-report niya ngayon yan sa AMLC. Ngayon, si AMLC, ang trabaho niya is to see, kasi sa dami ng mga natitrigger ng mga entity na unusual yung ganong pasok ng pera, eh hihimayin ngayon ng AMLC kung sino dito yung kung alin doon sa nare-report sa kanila. Yun talagang kailangan imbestigahan further, no? And when you say imbestigahan further, pag may nakita talagang hindi maganda si AMLC, yun ngayon yung magti-trigger to have them file the respective case, no, kung saan man, kung ikaw ay private individual, no, o kung ikaw ay corporation. Kaya ang pinag-uusapan kahapon, kailan matitrigger na magpa-file ng kaso sa Court of Appeals ang AMLC.
1: So kasi nga po pinag-uusapan namin dito sa aming studio, no, bakit ngayon lang natin na ririnig ang lahat ng ito from the AMLC? And marami pong mga tao ang medyo nai-eskandalo sa mga halaga. Although hindi pa natin nai-establish sa ano, kung bakit at saan napupunta itong perang ito. Bakit ngayon lang natin ito naririnig? Shouldn't they have red flagged this a long time ago?
0: Yeah, it would look that way, Corina, considering of course that they have the capacity to set back their investigation as early as what, 10, 20 years ago. Kasi yan naman ay naka-record, no? Bakit hindi natin nadidinig? Kasi nga hindi naman po

0: yun lang pagdaloy ng pera ang sakop ng AMLC, no, that will tie up to another investigation that be criminal, no. So yun yung ang tawag dito, doon sila nagkakaroon ng relasyon.
1: Mm-hmm. Naku, dami pa naming tanong, sir. Pero maraming salamat po para lamang sa ngayon na, no, sa inyong oras, Professor Edmond Tayaw.
2: Thank you, sir.
1: At nalinawan po tayo ng kaunti sa isyong ito. Alamin natin ang mga komento ng ating mga manonood online. Kumbinsido na ba kayo na nagpayaman sa posisyon si VP Sara sa puntong ito? Ang sabi nila, Argent Canada. Canada. Oo, pero sino ba ang hindi? Halos lahat naman ang nakaupo ngayon, nagpapayaman lang, kaya dapat sila bumaba sa pwesto.
2: Sabi ni Brian De Soledad, mas yumaman po yung mga nag-aakusa sa kanya.
1: Okay, Raja Olinram. Hindi na kailangan itanong, obvious ang sagot, gahaman.
2: Sabi ni Josiah Go, nasa mga evidence naman, lalo pa sa impeachment, very clear naman. Manatiling nakatutok po at magbabalik ang memo.
3: Sunday, 1 p.m. on Abante News TV. Simulcast on Bilyonario News Channel.

0: Agarang aksyon ang panawagan ng mga magsasaka ng lokal na ube matapos ipag-utos ng Department of Agriculture ang ban sa pag-export nito hanggang taong 2028.
1: Ano nga ba ang dahilan sa naturang export ban at paano susuportahan ng gobyerno ang mga magsasaka habang umiiral ang ban na ito?
0: Tinanong namin ang taong bayan kung ano ang problema ng gobyerno at hindi masuportahan ang ube production sa bansa. Ang sabi nila?
2: Para sa akin, dapat suportahan ng gobyerno yung mga magsasaka. Para may maitatim yung magsasaka kasi paubos na yung ube kasi wala nang na itatrim yung magsasaka dahil kulang sa mga financial.
3: Magbigay sila ng mga bini na itanim doon sa probinsya, bawat probinsya sa buong Pilipinas, mga root crops. Pwede naman yun eh, yun ang dapat na itanim pagka ganyan na may tagtuyot.
4: Kailangan ng isang institute upang mapalago ang ube, kailangan ng pondo ng gobyerno para sa manggagawa, para mas mapalago ang produkto ng ube.
0: Upang magbigay linaw tungkol po sa isyu ng pagbaban daw ng pag-export ng ube na sana ay pagkakakitaan ng bansa, makakasama natin ngayon kalihin ng Department of Trade and Industry, Secretary Cristina Roque. Hello ma'am, welcome back to Memo.
5: Yes, hi Corina. Thank you for having me. I spoke to, and good morning William, no? Willard, thank you for
1: good
5: having
1: morning,
5: me.
1: Ma'am.
5: Yes, yeah. I spoke to the DA secretary last night, no, regarding the to know more about the ban on the ube. The ban is on the fresh and the raw ube. We need to protect the raw ube and we need to plant some more because ang laki na ng demand nito sa global market. So we cannot export the fresh ubes. So we need to make sure also that the crop is here with us. Kasi if we get to export the raw ube, then they will start to plant this also in other countries. So we need to really, according to the DA secretary, we need to make sure that we protect the crop because ang laki talaga ng potential nito, not just in the local market, but in the global market as well.
0: Okay, so when we say, what can't we export? Ano yung bawal pong ibenta?
5: Yung fresh at saka yung raw ube at saka yung planting materials, yun yung according to DA secretary, yun ang binaban niya. But all others like processed ube or ube products are tuloy-tuloy ang exports nito.
0: So the actual ube, yung crop mismo, hindi pwede?
5: Yes.
0: Pati yung mga binhi, hindi pwede?
5: Yes. At saka yung planting materials, hindi pwede.
0: Ayun. Ang ube po ba ay dito lang sa Pilipinas mayroon?

0: porsyento po ang representation ng ube doon sa export numbers natin?
1: Actually, hindi pa siya ganun kalaki, but the potential of growth, we saw the growth of 20% no, from 2024 to 2025. So malaking growth ito. If the growth of coconut was 34.4%, ube is 20%. So malaki ang growth nito. In fact, they call this now the purple gold. And the next match, so we need to really capitalize on the strength of ube and on the demand of ube. So for us, no, we really need to push this in the global market.
0: At ano po ang mga assistance na ibinibigay ng ahensya sa mga nag-produce ng mga ube products po, ma'am?
1: Okay. One is if they want to sell it in the local market, they can engage with us in DTI and we'll make sure that we get the market access for all of these products, not just to the libreng trade shows nationwide where we get local buyers and foreign buyers, institutional buyers, mga cafes, restaurants, hotels, ganon, to buy from the local manufacturers. We also have the Export Marketing Bureau in DTI that really pushes and joins different trade shows all over the world. And we make sure that all our strong products are represented in all of these trade shows. That's why nakikita naman natin yung growth talaga ng ano, ng not just the semiconductors, electronics, automotive parts, but the strength of the our agriculture industry now in the global market.
2: Maraming salamat po, Secretary Cristina Roque.
1: Thank you for your time. Thank you, Paulina.
2: Wow, purple gold.
0: Purple gold na siya. Oo,
2: galing
0: ah. Pagkakitaan.
2: Oo nga, pero palagay ko kung ang kausap na naman natin dito ay yung mga magsasaka ng ube, pwede natin siguro silang kausapin. Oo. Ano? Dahil kailangan po talaga nila ng suporta.
0: Kung makakatulong ba yung export ban?
2: Oo. Well, Dito pa lang kulang na. Tsaka ang gusto daw nila, manufactured na, na dadalin doon. Hindi yung actual na
0: rock,
2: bunga.
0: Hilaw.
2: Oo, na hilaw. Kasi nga naman, pwede nila patubuin kasi, di ba? Ibabaon lang yan eh. Tapos magkakaroon na siya ng mga ugat, di ba? So ayaw nilang meron tayong magiging kakompetensya. Lalo na yung uri ng ube dito sa Pilipinas. Talaga nga naman, ano, tayo yung may best ube. Tayo yung may best mangga. I'm sure tayo
0: Gimaras,
2: rin ang...
0: Gimaras, di ba? Gimaras.
2: Oo.
0: Mangga ng Gimaras. Masarap.
2: Oo, tapos sa atin pa yung best buko.
0: Oo,
2: hindi ba? Ibang klase din talaga. Ang Pilipinas ay mayaman na bansa. Kaya payaman ang payaman ang mga politiko.
0: Este.
2: Okay, oh, good news tayo nagsimula. Good news din po tayo magtatapos. Mula sa dance floor hanggang sa entablado ng pagkanta, talagang wagi na naman ang Pilipinas sa international stage. Balikan natin yung pinangako ko po sa inyo, performances ng multi-talented international star, Billy Crawford, na muling pinatunayan ang kanyang angking galing sa European television.

0: farted.
1: Horse him?
2: Of course it's him.
1: He's Billy, so great.
3: Well done, Billy.
4: Well done, Billy, Billy.
5: Hindi ba? Hindi mo alam kung si Michael Jackson ba yun or si Billy Crawford?
6: Ang galing na ni Billy nung meron pa siyang ulo ng donkey.
5: Oo.
6: At mas magaling pa siya nung wala.
5: Oo.
6: Kaya kahit meron o wala, ang galing niya talaga. Yung palang concept nun, mask singer.
5: Oo.
6: So kailangan nakatakip.
5: Kaya kailangan nakatakip yung mukha.
6: Okay.
5: Nagtataka din ako kanina. Oo.
6: Siya ba yun? Siya ba yun?
5: Oo. Pero grabe ha. Oo. Ang galing ng boses. Tsaka ang galing niya talagang gumalaw. Congratulations,
6: congrats,
5: Billy Crawford. Ayan. Okay. O, anong mimemo natin ngayon?
6: Oo. Yun. Mga magsasaka. Kausapin natin.
5: Kaya nga. Mga magsasaka, kailangan tulungan ng mga... Hindi, memo na ipapadala natin sa Malacanang.
6: Ah, okay.
5: O, i-memo na yan. Ang mga teacher, bakit nga ba hindi natin mabigay yung 50,000 a month? Mm. Di ba? I mean, I think they're a cut above the rest because ang ating kinabukasan nakasalalay sa kabataan na nakasalalay sa mga teacher.
6: Huwag na tayo magtaka kung mababa ang mga score natin internationally sa math, science, at reading comprehension kung yung mga basic needs ng mga teacher, guro, at mga estudyante, hindi natutugunan.
5: Hindi nabibigay.
6: Hindi conducive for learning mga classrooms.
5: World Teachers Day, sana naman sa Senado, sana naman madagdagan naman ninyo. Mm-hmm. From 30,000, take home 24. Ano ba naman gawing 50,000 ang take home nun? Halos 40 na lang. Oh. Hindi ba?
6: Bawasan yung mga flood control projects. Doon kunin ang
5: kaya nga,
6: budget para sa sweldo.
5: Kaya wala silang masasabi. Mm-hmm. Hindi ba? Wala silang masasabi tungkol doon sa walang pera ang bayan. Mm-hmm. Kasi ang dami po ngang na-discovering, ninanakaw lang. At i-memo na rin ang tulong para sa pagpapagawa ng classroom at tulong sa mga magsasaka. Okay, yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami ng paglilinaw sa mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Kaya magsalita po tayo. Ano? Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
6: Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
5: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
6: At ako si Willard Cheng.
5: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: education, mga siguro continuous seminar or study, and then yung mga religious prayer meetings.
1: Hindi
0: ganun
1: po, pero talaga po may schedule sila eh.
0: Mandatory po ba yun?
1: Hindi naman. Pero siyempre,
0: so voluntary na.
1: Voluntary yan. Pero imagine kung sa isang araw, sumali ka dito sa mga reformation program, plus another day ka. So, per day na nakakulong ka, 2 days ka na counted. And then, pag nag-aral ka pa o nagturo ka pa, may 0.5 day ka pang allowance. So, pag sumali ka dito sa mga activities para magbago ka, magkabagong buhay ka, magkaroon ka ng panibagong pananaw sa buhay, 2.5 days per day. Kaya, ang bilis rin ng, ng kanilang paglaya.
2: So, ano yung manifestations? How do you
0: qualify?
2: Ano yung actions na hinahanap nyo? Is simply joining already credit, may credit na sila doon?
1: Opo. Pero ano po sila?
0: May exam ba sila?
1: Inoobserbahan po sila. May mga, yung aming mga, meron po kaming correctional technical officers. Ito naman, ang trabaho nito, hindi nila trabaho magbantay. Ang trabaho naman nila, yung reformation program. So, iniinganyo po sila. And, siyempre, kung mag 24 hours, nakakulong, nandun ka lang, baka mapipilitin ka talagang sumali. Kasi lahat, everybody's joining, everybody wants. And then, meron pa po tayong educational program. Pwede po silang, may mag-graduate na po sa amin ng college, high school.
0: So, ano po yun? Yung parang mga ALS po ba yan? Yung mga adult learning?
1: Opo.
0: Or may mga test na rin po ba kayo?
1: Opo,
0: na
1: may test na rin
0: skills,
1: po.
0: Skills, training na tinuturo rin sa
1: loob. Namimili po sila. Pag malapit na silang lumaya, tinatanong, ano bang gusto mo maging, sabi niya, sir, pagbalik ko, farmer ako, turuan mo.
0: Pero ano lang po yung mandatory? Kasi you're saying na itong mga educational training at saka yung mga pagsali sa mga religious organizations or prayer meetings are not mandatory. Ano po yung mga mandatory that should not qualify for good behavior?
1: Ayun na po yun. These are reformation projects na 6 po yan. Spiritual, behavioral, tapos yung education, and then of course they join the sports. Halo-halo na pa yun. Kaya usually iniinganyo. We just encourage them. And pumapayag naman po kasi wala po silang gagawin maghapon kung hindi sila sasali. Sayang naman. Kasi imagine.
0: Pero may choice pala silang hindi sumali.
1: Opo, opo.
0: If they don't want to.
1: Opo.
2: Akya may credit. Kasi it's a choice eh. Pagka sumali ka, parang mas How soon do you think makakalabas si yung dalawa, si Sir Cedric tsaka si Miss Denise?
1: Kasi po, 4 po sila, di ba? Si Guerrero, saka si Raj, si Janice, saka si...
0: Sino po sila? Kasi ang mas lagi lang nating naririnig, si
2: yung
0: Denise
2: Cornejo.
1: Kasama po yung dalawa na
0: Cedric
1: si Fernando Guerrero, and then si Simeon Raj.
0: So, same case po ito?
1: Same case, pero isang kaso lang ang nasalihan nila, and they are up for release. Kasi nga na-serve na nila yung sentence. And then ito namang kila
0: kasamahan po sila nila Cedric Lee when that happened.
1: Tapos sila Cedric Lee tsaka si Janice naman, they are up for parole. They will apply for parole.
0: Okay.
1: Kasi po yung na-serve, mga kumbara palalabas na na-serve lang po nila yung minimum.
0: Yes.
1: Minimum sentence.
0: Tapos on the part of those who accuse them, ano naman po yung option niya? Kung tingin niya, ayaw niya pang, tingin niya hindi pa deserve dahil hindi pa nila nasa-serve yung sentence nila. Siyempre, there are always two sides
2: baka
0: of that.
2: May opportunity ba? Si I think, sino ba to yung artista ang nagreklamo?
0: Si Bong Navarro.
2: Ang complainant in both cases. So, could he possibly intervene dun sa parole hearing nila?
1: Pwede rin po. I think baka mag-double jeopardy eh. Kasi na-serve na po nila yung sentence nila. So, they are already qualified for parole. So, yung next move po namin, hindi namin sila basta-basta i-release. We will get all the records. Ito yung papakita namin sa Board of Pardon and Parole. Kasi meron kami agreement ng Board of Pardon and Parole.

0: Hindi po Bucor funds itong nawawala. So lahat naman po ng kolonya na merong ganon, pangapadala, and then nire-record po yan. Ang nag-ano lang po, itong sa kasamaang palad, ito lang po si IW ang nagka-problema. Kasi hindi nila naitabi yung pera, walang accounting.
1: Oh.
0: So kinasuhan ko po yung mga previous administrator.
1: So wait, how does that work? Uh-oh. Yung mga pamilya ng mga PDLs, they can send them money.
0: Yes.
2: Direct to you. Siyempre, hindi
1: tapos,
2: sa mga PDLs.
1: Tapos dadaan sa authorities, sa prison opo. Authorities, opo. Sila yung nagki-keep ng pera.
0: Opo, opo.
1: So halimbawa, so may pera, they technically have money.
0: Yes.
1: That they can use for ano yung
0: pagkain? For food or so, medicine or whatever.
1: Pwede silang magpa-grab ganun?
0: Pwede.
2: Opo. So linawin po natin. Halimbawa, mayroong mga PDLs na may mga kaya yung pamilya nila, opo. No?
1: Wait, or nandun pa ako sa Grab.
2: OFW pa lang ba 'yon? Sige, go ahead.
1: How does this work? Yung PDL will inform the prison authorities na gusto niya magpa-grab. Kasi, to be fair, 100 pesos per day. Hindi ka mabubuhay nun. So, tapos yung pera hawak ng prison authorities.
0: Okay. Fund custodian.
1: Okay. So, tapos may accounting sila.
0: May e-wallet sila dapat. May e-wallet. Yung
1: each individual na may e-wallet sila. Pwede magpapasabi sila, ito yung gusto kong i-order.
0: Opo.
1: Tapos i-deliver ng Grab.
0: Opo, pwede doon. Naman po.
2: Yung po bang e-wallet is personal or...
0: Personal po nila yun.
2: ...ng superintendent, di ba? Hindi ng PDL.
0: PDL
2: eh.
0: Po. May sariling...
2: Akala ko bawal silang may telepono sa loob.
0: Hindi po. Ano po yun? Record na po yun. Na wallet na ano. Kumbaga, ano, meron silang...
1: It's within the platform. Let's say, Panda or
0: yes,
1: ano.
0: Po,
1: within the platform, kayo yung magbubukas ng account sa kanila, ilalagay yung pera doon.
0: Opo. So, pero usually hindi naman sila nagpapagrab, nag-o-order lang sila ng ano pagkain. Kasi okay. Meron po doon sa kolonya naman, meron silang IPX na ililista nila yung mga pagkain na gusto nilang idalin, kahit fresh or whatever.
1: Ano yung IPX?
0: Prison Exchange Commissary.
1: Parang may commissary nga. Okay.
0: Kasi we don't tolerate na may pera ka.
1: Mm-hmm. Oo, so ayaw namin hindi sila yun, may
0: kasi
1: hawak.
0: May pera sila in a specific account. Pero hindi nila hawak kasi pag hawak nila, it's prone for corruption or magsusugal sila.
2: So kung may papadalang pera yung family member po nila, idinidiretso dun sa wallet nila.
0: Opo.
2: Tapos sino po yung may hawak ng wallet at yung cellphone, yung PDL?
0: Wala pong cellphone na involved.
2: Wallet
0: nire-record lang po.
2: Nire-record
0: parang
2: lang.
0: Yun yung wallet nila. Electronically, naka-register na ito yung pera na pinadala sa'yo.
2: Uh-huh.
0: Ina-acknowledge
2: so,
0: naman.
2: Going back to the question, paano po nagkaroon ng ganong corruption na yon? Paano na-discover? Yeah. Ano po, paano nyo naayos? Can you expound on that?
0: May nagpadala kasi ng pera na about 8,000.
2: Mm-hmm.
0: Na, kasi sa amin naman, to improve on our system, kahit yung quadruple 8, may sinabi na may ganito, ano, na may mga, yung sa, meron tayong program sa gobyerno na pwede mong reklamo whoever. Kami naman na may pinapadalan din kami from Malacanang, from DOJ, nasabihin, sir, nagpadala akong 8,000 pero hindi ata na record. So pinaimbestigahan ko.
2: Sa 888.
0: Opo.
2: Yung isumbong mo sa pangulo.
0: Opo,
2: tama
0: opo.
1: Ba? Nag-888.
0: Opo,
1: siya.
0: Lahat po yun. And then nung nakita namin, wala talaga. Na wala. So pinaimbestigahan ko na lahat. So lumabas ngayon na hindi lang ganun palang 8,000 ang nawawala, marami pang nawawalan din ng pera.
2: So parang naging Pandora's box na umabot na pala ng 6 million.
0: Opo.
2: Sa CIW lang po ba to or lahat ng...
0: CIW lang po.
2: So isang prison lang yung pinag-uusapan natin dito.
1: So
2: most likely yung ibang mga prison pwedeng nangyayari rin
0: po
2: yan.
0: Accounted
2: naman. So yung sa CIW lang ang hindi.
1: Teka, so kung yung pamilya mo wala akong pera para ipadala sa'yo,
2: stick
1: and
2: sa
1: I assume na marami yung ganun.
0: Pero may tulong-tulong sila, may awa-awa sila. Ibang, ikaw mayaman ka, may ito nakita mo na ano. wala. Sige, pia, ano, ibigyan, binibigyan niya ng pagkain, whatever. Mm-hmm. Oo.
2: Pero yung 100 po na yun, pagkain lang naman siguro yun, opo, yung budget opo na yun. Yung ibang mga kailangan nila, toiletries, etc. Iba naman yun.
0: Opo.
2: O may budget po ba sila?
0: May budget po kami doon sa mga toiletries. Oh. Kami po ang nagbibigay.
2: Mm-hmm.
0: And then of course, yung tulong-tulong din sila kung may nakikita sila na...
2: And hopefully, mga, talagang 100 lang po. Yung talagang 100, napupunta na talaga sa pagkain nila. Kasi opo, 100 lang. Uh-huh. Baka mamaya may corruption pa somewhere.
1: So, may nahuli doon sa corruption issue, doon sa opo, 6 million?
0: Yung dalawang superintendent na humawak ng pondo, hindi nila
2: ma-account.
0: Opo. Mm-hmm. And then of course, yung babae na fund custodian, hindi niya rin ma-account. So, walo ata sila undergoing
2: investigation. Inalis nyo na po? Or hindi?
0: Under investigation po.
2: Pero are they suspended while ongoing investigation?
0: Preventive suspension po.
2: Okay.
1: Opo. So, nung inabot niyo po yung documents na ni Mary Jane Veloso,
0: mm-hmm, opo,
1: could you describe that moment?
2: Yeah.
0: Opo, kasi parang naging personal na rin yung attachment ko kay Mary Jane kasi mm-hmm, kami pa yung sumundo. Magpapasko noon, 2 years ago.
2: Mm-hmm.
0: Maalala ko yun eh. Talagang binigay turnover sa atin ng Indonesia. Maganda naman kasi ang haba ng lakbay ng buhay ni Mary Jane, imagine. Yung 2014 firing squad na siya.
1: Yes.
0: Tapos sabi ni President Widodo, sabihin mo sa presidente niyo, magkakaibigan naman tayo, kung just write a letter and tell me that you want to stay the
1: execution.
0: And then si President Marcos naman nung pumunta sa Malaysia, kausap niya rin yung presidente, sabi niya baka naman kung kukulong niyo naman dito, doon na lang sa Pilipinas ikulong.
2: Yes,
0: umayag rin naman. And then sabi naman ng Indonesia, kasi very close tayo sa mga Indonesians. Sige ba, kayo nang bahala dyan. You have all the, we give it to you. Kung anong gusto nyong gawin kay Mary Jane. Kasi si Mary Jane, mule eh. Yung mga imagine yung...
2: Yeah.
0: Yung prime of his life and then yung malaki yung mga anak.
2: So, mabuti yung Indonesian government had compassion kay Mary Jane. So, was it initiated by, of course, it should have been initiated naman by us.
0: Yes,
2: diba? Pero talagang nag-cooperate lang po ang Indonesian government.
0: Oo, kasi yung, even if during my military life, very close ang Indonesia and Philippines. Parang very close ang ating friendship.
2: Yeah, yung budget niyo po ngayon, DG, is 11.9 billion na in-approve na po, di ba po? Ito ba, madadagdagan man lang po ba dito yung budget for the food na 100 pesos? Kasi magkano na ngayon inflation ang pagkain?
0: Kakataas lang po kasi pupunta? Dati 70 pesos na eh.
2: Ah,
0: okay. Yung, hindi talaga kasya, kulang 100.
2: So yung 11 billion po or almost 12 billion pesos na budget ninyo, kulang na kulang pa rin yan, you're saying?
0: Kulang pa rin po yun kasi nga yung 50 years of neglect.
2: So saan po, anong priority ninyo pagka saan nyo i-allocate siya kung kulang na kulang pa rin?
0: You should do some, financial exercise. Kaya yung gobyerno, ayaw naman natin sabihin na uunahin pa ba natin yung pasarapin ang buhay ng mga napreso o PDLs, mm-hmm, samantala nagkailangan natin sa defense, education.
2: Pero human rights din kasi
0: kaya ngayon, ang gagawin ko is yung aming property nga po sa Muntinlupa, total na paikutan na po kami ng mga first class subdivision. We will convert it to a global city.
2: Okay. When you say you will convert, aalis po kayo doon, tapos you're selling it para magka-funds kayo?
0: I will not be selling it. Maiiwan po yung aming
1: long-term
0: office.
1: Lease. Okay.
0: And then, ipapalease namin yung property.
2: Mm-hmm.
0: Kasi nga, it's 375 hectares. Bigger than the BGC.
2: Oh. And currently you're not using that now?
0: Opo, nakatiwangwang po yan.
2: Okay, pondo na magagamit ninyo for the rent.
0: Initial findings namin, we can
2: augment your budget requirement.
0: 1 billion to 2 billion in the future to augment our funds.
2: Okay, gano'ng kabilis po pwedeng yung magawa yan?
0: Nabigyan na po kami ng go signal. Baka next week, we will announce to the private sector na this is up for grabs kasi prime lot po yung sa amin.
2: Pero kasi ang isang I just had to mention, sabi nyo kanina, 15,000 lang yung kayang i-accommodate and we're 52,000.

0: Interior Secretary John Vic Remulla said he will look into Monday's incident in Reyna Mercedes in Isabela, where Vice Mayor Harold Respicio clashed with local officials. Respicio was presiding over a Sangguniang Bayan session. He was inquiring about the status of projects funded by the LGU share in tobacco excise taxes. The discussion became heated when the vice mayor found that at least one project was not yet finished. What really happened there? Let's find out. We'll be speaking with Vice Mayor Harold Respicio. Good morning, Vice Mayor Harold.
1: Good morning, Attorney Karen, and I love the dress.
0: Ay, dress ba ito? Top lang po. But ako, trending ka na naman. So, tell us what happened. What led to that shouting match on Monday during the Sangguniang Bayan session in Isabela?
2: Opo, regular session po iyon ng Sangguniang Bayan. Pinag-uusapan po namin yung tobacco excise taxes dahil mag-appropriate po kami through an ordinance ng pagkakagastusan ng tobacco excise taxes. My position was, yung binibigay ninyo out of the 82 million na financial assistance sa ating mga tobacco farmers, 24 million lang ang gusto nilang ibigay. Sabi ko, gusto ko 66 million. Why? Kasi yung mga proyekto na gusto ninyong paglaanan ng pera, baka maging ghost project ulit.
0: Kasi ulit. Okay.
2: Kasi po, yung mga nakaraang tobacco excise tax appropriation, most of them are ghost projects. So, I pulled up an example. Tinawag ko yung barangay captain ng bankero. Isang example sa appropriation last year, 5 million pesos, barangay health station. Tinanong ko siya, naumpisahan ba yung line item na iyan? Ayaw niyang sagutin ng direkta. Kaya paulit-ulit ko siyang tinatanong until sa bandang huli, sinabi niya, hindi po naumpisaan. That's why I shouted, just to stress my point, and bang the table. Ang problema is, yung isang audience na siga na barangay captain ng Sinipil, sinigawan niya ako ng bastos. O siyempre, presiding officer ako, back order! And sinigawan ko siya ng magnanakaw! Eh pero, sinagot niya ulit ako ng bastos, napakalakas, and ang dami na nila, nagsitayuan na sila, paulit-ulit yung pagsisigaw niya sa akin ng bastos, sinigawan ko na rin siya ng magnanakaw. I tried to call for order, yung gavel ko, nakatayo na ako, ang layo na ng gavel ko. Yung mga members ng Sanggunian, gusto nang mag-call ng order din, gusto mag-motion for recess, agaw-agawan sila sa mic, hindi na rin marinig, kasi nga po, nagkakagulo na sa loob, at meron na rin police sa gitna. So, ganun po ang nangyari, pero at any rate, naghupa naman yung commotion, and nagkaroon ng break na 10 minutes. And kung tatapusin ninyo yung live on that day, maayos naman po ang naging usapan namin.
0: Ah, okay. So, mukhang handa kayo na i-bring up itong ghost projects. You went in there armed with information. Do you know for a fact na merong ghost projects? At saka parang, baka over the top din naman to call someone magnanakaw, di ba? Unless meron ka bang basihan to even say that?
2: Hindi po ito over the top. Vice Mayor po ako ng lokalidad namin, 20 barangays lang doon. Umikot po kayo sa lokalidad namin, madali lang pong i-pinpoint yung mga appropriation na yon. At kung wala kang nakita, ibig sabihin po, ghost. At kapag available yung pera, inappropriate at hindi ginawa, saan po dinala yung pera? Dinonate sa charity o ibinulsa nila? Ngayon po, yung tobacco excise taxes from which sinasabi ko na nanggaling yung ghost projects from the past year, ay falsified po yung documentation ninyo. Kung maaalala po ninyo, in-interview nyo po ako dito sa Bilyonaryo rin kasi nag-viral din po yung speech ko last year doon. Kasi po, bagong politician lang po ako. Nung nakaupo na po ako as vice mayor, ako po yung presiding officer. Ayaw nilang i-deliberate under my presiding officership yung appropriation for tobacco taxes. So ang ginawa nila was, binakdate nila yung appropriation, binakdate nila yung annual investment plan in connivance with the punong barangay, with the members of the council, with mayor, falsified po lahat ng documentation na yan. Kaya secretary, yan dapat ang tignan mo. And those gave way sa mga current ghost projects na nangyayari ngayon.
0: So, ikaw ba ang baguhan? Meaning, among this group of members of the Sanggunian, including the mayor, ikaw lang yung bagong pumasok?
2: Ako lang po ang bagong pumasok, ako lang pong nag-iisa. Lahat po ng members ng Sanggunian ay kakampi ni Mayor, lahat po ng punong barangay ay kakampi ni Mayor, lahat ng pulis ay kakampi ni Mayor. Ang kakampi ko lang po ay mga tobacco farmers at mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
0: Oo, mukhang yung pinanggagalingan din ng galit ninyo nung nag-aaway. I saw the video, actually, labas siya ng labas sa feed ko kasi sabi ko, grabe, viral talaga to. But yung sinasabi nyo is bakit nyo pinigilan, tinatanong nyo yung mga members nga ng Sanggunian, ba't nyo pinigilan na makarating dito yung mga tobacco farmers? Bakit ninyo hinarang? Meron bang harang na nangyari? Hindi ba pinapunta yung mga ibang tobacco farmers?
2: Well, nakapunta lang sila dahil sinigawan ko sila the session before noon sa baba. Mm-hmm. Merong session na nangyari the week before last week and naimbitahan na yung mga tobacco farmers. Ang nangharang ay mga punong barangay,

0: mga tauhan ni Mayor at mga pulis. Ilang beses ko silang pinatawag at pakiatin dahil public proceeding ito, libre silang mag-participate. Pero hinaharang, nagsumbong na sa akin yung Tobacco Farmers at sabi niya hindi sila pinapapasok. So I had to go down, sinigawan ko yung pulis, sinigawan ko yung mga punong barangay at sinabi ko pumasok kayo dito dahil tahanan ninyo ang ating munisipyo, public proceeding ito, dapat mag-participate kayo. That is why in the last session, kinumpronta ko yung mga punong barangay. Sino sa inyo ang nanakot sa ating mga Tobacco Farmers na hindi pumasok dito? Walang nagtaas ng kamay. Ngayon, tinanong ko yung Tobacco Farmers, sino sa mga punong barangay na ito ang nanakot? Ako po, in my case, ang nanakot po ay yung barangay captain ng Malalatang.
1: Mayroong nag-raise ng hand at nag-ano.
0: Yung Tobacco Farmers mismo ang nagsabi na ayaw silang papasukin. Kaya doon po nanggagaling ang galit ni Attorney Harold Respicio. Mm-hmm.
1: Hindi ka ba natatakot, Vice Mayor? Kasi ang kinakalaban mo would be yung mga incumbent na dyan dati pa. So kung sinasabi mo ikaw lang yung baguhan na pumasok dito and you're trying to expose something, and of course I don't want to say din naman na totoo lahat ng allegations mo, I'm sure mapapatunayan ito eventually, but in case meron na silang magkakakilala na sila at sila yung mga sinasabi mong in cahoots, hindi ba kayo natatakot for your security or yung mga security ng mga tobacco farmers?
0: Hindi po kami natatakot. Dahil kung matapang ang mga tobacco farmers, dapat matapang din si Attorney Harold Respicio. Pero hindi biro ang ating mga kalaban. Yung nakasigawan ko na barangay captain, last elections, kasama yung asawa ni Mayor, nanutok yan ng mga botante to intimidate them ng baril. At yung asawa ni Mayor mismo, sinabihan na may pinatay ng tao iyan dahil may pinatay na tao sa kanyang farm at naaresto yan dahil during elections, nagwawagayway siya ng baril, naaresto for illegal possession of firearms. At yung barangay captain ng Barkero, yung kanyang kapatid, during the last elections, nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal. DILG, kinonfiscate yung baril na yun dahil yung grupo nila ay kilala na nang-intimidate ng mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Okay, and what are you trying to do para ma-secure yung safety ng mga farmers? Kung willing sila, nag-complain sila sa'yo, na hinaharang sila, hindi ka ba concerned sa safety nila? How can we ensure that they can participate sa mga proceedings at hindi sila intimidate?
0: That's the job of the police. That is why, Secretary John Vic, dapat ang pinapagalitan mo yung police. Bakit niya pinapabayaan? Bakit nila pinapabayaan na mapigilan ang ating mga farmers na mag-participate? Hindi po dapat ako ang pagalitan ninyo. Dapat po ang maghari sa ating bayan ay peace. At dapat po kung gusto mag-participate ng ating mga mamamayan sa isang public discourse, dapat pabayaan po sila. Pero makikita nyo naman po sa video na may police po doon. At may local police din po na humaharang sa amin. So that is why ginagawa naman po nila ang trabaho nila. That's why I felt safe and I feel for the safety also ng ating mga tobacco farmers. But at the end of the day, sinabi ko po sa mga members ng council at mga punong barangay, kung makikita po ninyo, humupa po ang aming kalooban. At sinabi ko po sa kanila, kung meron man tayong away, dito dapat tayong magsalitaan dito sa loob ng session dahil ito lang yung civilized avenue. Hindi po yung ginagawa ninyo sa labas na nangaharang kayo, nangaharas kayo ng i-intimidate. Tauhan ni Mayor mismo ang nagsasabi sa mga tobacco farmers na kapag hindi kayo kapag pumunta kayo sa mga session, mapipicturan kayo at hindi kayo mabibigyan ng financial assistance. Yun po ang ayaw nating mangyari dahil yan po ay violence, threat of violence po yun.
1: At palagay niyo po ba, bakit ba sila hinaharang? I mean, merong mga nag-complain sa iyo, baka naman na interview mo yung mga tobacco farmers as to bakit sila ayaw papuntahin? Bakit sila hinaharang tuwing nagtatry sila mag-attend ng session?
0: Opo, kausap ko po sila, mga kaibigan ko po sila dahil kami lang po ang magkakakampi. Nagmi-meeting po kami after ng session doon sa loob ng aking office at silang nagsusumbong sa akin na hindi sila pinapapasok.
1: Mm-mm. Nalaman mo bakit? Ay, meron ka bang...
0: Opo, live po. Last session po. Kaya nga po ako bumaba at nasigawan yung mga pulis at punong barangay dahil nagsusumbong na yung mga tobacco farmers, ayaw daw silang papuntain sa taas.
1: Oo, pero from your end,
0: yes,
1: nalaman mo bakit?
0: Bakit po? Kasi po, ayaw nilang mag-participate yung tobacco farmers sa session kasi naka-live po kami. Mm. Alam niyo po, every interview ko dito sa Bilyonaryo, sabi ko nga sa inyo, kami lang yung local LGU sa buong Pilipinas na nagla-live ng mga session namin. Naka-live kami. Ayaw nilang makita yung mga tobacco farmers na nagpa-participate sa public discourse dahil sila po ang nagbibigay lakas kay Attorney Harold Respicio, mag-isa lang po ako sa loob ng session para masuportahan yung benepisyo na dapat para sa kanila.
1: Okay, and in terms of issues, paano nyo ba na-discovery na merong mga ghost projects? How did you start looking into this? Kasi nga, like you said, last year, nung bagong halal pa lang kayo, in-expose nyo na ito, yung mga predated or backdated na mga dokumento at now inikot nyo rin kung saan yung mga ghost projects. Pero paano nyo nalaman na merong ganyan kaya kayo nag-investigate?
0: Malalaman nyo po kasi maliit lang ang bayan namin. They confront you. kapag nasa munisipyo ka pa lang, Attorney Karen, yung tapat ng munisipyo namin, meron dapat lagun doon, 30 million pesos. Pero tignan mo po, kalabaw ang nakikita ninyo at butas

0: Welcome back at the forefront. We continue our conversation with Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Harold, since kasama sa allegations mo ang mayor ng Reyna Mercedes, nakausap mo na siya na ba siya about this?
1: Hindi pa po personally. Pero since the last session, kasi yun lang po yung unang time na bringing up nila yung topic, and then during the current session, I'm appealing sa mga tauhan sa munisipyo dahil hawak niya po lahat yun na mag-negotiate kami sa table. Ang status po ngayon ay naipasa na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table na i-implement muna yung 66 million. Hindi na nga namin ginawang 100% eh. That's just 80% of the tobacco excise taxes. Kung gusto mong tumawad, sabi ko sa kanila, alright, show us yung mga nagawa mo last year. And then to the extent na may napatunayan kang may nagawa, we can negotiate down yung 66 million and mag-allocate tayo sa mga possible na may chances na magagawa this year para reasonable naman na hindi sagad na cash na ibibigay natin sa tobacco farmers. Pero until then, kapag hindi mo mapapatunayan na nagastos ng mabuti yung tobacco excise taxes, para sure, ibigay na lang natin sa ating mga tobacco farmers as tax yung mga benefits na yon para hindi po sila manakawan ng pera.
0: Okay. And yung mayor po is Maria Lourdes Respicio Saguban. Pareho po kayong Respicio. Magkamag-anak po ba kayo?
1: Opo. Hindi po direct na kamag-anak, pero close lateral relative.
0: Ah, interesting. Pero hindi kayo malapit?
1: Hindi po. Never kami yung magkalapit.
0: Ah.
1: Yung tatay ko po ang kaibigan nila. Pero maaga pong yumao yung aking ama.
0: Okay. At yung shouting match nyo has gone viral. But what the public did not see is what happened after. There was a recess and here's an excerpt of the aftermath.
2: Ang parliamentary practice nag-originate sa England and sa Western civilizations. Ang parliamentary practice doon, nagsisigawan, boss. Alam niyo kung bakit? Mas maganda no po na dito sa avenue na tayo dito magkasigawan kaysa magkasakitan sa labas. Ang problema kasi, boss, sa inyo, hinaharas niyo yung mga farmers eh. Hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry, Mr. Captain na Sinipil. I'm sorry kapag nataas. It's alright, I forgive you. Please forgive me also.
3: Sorry din po, guys.
2: Pero, bossing, ang ayaw natin mangyari is sa labas tayo magkasakitan. Kasi uncivilized yun. Dito yung civilized venue natin.
0: Okay. So, like you said, nauwi naman siya sa matinong usapan na nag-apologize ka rin. At nag-apologize din sila. So, at this point, okay na ba? Lalo na yung, sino po yung

0: sumisigaw sa inyo na bastos. Bastos ka. Asya yun. So, nag-sorry din siya. Opo. So, okay na kayo.
1: No problem, ma'am. Chill lang po ako. I think chill din siya eh. I think magkasundo nga kami. Pareho kami ng temperament. Yung mga nanonood lang siguro ang ninenervyos. Pero huwag silang gumawa ng kalokohan sa labas. I know for a fact na capable silang gumawa ng kalokohan. Pero that's outside of the issue. Mag-focus tayo sa issue natin ngayon. Let's just determine kung alin yung mga nagawa and yan yung buffer natin for negotiation. Kapag wala kayong ma-prove, let's just raise it to maximal level.
0: Okay. But do you regret using the word magnanakaw?
1: I don't regret it, ma'am, because that's their character.
0: Ako naman.
1: Okay. I don't regret it.
0: Talaga?
1: Yeah, kasi po, kapag hindi ko ginawa yon, hindi tayo nag-uusap ngayon. At hindi makukuha yung attention ng national para pag-usapan tuloy yung aming problema. Nagkaroon tuloy ako ng kakampi. Kahit maraming nang-aaway sa akin ngayon ng mga basher, even si John Vic, kalaban ko na rin. Pero dahil marami nang involved sa discussion, nagkakaroon ng mas malaking transparency, mas maraming mga observants, maraming manonood bukas sa aming hearing, makikita ninyo ang katotohanan. And kapag meron pong observant, mas maayos po ang pagde-decide ng ating mayor. And mayor, huwag kang mag-alala. Kapag maayos po ang ating usapan at maayos po ang lumabas na appropriation at implementation ninyo, hindi po ako mag-gloat. Wala na akong ilalabas sa social media. Hindi ko na rin kayo kakasuhan. Pero kapag hindi po, falsification po yan, nag-commit kayo ng plunder, involved pati yung mga barangay captain, involved pati yung mga members ng council, non-bailable po yan. Diretso po tayong magkaso. Willing po magkaso at pumirma ang ating mga tobacco farmers.
0: So you're saying na kung may madiscovery talaga kayong mga ghost projects at mga kalokohan, magpa-file kayo ng mga kaso?
1: Nadiscovery na po. Formalization na lang, pirma na lang. Pero ginagamit namin yon as negotiating leverage. Para kung ayaw ninyong magkakasuhan tayong lahat, since magkamag-anak naman tayo, at baka pwede nyo kaming patayin, bigyan nyo na lang sa amin ng cash. Yun na lang ang deal natin, alright?
0: But hindi naman pwede yun na kung meron talagang nangyari na ghost projects and graft and corruption, hindi naman pwedeng hindi na makasuhan.
1: Alright po, hindi pwedeng ng pera, pambayad ng mga abogado. Secretary John Vic, gawin mo na lang, ikaw na lang po, motu proprio na mag-investiga sa aming bayan. Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga tobacco farmers, willing din po, walang problema. Kahit hindi na matuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito, kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay, kasama nyo na si mayor, kasuhan nyo na po. At walang pong problema, kahit hindi na ibigay sa amin yung pera. Tutuloy po tayo dyan.
0: Okay, so may sinabi kasi si Interior Secretary John Vic Rimulya that your behavior is inexcusable and it's a sad day for local government. Baka hindi niya rin nakita yung how it ended, no? But what can you say about that?
1: Well, sabi ko sa mga kabataan, don't emulate Attorney Harold Respicio, right? Huwag kayong magsigawan sa labas. Pero for its intended effects, I don't regret what I did. Kasi nga po, napag-uusapan natin ngayon. Pero dapat ang pinag-focusan ni Secretary John Vic is yung falsified ordinances, yung mga supporting documents, yung mga connivance ng mga punong barangay members ng council, si mayor, para pikein nila yung mga documents nito, yung mga ghost projects, yung pangaharas ng mga pulis, pangaharas ng mga punong barangay, yung character ng asawa ni mayor at kanyang mga kaibigan na kapitan na sinasabing mamamatay tao sila at nanunutok sila ng baril. At tignan nyo na rin po yung lifestyle ni mayor. Ang daming mga mansyon. Asaan yung mga sources of income na legitimate? Sinabi na rin mismo ni Atong Ang, question niya, sino itong pumupusta sa sabong na kada laban 10 million? At ang tinutukoy niya ay yung asawa ni mayor. Saan nanggagaling yung pera na yun?
0: Okay. So mukhang marami kayong pasabog, Vice Mayor Harold. Ha? So, pero kung bumabalik tayo dun sa at least yung conduct, yung decorum during the session, to be honest, between us, yung pagsigaw mo at pagtawag mo na magnanakaw, is that something that came out of your emotion? Or did you really want to be over the top to call the attention of the public doon sa issue na pinag-uusapan ninyo?
1: It's a matter of principle, Attorney Karen. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, anger is warranted in the face of corruption and evil. Because if you're not angry in the face of mischief, you also sin. So, anger is the spark towards a positive change. That's why, as a matter of strategy, alam ko na po na paraan iyon para magkaroon ng pagbabago. Kapag hindi ko po ginawa iyon at tatahimik lang po ako at paglalaruan lang po nila ako dahil kontrolado nila ang mga punong barangay, kontrolado nila ang mga members ng council. Pero kapag ako po ay sumigaw, nakuha kong atensyon ni Secretary John Vic, ang atensyon ng sambayan ng Pilipino, ng bilyonaryo, at least marami na akong magiging kakampi.
0: Okay, and you're willing to accept kung anumang maging mga consequences of that behavior? For example, kung meron mang sanctions, sabi nga ni Secretary John Vic Rimulya, they will investigate this. Kung may sanctions dyan, okay lang sa inyo?
1: Okay lang po. By the way, madam, ha, may tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Wick, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke. Samahan mo ako. Dalhin mo, Bilyonaryo Exclusive Live. Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nag-

0: nagda-drugs ako, willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio. And si Attorney Harold Respicio po, sanay na po sa mga kaso. Alam niyo na po, alam niyo naman po na critic ako ng national government, critic ako ni BBM. Marami na mo kung marami na pong sinampa na kaso sa akin. May kaso ako sa Comelec, may kaso ako sa local government cyber libel, at may kaso din po ako ngayon nasa DOJ. Anytime maaaresto na po ulit ako. So hindi po bago sa akin yung mga kaso na 'yan. Suspension lang, Secretary John Vic. Hindi ba pwede yung kaso na may warrant of arrest? Hindi ba pwede yung kaso na non-bailable naman para naman makulong si Attorney Harold Respicio? Pero by the way, Secretary John Vic, kung magkakaso rin lang kayo, again, I bring back the your attention should be directed to this ill-behaving people dito sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa kanilang mga pagnanakaw, pag-falsify ng mga documents, maling procedures, at pag-aharas nila sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. But out of curiosity, ano yung sinasabi mo na kaso sa DOJ na maaaring magka-warrant of arrest then, soon,
0: ayan against po yung, you? Yan po yung inciting to sedition. Yung speech ko sa, ano po, sa rally. Okay. At pag nasa korte na po yan, aaresto na po ako anytime.
1: So yung mga kaso mo, likely, parang ito, inciting to sedition, yung isa, cyber libel, it's because of what you say. Wala kang mga kaso na related sa supposedly graft and corruption, walang mga ganon.
0: Wala pa po. Yun po ang problema nila. Kasi po, first time politics pa lang po ako ngayon. Individual po ako, independent po ako from the very beginning. Ang problema, lahat ng mga kritiko ng government ngayon, nakakulong na. Dahil ang tagal nila sa gobyerno, ang daming nahukay sa kanilang kalokohan. Ako po, since first time po ako, walang mahukay na kalokohan. Mm-hmm. Kaya wala silang maikaso na non-bailable. Pero bring it on! Secretary John Vic Remulla, again, puna tayo sa St. Luke's, magpa-drug test tayo live!
1: Based on what's happened

0: Since naubusan na tayo ng time, gusto ko lang tanungin kung ano yung mga plano ninyong gawin for the tobacco farmers, lalo na't ngayon meron tayong kinakaharap na El Nino. Kasi kanina nung nag-uusap tayo sa bago man lang tong interview na to, yung sabi mo nga parang minsan hirap na hirap sila kumita, lugi pa. Kasi yung itatanim nila, inuutang pa nila yon, tapos pag tamaan lang sila na isang bagyo, nawawala lahat ng seedlings. So nababaon pa sila sa utang. Ngayon naman with El Nino, paano sila matutulungan ng munisipyo ninyo? And second, meron bang support ang national government para sa kanila?
1: In fact po, ang tobacco excise taxes ay galing sa national government and allocation po iyan sa mga local governments. Pero ang problema po sa aming munisipyo is imbes na tulungan sila at i-release na yung 66 million pesos, tinatakot pa sila. Kapag sinasabi sa kanila, kapag nakikipaglaban kayo, hindi namin i-release ang pera ninyo. Eh yung mga utang ninyo, due na yan, nagbabayad kayo ng interest. Ano, papayag kayo o makikipaglaban kayo? So hino-hostage pa po nila yung pera na para sa kanila.
0: Oo, at yung pera na sinasabi mo, mas maliit to. Parang gusto sila bigyan mga around 30 million lang.
1: Yeah, around 24 million lang
0: 24,
1: po.
0: 24, okay.
1: Opo. Ang gusto namin 66 million, but Mayor, that is subject to negotiation.
0: Okay, maraming salamat again, Vice Mayor Harold Respicio. At good luck sana po ay patuloy ninyong tulungan yung mga tobacco farmers.
1: Maraming salamat, Attorney Karen. Maraming salamat po sa patuloy na pag-imbitan nyo sa akin dito sa Bilyonaryo.
0: What happened during that heated session may have drawn national attention, but the bigger issue is what triggered the confrontation in the first place. Local officials have a responsibility to make sure that every peso is properly spent and accounted for. At the same time, public officials are expected to maintain decorum even when demanding public accountability. With the DILG now looking into the incident, we'll see where this controversy leads, and more importantly, whether the questions raised about the use of public funds will also be fully investigated. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: nakuha ng Billionaire News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
1: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
2: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputahitang.
1: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mello 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR, Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: At bago natin pag-usapan ng mga mabibigat na mga issue ng ating bansa, dito muna tayo sa positive. Eto na ngayon ang ating good news! Kilala nyo naman si Billy Crawford, hindi ba? O ikaw, kilala mo yun.
1: Kilala ko yan.
0: Si Billy Crawford ay bata pa lang. Child actor na. Oo. Pagkatapos sila ay nagpunta ng France. At doon sa France, pinagpatuloy niya ang kanyang karera. At siya ay naging superstar doon. Naging star talaga si Billy Crawford as a child performer. And then, at one point, bumalik siya sa Pilipinas. Hindi ba? Nandiyan siya sa noontime show. So, okay na naman.
1: At ang galing sumayaw niyan ni Billy.
0: Galing kumanta, sumayaw. Total performer talaga siya. Ngayon, bumalik na naman siya ng France. Nakita niya na hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga Pranses. So, si Billy Crawford na mamayagpag na naman sa world stage. At may bagong project siya para sa isang major French animated movie. Paris! Ayan, siya lang naman ang napiling bumose sa karakter na Bungi sa French version ng animated film na Forgotten Island. Ayan, so, na mapapanood sa French cinema simula October 21.
1: Wow, tampok sa pelikula ang dalawang childhood best friends na napadpad sa misteryosong isla ng Nakali kung saan nagsisimula ang kanilang magulong adventure. Tuloy-tuloy din ang karir ni Billy matapos niyang manalo sa French version ng Dancing with the Stars noong 2022.
0: O, diba?
1: 2022 pa pala yun. Bukod dyan, isang panibagong international achievement din ang naiuwi ni Billy para sa Pilipinas after magwagi sa katatapos lang na season ng The Masked Singer nitong taon.
0: O, abangan ninyo ha, mamaya ipapalabas natin yung kanyang full performance! He's really a star in France. At ang galing niya mag-Frances. Ayan o. Nakakatuwa si Billy. Can you imagine? Filipino artist. Talagang patok na patok sa Europa. Wow.
1: Congrats.
0: Congrats, Billy. At ang ating word of the day ay sa ating pong kakaibang diksyonaryo sa Memo Speak. Ayan na. Bakit?
1: Bakit? May kaugnayan to sa magiging guest natin today.
0: Dahil
1: na problema pa rin edukasyon.
0: Correct, correct. Sabi nga nila, it is a class catastrophe.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating Memo Speak, ang nakalulungkot na realidad ng classroom shortage sa bansa.
0: Ayun. Talagang malaki yung shortage. At saka ang problema, nangangako ang gobyerno. At mayroong history ng mga nakaraang administrasyon. Lahat bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo Speak.

0: Sir Villard, sa lahat ng tagapakinig, belated Happy World Teachers Day po sa lahat ng mga guro.
1: Oo nga, belated Happy World Teachers Day. Oo, at ano naman ang regalo ng pamahalaan sa inyo sa World Teachers Day? Meron ba?
0: Kung meron man po kaming inaabangan talaga, yung best gift na pwedeng ibigay sa amin ay yung good news sana. Kung merong salary increase, merong dagdag na benepisyo, kaya lang, the same old promises po yung narinig namin kay President Bongbong Marcos. Binanggit po niya yung hinggil doon sa promosyon sa ilalim ng expanded career progression, yung performance-based bonus na qualified yung DepEd. Pero yung inaabangan namin ay hindi po namin narinig, kaya medyo frustrated kami nung araw na yon.
1: Oo, punong-puno yung Araneta Coliseum ng mga guro. Siyempre, ititipon mo ang mga guro, right? I mean, kung ako lang naman ang presidente ng Pilipinas, ay hindi kailanman mangyayari. Okay, kung pupunta ako doon at punong-puno ng teacher ang buong Coliseum, magbabaon ako ng pangako. Hindi ba? Wala bang ipinangako? Pero si Mayor Joy Belmonte may ipinangako.
2: Yung supplemental allowance from 1.5 magiging 2,000 daw sa 2027.
1: Ayun talaga, nagpalakpakan. Hindi ba? Baka si Joy Belmonte yung maging pangulo. Okay, so walang naibigay. At natapos na rin, Teacher Ruby, ang pagbabudget sa Department of Education. Talagang wala ba kayong conference with Secretary Angara para sana napunan man lang ang kaunting increase?
0: Ang ginawa po namin, Ma'am Corina, ay pinasa namin sa Kongreso yung 320,000 na pirma ng ating mga teachers and other government employees hinggil doon sa, at least kung hindi man magtataas ng sahod, merong dagdag doon sa personal economic relief allowance na 17 years nang nananatiling 2,000 ang panawagan namin. Wow. Kahit gawing 12,000. No? Kasi magdedebo na ay ganun pa rin, hindi siya relief allowance na nagsisilbi doon sa ating mga kaguruan. No? Kaya yan sana, 320,000, ibig sabihin po, Ma'am Corina, talagang seryoso at talagang determinado yung mga teachers na taasan ito kahit papano. Pero doon sa budget sa edukasyon, zero budget pa rin, yung hiring ng teachers, at zero budget din doon sa aral program. Ito yung recovery program sana para tugunan yung learning crisis. At the same time, 700 lang yung balak na tapusin na classroom next year. Kaya sabi natin, kapos na kapos po yan, knowing na 166,000 po yung kulang natin na classroom. Isa rin po sa nakita namin yung 44.5 billion na kaltas doon sa DepEd budget. Kasama po doon yung textbook at pinaka-importante yung learning materials na kinaltasan. Sa halip na sana dagdagan po yan, kasi yan po yung dahilan bakit din kami nag-aabono sa klase.
1: Grabe. Narinig mo ba yung mga statistics niya? Ulitin lang natin ha. 166,000 ang kakulangan ng mga classroom. At ang pangako ay tatapos sila ng 700 ngayong taon na ito?
0: Or is next year?
1: Next year. Oh. So, 166 minus 7.
2: Oh.
1: 159. Oh. 159,000. Ang kulang pa rin. Kaya, ipaliwanag nyo nga, Teacher Ruby, yung kasi merong isang teacher na naglarawan sa akin, nag-describe ng kung ano ang ginagawa ng ibang mga classroom. Ito yung sa Quezon. No? Yung naglalagay ba talaga ng mga divider? Ng mga plywood para maging dalawa ang classroom?
0: Totoo po yan, Miss Corina. No? Hindi lang yan siguro sa Quezon, kahit po dito sa NCR, kahit yung mga probinsya, kalakhan dito sa Central Luzon tsaka sa Calabarzon. Para lang talaga magkaroon ng extra classroom dahil kulang, hinahati po yung isang buong classroom na sa pamamagitan nga po ng plywood. Ibig sabihin na magkakarinigan po talaga yung mga teacher pagka nagtuturo. Pero bukod dun yung init po ngayon, kanina pinag-uusapan nyo po, no? Iba yung init ngayon sa mga classroom. Kasi imagine nyo po, hati na yung classroom, tapos lalampas pa sa 50 yung estudyante, talagang dikit-dikit na, no? Magkakaamuyan na. Paano pa sila makakapokus dun sa kanilang nagtuturong teacher, no? Iba pang usapin yung medyo gutom ka pa, di ba? Kaya ang hirap po talaga matuto ng mga bata natin, no? Pero bukod po dun sa mga hinating classroom sa pamamagitan ng plywood, meron talagang nagkaklase.

0: sa corridor. Meron kaming mga classroom din na nasa covered court at kailangan na gumawa ng mga makeshift na mga classroom para lang po talaga pagkasyahin yung mga estudyante natin.
1: Grabe, corridor. No. Talaga ba? Mabuti wala sa chapel. Ay, wala palang mga chapel. Okay, sa ilalim po ng puno. May nangyayari pa po ba yun, yung sa ilalim po ng puno?
0: Naku, meron pa rin po, lalo dun sa mga, ano natin, mga eskwelahan na apektado nung nakataang lindol. Kailangan talaga na pagpatuloy kasi talaga, no, yung pag-aaral ng mga bata. Kaya may mga ganun po sa mga probinsya.
1: Okay. You were talking a while ago about, ano nga ba yung numero for 17 years ay hindi pa rin dinadagdagan?
0: Relief allowance po yan sana sa mga teachers natin, no? Personal economic relief allowance, pera yung tawag dyan, no? Matagal na po talaga yung 2000, pero nakita po natin for the past years, ang bilis ng pagtaas ng inflation, yung presyo ng bilihin, hindi na talaga nakakatugon, no? Yung relief allowance na yan para maging ginhawa dun sa mga teachers at mga government employees. Ngayon, sabi namin, now is the time, gawin na po yung 5,000. Maliit lang po yung kailangang pondo. Pwedeng i-rechannel yung ilang mga funds natin na sobra, no? At kakayanin, even yung ating DBM secretary, no, nakipag-dialogue po kami, Ma'am Corina, ang sinasabi niya may pagkukunan ng pondo. Pero nagulat po kami, no, ipinasa sa Kongreso, 500 pesos ang idadagdag lang. Kaya sabi natin, baka pwedeng dagdagan pa yan, no, ng ating Kongreso. At ganoon din yung ating Senado, kasi po nasa Senate na ngayon yung pondo. Yan yung aming kahilingan, no, at tinutulak natin yung ating mga senador na pagbigyan yung kahilingan na ito.
1: So, kasi, hindi pa tapos ang usapan. So, hindi pa tapos ang usapan ng budget ng education.
0: Yes, opo, kasi naipasa pa lang po sa Kongreso. Ayun. Sa Senado, meron pa pong pagkakataon para makumbinse yung ating mga senador.
1: Grabe, kulang na, binawasan pa.
2: Ayan, Teacher Ruby, meron pa bang chalk allowance na tinatawag?
1: Chalk opo, allowance, yung... talaga ba?
0: Yung chalk allowance, ang tawag po ngayon ay teaching supplies allowance kasi hindi lang naman na chalk yung bibili rin po ng teacher. Pero alam niyo po, 10,000 yan sa buong taon. So, kung titignan natin sila. Parang kapos din po eh, no? Yung teaching supplies allowance. Mm.
1: Grabe. Okay, so maliban sa napakaliit ng sweldo, ano po ang scale ng sweldo sa ngayon ng mga teacher?
0: Sa ngayon po, Ma'am Corina, 31,000 po yung basic salary ng teacher. Kalakhan po yan na tiling teacher 1, no? Ibig sabihin, 80% po sa amin, ganyan yung sahod. Pero may mga kaltas pa po yan, hindi pa yung take-home pay. So lumalabas parang mga 24,000-25,000 na lang yung mauuwi ng teacher. Kung nangupahan pa yung teacher, ubus na yon sa isang buwan, no? Yung mga utilities pa na babayaran niya. Kaya talagang baon po talaga sa utang yung kalakhan ng mga teachers natin. Pero kung ikukumpara niyo po dun sa the same position namin sa gobyerno, halimbawa po yung mga nurses, yung mga police, yung entry level nila, salary grade 15, halos tumutong-tong na ng 40,000+, kasama pa yung allowance, talagang aabot sila ng 50,000. Kami po talagang ganyan, no? Ang take-home pay namin, 24,000-25,000. Kaya sabi namin, napag-iwanan na talaga yung sahod ng mga guro. Kaya ngayon yung tamang panahon para dagdagan po yung aming sahod. Ang panawagan talaga namin, 50,000 na entry level dun sa ating mga guro. Kasi marami po talaga ngayon, bumibitaw na talaga dun sa pagkapit. Kasi po nangingibang bansa talaga. Kung ikukumpara kasi natin dun sa ating mga karatig bansa, Thailand nga po, marami dyan, mga Filipino teachers, Vietnam, pero halos kaparehas natin ang ekonomiya, pinapahalagahan yung mga teachers sa pamamagitan ng sahod at benepisyo.
1: Ano ang comparison, Teacher Ruby? Yung halimbawa sa Vietnam, magkano ang take-home? Sabi natin in pesos ng isang teacher.
0: Nakausap nga natin yung mga teachers doon, ang sinasabi nila, 80 to 120,000, no, nag-range yung kanilang nate take home. Samantalang dito sa Pilipinas, 'di ba, ang layo. Ang isa pa sa kagandahan doon, Ma'am Corina, yung teaching load. Kasi sa kanila, merong teacher aid. Ibig sabihin, yung teacher, meron siyang katuwang doon sa mga paperworks, clerical tasks na ginagawa namin, preparation sa lesson. Pero dito, kahit po yung kinder teacher, siya lang mag-isa. na nagtuturo dun sa kanyang klase, nagpe-prepare ng lesson, at lalampas pa yung kanyang klase sa 25 students. Kaya talagang kahit yung workload na pag-iwanan din po dito sa Pilipinas.
2: Yun nga, isa sa mga naririnig nating parating reklamo ng mga guro, Corina, no? Teacher Ruby, yung administrative tasks na nakaatang din sa mga guro. Hindi ba natupad yung pangako ng gobyerno na babawasan na ito mula sa mga guro, ma'am?
0: Naku, kapos pa rin po kasi, no, yung education support personnel na dineploy. Halimbawa po, yung 10,000 na admin officer, kulang po yan kasi meron tayong 7,000 na mga public schools, no? Kahit po yung ating mga mental health personnel, nakausap po natin yung mga guidance counselor, 1,200 plus lang po sila sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, yung teacher, hindi lang po talaga yung clerical task, paperwork. Meron din po sa amin talaga ay mga guidance counselor, mga registrar, at yung iba pang mga gawain. Halimbawa, yung pagpupurga ng mga bata, pag-check ng nutritional status nila, ginagawa pa yan ng mga teachers natin. Wow. Kaya minsan pag-gwardya, kasi kailangang i-check yung mga bag ng bata ngayong merong problema tayo sa safety sa loob ng eskwela.
1: Naku, nakakaawa na ng mga
2: teacher. Parang na silang all around.
1: Biro mo sa Vietnam, halos 100,000 ang kinikita kada buwan. Tayo, 24, 30. Hindi ba? So ano po ang naging representasyon po ninyo sa mababang kapulungan? Meron pang ACT party list dyan, hindi ba? Hindi ba naipaglaban ang pagtaas ng konti ng inyong sweldo?
0: Meron po tayong final doon sa Kongreso, hinggil po dito sa pagtataas ng salary, yung 50,000 na entry level sa lahat ng antas. Nagpunta rin po tayo doon sa Kongreso para ilobby doon sa mga kongresista rin, no? At suportahan. Ang hirap po kasi talaga sa Kongreso, no? Kapag usapin ang sahod at benepisyo, kailangan talaga ng matinding kumbinsihan. At syempre sa bahagi din namin, no, World Teachers Day, para i-pressure din po yung ating mga mambabatas, ay nagmarcha po tayo sa Mendiola, no? Bit-bit yung mga creative na mga panawagan ng mga teachers natin. 5,000 mahigit na yung mga teachers po na nag-march dun sa Mendiola noong October 5 para ipakita na talagang nagkakaisa po yung mga teachers sa panawagan na ito.
1: Okay, pero you have a representative. Meron po kayong Congress people doon. So, hindi po na ipaglaban talaga. Ano po yung kinuyog sila?
0: Naku, kailangan talaga majority, no, ng ating mga mambabatas ay suportahan yung batas para maisa batas, no. Sa ngayon, merong mga existing, no, na mga na-file na bill, pero hindi pa po dinidinig kahit po sa committee level. Kaya yan din po yung panawagan namin sa Kongreso, bigyang prioridad, no, yung sahod ng mga teachers natin.
1: Nako, babaguhin pa daw ang curriculum. Kasi nga po, nahuhuli daw tayo sa comprehension at saka sa reading. Worldwide, bumababa ang antas ng katayuan, ano, ng Philippine education pagdating sa comprehension. So, pagbabago ng curriculum, ito ba'y makakatulong o dagdag pabigat sa mga guro at mag-aaral?
0: Ang sinasabi po namin, talagang hilong-hilo na yung mga teachers natin sa pabago-bago. Pagbago po yung administration, pagbago po yung secretary, talagang nababago yung curriculum, pero wala namang sapat na suporta. Halimbawa po ngayon, nagbago tayo ng 3-term school calendar. Hindi lang kalendaryo yung nabago, nabago rin po yung budget of work, yung ituturo. Nandun pa kami sa last phase ng matatag curriculum under the last DepEd secretary. Talagang ang hirap po ng adjustment, hindi po kasi ganun kabilis yung adjustment on the grounds. Kailangan ng training ng teacher, kailangan naming aralin ulit, 'di ba, yung curriculum. Pero yung mabilis, yung abrupt na changes, hindi po namin kinakaya kapag wala po din yung suporta. Kasi halimbawa, bago na naman po yung textbook, syempre magpiprint ng bago. Pero ngayon po, until now, may mga nakikinig po na teacher, for sure sasabihin nila na hindi pa po sapat yung mga textbook na nandito ngayon sa aming mga eskwela.
1: Nako, kawawa naman ang mga bata. Hindi nila maiwan. Kasi pag sinimulan mo na, napamahal na sa'yo ang mga bata, ano, Teacher Ruby. Kahit hirap na hirap ka na, hindi mo maiiwan yan eh.
2: Parang mga anak na rin kasi ang turing sa mga
1: hindi
2: bata.
1: Ba? Oo.
2: Tapos nabanggit kanina ni Teacher Ruby, yung mga guidance counselors. Pero paano naman ang mental health ng mga guro? Teacher Ruby, meron bang mekanismo para naman matulungan kayo sa mga pressures dala ng trabaho?
0: Oo, no? Alam nyo, ganyan nga po nahahati yung puso ng teacher. Yung pagka nakikita namin yung bayarin namin, nakikita namin yung utang namin,

0: parang medyo ano na kami, no, panghihinaan ng loob. Pero pagkaharap namin yung mga estudyante namin, parang yun naman yung pag-asa namin, no? Na, ganyan nakahati yung puso ng teacher. Pero yun nga po, kailangan din talaga ng suporta, lalo yung mental health ng mga teachers. Bagamat may mental health law na sinasabi yung mga institution, yung mga, kahit yung educational institution, dapat tumugon doon. Eh sa kasalukuyan po, talagang kulang yung suporta dyan. Kasi kahit sa mga estudyante, kulang na nga. Papaano pa doon sa mga guro, no? Hindi talaga kami nabibigyan ng suporta tungkol dyan, no? Kasi kung kami rin yung tatanungin, preventive measures, dapat kung gusto nating palakasin yung mental health ng mga teachers, dapat bawasan talaga yung workload. Tapos may personal din sana, no? Mga mental health personnel for teachers, pero kulang na kulang din po yan.
1: Mm-hmm. So, paano po yun? Ano po ang inyong pagkakaintindi bilang mga guro, bilang isang organisasyon? I'm sure you've given it so much thought na pag-isipan na ninyong mabuti. Ano ba ang dahilan nila bakit hindi po nila mataasan ang inyong sweldo? Ito ba'y dahil sa kapag tinaasan mo ang tinaasan halimbawa ng pamahalaan ng entry level from 30 to 50,000 a month? Eh, kailanganin po nilang mag-across the board sa lahat ng uri ng mga manggagawa o pati mga security guard kailangan mo ng taasan, pati ang mga nurse kailangan mo ng taasan, ganun ba yun?
0: Well, Ma'am Corina, nakikita namin yung misprioritization talaga. Kasi kung sa usapin ng may pera po talaga. Kasi sinasabi natin, halimbawa for this 2027 budget, walang allotment for salary kahit na last tranche na po ng EO64. Pero nakita natin for the past years, ang daming perang nilaan, hindi nga priority yung education kasi utang panlabas, militarization, infrastructure, nagbabalik yung 107 billion na flood control project, may adjustment pero hindi sa Department of Education, doon sa DPWH, pupunta na naman tayo doon sa mga infrastructure project na alam naman natin questionable at talagang nakita natin yung mga mekanismo na mabilis pagkunan ng mga other forms of corruption, no? Pero kung ipaprioritize lang, halimbawa, yung mga police po, executive order lang, nung nakaraang taon, nagtaas ng sahod. Kahit yung kanilang subsistence allowance na naging 10,500. Pero yung mga teachers, bakit laging sinasabi, walang pera, pag-aaralan, tapos mumulang yung makukuha. Kaya sabi natin, ang problema lang dito talaga ay yung gobyernong merong malasakit at talagang ipaprioritize yung education at makita na yung mga teachers natin, mahalaga yung kanyang papel doon sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon na hindi natututo yung mga estudyante natin.
1: Oo, magtataka pa tayo, ano? Kung bakit mahina tayo sa comprehension. Sabi nga nung nakausap natin, naku, patay, dahil yung mga bata ngayon, paano sila hahabol sa teknolohiya at isang mundo na medyo mababawasan ang mga uri ng trabaho dahil papalitan na ng AI. Mm. So, kailangan talaga maging tech ang mga bata. Eh, paano? Teka muna siguro ang
2: teka
1: mangyayari.
2: Muna. Teka oo, muna. Kasi yung classroom pati, hindi siya conducive for learning.
1: Correct. Ano po ang inyong pagkakaintindi naman? Ano ang sinasabi nila? Bakit hindi sila makahabol sa pangangailangan ng classroom?
0: Well, ang sinasabi po ay, una sinasabi yung buildable space, no? Pero hindi rin kami naniniwala doon kasi kahit po yung mga provinces natin, meron din po talaga silang kakulangan pero hindi din masolusyonan, no? Tapos, eto pa, no? For the past administration, hindi lang nung nakaraan, kahit nung mga before pa, no? Nakita natin yung average ng napapatay yung classroom, 20,000 classroom yung napapatayo in a year, annually. Pero nakita natin dito sa administration ni President Bongbong Marcos, medyo kumonte, naging 5,000 lang annually yung napapatayo, nako-construct. Pero bakit kinakaya naman ng mga nakaraang administration na at least average of 20,000? Ibig sabihin, meron talagang bottleneck doon sa construction, doon sa pagpapatayo. Ang isa sa nakita natin, ang bottleneck dito ay yung rigid na mga pinagdadaan ng mga proseso, procurement at iba pa sa ilalim ng DPWH at iba pang mga mekanismo, no, na ginagawa ngayon under this administration. So, ibig sabihin talaga hindi po kami na-exempt doon sa, kumbaga, napipigilan ng mga pagpapatayo ng classroom dahil dun sa mga ginagawang mga tingin natin, mga questionableng paraan kaya napapabagal yung construction ng ating classroom.
1: Naku, ayun na naman, DPWH na naman. Baka wala silang kikitain sa DPWH kaya hindi siya ano, hindi ba?
2: Hindi siya priority.
1: I mean, how can you overprice it? Pero ang balita po namin, marami pa rin mga classroom ang super overpriced ang pagpepresyo. Ano po ang inyong nalalaman tungkol dyan?
0: Naku, oo nga po eh. Nakita po namin nung nakaraan, no? Hindi pa natin alam under Secretary Dizo, no? Pero nakita natin 3 million ang isang classroom.
1: Ha?
0: Para ka na magpapagawa ng isang bahay.
1: Oh, wow! Magkano lang ba talaga ang halimbawa isang basic home classroom?
0: Naku, ito nga yung mga nag-aambag sa mga, ibig ko sabihin, may donation na mga classroom. Mm.
1: Yes,
0: yeah, no?
1: So ang mga donation.
0: Kaya nilang magpagawa ng 300 to half a million ng isang classroom, ng isang kinder. No? Kaya sabi natin talagang overpricing itong 3 million na ito. Eh, no? Dapat po talaga tigilan na itong mga ganitong forma, no? ng corruption, tingin natin. Kasi kailangan talaga ng mabilis na construction ng classroom natin eh. Kasi ano eh, may bagyo, vulnerable tayo sa lindol. Halimbawa po nitong nakaraang bagyo, thousands of classroom din yung nasira. Paano yun mapapalitan kung ganyan kabagal po yung ating pagpapatayo ng classroom?
1: Naku, substandard pa! Eh bakit ganun? Kung bagyo lang masisira ang classroom. Oo. Ano bang ginagamit nila? Pawid? Hindi naman konkreto, pero nasisira sa hangin. Ano ba naman yon? May imbisigahan na naman tayo, Willard. Oo. Yung corruption sa paggawa ng overpriced classrooms.
2: Dapat may testimonya doon galing sa mga nagdo-donate. Bakit nagagawa nilang magpatayo ng matibay na classroom na ganun lang ang halaga kumpara sa million-million na madaling masira?
1: Na idinedeklara. Hindi ba na 3 million ang isa pero 500,000 lang ay pwede na. Pwede. Di ba yung kaibigan mo,
2: yes,
1: yung nakausap mo?
2: Taga-Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry. Meron silang Operation Barrio Schools. Mm. Kaya nila magpatayo ng isang classroom ng 200 to 300,000 lang per classroom unit.
1: Wow.
2: Oo.
1: Oo. So kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon na makaharap ang kalihim ng DepEd, ano po ang numero unong panawagan na nais ninyong maihain?
0: Ngayong World Teachers Day, ang panawagan natin kay Secretary Angara, kay President Marcos, ang pinakamagandang regalo na gusto namin talagang marinig ngayon under your administration ay yung dagdag na sweldo ng ating mga guro, 50,000 na entry level sa lahat ng antas, pang publiko man o privado, pagtataas ng aming personal economic relief allowance at syempre yung pondo sa mga pinaka-importanting kailangan ng edukasyon ng ngayon, classroom, teaching personnel, education support personnel, textbook, at syempre yung mga kailangan pa ng ating mga estudyante, feeding programs at iba pa. Yan po ay kailangan natin para masolusyonan yung krisis sa edukasyon na kinakaharap natin sa kasalukuyan.
1: Nako, Happy World Teachers Day.
2: Sa kabila ng lahat.
1: Oo, sa kabila ng lahat. At kayo po yung mga buhay na bayani. Maraming salamat, Teacher Ruby Bernardo.
2: Thank you, ma'am.
0: Salamat po. Good morning po sa inyo ulit.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: pakikipag-usap dito sa AMLAC, yung testimonya po ng AMLAC Executive Director at dalawang opisyal ng Land Bank. So, ano po sa tingin ninyo ang malinaw na napatunayan at kailangan pang patunayan?
1: Alam mo, kuling na mabuti na tanong ninyo at maging topic ninyo ngayong umaga yan. Ano? Actually, ang sinasabi lang ng Executive Director, hindi siya pwedeng lumabas doon sa sinabpina sa kanya. No, kumbaga talagang very careful siya na ang pwede lang niyang i-discuss ay kung ano yung report. Kasi yun lang yung kumbaga meron siyang mandato, no, na ibinigay sa loob ng regulasyon ng AMLC. No? Pangalawa, kaya ang sagot hindi pa yun sapat kasi hindi pa dumadaan sa buong proseso ng investigasyon kasi hindi naman ang AMLC ang magsasabi kung merong hindi tamang nangyari at ito ay lumalabas na ill-gotten wealth. Iyan ay dadaan pa sa korte. No? Paulit-ulit na ina-explain yan ng Executive Director. Kaya yun ang ibig sabihin ng pag sinasabi niyang hindi pa yun sapat para patunayan ang ill-gotten wealth. Ngayon, makikita naman natin doon sa ang tawag dito, mga testigo na nanggaling sa mga bangko at makikita natin pahang mamaya yan, no, patuloy sa pagdinig, no, kung ako nagkakamali, dalawang po yan kasama yung mga insurance firms na magtetestigo, makikita natin yung disparity, no, yung hindi nag-add up, no, kung ibabangga mo kung magkano yung pumapasok at lumalabas doon sa mga ang tawag dito sa mga bangko na nakapangalan sa kanila at may kinalaman sa kanila, eh hindi magmamatch doon sa nakadeklara sa SALN at hindi din magmamatch doon sa mga binabayaran nilang buwis sa gobyerno. Doon sa SALN maaari pang magkamali ka dyan, eh, no? Pero yung binabayaran, halimbawa yung sinasabi nila meron kang minana, no, I'm sure alam naman ninyo yan, no? Eh meron kang babayaran kasing capital gains tax diyan o kung iba mang mga babayaran mong kung ano-ano pa, no, para mapunta sa iyo yung property, no? At kung yun ay hindi lumabas sa BIR, no, kahit na pakalagay mo nang hindi nila nalimutan nila kamo, sabihin na lang natin na ilagay sa SALN pero hindi pa din lumabas sa BIR. Eh medyo mabigat ng indikasyon 'yon, no? Kaya nga sabi sa batas prima facie, ibig sabihin by itself is already indicative of indiscretion, no? At huling-huli sa lahat, no? Ilang beses na rin naman sinabi ng ilang senator judges natin, no? Kung bilyong piso ang dumadaan sa account mo, no? Eh medyo kahina-hinala talaga 'yan, no? Kasi kahit na ikaw pa ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno, eh hindi mo aabutin, kino-compute nga ng presiding officer kung aabot sa ganung amount, no? Yung kinita ng vice presidente, eh kahit na anong computation ang gawin niya, hindi niya matuntun yung ganung amount.
0: Ayun. So, kumbaga, kailangan pa talagang mailagay sa konteksto at makita yung trail kung ano ang pinaggamitan ng perang pumasok. Yes. But the mere fact, yes, na may pumasok na ganun kalaking halaga ay suspicioso, but it is not, yes, enough.
1: Ang kulang na lang doon, Corina, actually, no, yung sinasabi mong konteksto, kung tutusin sa atin, kita mo na, eh, no? Ang kulang na lang doon nga kasi dahil ongoing pa yung investigation ng AMLC at iyon yung siguro dapat maintindihan ng ibang senator judges. Hindi po pwedeng basta ikuwento lang ng AMLC. Uy, Corina Willard, inimbestigahan yung account ninyo. Ilang beses na nga in-explain ng executive director yun. Hindi nila pwedeng sabihin yun na merong going investigation because it will trigger, no, the entity that is being investigated. No? So sa madalit sabi, ang gusto nilang sabihin is it is not for them, no, to say that there is ill-gotten wealth, no, because only the courts will have that power, no, and the context, no, to declare such after no investigation and hearing the case and so on.
0: Okay, so what is the job of the AMLAC? Hindi ba Anti-Money Laundering Council?
1: Yeah.
0: So, yes, go ahead, sir.
1: Corina, actually, it's designed to just automatically raise the red flag. No? Kaya meron silang thresholds sa isang transaction, no? Kung ikaw ay individual or company, at depende pa sa kumpanya yan, no? Nag-deposito ka ng 500,000, no? Yan kakaiba kasi hindi mo naman hindi ka naman tumatanggap ng ganyan kalaking pera regularly, unless of course yun na nga, malaking kumpanya ka at merong track record, kumbaga makikita nila na regular yung ganong transaction, that will trigger ang tawag nila doon, suspicious transaction, no? So may mga thresholds. Real estate, 7.5 million sa casino, ang sinabi ay 5 million. So kung lumalampas ka doon sa threshold na yon, at ikaw ay isang casino, ikaw ay isang real estate, lumampas ka ng 7.5, lumampas ka ng 5 million, automatic yun, magre-report yung banko. Yun yung sinasabi nilang covered entity. Ire-report niya ngayon yan sa AMLC. Ngayon, si AMLC, ang trabaho niya is to see, kasi sa dami ng mga natitrigger ng mga entity na unusual yung ganong pasok ng pera, hihimayin ngayon ng AMLC kung sino dito yung kung alin doon sa nare-report sa kanila. Yun talagang kailangan imbestigahan further, no? And when you say imbestigahan further, pag may nakita talagang hindi maganda si AMLC, yun ngayon yung magti-trigger to have them file the respective case, no? Kung saan man, kung ikaw ay private individual, no? O kung ikaw ay corporation. Kaya ang pinag-uusapan kahapon, kailan matitrigger na magpa-file ng kaso sa Court of Appeals ang AMLC.
0: So, kasi nga po, pinag-uusapan namin dito sa aming studio, no? Bakit ngayon lang natin na ririnig ang lahat ng ito from the AMLC? And marami pong mga tao ang medyo nai-eskandalo sa mga halaga, although hindi pa natin nai-establish sa ano kung bakit at saan napupunta itong perang ito. Bakit ngayon lang natin ito naririnig? Shouldn't they have red flagged this a long time ago?
1: Yeah, it would look that way, Corina, considering of course that they have the capacity to set back their investigation as early as what, 10, 20 years ago. Kasi yan naman ay naka-record, no? Bakit hindi natin nadidinig? Kasi nga hindi naman po pwedeng magsalita, no? As clearly and repeatedly explained. But if you notice, tuwing tatanungin si ED, sasabihin niya, hindi ko po hawak yung papel. Kasi talagang maingat na maingat siyang magsabi ng kung ano man that will reflect on the AMLC. Because may protocol sila, no? Hindi sila pwedeng basta magsalita. Precisely because they don't want an ongoing investigation to be affected. They were there only because they were subpoenaed, no, by the court. And only by a subpoena that is referred to them by any court, regular and including the impeachment court, will they be able to share any information. And okay, again, only on the limitations that's provided for by the subpoena.
0: Okay, so 10, 20 years ago, to whom did they submit their findings? Ito pong, kanino po nila isusumbong?
1: Actually, hindi na nila isusumbong kung kanino man, no? Kung hindi, kung may nakita na silang red flag, no, ay ipinafile na nila yan sa court. At sinabi naman nila sa kahapon, hindi lang nila pinangalanan kung sino-sino yung mga entity na kinasuhan nila at na-freeze nila yung mga accounts. Pero in general, ang sinabi ng executive director kahapon as witness is marami nang ganong pangyayari, no, na ginawa ang AMLC before.
2: Relevant ho ba, Sir Ed, na malaman sa impeachment trial kung saan nanggaling yung pera? At related to that, dapat din hubang matakal yung nabanggit ni Senator Trillanes na nakatanggap ang foundation ni VP Sara ng pera mula sa Chinese government?
1: Akala ko hindi mo nagtatanong yan, Willard. Yan yung pinaka-interesado ako eh. No? Ang AMLC, ang papel niya ay tingnan yung labas yung ng PETRA, no? Yung transactions na sinasabi. Kaya nga may mga thresholds, no? Again, 500,000, 5 million, 7.5 million. Yun yung thresholds sa classified covered individuals, no? Covered entities ang nare-red flag sa AMLC. So kapag ka merong hindi regular, no? Irregular yung transactions, iimbestiga ng AMLC yan and so on. Now, as to the provenance or the origin of the funds, ibang kaso yon. Kaya kahapon ini-explain ng AMLC, merong parallel investigation na nangyayari yan, no? So halimbawa, pag sinabi mo kasing money laundering, ibig sabihin yan ay ginagawa on top of a criminal activity, and that criminal activity would likely be investigated by another investigating entity, no? Could be the police, the FBI, no? And in this particular case na talagang suspicious dahil meron tayong problema na hinaharap sa China, a national security issue yan. Now, having said that, importanteng maintindihan ng mga kababayan natin kasi ang dami lumalabas sa social media, kakasagot ko lang ngayon eh. Merong isang retired government official na sa totoo lang, wala namang qualification kung bakit na-appoint yan before, no, in a national government agency. No, mas magaling pa sa abogado, napunta naman daw sa classroom at ang JICA daw at ang USAID, nagbibigay din daw ng pondo for classrooms. Yes, that's true. But the difference between this particular incident, no, na sinasabi nila, binigay naman at pinagawa ng classroom. Government to government kasi usually ang usapan, Willard, no, pag JICA, USAID, and other entities, no, na nagbibigay ng tulong dito sa atin, hindi yan ibinibigay sa isang private firm. At higit sa lahat, hindi yan ibinibigay sa isang ghost private firm na dadalawa yung empleyado at nagbabayad lang ng 8,000 kuryente buwan-buwan, no, na hindi mo maintindihan kung merong operation nga o wala dahil wala ring record sa SEC. So pagka ganyan, red flag talaga yan. Kasi para saan yung mahigit 300 milyon, ha? Mabuti kung 1,000, yung mahigit 300 milyong piso na nanggaling sa China at napunta sa kanila. Eh yun eh, talagang kasuspe-suspetsa. And for sure, this is already a subject of investigation. Not necessarily by AMLC, no? Yun lang pagdaloy ng pera ang sakop ng AMLC, no? That will tie up to another investigation that be criminal, no? So yun yung ang tawag dito, doon sila nagkakaroon ng relasyon.
0: Mm-hmm. Naku, ang dami pa naming tanong, sir. Pero maraming salamat po para lamang sa ngayon, ano, sa inyong oras, Professor Edmond Tayaw.
2: Thank you, sir.
0: Yan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami ng paglilinaw sa mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Kaya magsalita po tayo, ano, walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kung hindi tayo magpapaapi.
0: Live po tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: few political situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
1: So, campaign promises during election season.
2: Mangungurakot pero magsishare.
0: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
2: Eto ah, pagka medyo suspense yun, parang si Senator Pia. Kasi laging hinihi, parang...
1: Oo nga, ba't siya parang
2: hinihi? Pati ako naramdam ako yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
0: Win gatsal yan, Senator President.
2: Ngayon ko lang nalaman, naiintindihan ko na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto mo mag-drive din? Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, syempre, inain si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
2: Ngayon ko na realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
2: Kasi pag nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, saan sa atin ng mga kriminal? Asan si Batman? Wala, ako lang. Weh!
1: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
2: Yung last na witness.
1: Si Lotto?
2: Oh, si Lotto. Tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
1: Ah, talaga?
2: Oo, pogi. Pogi lang. Oo, pinagtabi na sa Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila. Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok, wala silang matandaan.
1: Ay, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
2: Para kasi siya ngayon, ano namin eh, yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi pagpagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
2: Lapis ang kaibigan ha. Nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabi, Kong. Pinabuyaan siya at ano, di ba? Dapat siya, pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun, ha?
1: Hindi ko napansin yun. Meron pala.
2: Meron. Di ba, yun ang kumalat sa kanya. Yung dito namuyog na ito yung ano. Yun ang napansin ng Pinoy, oh. Doon siya dinali ng mga...
1: Ay, si Lorna Kapuna.
2: Ay, kaibig ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun, eh. Nakasama ko yun sa face-to-face, eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinosop niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay, nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.
3: Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
4: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
5: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanita.
4: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.

0: St. Paul's. Side A, nag-ano ko ngayon, frontback. Ginawa ng producer, hindi ba yung pangalan ko? Ginawang Nico Umali.
1: Naku.
0: Dumadagundong niyo.
1: Grabe.
0: Nabu. Bu. Ninamnam ko yun. Bu pala, ha?

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight,
1: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
2: The House is now moving on proposed amendments to the 2027 national budget, with billions of pesos in additional funding up for plenary approval. Kumuha tayo ng detalye kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, go ahead.
3: Nakalang ang nalalabi at posible nang maipasa dito sa House of Representatives ang 7.2 trillion proposed national budget. Para yan sa susunod na taon, at hinilingan ng House of Representatives no, na ma-extend ang kanilang sesyon hanggang sa susunod na Lunes, na dapat hanggang Biyernes lang bago ang kanilang one-month break. Sa inilabas na schedule ng House Committee on Appropriations, tuloy na ngayong araw ang period of amendments para sa 2027 proposed budget. Iakit na sa House Plenary ang recommendation for amendments na binuo ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC para aprobahan na ng lahat ng mambabatas. Kabilang dito ang more than 11 billion peso amendments para sa budget ng Department of Public Works and Highways at ang additional 5 billion peso budget sa kasalukuyang mahigit 17 billion peso proposed budget ng House of Representatives. Pati ang additional 5 billion pesos para sa kasalukuyang higit 14 billion peso budget ng TUPAD. Nirerekomenda rin ng BARC na dagdagan pa ng higit 4 billion pesos ang higit 58 billion pesos na pondo na para sa Local Government Support Fund o LGSF na hinaharang na ng ilang mga mambabatas dahil sa questionabling halaga nito. Maikibukod pa dyan, no, kasama nga rin doon sa nirerekomendang amyendahan ng BARC ay yung budget na para doon sa EDSA Busway, Fuel Subsidy Program at maging ng Service Contracting Program na sa kasalukuyan kung pagbabasihan yung NEP, Mikey, zero budget ang mga programang yan. Aside nga sa period of amendments, ngayong araw inaasahan na rin natin, Mikey, na isasalang na rin ang budget sa second reading para nga rin muling pagbutohan ng mga mambabatas. Mikey.
2: Isaiah, ang daming dinagdag na pondo dito. San kukunin ang pera?
3: Actually, Mikey, yan din yung tanong namin dito and even in some congressman kung paano makukuha itong more than 100 billion peso amendments sa lahat ng mga departamento.

0: And meron pa silang isang kaso na maximum na 3 years and 6 months. Pag pinagsama mo yon, 4 years and 2 months.
1: Mm-hmm. Consecutive.
2: So meron pala silang isa pang kaso.
0: Opo.
1: Sorry. Consecutive yung sentences niya, hindi sabay.
0: Opo.
1: Hindi concurrent yung sentence.
0: Opo, iba pong kaso yung isa, iba rin kaso yung isa. Hindi po parehas na, parehas na kaso na sentensyahan sila. Magkaiba pong kaso.
1: Since in this case, there were two separate cases, naging concurrent yung service.
0: Opo.
1: Imbis na simultaneous na ano. Ay, opo. Naging successive, not concurrent.
0: Po. Oh, successive po. Opo.
1: Tapos may effect ang good conduct time allowance.
0: Opo.
1: Sa kanila. Ano
2: so, ibig sabihin, ano, mababait po ba sila doon sa...
0: mababait eh. Kasi ang ano naman...
2: Sorry, sir. Pag sinabi niyong good conduct, can you kind of give us a description of how are you going to qualify that as mababait sila doon sa loob?
0: Pagka no? Kasi good boy ka o good girl ka for one day, kung minsan binibigyan ka ng within that 20 years na sentensya mo, meron kang 3/4 a day. Pero pagka habang tumatagal, lumalaki yung allowance mo.
2: Yun, oh. So, pero pag sinabi niyo pong mabait, ibig bang sabihin, are they like... cleaning, kahit
0: yes,
2: na
0: opo.
2: Hindi sila supposedly in charge of...
0: Of course, yung behavior nila, unang-una, na hindi sila troublemaker.
2: Okay.
0: And then, of course, yung reformation. Kasi pag nakulong ka po, kailangan mag-join ka ng mga reformation programs. Opo. And then, yung aming approach naman ngayon...
2: Opo, ano po yung mga reformation programs na yun? Nag-join sila sa mga...
0: Education.
2: Education.
0: Opo, spiritual. Okay. Tapos may...
2: mga prayer group
0: learning,
2: meetings,
0: opo,
2: ganyan sa loob.
0: Opo. Mm-hmm. And then, yung nga, lately na find out namin, based on, it, of course, research is faith-based. Mas madaling magbagong ang buhay ng mga PDL if there is a faith that guides them.
2: So, ibig niyo palang sabihin sa program po pala doon sa Bucorser, wala palang, hindi pala mandatory yung pag-join ng mga ganyang mga... educational, mga siguro continuous seminar or study, and then yung mga religious prayer meetings.
0: Hindi
2: ganun.
0: Po, pero talaga po may schedule sila eh.
2: Mandatory po ba yun?
0: Hindi naman, pero siyempre.
2: So voluntary na.
0: Voluntary yan, pero imagine kung sa isang araw, sumali ka dito sa mga reformation program, plus another day ka. So per day na nakakulong ka, 2 days ka na counted. And then, pag nag-aral ka pa o nagturo ka pa, may 0.5 day ka pang allowance. So, pag sumali ka dito sa mga activities para magbago ka, magkabagong buhay ka, magkaroon ka ng panibagong pananaw sa buhay, 2.5 days per day. Kaya, ang bilis rin ng kanilang paglaya.
1: So, ano yung manifestations? How do you...
2: qualify.
1: Ano yung actions na hinahanap nyo? Is simply joining already credit, may credit na sila doon?
0: Opo. Pero ano po sila?
2: May exam ba sila?
0: Inoobserbahan po sila. May mga, yung aming mga, meron po kaming correctional, technical officers. Ito naman ang trabaho nito. Hindi nila trabaho magbantay. Ang trabaho naman nila, yung reformation program. So, iniinganyo po sila. And siyempre kung mag 24 hours nakakulong, nandun ka lang, baka mapipilitin ka talagang sumali. Kasi lahat, everybody's joining, everybody want. And then meron pa po tayong educational program. Pwede po silang, may mag-graduate na po sa amin ng college, high school.
2: So ano po yun? Yung parang mga ALS po ba yan?
0: Opo,
2: mga adult learning?
0: Opo.
2: Or may mga test na rin po ba kayo?
0: Opo,
2: na mga
0: may test na rin
2: skills,
0: po.
2: Training opo. Na tinuturo
0: namimili
2: rin sa
0: po sila. Pag malapit na silang lumaya, tinatanong, ano bang gusto mo maging, sabi niya, sir, pagbalik ko, farmer ako, turuan mo.
2: Pero ano lang po yung mandatory? Kasi you're saying na, itong mga educational training at saka yung mga pagsali sa mga religious organizations or prayer meetings are not mandatory. Ano po yung mga mandatory that should not qualify for good behavior?
0: Ayun na po yun. These are reformation projects na 6 po yan. Spiritual, behavioral, tapos yung education, and then of course they join the sports. Halo-halo na pa yun. Kaya usually iniinganyo. We just encourage them. And pumapayag naman po kasi wala po silang gagawin maghapon. Kung hindi sila sasali. Sayang naman. Kasi imagine.
2: Pero may choice pala silang hindi sumali.
0: Opo, opo.
2: If they don't choice, want to.
1: Akya may credit. Kasi it's a choice eh. Pagka nag, ano, sumali ka, parang mas ma... How soon do you think makakalabas si... Yung dalawa, si Sir Cedric tsaka si Miss Denise?
0: Kasi po, apat po sila, eh, di ba? Si Guerrero, saka si Raj, si Janice, tsaka si, ano?
2: Sino po sila? Kasi ang mas lagi lang nating naririnig,
1: si yung dalawa, Denise Cornejo.
0: Kasama po yung dalawa na, Cedric ano, Lee. Si Fernando Guerrero, and then si Simeon Raj.
2: So, same case po ito?
0: Same
2: no?
0: case, pero isang kaso lang ang nasalihan nila, and they are up for release. Kasi nga na-serve na nila yung sentence. And then ito namang kila ano...
2: Kasamahan po sila nila Cedric Lee when that happened.
0: When that happened. Oh. Tapos sila Cedric Lee tsaka si Janice naman, they are up for parole. They will apply for parole.
2: Okay.
0: Kasi po yung na-serve, mga kung paano palalabas na na-serve lang po nila yung minimum.
2: Yes.
0: Minimum sentence.
2: Tapos on the part of those who accuse them, ano naman po yung option niya? Kung tingin niya, eh, ayaw niya pang, tingin niya hindi pa deserve dahil hindi pa nila nasa-serve yung sentence nila. Siyempre, that there are always two sides.
1: Baka
2: of
1: mag,
2: the,
1: ano,
2: mag-appeal
1: so,
2: siya.
1: Hindi, may opportunity ba si, I think, sino ba to yung artista ang nagreklamo?
2: Si Bong Navarro.
1: Bong Navarro. Ang complainant in both cases. So, could he possibly intervene dun sa parole hearing nila?
0: Pwede rin po. But I think baka mag-double jeopardy eh. Kasi na-serve na po nila yung sentence nila. So, they are already qualified for parole. So, yung next move po namin, hindi namin sila basta-basta i-release. We will get all the records. Ito yung papakita namin sa Board of Pardon and Parole. Kasi meron kami agreement ng Board of Pardon and Parole na 6 months prior to all PDLs being qualified or able to, who are will be able to serve their minimum sentence, ipo-forward na namin. And then sila po pag-aaralan nila if they will allow a parole. They are qualified for parole.
2: You're saying po na at this point, si Bong Navarro, wala na siyang ibang options kung tingin niya eh hindi pa nila nasa-serve talaga yung supposedly punishment.
0: Well, he can question
2: nila
0: po yung ano.
2: Kasi madodouble jeopardy, sabi niya po.
0: He can question the computation. He can question that.
1: He can argue that there wasn't sufficient reform. So that she should maintain. Anyway, minimum yung na-serve. Since indeterminate sentence siya, ibig sabihin, pwede pa siyang mag-stay in prison until the maximum period of her detention has expired. Pero mga with Miss Denise, hanggang December, I think December, pwede na siyang ma-release. Tama po ba yun?
0: Actually,
2: Cedric Lee yata, February naman.
0: Si Janice po, na-serve niya na. Ang ano namin, yung kinukompute namin.
1: So, complete na. Hindi na,
2: hindi na siya abutin ng December, you're saying?
0: Ang ano po ngayon, is yung inihintay po namin yung entry of judgment.
1: Yes, kasi yung finality yun.
0: Finality po yun. And then, of course, pag na-kompleto na namin yung documents, ipapakita namin yung reformation program ni Janice, ang mga in-undergo niyang training. And then siguro, yung Board of Pardon and Parole, sabihin nila, this person can go on parole kasi na-reform naman siya. Mm-hmm. And hindi na siya threat sa society. And he will be monitored kasi po, pag naka-parole kayo, meron namang
2: they will be
0: parole
2: report,
0: and pardon administration na nagmo-monitor sa kanilang
2: ano po yun, pagka naka-parole, they will be regularly reporting also
0: yes,
2: from
0: meron
2: their
0: po rin silang parole officer.
2: Opo.
1: Magre-report sila to the parole officer.
0: Opo.
2: Para makita, ma-monitor, no? Kung anong behavior nila. Kung if
0: opo,
2: they are
0: monthly really... ata po yun. Kasi tatlo po kami magkakasama dyan eh. Yung Board of Pardon and Parole, sila po yung pag-aaralan kung qualified for parole. And then pag na-parole naman po, meron naman pong parole and pardon administration, sila naman nagmo-monitor ng mga nakaparol na mga...
2: And usually, gaano katagal po?

paano kung hindi ka pinili? Magandang araw mga kaibigan, magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, iyan ang madalas kong naririnig na hugot mula sa mga kabataan ngayon. May mga laging napipili sa buhay, paborito ng madla, maraming kaibigan. Di ba sa klase merong group activity at find your own group at may iba pinag-aagawan. Pero paano kung ikaw laging nahuhuli, hindi napipili? Agoy! O kaya lahat sa mga kabatch mo sa college, may kasintahan na, may asawa na yung iba. Pero ikaw, wala man lang nanligaw o nagkagusto sa'yo. Kahit ilang JS prom na ang pinuntahan mo. Aray ko, bakit nga ba ganoon? Paano nga ba kung hindi ka pinipili? Ang sagot ko po dyan, so what? Ang totoo, pinili ka na ng Diyos. At yun ang mas mahalaga. Kaya ka ipinanganak at patuloy na humihinga dahil sabi nga ng banal na kasulatan, una ka nang pinili, una ka nang minahal ng Diyos. Ani Propeta Jeremias, bago ka pa nabuo sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Bago ka pa ipinanganak, pinili na kita. Gayon din ang sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga ng masagana. Yan po ang paninindigan ng ating pananampalataya. Tayo'y pinili ng Diyos. O ano, kung hindi ka pinipili ng mundo, una ka nang pinili ng Diyos. At yon ang mas mahalaga. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagpili sa amin mula pa noong nilikha niyo ang sangtinakpan. Tulad ng mga santo at banal naway maging sapat na sa amin ang inyong pagmamahal. Solo Diyos basta. Amen.

0: indicative yun of the current crime rate then na rising ang crime rate pagdating sa ano sa drug related cases.
1: Yes, kasi pag tinanong mo bakit ka pumatay? Sir, naka-drugs ako. Bakit ka nang rape? Sir, naka-drugs din ako nung
0: attack. Ah, admissions nila, usually sinasabi nila.
1: Oo.
0: DG, ano yung controversy tungkol dun sa ano? Sa nawawalang 6 million plus sa ano sa PDL Trust Fund. And what is this trust fund?
1: Yeah, itong trust fund naman na ito, DC, nakakulong ka. May kang mag-anak ka na OFW o may pera. No? Allowed kasi yung PDL 2,000 pesos per week to augment. Kasi imagine, although tinaas na yung pagkain nila from 70 pesos to 100, kulang pa rin. So they are allowed to buy their food, no, magpa- grab sila.
2: Magkano po ba yung allowance sila? 100 pesos lang po ba? Magkano po yung allowance sila ngayon? 100 pesos at per day.
1: 100 pesos per day.
2: Okay.
0: Yun yung allocated.
2: Para sa 3 meals.
1: 3 meals,
2: 3 meals
1: opo,
2: na yun ng PDL.
0: 100 pesos.
2: Tapos ilang preso po? 52,000. Ano? Opo, diba? Opo. 52,000 times 100 opo, a day. Yan opo. Ang allowance ninyo.
1: Opo. Pero yun nga, pwede silang magpatulong, nagpapadala sila. Naiipon po yun. Hindi po Bucor funds itong nawawala. So lahat naman po ng kolonya na merong ganun, pangapadala, and then nire-record po yan. Ang nag-ano lang po, itong sa kasamaang palad, ito lang po si IW ang nagka-problema. Kasi hindi nila naitabi yung pera, walang accounting.
0: Oh.
1: So kinasuhan ko po yung mga previous administrator.
0: So wait, how does that work? Uh-oh. Yung mga pamilya ng mga PDLs, they can send them money.
1: Yes.
2: Direct to you. Siyempre, hindi
0: tapos,
2: sa mga PDLs.
0: Tapos dadaan sa authorities, sa prison opo. Authorities, opo. Sila yung nagki-keep ng pera.
1: Opo, opo.
0: So halimbawa, so may
2: na
0: pera, pwedeng, they technically have money.
1: Yes.
0: That they can use for ano yung
1: for
0: pagkain?
1: Food, for food or so, medicine or whatever.
0: Pwede silang magpa-grab ganun?
1: Pwede.
2: Opo. So linawin po natin. Halimbawa, mayroong mga PDLs na may mga kaya yung pamilya nila, opo. No?
0: Wait, or nandun pa ako sa Grab.
2: OFW pa lang ba 'yon? Oh, sige, go ahead, go ahead.
0: So, how does this work? Yung PDL will inform the prison authorities na gusto niya magpa-grab. Kasi, to be fair, 100 pesos per day. Hindi ka mabubuhay nun. So, tapos yung pera hawak ng prison authorities.
1: Okay. Fund custodian.
0: Okay. So, tapos may accounting sila.
1: May e-wallet sila dapat. May e-wallet. Yung meron
0: each individual na may e-wallet sila. Pwede magpapasabi sila, ito yung gusto kong i-order.
1: Opo.
0: Tapos i-deliver ng Grab.
1: Opo, pwede doon. Naman po.
2: Yung po bang e-wallet is personal or...
1: Personal po nila yun.
2: ...ng superintendent, di ba? Hindi ng PDL.
1: PDL
2: eh.
1: Po. Mayroon sila, may sariling...
2: Akala ko bawal silang may telepono sa loob.
1: Hindi po. Ano po yun? Record na po yun. Na wallet na ano. Kumbaga, ano, meron
0: na
1: silang...
0: It's within the platform. Let's say, Panda or
1: yes,
0: ano.
1: Opo,
0: within the platform, kayo yung magbubukas ng account sa kanila, ilalagay yung pera doon.
1: Opo. So, pero usually hindi naman sila nagpapagrab, nag-o-order lang sila ng ano pagkain. Kasi
0: okay.
1: Meron po doon sa
0: meron din mga
1: sa
0: informal
1: kolonya
0: providers.
1: Naman, meron so, silang IPX na ililista nila yung mga pagkain na gusto nilang idalin kahit fresh or whatever.
0: Ano yung IPX?
1: Prison Exchange Commissary.
0: Parang may commissary nga.
1: Okay. Kasi we don't tolerate na may pera ka.
0: Mm-hmm. Oo, so
1: ayaw
0: namin hindi sila
1: yun,
0: may hawak.
1: Wala, may pera sila in a specific account. Pero hindi nila hawak kasi pag hawak nila, it's prone for corruption or magsusugal
2: so,
1: sila.
2: So kung may
1: papadalang
2: pera yung family member po nila, idinidiretso dun sa wallet nila.
1: Opo.
2: Tapos sino po yung may hawak ng wallet at yung cellphone, yung PDL?
1: Wala pong cellphone na involved.
2: Wallet
1: nire-record lang po.
2: Nire-record
1: parang
2: lang.
1: Yun yung wallet nila. Electronically, naka-register na ito yung pera na pinadala sa'yo.
2: Uh-huh.
1: Ina-acknowledge
2: so,
1: naman.
2: Going back to the question, paano po nagkaroon ng ganong corruption na yon? Paano na-discover? Yeah. Ano po, paano nyo naayos? Can you expound on that?
1: May nagpadala kasi ng pera na about 8,000. Na, kasi sa amin naman, to improve on our system, kahit yung quadruple eight.

0: may sinabi na may ganito ano na may mga yung sa meron tayong program sa gobyerno na pwede mong reklamo whoever. Kami naman na may pinapadalan din kami from Malacañang, from DOJ. Sabihin, sir, nagpadala akong 8,000 pero hindi ata na record. So pinaimbestigahan ko.
1: Sa 888.
0: Opo.
1: Yung isumbong mo sa Pangulo.
0: Opo,
1: tama
0: opo.
2: Ba? Nag-888
0: opo,
2: siya.
0: Lahat po yun. And then, nung nakita namin, wala talaga. Na wala. So pinaimbestigahan ko na lahat. So lumabas ngayon na hindi lang ganun palang 8,000 ang nawawala, marami pang nawawalan din ng pera.
1: So parang naging Pandora's box, yes, box na, course, na umabot na pala ng 6 million.
0: Opo.
1: Sa CIW lang po ba to or lahat ng
0: CIW lang po?
1: Ah, so isang prison lang yung pinag-uusapan natin dito.
2: Doon
1: so
2: talaga.
1: So most likely yung ibang mga prison pwedeng nangyayari rin
0: po
1: yan. Accounted naman. So yung sa CIW lang ang hindi.
2: Teka, so kung yung pamilya mo wala akong pera para ipadala sa'yo,
1: stick
2: and
1: sa
2: iyo. And I assume na marami yung ganun.
0: Pero may tulong-tulong sila, may awa-awa sila. Ibawa, ikaw mayaman ka. May ito nakita mo na wala. Sige, binibigyan niya ng pagkain, whatever. Oo.
1: Pero yung 100 po na yun, pagkain lang naman siguro yun, yung budget na yun. Yung ibang mga kailangan nila, toiletries, etc. Iba naman yun.
0: Opo.
1: O may budget po ba sila?
0: May budget po kami doon sa mga toiletries. Kami po ang nagbibigay.
1: Mm-hmm.
0: And then of course, yung tulong-tulong din sila kung may nakikita sila na...
1: And hopefully talagang 100 lang po. Yung talagang 100 na pupunta na talaga sa pagkain nila. Kasi 100 lang. Baka mamaya may corruption pa somewhere.
2: So may nahuli doon sa corruption issue? Doon sa 6 million.
0: Dalawang superintendent na humawak ng pondo, hindi nila
1: ma-account.
0: Opo. Mm-hmm. And then of course, yung babae na fund custodian, hindi niya rin ma-account. So, 8 ata sila undergoing
1: investigation. Inalis nyo na po? Or hindi?
0: Under investigation po.
1: Pero are they suspended while ongoing investigation?
0: Preventive suspension po.
1: Okay.
2: Nung inabot niyo po yung documents na ni Mary Jane Veloso,
0: opo.
2: Could you describe that moment?
1: Yeah.
0: Opo, kasi parang naging personal na rin yung attachment ko kay Mary Jane. Kasi kami pa yung sumundo. Magpapasko noon, 2 years ago. Maalala ko yun eh. Talagang binigay turnover sa atin ng Indonesia. Maganda naman. Kasi ang haba ng lakbay ng buhay ni Mary Jane, imagine... Yung 2014 firing squad na siya.
2: Yes.
0: Tapos sabi ni President Widodo, sabihin mo sa presidente niyo, magkakaibigan naman tayo, kung just write a letter and tell me that you want to stay the and then si President Marcos naman nung pumunta sa Malaysia, kausap niya rin yung presidente, sabi niya baka naman kung kukulong niyo naman dito doon na lang sa Pilipinas ikulong.
1: Yes,
0: umaagree naman. And then sabi naman ng Indonesia, kasi very close tayo sa mga Indonesians. Sige, ba kayo nang bahala dyan. You have all the, we give it to you. Kung anong gusto nyong gawin kay Mary Jane. Kasi si Mary Jane, mule eh. Yung baga talaga. Imagine yung prime of his life and then lumalaki yung mga anak.
1: So mabuti yung Indonesian government had compassion kay Mary Jane. Was it initiated by, of course it should have been initiated naman by us,
0: yes,
1: di ba?
0: Pero
1: talagang nag-cooperate lang po ang Indonesian government.
0: Kasi even if during my military life, very close ang Indonesia and Philippines. Parang very close ang ating friendship.
1: Yeah, yung budget niyo po ngayon, DG, is 11.9 billion na in-approve na po, di ba po? Ito ba, madadagdagan man lang po ba dito yung budget for the food na 100 pesos? Kasi magkano na ngayon inflation ang pagkain?
0: Nakataas lang po kasi pupunta? Dati 70 pesos na eh.
1: Ah,
0: okay. Hindi talaga kasya, kulang 100.
1: So yung 11 billion po or almost 12 billion pesos na budget ninyo, kulang na kulang pa rin yan, you're saying?
0: Kulang pa rin po yun kasi nga yung 50 years of neglect.
1: So saan po, anong priority ninyo pagka saan nyo i-allocate yan kung kulang na kulang pa rin?
0: You should do some, financial exercise. Kaya yung gobyerno, ayaw naman natin sabihin na uunahin pa ba natin

0: I shouted just to stress my point and banged the table. Ang problema is yung isang audience na siga na barangay captain ng Sinipil, sinigawan niya ako ng bastos. O siyempre, presiding officer ako, "Pat, order!" And sinigawan ko siya ng magnanakaw. Eh pero sinagot niya ulit ako ng bastos, napakalakas, and ang dami na nila, nagsitayuan na sila. Paulit-ulit yung pagsisigaw niya sa akin ng bastos, sinigawan ko na rin siya ng magnanakaw. I tried to call for order. Yung gavel ko, nakatayo na ako, ang layo na ng gavel ko. Yung mga members ng sanggunian, gusto nang mag-call ng order din, gusto mag-motion for recess. Agaw-agawan sila sa mic, hindi na rin marinig. Kasi nga po, nagkakagulo na sa loob at meron naling police sa gitna. So, ganun po ang nangyari. Pero at any rate, naghupa naman yung commotion and nagkaroon ng break na 10 minutes. And kung tatapusin ninyo yung live on that day, maayos naman po ang naging usapan namin.
1: Ah, okay. So, mukhang handa kayo na i-bring up itong Ghost Projects. You went in there armed with information. Do you know for a fact na merong ghost projects? At saka parang, baka over the top din naman to call someone magnanakaw, di ba? Unless meron ka bang basihan to even say that?
0: Hindi po ito over the top. Vice Mayor po ako ng lokalidad namin. 20 barangays lang doon. Umikot po kayo sa lokalidad namin. Madali lang pong i-pinpoint yung mga appropriation na yon. At kung wala kang nakita, ibig sabihin po, ghost. At kapag available yung pera, inappropriate at hindi ginawa, saan po dinala yung pera? Dinonate sa charity o ibinulsa nila? Ngayon po, yung Tobacco Excise Taxes, from which sinasabi ko na nanggaling yung ghost projects from the past year, ay falsified po yung documentation ninyo. Kung maaalala po ninyo, in-interview nyo po ako dito sa Bilyonaryo rin kasi nag-viral din po yung speech ko last year doon. Kasi po, bagong politician lang po ako. Nung nakaupo na po ako as vice mayor, ako po yung presiding officer. Ayaw nilang i-deliberate under my presiding officership yung appropriation for tobacco taxes. So ang ginawa nila was, binakdate nila yung appropriation, binakdate nila yung annual investment plan in connivance with the punong barangay, with the members of the council, with mayor, falsified po lahat ng documentation na yan. Kaya secretary, yan dapat ang tignan mo. And those gave way sa mga current ghost projects na nangyayari ngayon.
1: Ah, so, ikaw ba ang baguhan? Meaning, among this group of members of the sanggunian, including the mayor, ikaw lang yung bagong pumasok?
0: Ako lang po ang bagong pumasok, ako lang pong nag-iisa. Lahat po ng members ng sanggunian ay kakampi ni mayor, lahat po ng punong barangay ay kakampi ni mayor, lahat ng pulis ay kakampi ni mayor. Ang kakampi ko lang po ay mga tobacco farmers at mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Oo, mukhang yung pinanggagalingan din ang galit ninyo nung nag-aaway. I saw the video, actually, labas siya ng labas sa feed ko kasi sabi ko, grabe, viral talaga to. But yung sinasabi nyo is bakit nyo pinigilan? Tinatanong nyo yung mga members nga ng sanggunian, ba't nyo pinigilan na makarating dito yung mga tobacco farmers? Bakit ninyo hinarang? Meron bang harang na nangyari? Hindi ba pinapunta yung mga ibang tobacco farmers?
0: Well, nakapunta lang sila dahil sinigawan ko sila the session before noon sa baba. Mm-hmm. Merong session na nangyari the week before last week. And naimbitahan na yung mga tobacco farmers. Ang nangharang ay mga punong barangay, mga tauhan ni mayor at mga pulis. Ilang beses ko silang pinatawag at pakietin dahil public proceeding ito, libre silang mag-participate. Pero hinaharang, nagsumbong na sa akin yung tobacco farmers at sabi niya hindi sila pinapapasok. So I had to go down, sinigawan ko yung pulis, sinigawan ko yung mga punong barangay at sinabi ko pumasok kayo dito dahil tahanan ninyo ang ating munisipyo, public proceeding ito, dapat mag-participate kayo. That is why in the last session, kinumpronta ko yung mga punong barangay. Sino sa inyo ang nanakot sa ating mga tobacco farmers na hindi pumasok dito, walang nagtaas ng kamay? Ngayon, tinanong ko yung tobacco farmers, sino sa mga punong barangay na ito ang nanakot? Ako po, in my case, ang nanakot po ay yung barangay captain ng Malalatang.
1: Merong nag-raise ng hand at nag-ano.
0: Yung tobacco farmers mismo ang nagsabi na ayaw silang papasukin. Kaya doon po nanggagaling ang galit ni Attorney Harold Respicio. Mm-hmm.
1: Hindi ka ba natatakot, Vice Mayor? Kasi ang kinakalaban mo would be yung mga incumbent na dyan dati pa. So kung sinasabi mo ikaw lang yung baguhan na pumasok dito and you're trying to expose something, and of course I don't want to say din naman na totoo lahat ang allegations mo, I'm sure mapapatunayan ito eventually, but in case meron na silang magkakakilala na sila at sila yung mga sinasabi mong in cahoots, hindi ba kayo natatakot for your security or yung mga security ng mga tobacco farmers?
0: Hindi po kami natatakot. Dahil kung matapang ang mga tobacco farmers, dapat matapang din si Attorney Harold Respicio. Pero hindi biro ang ating mga kalaban. Yung nakasigawan ko na barangay captain, last elections, kasama yung asawa ni Mayor, nanutok yan ng mga botante to intimidate them ng baril. At yung asawa ni Mayor mismo, sinabihan na may pinatay ng tao iyan dahil may pinatay na tao sa kanyang farm at naaresto yan dahil during elections, nagwawagayway siya ng baril, naaresto for illegal possession of firearms. At yung barangay captain ng Barkero, yung kanyang kapatid, during the last elections, nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal. DILG, kinonfiscate yung baril na yun dahil yung grupo nila ay kilala na nang-intimidate ng mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Okay, and what are you trying to do para ma-secure yung safety ng mga farmers? Kung willing sila, nag-complain sila sa'yo, na hinaharang sila, hindi ka ba concerned sa safety nila? How can we ensure that they can participate sa mga proceedings at hindi sila intimidate?
0: That's the job of the police. That is why, Secretary John Vic, dapat ang pinapagalitan mo yung police. Bakit niya pinapabayaan? Bakit nila pinapabayaan na mapigilan ang ating mga farmers na mag-participate? Hindi po dapat ako ang pagalitan ninyo. Dapat po ang maghari sa ating bayan ay peace. At dapat po kung gusto mag-participate ng ating mga mamamayan sa isang public discourse, dapat pabayaan po sila. Pero makikita nyo naman po sa video na may police po doon. At may local police din po na humaharang sa amin. So that is why ginagawa naman po nila ang trabaho nila. That's why I felt safe and I feel for the safety also ng ating mga tobacco farmers. But at the end of the day, sinabi ko po sa mga members ng council at mga punong barangay, kung makikita po ninyo, humupa po ang aming kalooban. At sinabi ko po sa kanila, kung meron man tayong away, dito dapat tayong magsalitaan dito sa loob ng session dahil ito lang yung civilized avenue. Hindi po yung ginagawa ninyo sa labas na nangaharang kayo, nangaharas kayo ng i-intimidate. Tauhan ni Mayor mismo ang nagsasabi sa mga tobacco farmers na kapag hindi kayo kapag pumunta kayo sa mga session, mapipicturan kayo at hindi kayo mabibigyan ng financial assistance. Yun po ang ayaw nating mangyari dahil yan po ay violence, threat of violence po yun.
1: At palagay niyo po ba, bakit ba sila hinaharang? I mean, merong mga nag-complain sa iyo, baka naman na interview mo yung mga tobacco farmers as to bakit sila ayaw papuntahin? Bakit sila hinaharang tuwing nagtatry sila mag-attend ng session?
0: Opo, kausap ko po sila, mga kaibigan ko po sila dahil kami lang po ang magkakakampi. Nagmi-meeting po kami after ng session doon sa loob ng aking office at silang nagsusumbong sa akin na hindi sila pinapapasok.
1: Mm-mm. Nalaman mo bakit? Ay, meron ka bang...
0: Opo, oo. Live po. Last session po. Kaya nga po ako bumaba at nasigawan yung mga pulis at punong barangay dahil nagsusumbong na yung mga tobacco farmers, ayaw daw silang papuntain sa taas.
1: Oo, pero from your end, yes, nalaman mo bakit? Bakit?
0: Bakit po? Kasi po, ayaw nilang mag-participate yung tobacco farmers sa session kasi naka-live po kami. Mm. Alam niyo po, every interview ko dito sa Bilyonaryo, sabi ko nga sa inyo, kami lang yung local LGU sa buong Pilipinas na nagla-live ng mga session namin. Naka-live kami. Ayaw nilang makita yung mga tobacco farmers na nagpa-participate sa public discourse dahil sila po ang nagbibigay lakas kay Atty. Harold Respicio. Mag-isa lang po ako sa loob ng session para masuportahan yung benepisyon na dapat para sa kanila.
1: Okay. Eh, in terms of issues, paano nyo ba na-discovery na merong mga ghost projects? How did you start looking into this? Kasi nga, like you said, last year, nung bagong halal pa lang kayo, in-expose nyo na ito, yung mga predated or backdated na mga dokumento at now inikot nyo rin kung saan yung mga ghost projects. Pero paano nyo nalaman na merong ganyan kaya kayo nag-investigate?
0: Malalaman nyo po kasi maliit lang ang bayan namin. They confront you. Kapag nasa munisipyo ka pa lang, Atty. Karen, yung tapat ng munisipyo namin, meron dapat lagun doon, 30 million pesos. Pero tignan mo po, kalabaw ang nakikita ninyo at butas. Wala man lang konkreto. That's 30 million pesos appropriated many, many years ago pa under the leadership of this mayor. And now, inspect each and every appropriation line item from the tobacco taxes. May kita mo po, walang nangyari. That is why, during the session last time, I made it a point to stress. One example, tinanong ko yung 5 million from the Bankero barangay, hindi nga nagawa. That is why bukas po, Atty. Karen, magkakaroon kami ng formal hearing, committee hearing. Inimitahan namin yung engineering office and other officials para i-check sa kanya kung ano ang status ng mga programang ito. Siya po yung final na magbe-verify. And after niya ma-verify na meron talagang nakatayo, magkakaroon po kami ng ocular inspection. Kaya abangan niyo po, naka-live ulit po iyan.
1: Ah, okay. So dapat pala yung mga interesado dito, no, manood dun sa live ninyo para makita natin yung results. Have you talked to the mayor of Reyna Mercedes about this? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back.
2: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon. What if there's more to the story than what you see?
3: I think the Philippines can empathize.
4: We don't give up. We're fighters.
2: Beyond the achievements.
5: We get to showcase what we are able to do and what we know.
2: Beyond the success.
6: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
2: We sit down with the people who've been there.
7: It's about time.
2: And get to know the person behind the journey.
8: So I'm just pursuing my dream.
9: So focus on that.
10: I'm enjoying

0: in. Let's take a look.
1: Chat VIP.
2: Welcome back at the Forefront. We continue our conversation with Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Harold, since kasama sa allegations mo ang mayor ng Reyna Mercedes, nakausap mo na siya na ba siya about this?
3: Hindi pa po personally. Pero since the last session, kasi yun lang po yung unang time na bringing up nila yung topic, and then during the current session, I'm appealing sa mga tauhan sa munisipyo dahil hawak niya po lahat yun na mag-negotiate kami sa table. Ang status po ngayon ay naipasan na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table na i-implement muna yung 66 million. Hindi na nga namin ginawang 100% eh. That's just 80% of the tobacco excise taxes. Kung gusto mong tumawad, sabi ko sa kanila, alright, show us yung mga nagawa mo last year, and then to the extent na may napatunayan kang may nagawa, we can negotiate down yung 66 million and mag-allocate tayo sa mga possible na may chances na magagawa this year para reasonable naman na hindi sagad na cash na ibibigay natin sa tobacco farmers. Pero until then, kapag hindi mo mapapatunayan na nagastos ng mabuti yung tobacco excise taxes, para sure, ibigay na lang natin sa ating mga tobacco farmers as tax yung benefisya, yung mga benefits na yon para hindi po sila manakawan ng pera.
2: Okay. And yung mayor po is Maria Lourdes Respicio Saguban. Pareho po kayong Respicio. Magkamag-anak po ba kayo?
3: Opo. Hindi po direct na kamag-anak, pero close lateral relative.
2: Ah, interesting. Pero hindi kayo malapit?
3: Hindi po. Never kami yung magkalapit.
2: Ah,
3: okay. Yung tatay ko po ang kaibigan nila. Pero maaga pong yumao yung aking ama.
2: Okay. At yung shouting match nyo has gone viral. But what the public did not see is what happened after. There was a recess, and here's an excerpt of the aftermath.
4: Ang parliamentary practice nag-originate sa England and sa Western civilizations. Ang parliamentary practice doon, nagsisigawan mo. Alam niyo kung bakit? Mas maganda no po na dito sa avenue na tayo dito magkasigawan kaysa magkasakitan sa labas. Ang problema kasi boss sa inyo, hinaharas niyo yung mga farmers eh. Hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry Mr. Captain Sinipil. I'm sorry kapag nataas, it's alright, I forgive you, please forgive me also.
5: Sorry din po, guys.
4: Pero bossing, ang ayaw natin mangyari is sa labas tayo magkasakitan kasi uncivilized yun. Dito yung civilized venue natin.
2: Okay. So, like you said, nauwi naman siya sa matinong usapan na nag-apologize ka rin at nag-apologize sila. So, at this point, okay na ba? Lalo na yung sino po yung sumisigaw sa inyo na bastos? Bastos ka? Siya yun. So, nag-sorry din siya.
3: Opo.
2: So, okay na kayo?
3: No problem, ma'am. Chill lang po ako. I think chill din siya eh. I think magkasundo nga kami. Pareho kami ng temperament. Yung manonood lang siguro ang ninenervyos. Pero huwag silang gumawa ng kalokohan sa labas. I know for a fact na capable silang gumawa ng kalokohan. Pero that's outside of the issue. Mag-focus tayo sa issue natin ngayon. Let's just determine kung alin yung mga nagawa. And yan yung buffer natin for negotiation. Kapag wala kayong ma-prove, let's just raise it to maximal level.
2: Okay. But do you regret using the word magnanakaw?
3: I don't regret it, ma'am, because that's their character.
2: Ako naman.
3: Okay. I don't regret it.
2: Talaga?
3: Yeah, kasi po, kapag hindi ko ginawa yon, hindi tayo nag-uusap ngayon. At hindi makukuha yung attention ng national para pag-usapan tuloy yung aming problema. Nagkaroon tuloy ako ng kakampi. Kahit marami nang aaway sa akin ngayon ng mga basher, even si John Vic, kalaban ko na rin. Pero dahil marami nang involved sa discussion, nagkakaroon ng mas malaking transparency, mas maraming mga observants, maraming manonood bukas sa aming hearing, makikita ninyo ang katotohanan. And kapag meron pong observant, mas maayos po ang pagde-decide ng ating mayor. And mayor, huwag kang mag-alala. Kapag maayos po ang ating usapan at maayos po ang lumabas na appropriation at implementation ninyo, hindi po ako mag-gloat. Wala na akong ilalabas sa social media. Hindi ko na rin kayo kakasuhan. Pero kapag hindi po, falsification po yan, nag-commit kayo ng plunder, involved pati yung mga barangay captain, involved pati yung mga members ng council, non-bailable po yan. Diretso po tayong magkaso. Willing po magkaso at pumirma ang ating mga tobacco farmers.
2: So you're saying na kung may madiscovery talaga kayong mga ghost projects at mga kalokohan, magfa-file kayo ng mga kaso?
3: Na-discovery na po. Formalization na lang, pirma na lang. Pero ginagamit namin yon as negotiating leverage. Para kung ayaw ninyong magkakasuhan tayong lahat, since magkamag-anak naman tayo, at baka pwede nyo kaming patayin, bigyan nyo na lang sa amin ng cash. Yun na lang ang deal natin, alright?
2: But hindi naman pa pwede yun na kung meron talagang nangyari na ghost projects and graft and corruption, hindi naman pwedeng hindi na makasuhan.
3: Alright po, edi pahingin ng pera, pambayad ng mga abogado. Secretary John Vic, gawin mo na lang, ikaw na lang po, motu proprio na mag-investiga sa aming bayan.

0: Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga tobacco farmers, willing din po. Walang problema. Kahit hindi naman tuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito. Kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay. Kasama nyo na si mayor. Kasuhan nyo na po. At walang pong problema. Kahit hindi na ibigay sa amin yung pera. Tutuloy po tayo dyan.
1: Okay. So, may sinabi kasi si Interior Secretary John Vic Rimulya that your behavior is inexcusable and it's a sad day for local government. Baka hindi niya rin nakita yung how it ended, no? But what can you say about that?
0: Well, sabi ko, sa mga kabataan, don't emulate Attorney Harold Respicio, alright? Huwag kayong magsigawan sa labas. Pero for its intended effects, I don't regret what I did. Kasi nga po, napag-uusapan natin ngayon. Pero dapat ang pinag-focusan ni Secretary John Vic is yung falsified ordinances, yung mga supporting documents, yung mga connivance ng mga punong barangay members ng council, si Mayor, para pikein nila yung mga documents nito, yung mga ghost projects, yung pangaharas ng mga pulis, pangaharas ng mga punong barangay, yung character ng asawa ni Mayor at kanyang mga kaibigan na kapitan na sinasabing mamamatay tao sila at nanunutok sila ng baril. At tignan nyo na rin po yung lifestyle ni Mayor. Ang daming mga mansyon. Asaan yung mga sources of income na legitimate? Sinabi na rin mismo ni Atong Ang, kinesyon niya, sino itong pumupusta sa sabong na kada laban 10 million? At ang tinutukoy niya ay yung asawa ni Mayor. Saan nanggagaling yung pera na yun?
1: Okay. So mukhang marami kayong pasabog, Vice Mayor Harold. Ha? So, pero kung bumabalik tayo dun sa at least yung conduct, yung decorum during the session, to be honest, between us, yung pagsigaw mo at pagtawag mo na magnanakaw, is that something that came out of your emotion? Or did you really want to be over the top to call the attention of the public doon sa issue na pinag-uusapan ninyo?
0: It's a matter of principle, Attorney Karen. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, anger is warranted in the face of corruption and evil. Because if you're not angry in the face of mischief, you also sin. So, anger is the spark towards a positive change. That's why, as a matter of strategy, alam ko na po na paraan iyon para magkaroon ng pagbabago. Kapag hindi ko po ginawa iyon at tatahitahimik lang po ako, at paglalaruan lang po nila ako dahil kontrolado nila ang mga punong barangay, kontrolado nila ang mga members ng council. Pero kapag ako po ay sumigaw, nakuha kong atensyon ni Secretary John Vic, ang atensyon ng sambayan ng Pilipino, ng bilyonaryo, at least marami na akong magiging kakampi.
1: Okay, and you're willing to accept kung anumang maging mga consequences of that behavior? For example, kung meron mang sanctions, sabi nga ni Secretary John Vic Rimulya, they will investigate this. Kung may sanctions dyan, okay lang sa inyo?
0: Okay lang po. By the way, madam, ha, may tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke. Samahan mo ako. Dalhin mo, bilyonaryo, exclusive, live. Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio. And si Attorney Harold Respicio po, sanay na po sa mga kaso. Alam niyo na po, alam niyo naman po na critic ako ng national government, critic ako ni BBM. Marami na pong sinampa na kaso sa akin. May kaso ako sa COMELEC, may kaso ako sa local government, cyber libel, at may kaso din po ako ngayon nasa DOJ. Anytime maaaresto na po ulit ako. So hindi po bago sa akin yung mga kaso na yan. Suspension lang, Secretary John Vic. Hindi ba pwede yung kaso na may warrant of arrest? Hindi ba pwede yung kaso na non-bailable naman para naman makulong si Attorney Harold Respicio? Pero by the way, Secretary John Vic, kung magkakaso rin lang kayo, again, I bring back the your attention should be directed to this ill-behaving people dito sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa kanilang mga pagnanakaw, pag-falsify ng mga documents, maling procedures, at pag-aharas nila sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. But out of curiosity, ano yung sinasabi mo na kaso sa DOJ na maaaring magka-warrant of arrest then, soon,
0: ayan against po yung, you? Yan po yung inciting to sedition.
1: Ah,
0: yung speech ko sa, ano po, sa rally.
1: Okay.
0: At pag nasa korte na po yan, aaresto na po ako anytime.
1: So yung mga kaso mo, likely, parang ito, inciting to sedition, yung isa, cyber libel, it's because of what you say. Wala kang mga kaso na related sa supposedly graft and corruption, walang mga ganon.
0: Wala pa po. Yun po ang problema nila. Kasi po, first time politics pa lang po ako ngayon. Individual po ako, independent po ako from the very beginning. Ang problema, lahat ng mga kritiko ng government ngayon, nakakulong na. Dahil ang tagal nila sa gobyerno, ang daming nahukay sa kanilang kalokohan. Ako po, since first time po ako, walang mahukay na kalokohan. Kaya wala silang maikaso na non-bailable. Pero bring it on, Secretary John Vic Rimulya. Again, puna tayo sa St. Luke's, magpa-drug test tayo live.
1: Based on what's happened so far, and yung ngayon nga, kung meron na namang bagong isang pasa yung kaso just because of the shouting match, what did you learn from this experience?
0: Oh my gosh, I don't know if I'm capable of learning kasi parating na lang pong akong misbehaving, Attorney Karing. Attorney

0: rin. But at any rate po, every time I do my work, parati po akong nagtatrabaho para sa panig ng aming mga kababayan at para sa kanilang benepisyo. At ayaw po natin na merong nangyayaring kamalian sa harap ni Attorney Harold Respicio.
1: Oo. And since nauubusan na tayo ng time, gusto ko lang tanungin kung ano yung mga plano ninyong gawin for the tobacco farmers, lalo na't ngayon meron tayong kinakaharap na El Nino. Kasi kanina nung nag-uusap tayo sa bago man lang tong interview na to, yung sabi mo nga parang minsan hirap na hirap sila kumita, lugi pa. Kasi yung itatanim nila, inuutang pa nila yon. Tapos pag tamaan lang sila ng isang bagyo, nawawala lahat ng seedlings. So nababaon pa sila sa utang. Ngayon naman with El Nino, paano sila matutulungan ng munisipyo ninyo? And second, meron bang support ang national government para sa kanila?
0: In fact po, ang tobacco excise taxes ay galing sa national government. And allocation po iyan sa mga local governments. Pero ang problema po sa aming munisipyo is invest na tulungan sila at i-release na yung 66 million pesos, tinatakot pa sila. Kapag sinasabi sa kanila, kapag nakikipaglaban kayo, hindi namin i-release ang pera ninyo. Eh yung mga utang ninyo, due na yan, nagbabayad kayo ng interest. Ano, papayag kayo o makikipaglaban kayo? So hino-hostage pa po nila yung pera na para sa kanila.
1: Oo, at yung pera na sinasabi mo, mas maliit to. Parang gusto sila bigyan mga around 30 million lang.
0: Yeah, around 24 million lang
1: 24,
0: po.
1: 24, okay.
0: Ang gusto namin 66 million, but Mayor, that is subject to negotiation.
1: Okay, maraming salamat again, Vice Mayor Harold Respicio. At good luck sana po ay patuloy ninyong tulungan yung mga tobacco farmers.
0: Maraming salamat, Attorney Karen. Maraming salamat po sa patuloy na pag-imbitan nyo sa akin dito sa Bilyonaryo.
1: What happened during that heated session may have drawn national attention, but the bigger issue is what triggered the confrontation in the first place. Local officials have a responsibility to make sure that every peso is properly spent and accounted for. At the same time, public officials are expected to maintain decorum, even when demanding public accountability. With the DILG now looking into the incident, we'll see where this controversy leads. And more importantly, whether the questions raised about the use of public funds will also be fully investigated. Be informed, be insightful of the news. I'm Attorney Karen Jimeno. Always stay at the forefront.

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa akong maglingkod. Ako ang inyong The Commanders. Bago tayo magtungo sa talakayan natin ngayong hapon, bigyan daan muna natin itong report tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakating na mamayang gabi sa Singapore para sa 5 araw na working visit basay sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Nag-uulat live mula sa Singapore, in command, Ivy Reyes. Ivy, kumusta kayo dyan? Ano ang mga activity ngayon ng ating Pangulo sa ngayon?
1: Yes, Commander Jean, paparating na ngayong gabi dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, bandang alas 7 ng gabi aalis dyan mula sa Maynila ang Pangulo at bandang alas 10 naman ng gabi dito darating o maglaland si PBBM. Ang pang-anim na visit ni PBBM sa Singapore nakasentro sa nuclear energy dahil nakatakda ring bisitahin ng Pangulo ang Nuclear Research and Safety Institute ng bansa para tingnan kung paano mapalawig ang nuclear science sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dito na nakatutok ang Pangulo dahil sa pangangailangan sa enerhiya ng bansa

0: pati na rin ang pangangailangan ng energy source ng mga data center. Tugon naman ng Department of Foreign Affairs sa mga kritisismo sa foreign trips ni PBBM, hindi lang daw dapat ito mga foreign trips ang basehan ng publiko, kundi yung mga benepisyong na idudulot nito sa bansa gaya ng kabuhayan at economic pledges. Sa kontrobersyal na balita ng pagkakaimbita ni PBBM sa Singapore Grand Prix on October 11, that's a Sunday, sinabi ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na halos walang gagastusin ang Pilipinas sakaling pumunta nga ang Pangulo. Imbitasyon daw kasi ito ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong at malaking kawalan kung hindi papaulakan. Marami raw kasing business leaders ang dadalo dito dahil ngayong linggo rin nakaschedule ang 24th Forbes Global CEO Conference. Kinumpirma naman ni Ambassador Macaraig na dadalo rin siya sa F1 dahil pagkakataon nga raw ito bilang isang network avenue gaya ng F1 na chance para sa mga leader at para sa mga leader na makasungkit ng mga negosasyon at investments. Ang pledges na aasahan mula sa business engagements ng Pangulo rito ay nakatuon sa expansion ng partnership ng Pilipinas pagdating sa mga sa larangan ng digital tech, green economy, AI at healthcare. Ayon pa sa DFA, napapanahon para sa ASEAN ang pagbisita ng Pangulo just 1 month before the chairship of the Philippines ends. Ang Singapore kasi ang hahawak ng susunod na chairship for 2027. Commander Jean, ang tanging cabinet members naman na kasama ni PBBM dito sa Singapore ay sina DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Go at Communications Secretary Dave Gomez. Sa ngayon, yan muna ang updates mula rito sa Singapore. Commander.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live sa Singapore. Mga kababayan, napaka-importante dito sa ating bansa yung pagbisita ng ating Pangulo dyan nga sa bansang Singapore dahil alam natin na being part nga nitong ASEAN countries ay malaki yung magiging papel para mas malalim ang magiging relasyon in terms of mga bilateral agreements para maprotektahan ng ating mga Filipino workers na nasa Singapore. May na-mention ng paano mapoproteksyonan yung mga data privacy natin. Maraming magiging pagpupulong yung ating Pangulo, kaya abangan natin kung ano magiging resulta nitong pagpupulong at pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Singapore. Samantala mga kababayan, ay balik tayo dito sa ating talakayan ngayon at nabanggit ko nga na kahit paano ay pwede nating i-relate yung pagbisita ng ating Pangulo dyan kasi kasama dyan sa kanyang pagbisita sa Singapore ay kung paano mapoproteksyonan din yung ating mga kababayan na yung iba dyan ay residente at yung iba naman dyan ay nagtatrabaho din na minsan din ay nakakaranas din ng mga suliranin na kaugnay dito sa ating talakayan ngayon. Kaya ngayon dito sa ating talakayan ay ang tanong natin yung mga gumagawa ng mga AI, alam natin yan, mga artificial intelligence na mga related na mga videos, larawan, boses na halos hindi mo na malaman kung totoo o peke. Pero sa likod ng teknolohiyang ito, may mga tanong. Paano ba ito ginagamit? Sino ang maaaring manlinlang at gaano kalaki ang banta nito? At kung isang peking video o audio ay kayang bagbukhang totoo, paano natin malalaman ang katotohanan? Tumutok po kayo sa amin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Live po kami sa Abante at simulcast sa Billionaire News Channel. Huwag po kayong aalis, pag-uusapan natin ang AI at deepfake sa pagbabalik ng inyong The Commanders.
2: Nakuha ng Billionaire News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
3: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
4: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputanitang.
3: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
5: Before the markets react,
6: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
5: Before the headlines shape the conversation,
6: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
5: Get fresh perspectives on the latest developments,
6: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
5: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
1: Sa digital world, isang click lang pwedeng magbago ang lahat. Isang peking video, peking boses o mapangling lang na mensahe maaaring kumalat sa milyong-milyong tao sa ilang segundo. Sa panahon ng AI at deepfakes, paano natin malalaman kung ano ang totoo at peke? Panoorin po muna natin ito.
7: Isang click, isang post, isang video. Sa ilang segundo, maaaring umabot sa milyon-milyong tao ang isang impormasyon. Pero sa panahon ng artificial intelligence, paano natin malalaman kung totoo o peke ang ating nakikita? Kaya nang gumawa ng AI ng video, larawan at audio na halos hindi na makilala kung peke. Tinatawag ito na deepfake, teknolohiyang maaaring gamitin sa paglikha ng mapanlinlang na content. At habang lumalakas ang AI, lumalawak din ang mga digital threats, online scams, phishing, identity theft, fake accounts. Kaya patuloy ang paghahanda ng gobyerno upang maprotektahan ang digital space at matugunan ang mga bagong uri ng cyber threats. Pero hindi lang gobyerno ang may papel. Bilang netizens, may responsibilidad din tayo mag-verify bago maniwala, mag-isip bago mag-share, at mag-ingat bago mag-click. Dahil sa panahon ng AI, ang hamon ay hindi lang malaman kung ano ang totoo, kundi malaman din kung ano ang peke. The Commanders sa Digital Battlefield, manatiling handa, manatiling mapanuri.
1: Sa panahon ng digital technology, halos lahat ng gawin natin online ay may kaugnay sa personal na impormasyon. Pero paano natin masisigurong ligtas ang ating data at ang ating dapat gawin kapag ito ay nalagay sa alanganin? Makakasama natin ngayong araw ang isang batikang opisyal na nangunguna sa pagpoprotekta ng privacy at personal data ng mga Pilipino. Kilalanin po natin si Attorney Yusek Jose Amilito Bilarmino, Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission. Yusek Jose, magandang hapon at it's an honor to have you in our show.
8: Magandang hapon, Commander Gino, at salamat sa pag-imbita sa akin dito sa The Commanders. At of course, good afternoon sa viewers po ng The Commanders.
1: Unang tanong, Yusek Jose, no? Alam natin na ang NPC ay itinatag para proteksyonan. Kayo nga yung tinatawag na frontline regulators at taga-protekta, lalong-lalo na mga personal data ng not only ng mga citizen natin dito sa ating bansa, pati na rin yung mga residents dito. Kaya ang una kong tanong ay, sa panahon ngayon ng mabilis at pag-unlad at progresibo na yung artificial intelligence, marami tayong nakikita na phishing, vishing, especially yung deepfakes. Ano ang pinakamalaking privacy at cybersecurity risk na dapat bantayan ng publiko?
8: Commander G, magandang tanong yan. Actually, sinabi mo na, no, ang dami ng... Yung AI kasi pwede mo siyang gamitin para sa ating advantage, no? Pero of course, yung ating mga cyber criminals ginagamit to further commit yung kanilang mga intention. Nandyan na yung AI-powered na phishing. Dati kasi, Commander, ang daling ma-detect na ikaw ay fini-fish, no? Yeah. Dahil mali-mali yung statement, mali-mali yung nakasulat, kumbaga may mga inconsistencies. Sa panahon ngayon, dahil ginagamit na ang AI, parang tingin mo alam na perfect yung pagkakagawa. So ikaw, kung hindi ka mapanuri, eh, parang pakiramdam mo galing nga ito sa lehitimong tao, galing sa boss mo, o minsan sa kapamilya mo. Nandyan din yung AI-powered voice phishing naman. Tatawag sa'yo, magpapanggap na nanay mo o tatay mo. Kasi na-capture yung boses ng nanay at tatay mo, i-re-record, sasabihin na, oh, magpadala ka ng 50,000 kasi kailangan natin na, oh, aksidente ang iyong tatay. No? Andyan din yung tinatawag natin na AI-powered naman na cyber attacks. Ibig sabihin yan, hindi na po lang yung sistema yung ina-atake, Commander, no? Yung trust na mismo ng tao yung ina-atake. So, talagang yung AI, it's being used together with your personal data para gumawa ng mga krimen, no? So, nandyan yung phishing, andyan yung vishing, andyan yung pag-atake at manipulate ng isang tao. Ibig sabihin ko doon, Commander, no? Dahil lahat tayo nilalagay natin sa social media yung ating mga preferences, choices, eh ang AI pwede niyang i-target ka na ito, o-offeran ko to ng online gambling kasi alam kong nangangailangan tong taong to, no? Or pwede kang kumbaga yung personalization. So ito yung mga concerns na tinitignan natin sa artificial intelligence at sa paggamit ng personal na datos ng isang tao. Of course, general, nandyan yung deepfake. Sabi mo nga, no, napepeke na yung video ng isang tao, akala mo eh ang kausap mo eh mismong tao, yung pala eh na love scam ka na. Kasi akala mo yun yung mismong tao, pero hindi pala, dahil gumagamit ng AI tool to project na siya yung taong sinasabi niya, pero hindi pala. So lahat ng mga ito eh,

0: powered by AI.
1: Linawin lang natin, Jose Jose, no? Hindi masama ang AI. Kasi yes, alam natin na hindi lang yung mga individual na tao yung gumagamit ng AI, pati yung mga government agencies natin, AI-driven na yung pag-upgrade natin ng ating mga technology. Kasi nga, kasama yan doon sa yung ease of doing business, yes, na kailangan na ilimit natin yung human intervention, kaya nagagawa na tayo ng mga AI-generated technology. Pero pagka minsan, yung paggamit nito sa gobyerno ay doon papasok ang NPC.
0: Yes.
1: Kapag ito bang ginamit natin at ginamitan natin ang AI technology, ay napoproteksyonan ba yung mga databases ng ating mga government agencies? At sabi ko nga kanina, USEC, na since kayo yung frontline regulators, how can you ensure na itong mga importanteng mga data na nakapaloob doon sa mga databases ng ating mga government agencies ay hindi nagkakaroon ng breaches? Kasi yes, previous months or years, nakakarinig tayo ng istorya na
0: sunod-sunod, no?
1: So, sa side ng NPC, paano natin, sir, na nai-increase yung awareness, at kung yung mga ganyan na mga kaso ng breaches, meron po bang visitorial power ang NPC na puntahan mismo yung mga server at tignan kung akma ba yung mga in-implement na mga cybersecurity ng mga government agencies?
0: Yes, ang daming magandang tanong ni Commander. Commander, lilinawin ko lang, tama yung sinabi mo, yung paggamit ng AI, hindi po masama yan. Kasi talagang it's the world we live in. Diyan na talaga tayo papunta, no? So sa National Privacy Commission po, nabanggit mo, Commander, kami po ay may mga programa for awareness, unang-una. Kasi gumawa po kami ng survey noong 2021, no? Nasa 22 or 23% lamang po ng Pilipino ang may alam ng data privacy. Ibig sabihin, gusto naming mabago yung mindset ng tao. Hindi lang po sa gobyerno, lahat po ng citizens ng bansa natin. Ngayon po sa mga government agencies, covered po ito ng Data Privacy Act. Hindi lang po private companies, pati mga government agencies. At meron pong mga alituntunin ang National Privacy Commission na kinakailangan po meron kayong mga security measures. That is your technical, operational, at physical security measures to ensure na yung mga datos po na meron tayo sa gobyerno is secured at hindi po basta-basta napupunta kung kani-kanino. Kaya nga po, meron din kaming circular patungkol sa data breach, no? Ibig sabihin yun, Commander, pag meron pong nangyari na data breach, kinakailangan pong may remedial measures agad ang mga ahensya na to para po maprotektahan yung mga datos na to at bukod doon yung mga tao po sa likod ng datos na to. So we want them to notify yung individuals immediately kung may nangyari pong data breach, at kinakailangan pong mag-report din po sa National Privacy Commission kung may nangyaring breach, no? Pagdating naman sa AI, lagi po namin sinasabi, at pag kami umiikot sa iba't ibang ahensya, okay lang pong gumamit ng artificial intelligence, pero kinakailangan po na meron tayong polisiya kung paano gagamitin ng isang government employee ang AI tool. At kung tayo po ay magko-contract ng AI tool sa ibang bansa, kinakailangan po na meron tayong contractual safeguards. Ang ibig sabihin po nun, Commander, hindi po pwede na yung training data na ginamit sa AI tool na yun, puro sa Western data lang. Kasi hindi magiging accurate yung resulta, no, na pwedeng ibigay sa atin. Iba po kasi yung konteksto ng Pilipinas at ng Asia. Pangalawa po, ano po ba yung pinapayagan ng ahensya sa paggamit ng AI? Po, pwede ba na ang Excel file na merong pangalan, sweldo, address, telepono, birthday, po pwede bang ilagay yan ng isang government employee sa isang AI tool at mag-ask for a summary?
1: Yan ang tanong ko. Sundutan ko lang yung sinasabi mo, Jusek Jose, no? Iba yung magiging protocol kapag ka ang may custody o may nagsisafekeep ng mga AI-driven na mga database ay isang government entity. How about naman yung mga private naman? Ano yung limitation at ano yung sanction, if ever, sa isang government agency na naglabas na simpleng litrato na walang pahintulot ang isang individual? Naging issue yan na, Jusek Jose, sa PNP. Nagkaroon kami ng issue dyan. In fact, there were question, yung simpleng mugshot. Kailan ilalabas ba namin yon? So during my time as PIO ako ng PNP, ay sumulat pa kami,
0: yes,
1: sa National Privacy Commission kung magkakaroon ba ng violation sa part namin, kung ilalabas ba namin ito. This concerns yung high profile arrest ng, yes, isang individual. So just to make sure na wala kami na violate, kasi within the PNP meron kaming policy,
0: mm-hmm,
1: na hindi pa pwedeng basta ilabas, but there is a clamor na ilabas,
0: yes,
1: the terms of transparency. So we have to go through the process sa NPC. So ang tanong ko ngayon, Yusek, is ano yung sanction o ano yung protocol ng NPC, particularly pagdating sa mga government entities na may mga hawak ng mga personal, mga confidential na data versus naman dun sa mga tao. Let's say, nagkagalit tayo, nilabas ko yung picture mo, nilabas ko yung ating exchange of text messages. Ano ang magiging papel ng NPC dito?
0: So, Commander Jean, unang sagot sa unang katanungan mo, no, very little yung difference ng treatment sa government at sa private na individual o kumpanya. Ang ibig ko pong sabihin doon, may karagdagang lang pong penalty pag ang gumawa ng violation sa DPA ay isang government employee or public official. Meron pong karampatang parusa na kapag napatunayan, yung government official po na yon ay hindi na po pwedeng tumakbo o mag-hold ng public office.
1: Kung perpetual
0: disqualification. Kaya po medyo mataas po yung parusa na nasa Data Privacy Act. Pero po kung sa government agency at sa isang private company, pareho pong nag-a-apply lahat ng criminal sanction doon. Ibig po sabihin, from unauthorized processing, ibig sabihin yung pag-release ng dokumento o datos ng walang basihan o yung disclosure ng walang basihan, pareho pong nag-a-apply yon sa private company at government agency. Meron po yung penalty na po pwede pong makulong hanggang 2 years, po pwede rin po or hanggang 6 years, po pwede rin po na ang fine na akibat nun ay aabot ng 2 to 5 million. So regardless kung ikaw ay government agency or isang private company. But again, as to the person po, Commander, no, pag government official po yung napatunayang nag-commit niyan, may karampat na disqualification. Doon naman po sa atin, kunyari magkaaway tayo, at ayoko naman maging kaaway ka, Commander, no? Pero kung sakaling maging magkaaway tayo at nag-release ka ng conversation natin sa social media, violation rin po yun ng privacy, Data Privacy Act. Dahil po, lalo na kung yung conversation natin, merong picture ko o merong mga impormasyon na patungkol sa akin. Nandyan yung kunyari, sinare ko sa'yo ang government ID ko na passport, no? O sinabi ko sa'yo yung impormasyon ko tungkol sa aking edukasyon at inilabas mo ng walang basihan o pahintulot ko. Again po, pwede po yun mag-fall doon sa mga criminal liability, no? At bukod po doon, pwede po namin kayong impose ng administrative fine. So, regardless po whether government or private company or private person, mag-fall po lahat yun sa Data Privacy Act. Kasi yung pag-share po, no, is processing yun. Dapat may basihan yun. Kaya nga, naalala nyo kung yung may issue na nagvi-video sa public yung isang ahensya, tas pinost sa isang private individual, no, nang hindi natin alam kung bakit pinost doon, po pwedeng may potential na violation yun.
1: Kaya ako tinanong, Yusek Jose, kung mayroon bang pagkakaiba sa treatment kapag ang isang data ay hawak ng isang government entity versus sa isang private individual. Kasi I understand, may exception.
0: Yes.
1: So, para lang sa kalinawan ng ating mga manonood, ano ba yung mga exception na ito na as a general rule, bawal if it involves yung mga personal data. Pero sa mga government, especially yung mga law enforcement agencies, may exemption.
0: Yes. Magandang point yan, Commander, no? Ang laging tingin ng tao sa privacy, kailangan may consent. Kailangan laging may consent yung tao. Pero tulad ng sinabi mo, Commander, no? Kapag po ang mga magpuproseso ay law enforcement agencies o kapag po isang ahensya na merong investigatory power, may mga exception po yun. Ibig sabihin po, hindi na po nila kailangan maghanap ng basihan sa batas kasi mismong yung batas po, nire-recognize na po yung kapangyarihan nila na po pwede nilang iproseso to for certain reasons. Either yung law enforcement power nila, yung investigation powers nila, o merong batas na nagsasabing po pwede po nilang gawin iyon. Yun naman po yung difference in terms of yung sa kung paano nila pwedeng iproseso yung datos. As compared dun sa sinasabi ko kanina, Commander, na yung magiging treatments in terms of violation, no?
1: Yes.
0: So yun yung difference nila.
1: Yun. So balik naman tayo doon, Yusek Jose, doon naman. Na-clear natin yun, yung pagdating sa mga government entities, especially yung mga layas natin, law enforcement agencies,
0: yes,
1: may mga certain exception,
0: yes,
1: na po pwede nilang ilabas yun. But kung ako ay isang ordinaryong mamamayan, kapag ako ay nakakaranas ng deepfake, mayroong issue ng identity theft, yung mga unauthorized use ng mga personal information ko, ano ba yung dapat na unang gawin kung ako ay nabiktima? Katulad ng example mo kanina, nag-away tayo at bigla akong nilabas yung mga personal. Ano yung magiging unang hakbang mo sa pagpigil? Kaya mo bang, ikaw ba

0: as a private individual, pupunta ka sa police, pupunta ka sa NPC, pupunta ka sa social media platform para sabihin mo na, ay, i-take down nyo ito. Alam ko kasi may proseso.
1: Yes. Commander, pwede mong simultaneous na gawin yun, no? Unang-una, dapat, kung kunyari, sa sitwasyon natin kanina, no, ang gagawin ko, lalapitan kita at sasabihin ko sa'yo na pakitanggal yung post mo dahil hindi ko ito binibigyan ng pahintulot na iproseso yung datos ko. Ngayon, kung ayaw mo naman or dahil talagang masama ang loob mo sa akin, Commander, no, pwede pong ang susunod na gagawin mo is ipre-preserve mo yung evidence. Ibig sabihin, ikaw ay magsiscreenshot na talagang may nangyaring pagproseso ng iyong datos. Kasabay po ni noon, pwede po kayong lumapit sa PNP ACG, no, para po imbestigahan kung talagang sa'yo ba galing yung pag-post, no. Pwede rin po kayong magreklamo sa National Privacy Commission. Dahil po, yung pag-post mo ng datos ko is processing violation, potential violation, no. So, unang-una, contact the person. Kung hindi man po yung person, pwede rin po kayong mag-attempt sa social media platform. Dahil meron po tayong tinatawag na right to rectify, right to erase, no, yung ating paggamit ng personal na datos. So, yun po yung i-assert ko sa'yo, Commander. Sabihin kong paki-takedown yan, nag-o-object ako sa pagproseso mo ng datos ko. Kung hindi mo ginawa, pwede tayong pumunta sa social media. Ngayon, kung hindi pa rin ginawa ng social media, po pwede na po tayong magreklamo. Actually, pwede namang sabay yun, no. Ang importante lang, mabigyan ka ng oportunidad yung nagproseso na gumawa ng remedial measure. Kumbaga, parang baka, Commander, in the heat of the moment lang na talagang nung nag-away tayo, no, in the same way, po pwede rin pong pumunta sa CICC.
0: Yes.
1: No? Kasi po ito ay mga katulong naming ahensya sa pag-combat ng mga cyber threats or wrongful processing ng datos ng isang tao.
0: Tsaka idagdag din natin, Yusek Jose, no, maliban dun sa violation ng Data Privacy Act, meron pang additional na kasong pwedeng ma-file doon sa ika nga ay sa offender. Yun nga yung violation ng Anti-Cybercrime Act,
1: yes,
0: natin. No? Pwede nga yun ang idulog natin sa,
1: yes,
0: sa concern law enforcement. So putulin muna natin dyan, Yusek Jose, yung ating diskusyon para mas mahaba pa yung ating magiging pag-uusap mamaya. Hindi lamang deepfakes ang dapat nating pag-ingatan. Sa digital world, patuloy na nagbabago ang mga paraan ng panloloko mula sa online scams, phishing, hanggang sa identity theft at AI-powered cyber attacks. Poproteksyonan ng gobyerno ang publiko laban sa mga bagong banta at bilang ordinaryong netizen, ano ang dapat nating gawin para hindi tayo malinlang o maging biktima? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng inyong The Commanders.
2: Mamaya sa agenda, nakuryente na Solar Boy Leandro Leviste. Pinadadampot na ng korte kaugnay sa umano'y ghost electricity, arrest warrant, maliit na bagay raw ayon sa kongresista. May balato sa proyekto, 120 million pesos natanggap umano ni former DPWH official Roberto Bernardo mula kay Zaldico. Exclusive, COA nanindigang iligalang paggasta ng confidential funds ng opisina ni BP Sara. BP Sara at ama na si FPRRD may joint account ayon sa BPI witness. Dalawang time deposit, umabot umano sa 96 million pesos. Isa pang exclusive, detained big time drug personality sa Cebu, may mga transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. Freeze order laban sa assets, aprobado na. I-refund mo ako, Reina Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respiso, kumasa sa drug test challenge ni DILG Secretary John Bicremulia. Gastos, pinababayaran sa kalihim. At fangirling successful, Alex Ayala, guest sa podcast ng tennis idol na si Maria Sharapova.

At nagbabalik po ang inyong The Commanders. Manatili po kayong nakatutok. Tinatalakay po natin ngayon at ang AI na kinikilala natin bilang bagong digital threat sa ating national security. Balik tayo doon na Yusek kasi doon sa maganda nating discussion. Ang tinatanungan natin diyan is sa dami ng personal information na ibinabahagi natin online, masyado na tayong

0: independent. In fact, naka-upload na minsan yung ating mga personal data. Kung ako ay hindi masyadong pamilya, kung ano ba dapat ang ilalabas, prone ako na maging biktima. So ang pinakamalaking issue palagi is yung privacy risk na hindi naman napapansin ng ordinaryong Pilipino. Yes. So bilang kinatawa ng NPC, how can we increase yung awareness ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bata? Ang nakakatakot kasi ngayon, Yusek Jose, alam natin, yung mga elementary students natin, may mga cellphone na. Yes. Yung simpleng pagpicture nila, pinos yung kanilang mukha at magagamit na yan sa deepfake. Yes. Gaano ka-importante na aware yung ating mga kabataan ngayon, o it's high time ba na itong mga ganitong curriculum ay maisama na as early as yung elementary, primary education? At ano magiging papel ng mga magulang na hindi naman kasi natin mababantayan at paulit-ulit natin sinasabi na mag-ingat? So ano magiging papel ng household to make sure na hindi mabibiktima yung mga bata natin?
1: Yes. So ganda ng mga tanong mo, Commander. No? In fact, ito yung mga ginagawa namin yun sa NPC. Magkakaroon kami ng partnership with DepEd, no, para maging maisama na po ito sa curriculum, yung privacy at saka yung digital hygiene ba sa online space, no. Pero isa po sa pinaka-epektibo na paraan para po maprotektahan natin yung ating mga sarili is talagang awareness. Kailangan alam natin, kasi sabi mo nga, Commander, no, tayo na mismo yung naglalagay ng impormasyon, no. Lagi kong sinasabi, Commander, yung Pilipinas, very communal na community yan. Mahilig tayong mag-share, di ba? Naturally, tatanungin mo, may asawa ka na ba? Saan ka pinanganak? Kailan ang birthday mo? Pero kailangan natin baguhin yung mindset natin, no? Kasi hindi na simple yung ginagalawan nating mundo. So awareness po, sa mga tao po, yung pagpo-post po natin, wag, kung hindi naman po kinakailangan talagang i-post, wag na po nating i-share. Bakit ko sinasabi yan, Commander? Kasi yung mga cyber criminals, pinagsasama-sama nila lahat ng impormasyon, no, na po pwedeng makita nila, whether pinost mo sa isang social media mo, tapos nakita sa Google search mo, no. Lahat yon nagiging source para ikaw ay targetin ng isang tao. Mahilig mag-post ng currently in Boracay, no. Yan pong mga yan, bigyan natin sila ng oportunidad para salakayin tayo, whether sa online space or sa physical space. Bakit ko sinabi, Commander, kunyari, meron kang kapitbahay, Facebook friend mo, no, sinabi mo, everyone in the family nasa Boracay, ano po yung binibigay natin doon? Binibigyan natin ng vulnerability yung ating buhay kasi alam nilang walang tao sa bahay natin. Ganon din po sa online space. Yung pagbigay natin ng information, passport information, kung saan tayong nag-aral, sino yung boss natin, sino yung magulang natin, saan tayong nagtatrabaho. Lahat po yun, potential na pwedeng magbigay ng impormasyon sa isang cyber criminal para ipagsama-sama yung impormasyon. Sample lang, no, Commander, meron kami naging kaso before, nag-selfie siya sa opisina. Hindi niya alam na yung background niya computer with mga personal information. So pag zinom ng cyber criminal, nakita yung mga personal information. So yung mga simpleng bagay po na ganun, na akala nga natin walang epekto, no? Pero hindi po ba kayo nagtataka bakit kayo nakakakuha ng mga texts, ng mga phishing attempts? Kasi po pwedeng simpleng pumunta ka sa mall, nag-sign up ka sa isang sign up sheet, binigay mo yung number mo. So kailangan tayong mag-practice. Kailangan ba talaga na ibigay natin yung mga personal na datos natin, no? At dito rin po mahalaga yung partisipasyon ng magulang. Kasi po yung protection natin sa online space, role po yan ng government and role din po natin at ng ating magulang for the minors, no? So kinakailangan po hindi unlimited yung access ng mga bata sa telepono. Alam natin yung ginagawa nila at tinuturuan po natin sila kung ano ba yung dapat na ipopost, isi-share, kung sino yung dapat nakausap. Kami naman po sa National Privacy Commission, Commander, meron kaming proyektong tinatawag na Kabataang Digital. Ito po ay umiikot kami sa buong Pilipinas para makipag-partner sa mga eskwelahan para po makausap, mabigyan ng awareness ang mga estudyante, ang mga guro at yung mga magulang po ng mga estudyante. Doon po namin tinuturo ano yung dapat mong gawin, ano yung hindi mo dapat gawin, sino yung dapat mong kinakausap sa online space at sino yung hindi. At yung mga responsibilidad ng teachers, kasi mga teachers natin, Commander, ang hilig din mag-post picture ng estudyante, no? Especially ang health, ang educational information ay sensitive personal information, no? So talagang whole nation approach po yung ginagawa namin, no? Bata, matanda, nasa edad na gitna, no? Lahat po binibigyan na

0: namin ng awareness programs.
1: Nabanggit mo, Yusek Jose, no, lahat na nga halos ng mga personal information natin ay nandun na sa cellphone natin, yes, na sa mga gadget, kasi gumagamit tayo ng mga e-wallets, yung mga social media sites natin, yung YouTube, yung Facebook, X, at kung ano-ano pa, nire-require ang telepono, nire-require ang email.
0: Yes.
1: So, yung mga, may mga information na yon ay hindi na iiwasan. Ako, I must admit, nakaka-receive ako ng mga spam email, spam text messages. Ang tanong ko ay doon sa mga service provider, ang NPC ba ay may ngipin to run after those service provider na nag-share, although hindi na mahirap patunayan 'yon kasi kailangan maimbestigahan. Ang NPC ba ay mayroong authority to conduct investigation?
0: Yes, so Commander, in fact, tinanong mo kanina, meron pwede ba kaming mag-visit sa isang, yes, controller o kumpanya? Yes. Whether announced or unannounced, pwede po kaming mag-visit, no? Pwede naming tignan kung pinapatupad ba nila yung mga security measures nila. Pwede rin po naming ipatigil yung pagproseso nila. Ibig sabihin, pwede kaming mag-issue ng cease and desist order, no? Na hindi nyo pwedeng ipagpatuloy yung pagproseso ng datos. Ginawa na po namin yan sa ibang mga online lending applications. Mm-hmm. Nag-issue kami ng cease and desist order. Kami rin po ay may karapatang ipa-permanently stop yung inyong pagproseso. So, kung sa ngipin at ngipin lang, Commander, meron naman po, no? Ang difficulty lang, of course, yung pag-trace, no? Kaya nga nakikipagtulungan kami sa iba't ibang government agencies tulad ng DICT, CICC, maging BSP, kasi depende po sa nangyaring ano yan, attack, no, or Securities and Exchange Commission. So, lahat po 'yon ginagawa namin. In fact, nagvi-visit kami sa mga companies, no, even government agencies to determine whether sinusunod niyo po ba yung alituntunin ng National Privacy Commission.
1: Na-mention mo yun, sir, no, meron kayong authority to visit and monitor. So, you exercises regulatory function,
0: yes,
1: over this whether it's a government entity, whether it's a private entity. So, sa side, sir, ng NPC, kapag nagka-conduct kayo at nag-i-implement kayo ng inyong mga visitorial power or inspection power, sir, paano natin malalaman na isang website application o yung kanilang online services ay ligtas at sumusunod doon sa parameters ng privacy protection? At paano natin, hindi naman regular, paano yung frequency ng inyong monitoring to make sure na naka-align lahat at sumusunod yung ating mga, especially yung mga government entities natin na may mga mini-maintain na databases?
0: Of course, tinitingnan natin, Commander, kung yung mismong server ba na ginagamit nila is secured, no? Meron tayong regular monitoring ng mga servers nila, no? Sabi mo nga, hindi naman po araw-araw mache-check natin to. Kaya it's also a, kumbaga, principle of trust, no? Kung kayo ay mag-violate, eh may karampatang penalty po yan. Kaya po ini-encourage lagi namin na merong kayong sa mga budget nyo for cybersecurity tools. Nandyan yung data loss prevention tool, yung as simple as an antivirus, encryption. Lahat po ito, mga alituntunin namin na paulit-ulit namin sinasabi sa mga government agencies. Kasi sa dami po ng ahensya natin, tama rin po kayo, Commander, eh mahirap po na araw-araw i-check yung kanilang mga compliance, no? Pero pag nag-on-site visit kasi kami, Commander, meron kaming ticketing system, eh.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, kung kulang ka ng security, i-check namin yon. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para mag-explain at ayusin yung iyong sistema. Ngayon, kung hindi pa rin, babalik kami sa inyo at ngayon i-issuehan namin kayo ng penalty o kakasuhan namin kayo.
1: Parang part yun ng audit.
0: Yes,
1: kapag,
0: parang part ng audit.
1: Ino-audit, this time, hindi yung pera ang ino-audit nyo.
0: Yes.
1: Ito naman yung kanilang kung paano yung nila napoproteksyonan yung data. And speaking of audit, speaking of on-site inspection and visitation, ang tanong ko, Yusek Jose, do you have enough personnel and manpower and other resources to really sustain at ika nga ma-institutionalize itong regulatory power over, particularly dun sa mga government agencies?
0: I think, Commander, yan ang pinakamagandang tanong mo sa lahat ng naging tanong mo, no? Sana may nakikinig sa atin mula sa DBM, no? Pero to
1: ilan
0: be frank,
1: ilan ang personal complement ng NPC?
0: Ang plantilla ho namin nasa 150. Pero imagine mo,
1: covering the whole Philippines,
0: the whole country and the whole 120 million Filipinos, no? Kasi lahat po ng Pilipino ay data subject. Wala pa dyan yung mga residenting foreigner na nandito. So, talagang medyo kulang ho yung aming personnel. At syempre, dahil kalaban rin ho namin in terms of sa salary yung mga private companies, eh yung aming mga technical people, eh medyo mabilis ang turn around, no? Kasi syempre, hindi naman po natin mapipigilan ng tao na tumanggap ng trabaho mas malaki ang sweldo. Pero ganun pa man po, sinusubukan natin na talagang mapaigting yung servisyo natin, no? Kahit sa, let's say, meron kaming 2,000 complaints, no? Yung aming mga abogado at kami yung mga komisyon, kami yung tatlong mga commissioner, halos sunod-sunod po yung pag-a-adjudicate ng cases. So kung meron pong nakikinig mula sa ating DBM, no, talagang kulang ho yung aming manpower. Kung po pwede nyo kaming bigyan ng mas maraming plantilla na posisyon. At hindi lang ho yun, yung mga technical personnel. I think ang medyo kailangan baguhin sa ating gobyerno ngayon, medyo taasan na po yung sweldo ng ating mga technical na tao. Ang isang, let's say, ang isang analyst po, ang isang technical analyst, hindi naman po magbabasa ka lang, alam mo na yung sagot, no? It takes time to become knowledgeable to a certain aspect ng isang bagay, no? So sana po, medyo yun po yung mga baguhin natin sa ating mga pasweldo at sa number ng plantilla.
1: Dudugtungan ko yun, sir. May mga nanonood tayong mga mambabatas at hindi pa naman na ipapasa yung budget for 2027. Yes. Baka pwede pang maihabol, sir.
0: Oo.
1: Sa huli, sir, ano po ang tatlong pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin ngayon para mas proteksyonan ang ating personal data at maiwasang maging biktima ng privacy violation. Bigyan kita, sir, ng pagkakataon to give as gentle reminder sa ating mga viewers.
0: Sa ating pong mga manonood, no, medyo cliche, Commander, pero talagang mag-isip ka muna bago mo i-share, no? At hindi lang i-share, mag-isip ka muna bago mo i-download o gamitin yung isang application. Huwag lang po tayong sunod ng sunod sa trend na dahil uso po ito, ibibigay na natin. Hindi po natin alam, hina-harvest na po yung ating datos at eventually, magugulat na lang tayo na ginagamit na yung ating datos sa hindi magandang paraan. Pangalawa po, sa dami ng deepfake ngayon, stop and verify, Commander. Ibig sabihin, pag may tumawag sa inyo na hindi nyo alam yung kung sino nanghihingi ng pera or merong video na pinadala sa inyo na akala mo yung boss mo o magulang mo pero hindi pala, mag-isip po muna tayo, no? Dahil talagang makatotohanan na ngayon yung mga audio and video. Kaya kinakailangan na hindi tayo magpanic. Alam mo kung bakit sa ating manonood and commander, psychological attack po kasi itong mga to. No? Kumbaga parang pinagmamadali tayo dahil may emergency. Pero kung iisipin natin, kung talagang may emergency po, pwede mong tawagan yung concerned na tao at tanungin mo na lang yung taong yun. Pangatlo po, bukas po ang National Privacy Commission. Kung meron po kayong naging insidente or meron kayong gustong ireklamo, pwede rin nyo pong puntahan ng aming website. Pwede po kayong pumunta sa amin, sa opisina namin, dito po sa May Quezon City, sa May Timog. At of course, yung social media po namin. No, sumasagot po kami, actively kami sumasagot sa aming
1: mga hotline kayo,
0: social media. Hotline po namin, meron po kaming telepono, no? Pasensya na po, i-share ko na lang yung number namin. Yes, yes. At hindi ko na memorya, no? Pero meron rin po kaming hotline, pwede nyo po kaming tawagan. So, yun po, no? Mag-ingat po tayo. We really live in a different world now. Kaya yung datos mo, ikaw lang makakaprotekta niyan, no? Of course, katulong po yung gobyerno.
1: Bitin lang tayo sa oras, Yusek Abilarmino. Pero maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang kaalaman na ibinahagi natin sa ating mga manonood. Sa ating talakay ngayong araw, isang bagay ang malinaw. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, pero kasabay nito ang pagdami ng mga bagong digital threats. AI, deepfakes, online scams at disinformation, hindi na lang to mga banta sa digital world. May totoong epekto ito sa ating seguridad at araw-araw na buhay. Maaaring hindi natin kontrolado ang teknolohiya, pero kontrolado natin kung paano natin ito gagamitin at kung paano tayo mag-iingat. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang The Agenda. Ako si Retired Brigadier General Gene Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Mamaya sa agenda, na kuryente na. Solar Boy Leandro Leviste, pinadadampot na ng korte kaugnay sa umano'y ghost electricity. Arrest warrant, maliit na bagay raw, ayon sa kongresista. May balato sa proyekto, 120 million pesos, natanggap umano ni former DPWH official Roberto Bernardo mula kay Zaldico. Exclusive, COA nanindigang iligalang paggasta ng confidential funds ng opisina ni BP Sara. BP Sara at ama na si FPRRD may joint account ayon sa BPI witness. Dalawang time deposit, umabot umano sa 96 million pesos. Isa pang exclusive, detained big time drug personality sa Cebu, may mga transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. Freeze order laban sa assets, aprobado na. I-refund mo ako, Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respiso, kumasa sa drug test challenge ni DILG Secretary John Bicremulia. Gastos, pinababayaran sa kalihim. At fangirling successful, Alex Ayala, guest sa podcast ng tennis idol na si Maria Sharapova.
2: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
3: Ako naman si Dexter Galito. Basura na naman, hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
2: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
3: Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Politico Nightly.

0: the last report was in France and Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also siyempre DFA and the House of Representatives.
1: Passport cancellation, sir, is that an option?
0: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
2: Inilabas na ang arrest warrant laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ito'y kaugnay sa naudlot niyang pangako na magbigay ng kuryente.
3: Bukod sa kuryente, anomalya rin ang laman ng ibang proyekto ng gobyerno. Sa flood control projects, uso raw ang balato.
4: Sa impeachment trial naman, namumurong balikan ng prosekusyon ang confidential fund issue ng pangalawang pangulo. Ayon kasi sa COA, illegal ang paggasta ng pondo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Nakuryente na! Solar Boy Leandro Leviste pinadadampot na ng korte kaugnay sa umano'y ghost electricity. Arrest warrant, maliit na bagay raw ayon sa kongresista. May balato sa proyekto. 120 million pesos natanggap umano ni former DPWH official Roberto Bernardo mula kay Zaldico. Exclusive COA, nanindigang illegal ang paggasta ng confidential funds ng opisina ni VP Sara. VP Sara at ama na si FPRRD may joint account ayon sa BPI witness. Dalawang time deposit umabot umano sa 96 million pesos. Isa pang exclusive detained big-time drug personality sa Cebu, may mga transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. Freeze order laban sa assets, aprobado na. I-refund mo ako. Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio, kumasa sa drug test challenge ni DILG Secretary John Vic Remulla. Gastos, pinababayaran sa kalihim. At fangirling successful, Alex Ayala, guest sa podcast ng tennis idol na si Maria Sharapova.

0: Pinadadampot na ng korte si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito'y dahil sa umano'y ghost solar projects ng kumpanya ng kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Sa gitna ng kanyang patong-patong na legal battles, isang korte na sa Makati ang nag-utos na arestuhin si Batangas Representative

0: Representative Leandro Leviste. Batay sa arrest warrant na may petsang October 5, 2026, pinaaaresto ng Makati City RTC Branch 235 si Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. May piyansa itong 72,000 pesos. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Bagaman sa isang social media post, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at sinabing huwag silang mag-alala dahil anya maliit lang ito kumpara sa iba pang nangyayari sa bansa. Matatandaang noong Mayo kinasuhan ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin si Leviste at lima pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y kabiguan itong gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng nakuhang 25-year legislative franchise. Kabilang na rito ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa remote at underserved na mga lugar sa bansa. Kinumpirma ng DOJ na noong September 29, 2026, nag-file na sila ng information sa Makati RTC kaugnay sa kaso. Ayon sa ahensya, nakitaan ng prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na tahasang pinabayaan at binigo ng SPSBC ang mga pinangakuan nito ng serbisyo sa ilalim ng kanilang franchise. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nila ang warrant itong Miyerkules ng umaga.
1: The last report, it was in France, saka Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
2: Passport cancellation, sir, is that an option?
1: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
0: Noong nakaraang buwan lang ay sinabi ni Attorney Tony Lavinia, abogado ni Legarda, na nasa France si Leviste para tulungan ng ina na nagpapagamot ng kanyang lung at autoimmune condition. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.

0: 120 million pesos mula kay Zaldy Co. Ganyan kalaki ang natanggap daw ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mula sa umano'y balato scheme sa mga infrastructure project ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni John Reese Calata.
1: Ibinunyag ng state witness at dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo ang umano'y balato scheme sa government infrastructure projects. Sinabi ito ni Bernardo sa kanyang pagtestigo sa graft case trial ng pugante at resigned congressman na si Zaldy Co. at ilang DPWH Mimaropa officials sa Sandigan Bayan 5th Division, kaugnay ng umano'y maanomalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon kay Bernardo, sangkot siya mismo sa nasabing kalakaran. Gayon din si Co. at ex-Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Batay sa judicial affidavit ni Bernardo, tumanggap siya ng aabot sa 120 million pesos mula kay Co. noong 2023, 2024 at 2025 bilang token of gratitude. 1% anya ito ng 25% ng kickbacks na nakukuha ni Co. sa infrastructure projects. Nakakatanggap din daw ng 1% dito ang kapwa state witness na si Alcantara. Bukod sa 120 million, sinabi ni Bernardo na nakatanggap din siya ng 30 million pesos, tig 10 million noong 2023, 2024 at 2025. Sa oras daw na matanggap niya ang deliveries ng pera na nakalagay sa paper bags at sealed cartons, magpapadala sa kanya ng mensahe si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan na ang kanyang mga natanggap na pera ay mula kay Co. Ginisa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 5th Division si Bernardo nang amining basta-basta lang itong nagpapasalamat at tinatanggap ang pera nang hindi tinatanong kay Pacanan kung saan nagmula ang perang ibinigay umano sa kanya ni Co. Ayon kay Bernardo, ang alam lang niya ay powerful daw kasi si Co dahil hawak nito dati ang House Committee on Appropriations. Para sa agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
2: Bago pa maranasan ng mga Pilipino ang mainit na panahon, nauna nang uminit ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dison. May bumigay na naman kasing flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga. Utos ng kalihim, imbestigahan ang mga nasa likod ng proyekto. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
3: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dison matapos mabalitaang may nasira na namang flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga.
4: Papaimbestigahan ko na yan at yung kontratistang gumawa niyan at yung mga involved diyan kasi ano yan, hindi biro yan, diyan ako talaga nagagalit eh.
3: Para malaman ang buong detalye, pupuntahan daw mismo ni Dison ang lugar sa Biyernes. Kanina, ininspeksyon ni Dison ang newly rehabilitated 56-year-old Dimaselang Bridge sa Maynila.
4: Lahat to pinalitan, kaya sinara to eh. Ang problema, syempre, pagka nagsasara tayo ng ganyan, ang laking perwisyo sa mga kababayan natin. So kailangan talaga mabilis yung trabaho.
5: Sa October 20, madadaanan na ng publiko ang Dimaselang Bridge, inaasahan ng ginhawa sa daloy ng trapiko sa paparating na undas, lalo't malapit lamang ito sa Manila North Cemetery.
3: 160 million pesos ang halaga ng proyekto na ayon kay Dison ay pulido raw ang pagkakagawa.
4: Yan yung mga expansion joint na yan. Yan yung lagi kong chinecheck kasi yan yung minsan hindi maganda ang pagkagawa niyan. Pero kitang-kita mo ang linis ng pagkagawa pag na-espalto to. Talagang makikita yung quality ng trabaho.
3: Pero kung ang Dimaselang Bridge na gawa na, ang Aquino Bridge sa Tarlac City, hindi pa rin.
4: Mas komplikado yung Aquino Bridge kaysa sa Agana. So nakikipagtulungan ngayon ng DPWH sa final design. Tingin ko masisimulan na rin yon soon.
3: Ayon kay Dison, pwede namang gamitin muna ang Bailey Bridge bilang alternative na daanan. Para sa agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila namumuro na si VP Sara. Tinawag kasi na illegal at irregular ng COA ang paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Ibinisura ng Commission on Audit ang motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential fund transactions nito. Sa isang resolusyon, sinabi ng COA na irregular at illegal ang nasa higit 73 million pesos worth of confidential fund disbursements ng OVP from December 21 to 31, 2022. Base raw kasi sa investigasyon ng ahensya, hindi ito suportado ng complete documentation at lumalabag sa proper guidelines ng disbursement process. Sa petisyon ng OVP, sinabi nito na bilang bahagi ng supporting documents, wala umanong nangyaring anumang untoward incidents Ebidensya raw ito ng tagumpay ng isinagawang information gathering at surveillance activities na ginastusan ng confidential funds. Pero sagot ng COA, this argument does not hold water dahil kinakailangan pa rin ng supporting documents kung nagkaroon man ng reward sa informers na nagsagawa ng information gathering. Paninindigan ng COA, ang patuloy na non-compliance ng OVP sa pagpapasa ng sapat na documentation ay equivalent to gross negligence amounting to bad faith. Tinukoy si VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey bilang mga opisyal na liable sa disallowed expenses. Para sa Agenda, Josh Malimban, Binary News Channel.
0: Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng COA resolution. Sa kabila nito, inasahan na raw nila ang posibilidad ng desisyon at handa raw silang sumagot sa appropriate legal and institutional channels. Sumentro sa joint account ni na VP Sara at former President Rodrigo Duterte sa BPI ang day 35 ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, tinangka o manong itago ng mag-amang Duterte ang nasa 96 million pesos sa pamamagitan ng manager's checks. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano nang latest sa paglilitis?
7: Corina, lumutang o naka-float ang mahigit 41 million pesos mula doon sa BPI joint account ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung tinutuntunan na money trail ng House Prosecution para patunayan ang umano'y pattern ng pagtatago ng pera. Taong 2010, merong 40.65 million peso time deposit ang mag-ama sa BPI Julia Vargas. 12 beses itong ni-renew, kaya kasama ang interes lumaki ito sa 41.7 million pesos. 2011, nag-mature ang time deposit. Ginamit ang buong halaga para bumili ng manager's check. Dito na pumasok yung pagkalutang ng pera. Kapag ginawang manager's check ito, nababawas ito sa account ng kliyente at nililipat sa settlement account ng banko habang hindi pa nagagamit ang cheque. Tinanong ang prosekusyon kung ano ang relevance nito, gayong hindi naman daw sakop ng termino ng bise ang nasabing transaksyon.
8: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
9: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
8: At proving concealment?
9: Yes, sir. Ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish sa baseline.
7: Kaya tanong ni Senator Judge Bam Aquino, normal daw ba ang ganitong galawan? Ngayon lang daw niya nalaman ang ganitong umano'y scheme. Pero giit ni BPI witness Marwin Galvez, hindi pambihira ang hindi nagagamit na manager's check. Walang nakatakdang purpose ng nasabing MC.
10: Sorry, hindi nagagamit o hindi talaga ginagamit? Parang purposefully, yan kasi yung point ni prosecution eh. Parang sinasadya na hindi gagamitin para mawala sa account at bumalik. Ito ba'y normal na practice or this is just a, like a theory of the prosecution or is this actually done by people in the banking industry?
11: Your Honor, as to purposely being done po, I cannot comment on
10: Sorry.
11: That.
7: Hindi lang 41 million ang tinutuntunan. Ayon sa House Prosecution, may isa pang 55 million peso time deposit na dumaan umano sa parehong proseso. Nasa 96 million pesos ito lahat na sinasabi ng prosekusyon na kalaunay muling nagsama sa BPI Julia Vargas at ginamit umano para bumili ng mga insurance policy. Kolina, lumutang na rin yung pangalan ni Sammy Uy. Siya yung payee umano noong 2016 ng 16 million peso manager manager's check mula nga doon sa joint BPI account na mag-amang Duterte. Lumabas din yung four separate amounts of 20 million each para naman doon sa purchase ng mga insurance product. Kung matatandaan natin, itong si Uy yung nakilalang naiugnay sa mga Duterte na dating pinangalanan ni former Senator Sonny Trillanes na drug lord umano matapos maugnay sa quote, illegal na drug lab operations sa Davao. Kung matatandaan natin, matagal ng issue itong nabanggit na joint account na para kay Trillanes ay hindi umano na deklara sa SALN. 2017, noong inamin ni FPRRD ang existence ng joint bank account pero nasa 500K lang umano yung laman nito. Sabi ng depensa kanina, Corina, unaware umano si VP Sara sa BPI joint account niya kasama si FPRRD.
12: Sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to, and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No?
13: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
12: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging partisipasyon.
7: Lumabas din sa cross-examination na walang pirma si VP Sara sa signature card para sa application ng manager's check ayon nga sa BPI witness. Balik sa'yo, Corina.
0: So in total, Hana, magkano ang mga year-end na balanse para sa mga bank account ni VP Sara? Kasi hindi lang naman BPI ang nag-testify, hindi ba?
7: Yes, Corina. In fact, nasa 8 witnesses mula sa iba't ibang bangko yung nag-testify before the impeachment court ngayong araw kasama dyan yung BPI. And across all of the 8 banks na nag-testify, yung ending balance ng mga account ng Vice kasama na rin yung sa asawa niyang si Attorney Man Scorpio noong 2022 ay nasa 59 million. Taong 2023 naman ay 71.38 million. Noong 2024 ay 22.25 million at noong 2025 ay 39.09 million. Iginiit ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na hindi raw nila tanggap itong nabanggit na mga total balance dahil hindi pa naman daw nakoconclude itong impeachment case. Mga paratang pa lang naman daw ito ayon sa depensa kaya dapat gamitin ay alleged total balances sa mga account na iniuugnay kay VP Sara. Balik sa'yo, Corina.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Pagdugtungin ang mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Ito raw ang target ng House Prosecution Team bago pagdesisyonan ang pagsantabi sa bribery charges laban sa Vice. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe live mula sa Senado. Dexter.
14: Pinky, isang financial forensic expert ang pangpinali na testigo ng prosekusyon para sa Article 2. Ito ay upang itahi o pagtagpi-tagpiin ang lahat ng mga ebidensyang kanilang ipresenta para sa Article 2 upang mas maunawaan ng publiko itong mga ebidensyang naiharap. At samantala naman, Pinky, ay posibleng balikan ng prosekusyon ang Article 1 o yung alleged na paglustay sa confidential funds matapos itong desisyon ng COA sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi pa sarado ang desisyon ng prosekusyon kung itutuloy nila ang impeachment Article 3. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, pagpapasyahan pa lang nila kung idadrop na ang bribery charges laban kay VP Sara kapag natapos sila sa presentasyon ng lahat ng testigo at ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth.
15: Well, kung maalala ninyo, hindi pa sinasabi, hindi pa final dahil hindi pa naman may isa pa tayong article at hindi pa naman to officially na nadadrop kung ano man magiging desisyon dito ng ating head prosecutor, ay siguro maganda antayin na lang natin.
14: Tiwala ang prosekusyon na matatapos sila sa Article 2 hanggang sa Biyernes. Sabi ni Lead Prosecutor Jervin Luistro, kailangang pagdugtong-dugtungin ng prosekusyon ang mga ebidensyang inilahad na mula sa SEC, PhilJEPS, Land Registration Authority at mga financial institution kasama ang inaasahang testimonya ng BIR. kaya mahalaga niya ang panghuli nilang testigo para sa Article 2 na isang financial forensics expert.
16: We need to connect the dots. And it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
14: Nagmanifest na ang prosekusyon na hangad nitong iharap ang financial forensics expert pero wala pa raw itong formal na request para sa subpoena. Kung voluntaryo namang haharap ang testigo, maaari raw itong hindi na kailanganin. Pinky, posibleng ang balikan o babalikan ng prosekusyon ang pagtalakay dito sa Article 1 o itong alleged na paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasunod na rin ito ng pagbasura ng Commission on Audit sa apila ng kampo ni VP Sara sa disallowed confidential fund na nagkakahalaga ng 73 million pesos ng OVP noong 2022. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, tatalakayin niya muli ito sa impeachment court. Hindi pa naman daw kasi tuluyang sinasara ng prosekusyon ang pagbibista nila sa Article 1. Nanindigan din ang prosekusyon na dahil sa final decision na ang COA, kailangan ng agarang pagbabalik ng nasabing halaga sa kaban ng bayan. Pinky, giniit nga itong si Attorney Capunan na immediately kailangang ibalik na ng kampo ni VP itong 73 million na disallow ng COA. Kung kailan naman niya tatalakayin sa impeachment court itong Article 1, ang sabi ni Attorney Capunan, depende yan. Anytime ay pwede naman niyang isingit dahil ang kailangan lang naman gawin ay mag-manifest siya sa open court at sasabihin na kailangan magkaroon ng judicial notice kaugnay nga dito sa desisyon ng Commission on Audit. Piki.
0: Dexter, siguro may mga nagtatanong bakit kailangan ibalik itong issue ng confidential funds. Dahil nga sa ating big report ngayong araw, dahil binasura yung apela ng Vice President hinggil sa confidential funds. Dahil nung tumatakbo pa yung trial hinggil sa confidential funds, pending pa kasi, hindi ba, yung kanilang apela regarding the confidential funds?
14: Mm-hmm. O, tama ka dyan, Pinky. Dahil nung kasagsagan ng pagbibista at pag-aharap nila ng mga opisyal galing sa COA, nabanggit na nakapending pa yung usapin dito sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund. Yan ay mula dun sa last quarter ng 2022 na ibinigay dun sa Office of the Vice President. At yan ay kailangang sabihin mismo ng prosecution sa open court. Ipaalam sa mga senator judge na meron ng final decision ng COA kaugnay dun sa nakabinbin na sinasabing apila ng Office of the Vice President upang malaman din para makatulong sa kanilang pagdedesisyon sakaling dumating man ang final day ng paghahatol dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Piki.
0: Sabi ni Congresswoman Jenky Luistro, kailan daw i-connect yung dots kaya may tinatawag na expert pero wala pang ang subpoena. Meron na bang usap-usapan sino itong expert

0: posibleng ilabas ng prosecution.
1: Yes, Mickey. Actually, nung mga nakaraang araw, Monday, pagkakaalam ko, ay nabanggit na rin, or nung nakaraang linggo, nabanggit na rin nila, nag-manifest na rin sila sa open court na maghaharap sila ng isang eksperto para dito sa forensics, financial forensics. Kasi kailangan na, Pinky, bago mo maiharap ang isang testigo, mayroong 5 araw na palugit na ibibigay para sa depensa o sa kabilang panig, maging sa korte, upang mapaghandaan din naman nila yung isasagawang cross-examination kung sino man itong ihaharap nila. So, posibleng by Friday ay aabot na ng 5 araw. Ang sabi sa kanina ni Congresswoman Luisto, kapag willing na humarap naman itong isang eksperto na kanilang inimbitahan, hindi na kailangan pa ng supina. Pero hinihintay natin yung kanilang pagmamanifest ulit dito sa open court kung paano nila maihaharap nga. Dahil, may mga pag-object na naman dyan ang kampo ng depensa, Pinky.
0: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Pinababasura ni na Senators Robin Padilla at Bongo sa Korte Suprema ang pagbabago sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Malinaw anila sa konstitusyon na 24 dapat ang basehan kung saan huhugutin ang 2/3 vote. Hindi raw ito usapin ng conviction o acquittal sa bise, kundi pagsunod sa itinakda ng batas. Iba raw ito sa unang tatlong inihaing petisyon na kalaunay ibinasura ng SC dahil petitioners mismo ang dalawang senator judge. Matatanda ang noong September 23, nagbotohan ang mga senator judge para baguhin ang conviction threshold sa paglilitis kay VP Sara.
3: Wala raw halos gagastusin ang Pilipinas sa pagdalo ni PBBM sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. May hirit naman ang Malacanang sa mga isiniwalat na bank records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano ang sabi ng palasyo?
4: Kurina, hindi nagsisinungaling ang mga numero sa bangko. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa takbo ng impeachment trial isang araw matapos silang akusahan bilang nasa likod ng umano'y kasinungalingan na nagpakilalang bagman umano ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
5: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta na makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper ng dokumento. Pero
4: bihirang-bihira lang daw ang mga pagkakataong tampered ang bank records dahil kredibilidad at integridad ng mga bangko ang nakasalalay dito. Noong unang beses bumoses ang palasyo sa impeachment, I quote, in a way, sapat na raw ang napatunayan ng prosecution para makonvict si VP Sara. Pero ngayon, ayaw na raw nilang magsalita muna dahil baka mapagbintangang namumuliti ka na naman. Pero certified records daw ang mga naisiwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa korte kung saan 4.4 billion pesos ang financial transactions ng mag-asawang Duterte mula 2007 to 2025. Mayroon ding ipinalabas ang prosekusyon ng malalaking withdrawals umano mula sa joint BPI accounts ng Vice at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ngayong mainit na naman umano si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko. Ito'y matapos kumpirmahin ng DFA na imbitado siya sa Singapore Grand Prix 2026. May magagastos kaya rito ang gobyerno?
6: Imbitasyon niya ni Prime Minister Lawrence Wong. So, ano yan? Siyempre, hindi tayo halos, wala tayo halos gastos dyan.
4: Ayon sa embahada at Malacanang, kawalan ang hindi pagpunta sa F1 dahil dito anya sa mga gaya ng networking avenue na ito nakakakuha ng potential investments and pledges. Pero hanggang ngayon hindi pa sinasabi ng palasyo kung talagang manunood si PBBM. Ang sigurado lang daw, dadalo ang Pangulo sa dinner on the sidelines of the F1 race dahil si PM Lawrence Wong ang host dito. Base sa official ticketing ng Grand Prix, from entry level grandstands at 228 Singaporean dollars, umaakit

0: Kaya't ang presyo nito sa halos o hanggang halos 2,500 Singaporean dollars. Kuni na alas 7 pa ng gabi dyan sa Pilipinas, lilipad patungo rito sa Singapore si PBBM at ang kanyang 5-day working visit ay nakatuon sa nuclear energy bukod sa trade and investment. Sa ngayon, yan yung pinakahuling balita tungkol sa ika-anim na pagbalik dito ni PBBM sa Singapore. Balik sa iyo, Kurina.
1: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Singapore. Exclusive bank accounts ng detained big-time drug personality sa Cebu, may transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. At Grammy winner Olivia Dean, magpe-perform nga ba sa Pilipinas? Susunod yan sa Agenda.

0: illegal drug transactions.
1: Dito na raw nakipag-ugnayan ang PIDEA sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa mga dokumentong eksklusibong nakalap ng Billionaire News Channel, isa sa mga siniyasat ng AMLAC ang bank transaction ni Abarquez sa isang kumpanya na nakarehistro bilang wholesale trader ng appliances. Ang biggest red flag ayon sa AMLAC ang higit 10 bilyong piso na pinagsamang transaksyon sa bank accounts ng kumpanya na hindi namin muna papangalanan sa kabila ng higit 600,000 lang na subscribed capital nito. Ayon sa AMLAC, base ito sa mga transaksyon ng kumpanya mula 2016 hanggang 2024. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng halagang ito ay galing sa illegal na aktibidad. Pero ayon sa AMLAC at PIDEA, mahalaga na masuri pa rin ito.
0: May posibilidad na yung mga ibang kumpanya ay ginagamit ngayon nito mga drug traffickers para doon ipasok yung mga proceeds, mga pinagbentahan nila ng illegal na droga.
1: Pero may ilang transaksyon na tinukoy mismo ang AMLAC na may posibleng ugnayan sa drug trade, gaya sa bank transfers at deposits mula sa ilang personalidad na sangkot sa isang West African drug syndicate at money laundering. Dahil sa mga nakitang transaksyon ng AMLAC, humingi ito ng freeze order sa Court of Appeals na kalaunay pinagbigyan ng korte. Sakop niya ang 20 bank accounts kabilang ang mga account ni Abarquez at ilang kumpanya. Ayon sa PIDEA, layunin nito na mapigilang mailipat o mawala ang mga asset habang patuloy na sinusuri ang pinagmulan ng mga pera at koneksyon nito sa illegal na droga. Para sa Agenda, Gio Robles, Billionaire News Channel.
2: I-refund mo ako. Yan ang mensahe ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos kumasa sa hamon ni DILG Secretary John Vic Remulla na magpa-drug test siya. Ayon kay Respicio, negative ang resulta. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: No regrets si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa mga paratang na binitawan niya laban sa mga barangay officials sa kanilang lugar nitong Lunes. Pinatikos ni Interior Secretary John Vic Remulla ang paninigaw ni Respicio bilang isang public official. Pero panawagan niya kay Remulla, imbestigahan ang paggamit ng tobacco excise tax sa kanilang lugar. Suspecha ni Respicio, ginagamit ito sa mga ghost projects.
4: Secretary John Vic, gawin mo na lang, ikaw na lang po motu proprio na mag-imbestiga sa aming bayan. Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga tobacco farmers, willing din po, walang problema. Kahit hindi naman tuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito, kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay, kasama nyo na si mayor, kasuhan nyo na po.
3: Giit ni Respicio, itaas ang inilaan na excise tax funds para sa tobacco farmers. Dahil hindi naman nabubuo ang mga infrastructure projects ng mga lokal na opisyal. Pero nilinaw niya na handa siya makipag-negosasyon tungkol dito.
4: Ang status po ngayon ay naipasan na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table.
3: Handa ring basagin ni Respicio ang mga haka-hakang gumagamit siya ng illegal na droga.
4: May tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke. Samahan mo ako. Dalhin mo, bilyonaryo, exclusive, live. Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
3: Ngunit hindi na nahintay ni Respicio si Secretary Remulla. Nagpa-drug test na nga siya at humihingi ng refund. Gumastos kasi siya ng halos 30,000 pesos para sa drug test. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
5: Nanganganib daw na magamit sa korupsyon at politika ang ilang allocation sa 2027 national budget. Sa kabila kasi ng pagtutol ng ilang mambabatas, dinagdagan pa ang pondo para sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasan. Isaiah.
6: Willard Casalubayan po nakasalang sa period of amendments ang 7.2 trillion proposed national budget sa susunod na taon. Mula Willard doon sa isinumite ng Department of Budget and Management na proposed budget dito sa House of Representatives, kasalukuyan niyang inaamyendahan o binabago ng mga mambabatas. At kabilang Willard doon sa nadagdagan ng pondo ay ang Local Government Support Fund o LGSF. Kahit pa, yan ay kinuikestyon ng ilang mga mambabatas.
7: Sa kabila ng pag-alma ng maraming mambabatas sa questionabling Local Government Support Fund o LGSF, sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, tinagdagan pa ng Budget Amendments Review Subcommittee ang alokasyon nito ng higit 4 billion pesos. Ibig sabihin, mula sa higit 58.5 billion pesos ay nasa 62.6 billion pesos na ang pondo. Marin itong tinututulan dahil hindi naman raw ito itemized sa budget. Nasa kamay lang ng Pangulo ang desisyon kung sino ang mabibiyayaan ito. At sa mga nakalipas na mga taon, hindi naman daw mahihirap na lungsod at nabigyan ito kabilang sa naambunan ay ang Quezon City, Naga, Caloocan at Maynila.
8: Talagang pinamumudmod lalo na sa mga pinapaborang LGU, bahagi yan ng paghahanda sa mga eleksyon, no? Ngunit sa halip na bawasan o liitan ito para mabawasan yung pag-abuso, no, lalo pang dinagdagan.
7: Hiling ng ilang mambabatas, buwagin ang LGSF at ilipat ang pondo sa mga programang malayo sa korupsyon at politika.
9: Yung buong LGSF dapat ilipat na sa kalusugan, sa agrikultura, sa edukasyon at yung mga direktang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon. No, kulang na kulang talaga yung pondo bilang paghahanda, gayon din yung mga mitigation measures natin dito sa impact ng Super El Nino.
7: Suwestyo naman ng National Unity Party sa Kamara, isama sa budget ang special provision sa LGSF na kinakailangang mabibigyan ito ang lahat ng probinsya, lungsod at munisipalidad at nakabase ang halaga sa populasyon at antas ng pamumuhay ng mga residente.
6: Willard, kung sakaling ang maaprubahan yung more than 62 billion budget na para sa LGSF, yan ang magiging pinakamalaking pondo para dyan. Simula kasi Willard, base sa ating pagsasaliksik, simula ng mabuo yan noong 2025. Sa unang taon niyan, Willard, ang pondo lang niyan ay nasa 27 billion pesos. Pero this year, Willard, dinoble nila yan sa more than 57 billion pesos. At ang proposed budget nga nila sa susunod na taon ay iangat pa ito sa 62 billion pesos. Bukod dyan, Willard, kabilang na nga rin sa nadagdagan ng pondo, ay ang pondo naman na para sa House of Representatives. Mula sa higit 17 billion peso proposed budget, iniangat na nila yan sa higit 22 billion pesos. Willard.
5: Isaiah, bali nasa ang stage na ang budget deliberations ngayon dyan sa Kamara.
6: Willard, kasalukuyang nakasalang na ito no, sa tinatawag na period of amendments. Iniisa-isa ng mga mambabatas yung mga programa ng gobyerno na kanilang gustong maamyendahan. Base nga doon sa data na nakuha natin, according na rin kay Representative Antonio Tinio, more than 100 billion peso amendments ang gusto nilang maipasok sa budget. Pero kasalukuyan, actually Willard, bago ko umere, no, nagkaroon pa ng maikling debate ang ilang mga mambabatas dahil gusto nilang malaman din kung anong mga programa ng gobyerno yung nabawasan. Dahil kung may nadagdagan, panigurado, may ilang mga programa rin ng gobyerno at ahensya ang nabawasan. Pero until this time, ay hindi pa yan inilalabas sa kanila ng House Committee on Appropriations. Willard.
5: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
2: Naghahanda na ng formal na kaso ang animal welfare groups laban sa isang criminology dean sa Pampanga. Ito'y matapos siyang mahuling minamaltrato ang isang aso sa loob ng campus. Narito ang exclusive agenda report ni Remus Macasero.
10: Huli sa kamera ang umanay Dean of Criminology ng Systems Plus College Foundation sa Angeles City, Pampanga habang malupit na sinasaktan ang isang aso. Maririnig sa video ang malakas na iyak ng aso. Eksklusibong ikunento sa Billionaire News Channel ng founder ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter ang insidente.
11: Nakita ho nila harap na harap yung mga dugo ng aso habang pinapalo siya ng Dean. At inaawat ho nila yung Dean, umiiyak sila, tama na, pero dire-diretso daw ang pinagpapalo ng Dean. So yung time naman na bumaba yung Dean, kala nila okay na, nalapitan nila sana para buhatin, bumalik yung Dean na may dalang dustpan. Yung namang daspan, ginamit niya, yun yung ginawa niyang panulak para maibaba yung dog po.

0: Inaasikaso na ngayon ng Animal Welfare Group ang pagsampa ng formal na reklamo sa nasabing dean at janitress ng kolehiyo. Lumalabas kasi sa kwento ng mga witness na ang janitress ang unang nanakit sa aso bago pa man nakialam ang dean. Agad dumulog sa Police Station 4 ang mga advocate noong Lunes, kung saan hinarap nila ang dean para kunin ang panig nito at humingi ng CCTV footage. Nagbigay na rin kahapon ng kanilang written statement ang mga saksi na piniling itago ang kanilang mga pangalan. Kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang pangyayari.
1: Mas nakakabahala pa nga po kasi isang taong may posisyon, impluensya sa mga estudyante at responsableng tao na dapat nagtuturo ng tama ang sinasabing namuno o namumuna sa pananakit ng isang hayop. Ang mahalaga ngayon sa atin, sana maimbestigahan po ito, managot ang dapat managot ayon sa ating batas.
0: Sa isang pahayag, sinabi ng management ng kolehiyo na inaimbestigahan na nila ang issue. Mariin ding kinondena ni Angeles City First District Representative Carmelo Lasatin ang pananakit sa aso. Nagpadala na rin ng abogado ang kongresista para tumulong sa pag-usad ng kaso. Paalala ng marami, mapatao man o hayop, walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng pamantasan. Lalo na sa isang kolehiyong naguhulma sa mga susunod na alagad ng batas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Patay ang tatlong miyembro ng engineering team ng Dusitani Residence, Davao habang nasa gitna ng maintenance work nitong Lunes. Ayon sa condo hotel, nasa lifting station ang mga ito nang mangyari ang insidente. Sinubukan pa raw nilang humingi ng tulong pero nasawi rin ang mga biktima.
3: Ang report po kasi sa amin that time was a gas leak. So that is why tinawagan nila yung special rescue force namin, which is handling these special cases since may involve tayo hazardous material. Then upon arrival at the scenario, it was reported na may tatlong victims nga tayo dun sa kanilang sewage treatment plant. It was detected na meron presence ng carbon monoxide. Prolonged exposure to that one, pwede po tayong masuffocate, pwedeng mahilo.
2: Sa ngayon, suspendido ang kaparehong maintenance work habang iniimbestigahan ang pangyayari. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang hotel sa pamilya ng mga biktima at nangako ng suporta sa kanila.

0: Pumonte ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 5.3% ang unemployment rate, mas mababa kumpara sa 6% noong Hulyo. Gayunman, mataas pa rin ito kaysa sa 3.9% na naitala Agosto ng nakaraang taon. Paliwanag ni PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, ito'y dahil sa pagdami ng merong trabaho sa agriculture and forestry sector.
1: Malaking dagdag natin dito, 847,000. At more than half dito ay yung growing upadi rice, no? Kasi magsisimula na yung season. Pangalawa, yung sa sugarcane, yung sinabi ko kanina, yung sugar making, Moscovado, dagdag tayo ng 303,000. So basically, malaki ang contribution sa month of August versus July ang agri sector.
0: Ayon naman kay PCCI Vice President for Trade and Industry Brian Ang, bunga ng pagpasok ng bansa sa seasonal employment para sa holidays, ang pagbaba ng unemployment rate. Inaasahang tataas din daw ang hiring na mayroong extended work hours ang manufacturing, retail, groceries at malls. Pero dapat daw bantayan ang tumataas na underemployment dahil maraming Pilipino ang naghahanap ng extra jobs para makasabay sa tumataas na cost of living at inflation.
2: A full circle moment for Filipina tennis ace Alex Ayala as she finally meets her childhood idol Maria Sharapova. Inaabangan ngayon ang guesting ni Alex sa podcast ni Sharapova na Pretty Tough at si Alex naman, fangirl mode on.

0: questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod lang okay.
4: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang southbound lane. Kinumpirma sa Bilyonaryo News Channel ng kampo ni Jeffrey Tupa sa mga alegasyon ni VP Sara na inalok umano siya ng pera at bahay sa Forbes ang dati niyang tauhan. Pero may makakapagpatunay kaya sa paratang na yan? Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Higit pa sa pangakong proteksyon, kinumpirma mismo ng kampo ni Jeffrey Tupas, dating OVP aide at Davao City Information Officer, ang ibinunyag ni VP Sara kahapon na inalok umano siya at ang kanyang pamilya ng pera para tumestigo sa akusasyong tumanggap ang bisa ng mali-maletang pera mula sa dating pulis na si Rodolfo Gasoso Jr. Kung nung una, protective custody lang ang sinabi ng abogado ni Tupas na inalok sa kanya ng mga nagpakilala umanong NBA agents. Ngayon, kabilang na rin daw dito ang offer na manirahan sa Metro Manila kahit pa sa Forbes Park, pati ang pamilya ni Tupas. Inalok umano ng pera na pare-pareho raw nilang tinanggihan. Dagdag pa ni Attorney Cesar Europa, nagbigay daw ng assurance ang NBI na anumang kailangan ni Tupas ay pwede naman nilang pag-usapan. Pinaliwanag din umano ni NBI Director Melvin Matibag na maaari siyang pagkatiwalaan ni Tupas. Una nang sinabi ni Matibag na hindi naman daw sila direktang nagkausap ni Tupas at nagpadala lang siya ng mensahe sa NBI agents. Si Tupas din umano ang nagsabi sa ahensya na nangangamba na siya para sa kanyang buhay. Nang usisain ng Billionaire News Channel ang ebidensya o testigo ni Tupas, sinabi ng abogado nito na bukod sa pamilya ng kanyang kliyente, present din si Kabakan Councilor Rendel Magliwan nang pumunta ang NBI sa bahay ni Tupas. Ayon naman sa abogado ni VP Sara na si Paul Lawrence Lim, hindi raw katanggap-tanggap na nadadamay pa si Tupas sa tangkang pagpapabagsak umano sa bise.
7: Hindi namin kayang ito tanggapin na isang coincidence lamang, no? O parang nagkataon lang na nagsabay-sabay. No? Nakikita namin ito as an orchestrated attack, no? On the Vice President kasi doon lang sa sinumpang salaysay ni Mr. Gracioso. Kasi ang kwento niya, ang dami niyang pinaghatitan daw, no, ng mga maleta. Ang nababanggit lang doon ay yung Vice President at ang pamilya Duterte.
6: Pinunaring muli ng kampo ng bisa si Gracioso na wala raw bago sa mga alegasyon at tila hindi raw naaalala ang mga nangyari bukod sa nakalagay sa kanyang affidavit. Sa ngayon,

0: Bukod sa pag-sumite ng sinumpaang salaysay ng bisis sa NBI, pinag-iisipan pa raw nila kung dapat pa ba itong personal na magtungo sa ahensya. Pinaliwanag din ni Lim ang sinabi ni VP Sara na may conflict of interest umano si Matibag sa pag-iimbestiga sa issue.
1: Hindi mo ba alam kung totoo ba yung paratang? Patulad nga ng mga hinihingi namin mga ebidensya ni Mr. Gracioso, hindi pa nila mabigay. Pero pag pinablish mo na, patulad ng ginawa ni Mr. Gracioso na sa media na, meron na agad bias, tawag dyan sa English nga, witch hunt, no? Or persecution. No? So ginagamit na yung ahensya para doon sa kagustuhan ng nagreklamo kung sino man na sa likod ng tao.
0: May tiwala pa rin naman daw kahit papaano si VP Sara sa NBI dahil hindi raw pwedeng idamay ang buong ahensya sa pagdududa nila sa ilang aksyon nito.
1: Hindi natin masasabi na kunyari mayroong isang tao ng NBI na sumubok, no? Na mag-offer, no? Ng pera o ng bahay sa Forbes o ng ibang bagay pa dito kay Jeffrey Tupas para siya ay makipagtulungan dito sa investigasyon na to. Hindi natin masasabi na yung buong NBI na ang damay, no, dito sa kagagawa na to. No?
0: At ramdaman daw ni VP Sara ang umano'y panggigipit sa kanya. Susunod pa rin daw ang bise sa batas. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Samantala, tinawag naman na outrageous ni NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon ni Jeffrey Tupas na inalok umano siya ng NBI ng pera at bahay sa Forbes Park kapalit ng pagtestigo laban sa dating boss na si VP Sara. Ayon kay Matibag, kung merong ebidensya, mas mainam kung nakasumite bilang affidavit. Ang mga ahente raw na nagsilbi ng subpoena kay Tupas sa kanyang bahay sa Cotabato ay kanya na rin daw pinagpapasa ng affidavits of investigation.
3: Medyo outrageous yung story na yan, ano? We cannot afford na magpatira sa Forbes Park, no? Yung mga nasa witness protection program natin na duma sa proseso, hindi naman natin kaya patirahin sa mga mahal na tiran. Baka kung sa Forbes siguro dyan sa may Sampaloc, baka pwede, no? Pero yung Forbes Park, baka hindi. Kasi again, kung ganyan, gagamitin yung confidential funds para proteksyonan yung mga witness, wala pang 11 days, ubus yan.
2: Hindi raw dapat ipagwalang bahala ang umano'y pagpaldo ng pamilya Duterte sa China ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Dapat daw silipin ang mga transaksyon dahil sa posibleng banta nito sa seguridad at interes ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Nagbabala si Defense Secretary Gibo Teodoro na maaaring magdulot ng severe national security risks ang naiulat na umano'y pagdaloy ng pondo mula China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa pamilya ni VP Sara. Nanawagan ngayon ang kalihim ng masusing investigasyon.
5: Kung mapapatunayan talaga ito at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin nito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
4: Hinimok din ni Teodoro si former Senator Antonio Trillanes na isumite sa mga law enforcement agency ang kanyang mga ebidensya tungkol sa umano'y questionableng pagpasok ng pera sa pamilya Duterte mula China. Una nang nagpahayag ng pag-aalala ang National Security Council at sinabing seryoso nitong tinitingnan ang mga impormasyong inilahad sa impeachment trial. Susuriin din daw ng NSC, kasamang intelligence at investigative agencies, kung may epekto sa national security ang mga naiulat na transaksyon. Kailangan din daw tingnang mabuti ang mga batas tungkol sa foreign aid na tinatanggap mula sa mga kaalyadong bansa, lalo na kung ito ay nagagamit sa pagsulong ng interes ng mamamayang Pilipino o sa pansariling interes lang ng iilang politiko. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
6: The country's finest artists come together for the 2026 Filipino Music Awards. Pero hindi lang talent ang sinerve dahil sa red carpet, sileng ang bawat isa. Yan ang agenda report ni Avia Zunich.
7: Star-studded at talaga namang mala Hollywood feels ang red carpet sa second edition ng Filipino Music Awards na ginanap sa Mall of Asia Arena, Pasay City, Martes ng gabi. Kavogue sa OOTD ang lahat from head to toe. Spotted ang pagdating ng OPM legends na sina Augie Alcacid at asawang si Asia Songbird Regine Velasquez.

0: Habang tila nilaro naman ng girl group na Baby Dolls ang media sa kanilang nakakaaliw na posing. Dumalo rin sa event sina award-winning actress Ashton Olviga, Eileen Alcantara, Arcy Munoz, Kyle Achari at marami pang iba. Muling pinatunayan ng ilang OPM artists ang kanilang husay sa mundo ng musika matapos makakuha ng pagkilala sa FMA. Wagi ang SB19 ng Concert of the Year sa kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. People's Choice Artist at People's Choice Song para sa awiting Visa. Beanie bilang Artist of the Year, Song of the Year and Hip Hop Song of the Year naman for Skustakli at Flo G. Para sa awiting Since Day One. Kinilala rin ang kausayan at dedikasyon sa musika ni Regine Velasquez Alcacid at tinanghal bilang Lifetime Achievement Awardee sa Filipino Music Awards 2026.
1: Thank you very much for this honor. Thank you to Filipino Music Award, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
0: Alay ng Songbird ang pagkilala sa kanyang kabiyak, anak, manager at kapatid na si Kakay. Pamilya at fans na walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa kanya mula noon hanggang ngayon. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
2: Statewide disaster emergency idiniklara sa New York dahil sa measles outbreak. At celebrity couple Aiko Melendez at Juan Mig Bondo, engaged na. Susunod yan sa Agenda.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
2: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, mabagal ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Nagdeklara na ng statewide disaster emergency ang New York dahil sa measles outbreak. 2025 nang magsimulang dumami ang mga kaso ng measles sa US state. Ngayong taon, 108 cases ang naiulat sa buong Estados Unidos. Nasa 3,900 na ang nagkakasakit. Ang measles o tigdas ay isang lubhang nakakahawang sakit. Kabilang sa mga sintomas ang mataas na lagnat, ubo, sipon, pamumula ng mata at mga pantal o rashes.
10: Bantay sarado ng DOH ang posibleng banta ng pneumonic plague sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa isang Russian Plague Research Institute sa Siberia matapos siyang magka-pneumonia sa

0: pa malinaw na dahilan. May mga ulat na posibleng nagmula ito sa aksidente sa laboratorio. Pero giit ng Russia at World Health Organization, mababa ang panganib sa publiko at walang direktang ebidensya na iniuugnay ang pagkamatay sa plague. Sa kabila nito, pinaiigting ng DOH ang pagbabantay, lalo na sa mga paliparan sa bansa.
1: Pinamatsyaga namin yung WHO advisories. Sa ngayon naman, hindi pa siya, kumbaga, hindi pa siya issue of concern for WHO. Tayo po ay nakikipagsangguni din sa ating mga counterparts dito sa ibang bansa. Ang ating Bureau of Quarantine ay talaga namang yun ang mga trabaho, magmatsyag at mag-monitor ng pagpasok po ng ating mga ng ibang bansa na papasok po dito sa atin. Pangalawa po, even yung mga cargo ships na papasok, dahil nga po itong tinatawag na plague pneumonia ay kalimitan po may vector yan, yung mga daga. So pati po yun ay ginagawan din po ng paraan na pag may dumaong na mga barko ay may mga paraan pong iwasan yung pagsalta ng mga daga.
2: Dumarami ang bilang ng mga tinatrangkaso. Ano nga bang mga dapat gawin para maiwasan ang sakit? Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
3: Non-specific acute respiratory infection ang ibang tawag sa influenza-like illnesses o ILI. 25-45% na sanhi nito ay ang influenza virus mismo, pero maaari rin COVID-19, respiratory syncytial virus o RSV, rhinovirus, adenovirus o para-influenza virus. Sa test malalaman kung ano talaga ang dahilan. Halos pare-pareho ang mga sintomas, high grade to moderate fever, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, ubo at sore throat, baradong ilong or runny nose, at minsan may kasama pang gastrointestinal issues. Mabilis na nahahawaan ang mga immunocompromised gaya ng mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit, maging mga laging nagpupuyat, sobrang napapagod at dumaranas ng stress. Uso siya ngayon at mabilis na dumarami ang kaso sa workplaces at sa mga estudyante sa mga paaralan. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Jay Ventic, surge daw ngayon ng mga respiratory viruses at highly contagious ang ILI.
4: So by droplet siya, mabilis siya kumalat. Sa Japan meron na din mga bagong surge ng influenza cases.
3: Maari rin daw nagta-thrive ang mga virus dahil sa climate change.
4: Sa changes ng weather din yun, no? Kaya nag-evolve din yung virus. Mm-hmm. So kaya every year nag-update tayo ng vaccine.
3: Sabi pa ni Doc, maari ding dahil marami ang hindi bakunado laban sa flu. Ang bakuna kasi ang pumipigil na mahawaan ng flu. At kung magka-flu man, ay mapipigilan ang paglala. Kaya dapat itong ginagawa taon-taon. Isa pang dahilan ng mabilis na pagkalat ng mga virus ay ang non-practice of proper hygiene. Ayon sa mga eksperto, kadalasang self-limiting ang viral infection o kusang gumagaling. Ang kailangan ay palakasin ang resistensya. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Aabot daw sa $14 trillion na puhunan sa enerhiya ang kailangan ng ASEAN hanggang 2060. Ito'y dahil sa nakakatakot na epekto ng sigalot sa Middle East. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
6: Nanawagan ng mas patibay na kooperasyon sa rehiyon si ASEAN Secretary General Cao Kim Hoare para maisakatuparan ang mga plano sa sektor ng enerhiya.
7: Recent geopolitical developments and supply disruptions have shown how quickly events beyond our region can affect energy markets, supply chains, and the daily lives of our people.
6: Sa ASEAN Energy Ministers Meeting sa Maynila, iginiit ng mga opisyal na dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan, oras na para palakasin ang energy security. Batay sa datos ng ASEAN Center for Energy, sinabi ni Hoare na aabot sa $14.2 trillion ang cumulative investment na dapat malikom para palawakin ang supply ng enerhiya at tuluyan ng bawasan ang carbon emissions sa rehiyon.
8: For the ASEAN, these pressures brought the familiar reality back into focus. Our economies remain closely connected to developments for beyond our borders. Supply chain disruptions, thousands of kilometers away can reach our industries, our power systems, and eventually the household budgets of our people.
6: Iminungkahi rin ni Energy Secretary Sharon Garin bilang chair ng AMM ang pagbuo ng isang Clean Energy Investment Fund. Bagamat wala pang inilatag na detalye si Garin, magsisilbi raw itong pondo para madagdagan ang kapital ng rehiyon.
8: An ASEAN-led and managed clean energy investment fund could help bring regional resources behind our shared priorities, complement existing sources of finance, and support projects that strengthen our collective energy system.
6: Inanunsyo naman ni AMM Vice Chair Tan Si Leng na isinumite na ng Singapore noong September 30 ang ratification nito sa ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Ayon kay Tan, patunay ito ng pangako ng Singapore na tumulong sa kapwa ASEAN member states sa panahon ng krisis.
9: So this therefore reinforces the urgency of accelerating the ASEAN power grid and harnessing our region's vast and diverse energy resources, solar, hydropower, wind, and geothermal.
6: Ayon sa mga opisyal, nakasalalay sa stronger partnerships ng public at private sector ang tagumpay ng mga inisyatiba. Ito'y para makamit ang energy resilience at maging tunay na handa ang mga bansa sa oras na tumama ang krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
10: True love finds its way back even after 29 years. QC Councilor Aiko Melendez and longtime friend Juan Migbondoc are now engaged. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
11: Ito yung big day na inaabangan namin.
12: Isang proposal na puno ng emosyon ang naging bagong chapter sa love story ni na Aiko Melendez at Juan Migbondoc. Yes ang naging sagot ni Aiko matapos sorpresahin ni Juan Mig ang aktres ng isang marriage proposal sa harap ng puntod ng ama ni Aiko.
13: Bakit ba?
14: Ewan ko.
13: Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ba?
11: Lian, will you marry me? Ningi ko ang iyong...
13: Oh my God.
14: Ngayon ko lagi. Ay! Dito, pinapo ko ng anak niyo.
13: Seryoso ba yan?
14: Ano mo sa tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako.
12: Mas naging espesyal ang moment dahil halos 29 years nang magkakilala at may history bilang magkasintahan ng dalawa. At ngayon, tila handa na silang bigyan ng panibagong pagkakataon ng kanilang love story. This time, patungo sa altar.
14: And guys,
13: I'm officially engaged!
12: Pero bukod sa engagement announcement, isang detalye sa kanilang proposal photos ang agad napansin ng netizens. Maging ang retired broadcast journalist na si Linda Humilia Abalos ay napansin ng microphones na kapansin-pansing suot ni na Aiko at Juan Mig habang nagaganap ang proposal. Dahil dito, may ilang nagtanong kung spontaneous nga ba ang merge proposal o bahagi lang ito ng isang production o recorded shoot. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hinga ng pahayag si Aiko pero tumanggi na muna itong magpa-interview. Gayunman, hindi naman ito nababagong pinaka-importanting development. Nag-yes si Aiko kay Juan Mig. Para sa Agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
10: Yeah! Air quality sa Kuala Lumpur, Malaysia, very unhealthy dahil sa haze. At ilang Pinoy celebrities spotted sa F1 Grand Prix sa Singapore. Susunod yan sa Agenda.

0: shifted na sa personal mobility.
1: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access, and that means inclusion.
1: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
1: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
5: Check ulit tayo. Sa Commonwealth Batasan, mabagal ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Batasan Road. Moderate naman ang papuntang Fairview habang mabilis ang kabilang lane. Balot ng haze ang Kuala Lumpur, Malaysia. Dala ng wildfire sa Borneo, Indonesia. Ang maduming hangin ayon sa mga otoridad na sa very unhealthy range ngayon ang air quality sa Malaysian capital. Bukod sa Malaysia, apektado rin ng haze ang ilang bahagi ng Singapore at Pilipinas.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison.
7: Pinky, naging maulan sa dulong hilagang Luzon dahil sa northeasterly wind flow o ang malaamihan na hangin galing po dito sa may silangang Asia. Habang nagpaulan pa rin sa bandang Palawan, Visayas at Mindanao ang Intertropical Convergence Zone o yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres. Ayon sa PAGASA, wala pa rin bagyo na papasok ng Philippine Area of Responsibility for the rest of the week. However, posible pa rin na may mabuong low pressure area along this IPCC sa mga susunod na araw. Kaya ka-weather, asahan pa rin po ang mga pag-ulan sa bansa ngayong buwan ng Oktubre, yan ay kahit wala ng habagat at malakas na ang El Nino. Bukas, October 8, araw ng Huwebes, sa Luzon mula umaga hanggang gabi, may aasahang may hinang ulan sa may Batanes, Cagayan, Isabela hanggang dito sa may Aurora, habang may light to moderate rains naman sa may Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon at halos buong Bicol Region, yan po ay dahil sa northeasterly wind flow. Simula naman sa hapon, posibleng kumulimlim na rin at umulan ng saglit sa iba pang bahagi ng Luzon. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magdala ng panging bukas kung lalabas ng bahay. Dahil naman sa ITCZ, maraming lugar pa rin sa iba pang bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Pinakamulan sa maghapon sa may southern Palawan at sa buong Mindanao, habang magsisimula naman ang pag-ulan sa tanghali over Visayas and the rest of Palawan. However, magdala pa rin po ng payong hanggat maaari at iwasan ang mga flood-prone at landslide-prone areas sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Finally, sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magpapakita ang haring araw bukas ng umaga, ngunit sa dakong tanghali hanggang alas 6 ng gabi, mananatili po mataas ang tsansa ng ulan at localized thunderstorms. At yan muna ang napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather, Benison Estereja na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
8: Hindi na lang kalidad ng kape ang hanap ng mga Pilipino sa mga coffee shop. Ngayon, naging lugar na rin ito ng pagtitipon, kwento at mga alaala. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang coffee culture sa agenda report ni Ryan Relobat.
9: Dati tambayan lang para magkape, ngayon parang opisina, classroom at meeting place na rin. Dito nag-work ang mga naka-remote setup, nag-aaral ang mga estudyante at nagkikita ang mga magkakaibigan. Minsan isang oras lang ang plano, pero nauuwi sa ilang oras ng pagkakape. Kabilang na ang magkakaklase na sina Mabi, Prince Roy at Angelo na mas pinipili nilang magpunta sa coffee shop kumpara sa bahay pagkatapos ng kanilang klase para mag-aral at gawin ng mga activities. Anila, nagsisilbi na rin itong bonding nilang magkakaibigan na mga coffee lover.
10: Kasi po, mostly sa bahay is madaming distractions, pwede kang utusan habang nag-aaral ka and hindi mo ma-accomplish yung task. And pag nandito, kasama yung mga klase mo, sabay-sabay kayong mag-aaral, mas madami kayong matatapos and mas makakapag-focus po.
11: Marami pong distraction dito and marami rin pong may ingay po sa bahay. Katulad na lang po ng ano, kunyari, may ginagawa kang mga essay, ganyan. Kailangan mas focus yung utak mo tapos ngayon, magulang mo, ganyan, utusan ka, bili ka ng ganyan dito, ngayon, gawin mo to, hugasan mo to, ganun po. Yun lang, kaya mas nakaka-focus po tayo kapag nasa coffee shop po tayo or nasa, kumbaga nasa ano tayo, labas po tayo ng bahay.
12: Pag nasa bahay ka, di ba may distractions?
11: So ayun nga, pwede ka utusan, pwedeng yung utak mo ay malibang agad or mapunta agad sa ibang ano. So dito kasi sa coffee shop kagaya niyan, may mga random musics, tapos together with friends pa. Aside from nakakapag-usap or may fun, nagkakaroon kayo ng communication kung paano nyo gagawin yung isang bagay, di ba? Tapos ano, may mga random ano kayo, random chikahan, ganon. So by that, hindi lang kayo basta gumagawa ng activities.
9: Ayon naman kay Christian Otesa, assistant manager ng isang coffee shop sa Mandaluyong City, kapansin-pansin ang pagdami ng kanilang mga customer na hindi lang para magkape ang punta, kundi para magtrabaho, mag-aral at makipag-meeting. Kaya bukod sa kalidad ng kape, mahalaga rin para sa kanila ang komportabling seating, maayos na ambience at internet connection para sa mga customer na mas matagal na nanatili sa kanilang coffee shop.
12: Simula pa naman nung inopen tong branch natin, simula pa nung puro ganun na, kaya nasanay na lang kami. Di katulad sa iba coffee shop na parang mag-usap lang, paagis na. Dito parang yun na yung routine nila. Ito na mismo yung place to be.
13: Para sa mas marami, hindi na lang basta coffee shop ang mga cafe. Isa na rin itong lugar para makapagtrabaho, makapag-aral at makipag-socialize. At minsan, tumakas muna sa ingay ng bahay at opisina. Para sa agenda, Ryan Relovan, Billionaire News Channel.
14: Louis Vuitton served high fashion and star power with a star-studded front row at the Paris Fashion Week. Nangunguna na riyan ang global ambassador na si Lisa Manoban of Blackpink, giving us a short hair moment in a statement blue lavender ruffle dress paired with a fitting black corset bodice. Zendaya also graced the LV show with a futuristic but laid-back look, re-wearing her ruffle jacket na sinuot niya sa isang press tour ng kanilang hit film na The Odyssey. And Cat's Eye members Daniela Avanzini and Yunche Jung also made an appearance, coordinating their looks with statement sunglasses and pointy heels. Hindi lang speed ang adrenaline ang hatid ng F1 Grand Prix sa Singapore dahil may star power din sa track side. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Tin Matro.
15: And the Singapore Grand Prix is underway! This is on board with
16: hindi lang high-speed cars ang rumampa sa Singapore Grand Prix. Todo dagsari ng mga Pinoy celebrity sa Singapore para sa isa sa pinakaaabang sport events sa mundo. Kabilang sa mga spotted sina Julia Barreto, Dominic Roque, Sophie Andres kasamang kanyang long-term partner na si Daniel Miranda, pati ang kanilang barkada. Ayon kina Anabel Rama at Rufa Gutierrez, nakasabay nila sa lobby ng kanilang hotel sina Sophie at Daniel. Kwento pa ni Tita Annabel, siya mismo ang nilapitan ni Sofia at Bumeso. Nakita rin nila si Dominic at maging si Julia, na ayon kay Tita Annabel ay nakipagkwentuhan pa sa kanya nang magkita sila. Pero isang bagay ang kapansin-pansin sa mga netizen. Missing in action naman sa Singapore F1 ganap si Su Ramirez, girlfriend ni Dominic, base sa mga larawang posted online. Samantala, sinabi ni Rufa na inimbitahan sina Julia, Dominic at Sofia ng isang sports brand para sa F1. At dahil international event ito, hindi lang celebrities ang rumored na naglipa na sa Singapore. May mga personalidad mula sa mundo ng politika na sinasabing present din. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
5: Alam mo, minsan ako na imbitahan dyan.
17: Mm.
5: Sa Grand Prix? There by the cockpits, ha? Mm. With the drivers.
17: Mm.
5: At, oh gosh, hindi ko sila kilala lahat.
17: Pero sila kilala ka.
5: Ha? hindi ko lang alam. Sana kilala nila ako. Pero lahat ng kasama ko, kinikilig ako lang yung okay. Pagkatapos, ang dami kong narinig, wala ako nakita. Kasi ang bilis ng mga sasakyan eh. So all you'll hear is the roaring of the motors, di ba?
17: Exactly.
5: Pero palagay ko naman meron namang katuturan yung gagawin ni PBBM doon.
17: Ah, kung magpunta siya, kung mag-attend siya.
5: Mm-hmm. Kasi ang pagkaalam ko talagang naghahalo siya ng business and pleasure.
17: Mm.
5: And even the president needs a break.
17: Yeah.
5: Yeah. Hindi ba?
17: Tao din siya.
5: Yeah. At libre. Sponsored naman siya eh.
17: Oo naman.
5: Oh, ayun. O walang gagastosin daw sa pera ng bayan.
17: Wala.
5: Pabayaan na natin. Ano ba ang pakialam natin dyan?
17: Mm-hmm.
5: Oo.
8: Mag-earplugs na lang siya para hindi siya mabing.

0: Ha?
1: Di ba may earplugs yun kapag nanonood ka? Diba? Sobrang lakas ng mga gulong, earplugs, makina.
0: Oo. Oh, oh. Yeah. Pero pinakamasarap dyan sa karanasan ko, yung pagkain.
2: Ah, yeah.
0: Because all the best restaurants in the world
2: really
0: will have an area.
2: Mm. Like stalls, mga food trucks, gano'n.
0: No, it's not food trucks. It's parang siyang malaking buffet area.
2: Mm.
0: And then you can just go. Some restaurants are from Paris, some are from Madrid.
2: Talaga?
0: Yes, oo. Oh, yun ang talagang ano dyan. And then, ang caviar nila talagang, wow. All you can eat. Ganyan.
2: Kala ko pag-uusapan mo yung outfit natin ngayon eh.
0: Oo nga. Ako ang, lead purser.
2: Ako yung?
0: Baguhan. Eh, kasi ako yung nakapusod eh. Coffee, tea, or me? Welcome to flight.
2: Oh. Ako naman na-inspire ako sa bulaklak kagabi. Kaya ako nagsuot ng ganito.
3: Ano yan? Pal. Dapat pal ka. Kasi yun ang una nung kapanahunan natin. Hindi kasi alam mo, natatandaan ko yung pag tumatawag ka sa pal before. Wala namang online dati. Tatawag ka, di ba? Ako, memorize ko yung operator. Doon yung sumasagot palagi.
2: Ano sabi? Memorize mo daw.
0: Sige na! Ano?
2: Chicken.
3: Hindi, yung sa phone. Yung typical yung mabuhay.
2: Mabuhay.
3: Welcome to Philippine Airlines.
2: Nice.
3: All agents are busy at the moment, but if you have a touchstone phone and know the local you want to reach, press 1. For other options, press 2. Di pa yun. An operator will be with you shortly. Please wait. Alam mo, mami-memorize mo kasi ang tagal mo naghihintay.
2: Paulit-ulit.
3: Tapos sasabihin, sige na nga, mamaya na. Tawag ka ulit. Mabuhay. Ganun ulit. Memorize.
0: Nako, ilibre nyo si Pinky ng isang business class sa sita.
2: Masyado na kayo.
1: Mas ako yung pasahero na may maleta.
0: Oo nga. Makahulihin kayo ni NBI Director Matibag.
1: Maletang walang laman.
3: Para mahirap ang maleta ngayon, usapin ang maleta.
0: Hindi, ang style, pagpunta mo dun, walang laman. Pagbalik mo galing China, marami na.
1: Marami na pasalubong.
0: Hindi ba? Pasalubong. Okay ang pasalubong, but I need cash.
3: And it's 79 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
1: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
2: Ako naman si Erica Christensen.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: questions about banking and finance?
1: What ways can we increase revenue?
0: Unfiltered answers.
2: Dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at makulo siya.
0: Tough questions.
3: Can it be implemented in our country?
2: Abangan.
3: Ang susunod na okay.
4: Kapanata. I'm Margo Salcedo and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Bankero Unfiltered.
5: Nakuha ng Billionario News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH.
6: Pinagdedebatehan na sa Kamara ang panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon.
7: Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Caputaita.
6: Sa bawat issue may anggulo at ang balita

0: na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Kontrobersyal, Vice Mayor Espicio, kumasa sa hamon ni DILG Secretary Remulla. Resulta ng drug test, negatibo. DPWH Secretary Dizon at DOTR Secretary Lopez may napipintong swap. Dizon sa DOTR, Lopez naman sa DPWH ang bagsak. Representative Leandro Leviste, pinaaresto na. Pagkansela sa passport, sisilipin ng NBI. Babala, malaking buhaya nakitang gumagala sa Malatgao River sa Nara, Palawan. Israel, ginugunita third anniversary ng pag-atake ng Hamas. Kilig moment, Konse Aiko Melendez at actor Juan Mig Bondoc engaged na. Umuugong ang umanong balasahan sa dalawang mahalagang ahensya ng gobyerno. Usap-usapan na magpapalit ng pwesto si Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
1: May napipinto umanong cabinet swap sa dalawang malalaking ahensya ng gobyerno ayon sa ating Politiscoop. Si Public Works Secretary Vince Dizon nakatakdang bumalik sa kanyang dating pwesto sa Department of Transportation o DOTR. Habang si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez inaasahang ililipat sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Maaari umanong ipatupad ang swap sa mga susunod na linggo. Ito ay ilang linggo lamang matapos palawigin ng Malacanang ang appointments ng dalawa para kay Dizon. Pagbabalik ito sa isang departamento na kanya nang pinamunuan. Pero para kay Lopez, mas mabigat umano ang bagong responsibilidad. Ito'y dahil sa kasalukuyang hinaharap ng DPWH ang sunod-sunod na alegasyon ng korupsyon at irregularidad sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon pa sa Politiscoop, may reservations umano si Lopez sa paghawak ng ahensya. Pero bilang isang good soldier, handaan niya siyang tumanggap kung ito ang ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, ang paglilipat umano kay Dizon ay inuugnay din sa matagal ng relasyon nito kay Senator Alan Peter Cayetano. Lalo pa nang naging issue ang malapit na ugnay ng dalawa habang sinusuri ng DPWH ang mga umano'y irregularities sa mga infrastructure projects sa Taguig. Noong Setyembre, umani ng batiko si Dizon matapos sabihin sa Senado na wala pa raw nakikitang ghost project ang DPWH sa Taguig. Kasunod nito, kinontra siya ni Senator Ping Lacson na sinabing may mga site inspection report mismo ang DPWH na nagtuturo sa mga questionableng proyekto sa lugar. Depensa ni Dizon, ang kanyang sagot tumutukoy lamang sa mga proyektong konklusibong napatunayang ghost projects at patuloy pa ang investigasyon. Hanggang ngayon, nananatiling may mga tanong sa kasalukuyang direksyon ng DPWH at sa mga paghawak ni Dizon sa mga investigasyon. Samantala, matapos palawigin ang kanyang appointment nitong Oktubre, si Dizon naman ang nagsabing ipagpapatuloy lamang ang kanyang trabaho.
2: Salamat sa tiwala, pero sabi ko nga, kung hindi nga na-extend, okay gan. Pero no, we thank the President for his trust. And we'll just continue working.
1: Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
0: Negatibo, yan ang lumabas sa drug test result ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio. Ito'y matapos siyang kumasa sa hamon ni DILG Secretary John V. Remulla. Pinag-aaralan naman ng kalihim kung mag-i-issue ng show cause order laban sa Vice Mayor dahil sa insidente ng pagwawala sa sesyon. May Politico Update si Laid Cabagani.
3: Negatibo ang naging resulta ng drug test ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio matapos siyang kumasa sa hamon ni Interior Secretary John Vic Remulla kaninang umaga. Sabi ng kalihim, hindi raw normal para sa isang public official ang naging asal ng BC Alcalde.
4: Gusto ko yung drug test muna eh. Tingin ko talaga may akot, tingin ko talaga adik eh. Eh kasi may honorable vice, may na ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh kung umaste. Dapat mag-focus siya sa

0: Yeah, tigil na yung drugs.
1: Buwelta naman ni Respicio.
2: Si John Vic po kasi nagpa-interview kanina sa isang station at sinabi niya na mukha daw ako nagda-drugs at kailangan ko daw magpa-drug test. Kaya una-uraan ako pumunta dito sa St. Luke's, Quezon City para magpa-drug test. Pinaka-extensive na drug test yung tinake ko, 28,000. Yung pinaka-extensive and comprehensive yung tinake ko para walang question. No such a thing, hair follicle test and blood test or drug test dito sa St. Luke's. So the best technology that they can grant me is yung urine test. Not super comprehensive, quantitative and quantitative.
1: Nauna nang sinabi ng Kalihim na iniimbestigahan na ng DILG ang insidente at pinag-aaralan din kung mag-i-issue ng show cause order laban sa Vice Mayor. Hindi naman daw uurungan ni Respicio ang magiging consequences ng kanyang naging asal at handa raw siyang harapin ang anumang kahihinatnan kung mag-i-issue man ng show cause order ang DILG. Iginiit pa niya na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang naging reaksyon, lalo pa raw at nanindigan lamang siya sa kanyang pagtutol sa umano'y irregularity sa paggamit ng tobacco excise tax funds ng mga barangay officials sa kanilang bayan. Para sa Politico Nightly, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Biglang nabuhay ang verified Facebook account ng Yumaong, dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino. At agad itong napansin ng mga netizen. Sa bagong post, may mensaheng "The Filipino is worth fighting for." Marami ang napatanong dahil 5 taon nang pumanaw si Aquino noong Hulyo 2021 pa. Sa loob lamang ng 3 taon, umabot sa higit 18,000 reactions, 2,000 comment at 1,300 shares ang post. May ilang nagbiro, pero tanong ng netizens kung sino ang patuloy na may access at namamahala sa verified Facebook page ng dating Pangulo. Si Pinoy ay nagsilbi bilang 15th Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Yumao naman siya noon ng 2021. Magbibigay ng reward money ang PNP Davao City sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga suspect na sangkot sa mga insidente ng robbery holdup. May political update si Edith Isidro.
4: Nakalook ang Davao City Police Office ng 500,000 pisong gantimpala para sa impormasyong makatutulong sa pagtukoy at pag-aristo sa mga sospek na sangkot sa mga insidente ng robbery holdup sa Matina Crossing at Matina Playa, Davao City kahapon, October 6. Tiniyak ng mga otoridad sa mga potensyal na magbibigay ng impormasyon na panatilihing lihim at hindi ilalantad ang kanilang pagkakilanlan. Hinihikayat naman ng otoridad ang mga nakasaksi sa mga insidente o may impormasyon tungkol sa mga sospek na magipag-ugnayan sa 0945-408-3703 o magpadala ng mensahe sa opisyal na Facebook page ng Talumo Police Station. Samantala, ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police Office, Lieutenant Colonel Teresa Gaspan, mayroon ng lead ang mga pulis hinggil sa mga suspect na riding in tandem na responsable sa 3 insidente ng pagnanakaw kaninang madaling araw sa nasasakupan ng Talumo Police Station. Para sa Politico Nightly, Edith Isidro, Billionaire News Channel.
3: Ang pag-unlad ng isang bayan ay hindi lamang nasusukat sa mga proyektong na ipatatayo, kundi kung paano nakararating ang serbisyo at ang oportunidad sa mga tao sa komunidad. Makakasama natin sa Politika on the Spot si Sambuanguita Negros Oriental Mayor Jonapat Aviles. Maayong gabi, kanimuliha, Mayor Aviles.
5: Good evening, sir. Maayong gabi po nimuliha, sir.
3: Mayor, simulan natin sa mga pangunahing prioridad ng inyong administrasyon. Ano po yung mga maituturing nating pinakamahalagang issue at pangangailangan ng ating mga kababayan dyan sa Sambuanguita na inyong tinututukan po ngayon?
5: Salamat po. Good evening. Everything we do is guided by our official vision, a clean and green, disaster resilient and orderly Sambuanguita, where every family lives a decent life with reliable water, enough food, and a future they can be proud of. Right now, we focus on 3 key areas. Mm-hmm. Efficient and water supply. Ito ang pundasyon ng maayos na pamumuhay. We keep developing new sources

0: building tanks, and expanding pipelines, especially in barangay poblacion. For far-flung areas, we installed electric deep well pumps so no one goes without clean water. And with health and environment, true to our vision of well-managed solid waste disposal, our sanitary landfill is now 90% complete as of September 30, 2026. We're targeting operation before 2026 of December. And we're also fast-tracking our dialysis center and strengthening our marine protected areas. For security, livelihood, and good governance, we ensure no one is left behind. Resources are protected, and public service is honest, open, and truly for the people.
1: Ayun.
0: Sir.
1: Okay. Mayor, nabanggit niyo yung mga programa niyo unang-una yung sa supply ng tubig. Ano pong paghahanda ng Sambuanggita, ng inyong lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng El Nino diyan sa inyong lugar?
0: Ngayon po ay naghanap kami ng other sources and we'll build a tanki po para sa mga darating na ni forecast na El Nino. So we have looking for any sources na pwede na ma-stock po during drought season.
1: Oo. Pero sa ngayon, Mayor, wala pa namang epekto yung El Nino dyan sa inyo, doon sa mga sakahan, sa mga
0: wala pa po. Wala pa pong epekto ito. Maayos naman. Green naman poros ang ano natin. Ayan. Mga taniman natin. Puro pa ano. Especially sa itong sa ating mga sugarcane plantation natin. Mabuti naman po.
1: Sapat pa ang supply
0: po,
1: ng patubig.
0: Umuulan pa rin dito. Umuulan.
1: Good news. Magandang balita po yan dyan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatanim ng tubo. Pero may potential din po ang Sambuanggita sa issue, sa ano, larangan ng turismo. Ano po yung mga hakbang ng inyong administrasyon upang higit na mapaunlad ang tourism industry dyan sa Sambuanggita?
0: Okay po, tama po. Tourism is one of our greatest strengths. We make sure everyone benefits. We're promoting our 10 marine protected areas through Dive Sambuanggita. No? 6 out of 7 tourism office staff are certified open water divers, fully trained and ready. We are now serving 25 resorts and 7 dive shops operating here. We're growing agri-tourism also. Our Latap coffee from Malungkay Diot, placed in first in Negros Oriental and sixth in the region of the DTI competition. So we're training our people, the boatmen, as tourism frontliners this October 26 to 29 and food handling seminars in November. Hindi lang tayo naghihintay ng bisita. We prepare our residents to lead. Last year, we recorded 19,308 tourist arrivals, and that's just the start. Tourism is not just for investors. It's for every family earning from it.
1: Oh, mahalaga din kasi ang Sambuanggita, isang matatawag din natin coastal town po ano dito sa Oriental. Oh, sa Negros Oriental.
0: We have 5 coastal barangays and 5 mountainous barangays po.
1: Oo, exacto, you know, at least may dagat at mayroon din mga kabundukan. Pero mahalaga po, yes, Mayor, ano, yung mga infrastruktura sa pag-unlad ng isang bayan. Ano po yung mga pangunahing infrastructure projects po na inyong tinututukan po? Particular yung mga siguro, masasabi natin kalsada, mga farm-to-market roads, mga connectivity, mga public facilities dyan sa inyong area.
0: Yes po, during my term, first term po, tinututukan talaga natin yung pinaka-priority po ang water system. Yun, yun po ang ano pinaka-problema pag upo ko. Then, second is ang ating mga kalsada. Sa ngayon po, 70% na po ang halos lahat na simentado na. Yung mga ilan-ilan na lang na mga barangays ang hindi pa na kumpleto ng siminto. Pero as of now po, we're coordinating with NORSO to help us the data of the uncemented barangays.
1: Oo. Pero yung mga area, dahil nga sinabi nyo may mga kabundukan din, ito, yes, ay accessible naman na sa mga sasakyan. Bagamat sabi nyo may mga area pa na hindi sementado yung lugar, siguro at least kahit papano may mga federal roads, may mga kalsada na maaaring matakbuhan na ng sasakyan.
0: Yes po. Sa tulong

0: ng kalahi po, ito po ay naging passable lahat ng mga mountainous barangays natin.
1: Mm-hmm.
0: And Sambonguita is awardee sa mga national sa kalahi seeds programs here. Last week, we received awards from the national level kasi po nag-champion kami sa regional at nominee kami sa national para sa performance-based sustainability for programs sa atong mga sa ating mga bayan sa Negros Oriental.
1: Wow.
0: So ang Sambonguita po ang isa lang sa na nominee sa lahat sa 16 regions throughout the Philippines.
1: Ayan, congratulations po dun sa inyong pinakahuling award na nakuha mula sa Kalahi Seeds. Pero mahalaga din Mayor yung livelihood at mga economic opportunities para sa ating mga kababayan dyan. Ano po yung mga programang tinututukan ninyo para po dito?
0: Sa ating mga kababayan po na mga magsasaka at mga mangingisda, sila po ay mayroon tayong mga programa po na mga free fertilizers at saka mga farm equipments po katulad ng tractors, harvesters. Yun po ang ano nila galing sa ano na local at saka na doon sila po na nakinabang sila sa mga infrastructure mga equipments na ano natin.
1: Pero kilala yung area nyo, okay lang Mayor, para lang bisdak. Pero diha sa inyong lugar Mayor, diyan sa lugar po ninyo kilala din sa pagtatanim ng mga tubo.
0: Yes po, Negros Oriental po na may sugar plantation po, marami din po dito sa Negros Oriental.
1: Uh-oh.
0: Noon ang Occidental lang po, pero ngayon yung Oriental ano na rin, marami na rin nagtutubo ngayon, magsasaka. Saka marami tayong natulungan for their tractors, free fertilizers and we give free seeds for rice and corn and vegetable to the other mga sasaka din po.
1: Oo, at
0: sa mga mangingisda po, nagbigay din kami ng mga fishing gears at saka palm boats, mga indigenous na mga tauhan natin dito sa locality of Sambonguita.
1: At isa na rin sa mga umuusbong ngayon dyan ay yung ito nga ang production ng kape. Pero bilang panghuli Mayor, ano po yung inyong pangmatagalang vision para sa Sambonguita? At ano po yung nais ninyong maging kalagayan ng bayan sa mga susunod na taon?
0: Okay po. This is our promise, our official vision in action. Sambonguita, a clean and peaceful community with God-loving and educated citizenry. Disaster-resilient community with a well-balanced ecology and an elevated level of well-being, a renowned prime tourist destination in Negros Oriental, governed by transparent, honest, gender-sensitive, and child-friendly leaders, whose interest is to provide basic services for a more healthy and wholesome place to live in. In the years ahead, water and food security, fully expanded systems, reliable supply for every household, for health, dialysis center fully operational, community care centers serving all, for the environment, sanitary landfill running before December 2026, and marine protected areas stronger than ever.
1: Ayun.
0: Economy, the tourism, agriculture, and local enterprises growing together, every Filipino and every family earning decent livelihood.
1: Ayan.
0: The good governance, transparent, inclusive, united, serving with integrity, serving with heart. This is not just a vision. It is the Sambonguita we are building together. Clean, green, resilient, prosperous, and truly for everyone. Maraming salamat.
1: Well said. Daghang salamat, Mayor. Maying gabi, si Sambonguita.
0: Maying gabi, sir. Salamat. Maraming salamat po, sir.
1: Si Sambonguita Negros Oriental Mayor John Apat Aviles. From Miss Melendez to future Mrs. Bondo. Quezon City 5th District Councilor at Actress Aiko Melendez

0: engaged na sa aktor na si Juan Mig Bondo sa isang very special na lugar sa puntod mismo ng kanyang tatay at dating aktor na si Jimmy Melendez. Doon pinili ni Juan Mig na mag-propose kay Aiko. Sa video na posted ni Juan Mig, makikitang lumuhod siya at diretso nang nagtanong, "Will you marry me?" At ang sagot ni Aiko,
1: "Tagal naghihintay sila."
2: Yes!
3: So, guys.
2: Oh my God, meron tayo ba?
3: I hope, ano? Kasi sa kanya.
2: Oh my God!
0: Anya, I'm going to be soon Mrs. Bondok. Guys, I'm officially engaged. From family blessings to forever plans, may bagong chapter na talaga para kay Aiko at Juan Mig. Malaking buhaya. Coron Cam sa Malatgao River sa Nara, Palawan. At prosekusyon, balik talakay sa confidential fund ni VP Sara sa pagbabalikyan ng Politico 90.

0: considering that he is a past president of this republic, kung titingnan mo yung kanyang mukha, maganda naman ang kanyang kalagayan.
1: Unless the asylum is given, all warrants are still valid. We will do our best to bring him home as soon as possible.
2: Sa naging affidavit ni Bunoan sa Sandigan Bayan, umabot sa more or less 21 billion pesos ang unavailed na Senate leadership funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero.
3: Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming. We're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetabul Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Bilyonario News Channel.
4: Pinaaresto na ng Makati City RTC Branch 235 si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Servant Act. May piyansa naman itong 72,000 pesos. Yan ang Politico Update ni Andrea Salve.
5: Sa gitna ng kanyang patong-patong na legal battles, isang korte na sa Makati ang nag-utos na arestuhin si Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa arrest warrant na may petsang October 5, 2026, pinaaaresto ng Makati City RTC Branch 235 si Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. May piyansa itong 72,000 pesos. Sinusubukan pa ng Bilyonario News Channel na kunin ang panig ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Bagaman sa isang social media post, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at sinabing huwag silang mag-alala dahil anya maliit lang ito kumpara sa iba pang nangyayari sa bansa. Matatandaang noong Mayo kinasuha ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin si Leviste at lima pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y kabiguan itong gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng nakuhang 25-year legislative franchise. Kabilang na rito ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa remote at underserved na mga lugar sa bansa. Kinumpirma ng DOJ na noong September 29, 2026, nag-file na sila ng information sa Makati RTC kaugnay sa kaso. Ayon sa ahensya, nakitaan ng prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na tahasang pinabayaan at binigo ng SPSBC ang mga pinangakuan nito ng serbisyo sa ilalim ng kanilang franchise. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nila ang warrant itong Miyerkules ng umaga.
6: The last report, he was in France, Germany, but of course we have to coordinate with the

0: Bureau of Immigration, and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
1: Passport cancellation, sir, is that an option?
0: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
2: Noong nakaraang buwan lang ay sinabi ni Attorney Tony Lavinia, abogado ni Legarda, na nasa France si Leviste para tulungan ng ina na nagpapagamot ng kanyang lung at autoimmune condition.
3: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Tikom naman ang bibig ni Batangas 2nd District Representative Jervie Luis Tavo sa kinababaonan ng kanyang kapitbahay na si Batangas 1st Representative Leandro Leviste. Ani Luis Tavo, nakilala lamang niya ang kongresista nitong first term ng 20th Congress. Inilarawan ni Luis Tavo na prangka si Leviste kung magsalita at hindi natitinag kapag distrito niya ang pinag-uusapan. Samantala, sinabi niyang dapat irespeto ang investigasyon ng ombudsman at hintayin kung ano ang resolusyon nito. Gayunman, hinimok niyang magpakita na si Leviste para harapin ang mga paratang laban sa kanyang solar project franchise issue. Malacañang, dumistansya ng magkomento sa takbo ng impeachment trial para iwas bintang ng pamumulitika. Pinauubayan na lamang ng palasyo ang paghuhusga sa taong bayan kung paanong nagkaroon ng umano'y unexplained wealth ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Para sa kabuuang detalye, may political update si Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, nakakating na ba ang Pangulo dyan sa Singapore?
5: Yes, Dexter, ayaw nang magkomento ng Malacañang sa takbo ng impeachment trial ngayon dahil baka mapagbintangan na naman daw silang nabubulitika. Pero sa inilabas na bank records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment court, muling bumoses ang palasyo.
6: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking... Ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta nata makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper ng dokumento. Pero,
5: doing? Bihirang-bihira lang daw ang pagkakataong tampered ng bank records dahil kredibilidad at integridad ng mga bangko ang nakasalalay dito. Ayon sa Malacañang, tao na ang huhusga kung paano nagkaroon ng umano'y unexplained wealth ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pero certified records daw ang naisiwalat ng AMLA kung saan 4.4 billion pesos ang kanilang transactions mula 2007 hanggang 2025. Samantala, ginustify naman ng Malacañang at ng Philippine Embassy dito sa Singapore ang kahalagahan ng attendance sa Singapore Grand Prix. Halos wala rin daw gagastusin dito ang gobyerno dahil ito ay imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. At sa mga ganitong kaganapan daw kasi nakakasungkit ng investments at economic pledges ang heads of states. Kaya kung wala raw ang Pilipinas doon, baka sa ibang bansa ibigay ang anumang mapapag-usapan sa F1. Ngayong linggo rin kasi gaganapin ang 24th Forbes CEO Conference na dadaluhan ng higit 400 business leaders worldwide. Dexter, ilang oras na lang ay lalapag na dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day working visit kasama sina DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Goh at Communications Secretary Dave Gomez. Samantala, ayon sa Presidential Communications Office, 8:10 ng gabi umalis ng Manila si PBBM at bukas nga ng alas 2 ng hapon makikilahok siya sa 24th of Forbes CEO Conference. Mula dito sa Singapore, yan muna ang huling updates. Dexter.
4: Maraming salamat, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live sa Singapore. Ibabalik ng prosekusyon sa impeachment court ang usapin sa Article 1 laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Samantala, hindi pa rin formal na inaayos ng prosekusyon kung itutuloy o ibabasura ang Article 3 o ang bribery charges laban sa vice. Ang detalye sa aking Politico Update. Babalikan ng prosekusyon ang pagtalakay sa Impeachment Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, Private Counsel for the Panel of Prosecutors, kailangan nilang maimpormahan ang impeachment court sa latest development sa disallowance

0: ng 73 milyon peso sa OVP kaugnay ng 2022 confidential funds. Kasunod na rin ito ng pagbasura ng Commission on Audit sa apila ng kampo ni VP Sara sa nasabing issue na natalakay din noong kasagsagan ng pagbibista ng Article 1. Hindi pa naman daw kasi tuluyang sinasara ng prosekusyon ang pagbibista nila sa Article 1.
1: Pag-aaralan natin paano ma-present ito sa Article on Confidential Funds because sa bagay hindi pa nagpo-close, no? On the issue. So we will ask for no longer to open it but for judicial notice on the new ruling of the COA denying with finality.
0: Nanindigan din si Kapunan na dahil sa final decision ng COA, kailangan ang agarang pagbabalik ng nasabing halaga sa kabanang bayan.
1: Sinabi naman ng COA nung nasa witness stand, pag final na yan, eh meron silang recourse to ask for the return of the amount, no?
0: Samantala, hindi pa sarado ang desisyon ng prosekusyon kung itutuloy o hindi ang impeachment Article 3. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, pagpapasyahan pa lang nila kung idadrop na ang bribery charges laban kay VP Sara kapag natapos na sila sa presentasyon ng lahat ng testigo at ebidensya para sa Article 2 o unexplained wealth.
2: Well, kung maalala ninyo, hindi pa sinasabi, hindi pa final dahil hindi pa naman may isa pa tayong article at hindi pa naman to officially na nadadrop. Kung ano man magiging desisyon dito ng ating head prosecutor, ay siguro maganda antayin na lang natin.
0: Tiwala ang prosekusyon na matatapos sila sa Article 2 hanggang sa Biyernes. Sabi ni Lead Prosecutor Jervin Luistro, kailangang pagdugtong-dugtongin ang prosekusyon ang mga ebidensyang inilahad na nila mula sa SEC, PhilJEPS, Land Registration Authority at mga financial institution kasama ang inaasahang testimonya ng BIR. Kaya mahalaga niya ang panghuli nilang testigo para sa Article 2 na si Attorney Alexander Cabrera na isa umanong financial forensic expert.
3: We need to connect the dots and it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
0: Hindi umano nakapagbigay ng supporting documents ang Cali 88 Foods Corporation para mapatunayan ang pinagmulan at layunin ng isang na-flag na bank transaction ayon sa Security Bank Representative. Inilahad ni Senate President Sherwin Gatchalian sa impeachment court ang bank report kaugnay ng transaksyon ng Cali 88 na bahagyang pagmamayari ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa report na isinumite ng banko, hindi umaakma sa idineklarang financial profile ng customer ang mga bagong pumasok na pondo. Hindi rin umano tumugon ang kumpanya sa hiningiing paglilinaw ayon kay Security Bank Representative Leslie Cham, kaya hindi napatunayan ng banko ang source at purpose ng transaction. Hindi naman makumpirma ni Cham kung nag-file nga ang bank ng suspicious transaction report laban sa Cali 88 dahil sa confidentiality rules ng AMLAC. Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung tumanggap ba ang banko ng malalaking remittances kung walang dokumentong magpapatunay sa pinagmulan ng pera. Sagot ni Cham, hindi ito tatanggapin at karaniwang ibinabalik ang pera. Batay sa mga record na nauna nang inilahad sa korte, tatlong transactions ng kumpanya ang nai-report bilang suspicious dahil walang legal o trade obligation, purpose o economic justification. Umabot naman sa 319.3 million pesos ang remittances ng Cali 88 mula sa mga kumpanya sa China at Hong Kong batay sa AMLAC records. May reaction naman si businesswoman Angie King sa mga bagong revelasyon sa impeachment trial ni VP Sara at anya, so juicy na ng balita. Ito ay matapos ilabas ng Anti-Money Laundering Council ang records ng halos 4.4 billion pesos na covered at suspicious transactions na kaugnay sa mag-asawang Duterte at Attorney Man Scarpio. Kinikwestiyon ng businesswoman kung bakit ngayon lang inilahad ang mga financial records at kung paano ito ipinaliwanag ng depensa kabilang ang mga umano'y wire transfer na nagmula sa China. Anya, gusto niyang malaman kung saan nagmula ang mga pondo, paano gumalaw ang pera at kung saan ito napunta. At kapapasok lamang po na balita, lusot na sa pangalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill Number 10858 o ang Proposed 7.2 Trillion National Budget para sa 2027. Sa pamamagitan ng

0: voice voting ipinasa ang naturang panukala. Inaasahan naman ang huling pagbasa sa susunod na linggo ayon sa Kamara. Napabilang sa listahan bilang isa sa natatanging hotel sa Michelin Guide 2026 ang Discovery Boracay. Kinilala ang hotel na may pagpapahalaga sa serbisyo at natatanging karanasan sa visitor accommodation. Matatagpuan ito sa Station 1 ng Boracay habang nag-aalok ito ng 99 suites kasama ang iba't ibang amenities at recreational activities. Ayon kay Discovery Boracay General Manager Erwin Lopez, mahalagang bahagi ng pagkilala ang kanilang guest experience makers na nangangalaga sa mga bisita sa pamamagitan ng serbisyong may puso. Patuloy namang layunin ng resort na mapanatili ang Filipino hospitality at makapaghatid ng di malilimutang karanasan sa mga turista. Inanunsyo naman ng alkalde ng Luay, Bohol, ang 50,000 pisong pabuya na inihanda nito para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagdakip ng mga sospek na nang-hold up sa dalawang dayuhan na nanatiling at large. May politiko update si Edwin Gadia.
1: Pinahuhuli at nakandang magsampa ng kaso si Luay, Bohol Mayor Hilario Ayuban ukol sa dalawang lalaki na nang-hold up sa dalawang foreign national sa kilalang resort sa lugar. Sa barangay Botok Occidental ng nabanggit na bayan sa Bohol, nangyari ang insidente na naging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng resort. Kasunod nito ay inanonsyo ng alkalde ang 50,000 pesos na inihanda dito para sa makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagdakip ng mga suspect na nananatiling at large. Ang lugar ng Luay ay isa sa mga bayan ng Bohol na nakasentro sa tourism development na programa ng pamahalaang panlalawigan. Para sa Politico Nightly, Edwin Gadia, Bilyonaryo News Channel.
0: Babala po sa mga mahilig maligo sa Malatgao River. Kumpirmado po na may malaking buhaya na sumisisid sa pinakamalaking ilog sa bayan ng Nara, Palawan. Ang naturang buhaya, Coron Camp. May politiko update si Romilo Saris Jr.
2: Di na lang kwentong barbero ang dati nang sinasabi na buhaya na namataana sa pinakamalaking ilog sa bayan ng Nara, Palawan matapos na makuhanan ng video ang isang may kalakihan ng buhaya na nagpapahinga sa tabi ng ilog. Ang ilog ng Malatgao ang matagal ng paliguan ng mga bata at mga residente kung saan nakunan ng video ang buhaya kahapon October 6. Ayon sa babala ng bukal ng Palawan sa mga residente ng bayan na si Board Member Ryan Maminta, kailangan na ng iba yung pag-iingat sa ilog na ito upang maiwasan ang anumang pag-atake sa tao. Biro pa nang nakakuha ng video na hindi ito buhaya na nasa tanggapan ng pamahalaan kundi tunay na buhaya sa ilog. Wala pang inilalabas na pahayag ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na silang nangangalaga sa ganitong pagkakatagpo ng buhaya sa mga lugar na dati ay walang namataan na una ninirahan na buhaya. Para sa Politico Nightly, Romel Zares, Bilyonaryo News Channel.
0: Inalala ng Israel ang ikatlong anibersaryo ng pag-atake ng Hamas noong 2023. Matatandaan ito ang nagpasiklab sa hidwaan at malawakang opensiba ng Israel sa Gaza. Nakatakda namang magsagawa ng vigil sa Nova Music Festival kaugnay kung saan may 300 kabataan ang dito rin nasawi. Ayon sa mga ulat, nasa 1,200 katawang nasawi at mayroong 251 ang dinukot sa pag-atake noong 2023. Samantala, wala na umanong hostage sa Gaza matapos makuha ang huling labi ng Israeli hostage noong Enero. Gayunman, hindi pa rin ganap na ipatitigil ang 2025 ceasefire ang mga pag-atake sa Gaza. Bumisita sa Malaysia ang Myanmar President para makipagpulong sa Prime Minister nito. Kabilang sa kanilang agenda, ang pagpapauwi sa libo-libong Myanmar citizen na nasa Malaysia at walang legal na dokumento. Nagbabala naman ang United Nations at mga human rights group na maaaring malagay sa panganib ang mga ibabalik sa Myanmar dahil sa nagpapatuloy na civil war. Matatanda ang nagsimula ang krisis sa Myanmar matapos ang military coup noong 2021. Samantala, patuloy ang mga airstrikes sa nasabing bansa at naitala na sa 58 katao ang nasawi sa nakaraang 2 linggo. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Night.
3: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
4: Because the story doesn't pause when the work week ends.
5: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
4: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Billionario News Channel.
0: Sa ating politiko lokal, pinalalakas ng Manila City Government ang mga hakbang laban sa baha sa lungsod sa pamamagitan ng nature-based approach o sponge city approach. Ayon kay Mayor Risco Moreno, nilagdaan nila ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang isang memorandum of agreement para isulong ang mga flood management initiatives. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng rainwater impounding facilities sa Remedios Circle, Raja Sulaiman Park at Vito Cruz ASEAN Garden sa CCP Complex. Magsisilbi ang mga ito bilang pansamantalang imbakan ng tubigulan sa panahon ng malalakas na pag-ulan.
6: Mahirap makipaglaban sa nature eh. So interventions must be made. And with this type of approach, which is you hold yung mga tubig para sa mas madaling maunawaan ng tao, no? Ipuni ng tubig, magkaroon ng espasyo para sa mabilis na agos ng tubig from the upland to lowland like Manila. Tapos may pump out properly para hindi umangat sa ibabaw ng kalsada. So Espanya is one of the major concern pa rin of the city of Manila.
0: Nagpasalamat naman si Domagoso sa MMDA at sinabing mas napapalakas ang mga solusyon sa pagbaha sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Sa Taguig City, muling nanumpa sa kanilang pag-iibigan ang 33 mag-asawang senior citizens. Binahagi ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang espesyal na renewal vows kasabay ng pagbati sa mga mag-asawang muling nangakong mananatiling magkasama habang buhay. Ayon kay Cayetano, patunay ang matagal na pagsasama ng mga mag-asawa na mayroong pagmamahal na tumatagal sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli, nagpaabot siya ng panalangin na ang lahat ay makatagpo ng pagmamahal na katulad ng kanilang pinagsasamahan. Sa La Union, inihanda ng pamalang panalawigan ang mga magsasaka sa Rosario sa posibleng epekto ng El Nino. Isinagawa ang Climate Smart Agricultural Strategies sa third quarter meeting ng Municipal Agriculture and Fisheries Council ng Bayan, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa climate change

0: sa Laguna, libre na makapagpa-series ka ng mga karapat-dapat na benepisyaryo sa San Pablo District Hospital. Opisyal nang binuksan ni Governor Sol Aragones ang libreng CT scan services. Ayon kay Aragones, layo ng programa na matulungan ang mga residente na hirap makapagpa-CT scan dahil sa gastos. Aniya, malaking ginhawa ito para sa mga pasyente dahil hindi na nila kailangang pumunta sa mga pribadong ospital sa Maynila o sa ibang lalawigan para sa nasabing pagsusuri. Inaasahan ding makatutulong ang serbisyo sa mas mabilis na pagtuklas at paggamot ng mga sakit, lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagsusuri. At sa Malaybalay, Bukidnon, umabot sa 1.8 million pesos ang financial assistance na ipinamahagi sa mahigit 600 magsasaka sa lungsod na apektado ng flash flood at landslide. Sa pamamagitan ng City Agriculture Office, isinagawa ng local government unit sa pamumuno ni Mayor Warren Pabilyaran ang distribusyon ng ayuda no October 6 sa Barangay Violeta. Inaasahang makatutulong ang pinansyal na pagbangon o sa pagbangon ng mga magsasaka mula sa pagkasira ng kanilang mga pananim at sa pagpapatuloy ng kanilang pangkabuhayang agrikultural. At bago matapos ang araw nyo, eto muna, pampapil. Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico 90.
1: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun, all dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino? At mahuhulaan nyo kaya kung sino itong ating dahu? Sino raw itong government official na pinag-resign matapos mabuking sa umano'y paghihirit ng kickback sa isang proyekto? Abay, kwento ng ating mga Polybird, isang ma-impluensyang politiko raw ang nanghimasok sa proyekto ng isang kagawaran. Pero pumalag ang mismong kalihim dahil ayaw umanong mabahiran ng korupsyon ang proyekto. Umano'y nagpatulong pa ang politiko sa isang taong malapit sa Malacanang. Pero hindi pa rin nito nakuha ang gustong intervensyon. Talagang porsigido. Kalaunan, nakasuhan daw ang nasabing politiko dahil sa mga anomalyang kinasangkutan nito sa gobyerno. Samantala, itong si politiho natin na umano'y kasabwat ni politiko, naglaylo para hindi mabuking yung kanyang koneksyon. Pero dahil magaling ang kalihim, na-discovery pa rin ang modus nitong si politiho. Lalo pa nang humingi ng advance kickback ang opisyal mula sa kontraktor na gagawa sana ng proyekto. Bak dumirekta na? Dahil dito, agad umano'y pinag-alsabalutan ng gamit at pinag-resign ang opisyal. Ayun, football ang kinahinat na. Ang clue natin, eto ha, tandaan ninyo ang ating clue. Ang government official na ito na umano'y pinalayas sa kanyang trabaho, nakapwesto raw sa isang maperang ahensya ng gobyerno. So alam nyo na kung sino. Hula na! At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol G.
2: Hindi nagpapa-apekto si Bayambang Mayor Ninia Jose Quiambao sa mga netizens na nagkokomento sa kanyang pagbabago ng itsura. Paano ba naman kasi

0: Bash dito, bash doon ang natatanggap niya sa kanyang pagpayat. Sa isang social media post, nagpasalamat pa si Mayor Nina sa mga nagpaabot ng concern kahit may ilan na mga negatibong komento. Sinabi niya ring wala siyang sakit at sadyang gusto niya lang na maging mas payat. At nagpatawa pa nga si Mayor Nina na ang goal niya ay maging si Corpse Bride. Pero hindi lang doon natapos ang kanyang banat. Binuksan din niya ang tungkol sa mga palayaw na ibinibigay sa kanya ng netizens. Depende aniya sa kanyang itsura. Noong mas malaki raw ang kanyang katawan, aparador ang tawag sa kanya. Nang pumuti naman ang kanyang muka, Chim Cham Choo. At ngayong mas payat na, kalansay at tarsier naman. Pero sa halip na ma-offend, may pa-real talk si Mayor Nina. Sa dami ng gulo sa mundo, let us remember to live, laugh, and love. Ayon kay Mayor Nina, sa dami ng mahalagang issue sa mundo, nakakatawa raw na ang kanyang itsura pa ang naging sentro ng atensyon. Samantala, hindi lang si Mayor Nina ang may weight loss journey. From 196 pounds to 167. Yan ang ipinagmalaki ni Antipolo Representative Bong Akop, ang kanyang 30-pound weight loss journey. Ayon kay Akop, tumaas ang kanyang timbang noong panahon na may pinagdaraanan ng kanyang ama sa kalusugan nito noong nakaraang taon. Umabot sa 196 pounds ang kanyang timbang bandang Setyembre at Oktubre ng 2025. Dahil dito, itinigil niya muna ang paglalaro ng basketball dahil sa takot na ma-injure at maapektuhan ang kanyang trabaho at pag-aalaga sa kanyang ama. Pero sa pamamagitan ng pag-fasting, pagbabawas ng sugar, sweets at ultra-processed foods, at pagbabalik sa sports, 30 pounds agad ang menos sa kanyang timbang. Ngayon, he is just 2 kilos away sa kanyang timbang noong kasal niya halos 21 years ago. Pero, hindi pa raw tapos ang journey. Sa edad na 52, aminado rin si Akop na mas matagal nang gumaling ang ilang injury, kabilang ang kanyang injury sa kanyang left knee at right hamstrings. Pero sa kabila nito, tuloy lang ang healthy habits at pagbabalik sa pormang pang-basketball. At may bagong boss na sa opisina, si dating Iloilo Mayor Jerry Treñas. At hindi ito galing sa City Hall. Ibinahagi ni Treñas sa isang cute moment matapos ipakita sa kanya ni Inday Thea ang baby picture nito na naka-frame. Pero may kasunod ang sorpresa. Nautusan pa nga si Lolo na idagdag sa kanyang office display ang bagong framed photos. Kaya ang tanong, sino kaya ang bagong boss ni Mayor Jerry? Sa tingin namin, malinaw ang sagot. Kung ganito ba naman ka-cute, walang magtatangkang tumanggi sa bagong boss. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At papalapit na nga ang Pasko dahil 79 days na lang! Pasko na! At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Channel o Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood niyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. At ako si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: The last report was in France and Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also siyempre DFA and the House of Representatives.
1: Passport cancellation, sir, is that an option?
0: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
2: Inilabas na ang arrest warrant laban kay Batangas Congressman Leandro Leviste. Ito'y kaugnay sa naudlot niyang pangako na magbigay ng kuryente.
3: Bukod sa kuryente, anomalya rin ang laman ng ibang proyekto ng gobyerno. Sa flood control projects, uso raw ang balato.
4: Sa impeachment trial naman, namumurong balikan ng prosekusyon ang confidential fund issue ng pangalawang pangulo. Ayon kasi sa COA, illegal ang paggasta ng pondo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
3: Ako naman si Willard Cheng.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Nakuryente na! Solar Boy Leandro Leviste pinadadampot na ng korte kaugnay sa umano'y ghost electricity. Arrest warrant, maliit na bagay raw ayon sa kongresista. May balato sa proyekto. 120 million pesos natanggap umano ni former DPWH official Roberto Bernardo mula kay Zaldico. Exclusive COA, nanindigang ilegal ang paggasta ng confidential funds ng opisina ni VP Sara. VP Sara at ama na si FPRRD may joint account ayon sa BPI witness. Dalawang time deposit umabot umano sa 96 million pesos. Isa pang exclusive detained big-time drug personality sa Cebu, may mga transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. Freeze order laban sa assets, aprobado na. I-refund mo ako. Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio, kumasa sa drug test challenge ni DILG Secretary John Vicremulia. Gastos, pinabalik.

Pabayaran sa kalihim. At fangirling successful. Alex Ayala, guest sa podcast ng tennis idol na si Maria Sharapova.

0: Pinadadampot na ng korte si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito'y dahil sa umano'y ghost solar projects ng kumpanya ng kongresista. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Sa gitna ng kanyang patong-patong na legal battles, isang korte na sa Makati ang nag-utos na arestuhin si Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa arrest warrant na may petsang October 5, 2026, pinaaaresto ng Makati City RTC Branch 235 si Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. May piyansa itong 72,000 pesos. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Bagaman sa isang social media post, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at sinabing huwag silang mag-alala dahil anya maliit lang ito kumpara sa iba pang nangyayari sa bansa. Matatanda ang noong Mayo kinasuhan ng Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin si Leviste at lima pang opisyal ng solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y kabiguan itong gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng nakuhang 25-year legislative franchise. Kabilang na rito ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa remote at underserved na mga lugar sa bansa. Kinumpirma ng DOJ na noong September 29, 2026, nag-file na sila ng information sa Makati RTC kaugnay sa kaso. Ayon sa ahensya, nakitaan ng prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na tahasang pinabayaan at binigo ng SPSBC ang mga pinangakuan nito ng serbisyo sa ilalim ng kanilang franchise. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nila ang warrant itong Miyerkules ng umaga.
2: The last report, he was in France, Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
3: Passport cancellation, sir, is that an option?
2: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
1: Noong nakaraang buwan lang ay sinabi ni Attorney Tony Lavinia, abogado ni Legarda, na nasa France si Leviste para tulungan ng ina na nagpapagamot ng kanyang lung at autoimmune condition. Para sa agenda, Andrea Salve, Bilyonaryo News Channel.

0: 120 million pesos mula kay Zaldy Co. Ganyan kalaki ang natanggap daw ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo mula sa umano'y balato scheme sa mga infrastructure project ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni John Reese Calata.
1: Ibinunyag ng state witness at dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo ang umano'y balato scheme sa government infrastructure projects. Sinabi ito ni Bernardo sa kanyang pagtestigo sa graft case trial ng pugante at resigned congressman na si Zaldy Co. at ilang DPWH Mimaropa officials sa Sandigan Bayan 5th Division, kaugnay ng umano'y maanomalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ayon kay Bernardo, sangkot siya mismo sa nasabing kalakaran, gayon din sina Co. at ex-Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Batay sa judicial affidavit ni Bernardo, tumanggap siya ng aabot sa 120 million pesos mula kay Co. noong 2023, 2024 at 2025 bilang token of gratitude. 1% anya ito ng 25% ng kickbacks na nakukuha ni Co. sa infrastructure projects. Nakakatanggap din daw ng 1% dito ang kapwa state witness na si Alcantara. Bukod sa 120 million, sinabi ni Bernardo na nakatanggap din siya ng 30 million pesos, tig 10 million noong 2023, 2024 at 2025. Sa oras daw na matanggap niya ang deliveries ng pera na nakalagay sa paper bags at sealed cartons, magpapadala sa kanya ng mensahe si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na ang kanyang mga natanggap na pera ay mula kay Co. Ginisa ng mga mahistrado ng Sandigan Bayan 5th Division si Bernardo nang amining basta-basta lang itong nagpapasalamat at tinatanggap ang pera nang hindi tinatanong kay Pakanan kung saan nagmula ang perang ibinigay umano sa kanya ni Co. Ayon kay Bernardo, ang alam lang niya ay powerful daw kasi si Co dahil hawak nito dati ang House Committee on Appropriations. Para sa agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
2: Bago pa maranasan ng mga Pilipino ang mainit na panahon, nauna nang uminit ang ulo ni DPWH Secretary Vince Dison. May bumigay na naman kasing flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga. Utos ng kalihim, imbestigahan ang mga nasa likod ng proyekto. Yan ang agenda report ni Micah Razon.
3: Galit na naman si DPWH Secretary Vince Dison matapos mabalitaang may nasira na namang flood control project na kagagawa lang sa Aray at Pampanga.
4: Papaimbestigahan ko na yan at yung kontratistang gumawa niyan at yung mga involved diyan kasi ano yan, hindi biro yan, diyan ako talaga nagagagit eh.
3: Para malaman ang buong detalye, pupuntahan daw mismo ni Dison ang lugar sa Biyernes. Kanina, ininspeksyon ni Dison ang newly rehabilitated 56-year-old Dimaselang Bridge sa Maynila.
4: Lahat to pinalitan, kaya sinaka to eh. Ang problema, syempre, pagka nagsasara tayo ng ganyan, ang laking perwisyo sa mga kababayan natin. So kailangan talaga mabilis yung trabaho.
5: Sa October 20, madadaanan na ng publiko ang Dimaselang Bridge, inaasahan ng ginhawa sa daloy ng trapiko sa paparating na undas, lalo't malapit lamang ito sa Manila North Cemetery.
3: 160 million pesos ang halaga ng proyekto na ayon kay Dison ay pulido raw ang pagkakagawa.
4: Yan yung mga expansion joint na yan. Yan yung lagi kong chinecheck kasi yan yung minsan hindi maganda ang pagkagawa niyan. Pero kitang-kita mo ang linis ng pagkagawa pag na-espalto to. Talagang makikita yung quality ng trabaho.
3: Pero kung ang Dimaselang Bridge na gawa na, ang Aquino Bridge sa Tarlac City, hindi pa rin.
4: Mas komplikado yung Aquino Bridge kaysa sa Agana. So nakikipagtulungan ngayon ng DPWH sa final design. Tingin ko masisimulan na rin yon soon.
3: Ayon kay Dison, pwede namang gamitin muna ang Bailey Bridge bilang alternative na daanan. Para sa agenda, Micah Razon, Bilyonaryo News Channel.
0: Tila namumuro na si VP Sara. Tinawag kasi na illegal at irregular ng COA ang paggamit sa confidential funds ng kanyang opisina. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban.
6: Ibinisura ng Commission on Audit ang motion for reconsideration ng opisina ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential fund transactions nito. Sa isang resolusyon, sinabi ng COA na irregular at illegal ang nasa higit 73 million pesos worth of confidential fund disbursements ng OVP from December 21 to 31, 2022. Base raw kasi sa investigasyon ng ahensya, hindi ito suportado ng complete documentation at lumalabag sa proper guidelines ng disbursement process. Sa petisyon ng OVP, sinabi nito na bilang bahagi ng supporting documents, wala umanong nangyaring anumang untoward incidents Ebidensya raw ito ng tagumpay ng isinagawang information gathering at surveillance activities na ginastusan ng confidential funds. Pero sagot ng COA, this argument does not hold water dahil kinakailangan pa rin ng supporting documents kung nagkaroon man ng reward sa informers na nagsagawa ng information gathering. Paninindigan ng COA, ang patuloy na non-compliance ng OVP sa pagpapasa ng sapat na documentation ay equivalent to gross negligence amounting to bad faith. Tinukoy si VP Sara, Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey bilang mga opisyal na liable sa disallowed expenses. Para sa Agenda, Josh Malimban, Binario News Channel.
0: Sa isang pahayag, sinabi ng OVP na hindi pa nila natatanggap ang kopya ng COA resolution. Sa kabila nito, inasahan na raw nila ang posibilidad ng desisyon at handa raw silang sumagot sa appropriate legal and institutional channels. Sumentro sa joint account ni na VP Sara at former President Rodrigo Duterte sa BPI ang day 35 ng impeachment trial. Ayon sa prosekusyon, tinangka o manong itago ng mag-amang Duterte ang nasa 96 million pesos sa pamamagitan ng manager's checks. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ano nang latest sa paglilitis?
7: Corina, lumutang o naka-float ang mahigit 41 million pesos mula doon sa BPI joint account ni na VP Sara at ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung tinutuntunan na money trail ng House Prosecution para patunayan ang umano'y pattern ng pagtatago ng pera. Taong 2010, merong 40.65 million peso time deposit ang mag-ama sa BPI Julia Vargas. 12 beses itong ni-renew, kaya kasamang interes lumaki ito sa 41.7 million pesos. 2011, nag-mature ang time deposit. Ginamit ang buong halaga para bumili ng manager's check. Dito na pumasok yung pagkalutang ng pera. Kapag ginawang manager's check ito, nababawas ito sa account ng kliyente at nililipat sa settlement account ng banko habang hindi pa nagagamit ang cheque. Tinanong ang prosekusyon kung ano ang relevance nito, gayong hindi naman daw sakop ng termino ng bise ang nasabing transaksyon.
8: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
9: Yes, sir. That's exactly what we're trying to do.
8: At proving concealment?
9: Yes, sir. Ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun. So yun lang naman po yung sanang gusto namin i-establish as a baseline.
7: Kaya tanong ni Senator Judge Bam Aquino, normal daw ba ang ganitong galawan? Ngayon lang daw niya nalaman ang ganitong umano'y scheme. Pero giit ni BPI witness Marwin Galvez, hindi pambihira ang hindi nagagamit na manager's check. Walang nakatakdang purpose ng nasabing MC.
10: Sorry, hindi nagagamit o hindi talaga ginagamit? Parang purposefully, yan kasi yung point ni prosecution eh. Parang sinasadya na hindi gagamitin para mawala sa account at bumalik. Ito ba yung normal na practice or this is just a, like a theory of the prosecution or is this actually done by people in the banking industry?
11: Your Honor, as to purposely being done po, I cannot comment on
10: Sorry.
11: That.
7: Hindi lang 41 million ang tinutuntunan. Ayon sa House Prosecution, may isa pang 55 million peso time deposit na dumaan umano sa parehong proseso. Nasa 96 million pesos ito lahat na sinasabi ng prosekusyon na kalaunay muling nagsama sa BPI Julia Vargas at ginamit umano para bumili ng mga insurance policy. Kulina, lumutang na rin yung pangalan ni Sammy Uy. Siya yung payee umano noong 2016 ng 16 million peso manager miners check mula nga doon sa joint BPI account na mag-amang Duterte. Lumabas din yung 4 separate amounts of 20 million each para naman doon sa purchase ng mga insurance product. Kung matatandaan natin, itong si Uy yung nakilalang naiugnay sa mga Duterte na dating pinangalana ni former Senator Sonny Trillanes na drug lord umano matapos maugnay sa quote, illegal na drug lab operations sa Davao. Kung matatandaan natin, matagal ng issue itong nabanggit na joint account na para kay Trillanes ay hindi umano na deklara sa SALN. 2017 noong inamin ni FPRRD ang existence ng joint bank account pero nasa 500K lang umano yung laman nito. Sabi ng depensa kanina, Corina, unaware umano si VP Sara sa BPI joint account niya kasama si FPRRD.
12: Sa Quadcom, if I'm not mistaken, lumabas yung mga accounts. Tinitingnan namin itong mga accounts na to and I was asked by the Vice President to verify kasi hindi niya natatandaan na may ganito yung account at wala daw siyang transaksyon. No?
13: So ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
12: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging partisipasyon.
7: Lumabas din sa cross-examination na walang pirma si VP Sara sa signature card para sa application ng manager's check ayon nga sa BPI witness. Balik sa'yo, Corina.
0: So in total hanga, magkano ang mga year-end na balanse para sa mga bank account ni VP Sara? Kasi hindi lang naman BPI ang nag-testify, hindi ba?
7: Yes, Corina. In fact, nasa 8 witnesses mula sa iba't ibang bangko yung nag-testify before the impeachment court ngayong araw, kasama dyan yung BPI. And across all of the 8 banks na nag-testify, yung ending balance ng mga account ng Vice, kasama na rin dung, yung sa asawa niyang si Attorney Man Scorpio, noong 2022 ay nasa 59 million, taong 2023 naman ay 71.38 million. Noong 2020

0: 2024 ay 22.25 million at noong 2025 ay 39.09 million. Iginiit ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na hindi raw nila tanggap itong nabanggit na mga total balance dahil hindi pa naman daw nakakonclude itong impeachment case. Mga paratang pa lang naman daw ito ayon sa depensa kaya dapat gamitin ay alleged total balances sa mga account na iniuugnay kay VP Sara. Balik sa'yo, Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado. Pagdugtungin ang mga ebidensya sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Ito raw ang target ng House Prosecution Team bago pagdesisyonan ang pagsantabi sa bribery charges laban sa bise. Yan ang agenda report ni Dexter Ganive, live mula sa Senado. Dexter.
2: Pinky, isang financial forensic expert ang pangpinali na testigo ng prosekusyon para sa Article 2. Ito ay upang itahi o pagtagpi-tagpiin ang lahat ng mga ebidensyang kanilang ipresenta para sa Article 2 upang mas maunawaan ng publiko itong mga ebidensyang naiharap. At samantala naman, Pinky, ay posibleng balikan ng prosekusyon ang Article 1 o yung alleged na paglustay sa confidential funds matapos itong desisyon ng COA sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Hindi pa sarado ang desisyon ng prosekusyon kung itutuloy nila ang impeachment Article 3. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, pagpapasyahan pa lang nila kung idadrop na ang bribery charges laban kay VP Sara kapag natapos sila sa presentasyon ng lahat ng testigo at ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth.
3: Well, kung maalala ninyo, hindi pa sinasabi, hindi pa final dahil hindi pa naman may isa pa tayong article at hindi pa naman to officially na nadadrop kung ano man magiging desisyon dito ng ating head prosecutor, ay siguro maganda antayin na lang natin.
2: Tiwala ang prosekusyon na matatapos sila sa Article 2 hanggang sa Biyernes. Sabi ni Lead Prosecutor Jervin Luistro, kailangang pagdugtong-dugtungin ng prosekusyon ang mga ebidensyang inilahad na mula sa SEC, PhilJEPS, Land Registration Authority at mga financial institution, kasama ang inaasahang testimonya ng BIR. Kaya mahalagaan niya ang panghuli nilang testigo para sa Article 2 na isang financial forensics expert.
4: We need to connect the dots. And it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
2: Nagmanifest na ang prosekusyon na hangad nitong iharap ang financial forensics expert pero wala pa raw itong formal na request para sa subpoena. Kung voluntaryo namang haharap ang testigo, maaari raw itong hindi na kailanganin. Pinky, posibleng ang balikan o babalikan ng prosekusyon ang pagtalakay dito sa Article 1 o itong alleged na paglustay sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasunod na rin ito ng pagbasura ng Commission on Audit sa apila ng kampo ni VP Sara sa disallowed confidential fund na nagkakahalaga ng 73 million pesos ng OVP noong 2022. Sabi ni Attorney Lorna Nakapunan, tatalakayin niya muli ito sa impeachment court. Hindi pa naman daw kasi tuluyang sinasara ng prosekusyon ang pagbibista nila sa Article 1. Nanindigan din ang prosekusyon na dahil sa final decision na ang COA, kailangan ng agarang pagbabalik ng nasabing halaga sa kaban ng bayan.
4: Pag-aaralan natin paano ma-present ito sa Article 1 confidential funds because sa bagay hindi pa nagpo-close, no? On the issue. So we will ask for no longer to open it but for judicial notice on the new ruling of the court denying with finality. Sinabi naman ang COA nung nasa witness stand, pag final na yan, eh meron silang recourse to ask for the return of the amount. No?
2: Pinky, giniit nga ni ni itong si Attorney Kapunan na immediately kailangang ibalik na ng company VP itong 73 million na disallow ng COA. Kung kailan naman niya tatalakayin sa impeachment court itong Article 1, ang sabi ni Attorney Kapunan, depende yan. Anytime ay pwede naman niyang isingit dahil ang kailangan lang naman gawin ay mag-manifest siya sa open court at sasabihin

0: na kailangan nga magkaroon ng judicial notice kaugnay nga dito sa desisyon ng Commission on Audit. Piki.
1: Dexter, siguro may mga nagtatanong bakit kailangan ibalik itong issue ng confidential funds dahil nga sa ating dig report ngayong araw dahil binasura yung apela ng Vice President hinggil sa confidential funds dahil nung tumatakbo pa yung trial hinggil sa confidential funds, pending pa kasi, hindi ba, yung kanilang apela regarding the confidential funds.
0: Mm-hmm. O, tama ka dyan, Pinky. Dahil nung kasagsagan ng pagbibista at pag-aharap nila ng mga opisyal galing sa COA, nabanggit na nakapending pa yung usapin dito sa pag-disallow sa 73 million pesos na confidential fund. Yan ay mula dun sa last quarter ng 2022 na ibinigay dun sa Office of the Vice President. At yan ay kailangang sabihin mismo ng prosecution sa open court. Ipaalam sa mga senator judge na meron ng final decision ng COA kaugnay dun sa nakabinbin na sinasabing apila ng Office of the Vice President. Upang malaman din, para magka... trial ni Vice President Sara Duterte.
1: Tinatawag na expert, pero wala pang ang sabina. Meron na bang usap... prosecution?
0: Yes, Mickey. Actually, nung mga nakaraang araw, Monday, pagkakaalam ko, ay nabanggit na rin, or nung nakaraang linggo, nabanggit na rin nila, nag-manifest na rin sila sa open court na maghaharap sila ng isang eksperto para dito sa forensics, financial forensics. Kasi kailangan na, Pinky, bago mo maiharap ang isang testigo, eh mayroong 5 araw na palugit na ibibigay para sa depensa o sa kabilang panig maging sa korte upang mapaghandaan din naman nila yung isasagawang cross-examination kung sino man itong ihaharap nila. So, posibleng by Friday ay aabot na ng 5 araw ang sabi sa kanina ni Congresswoman Luisto kapag willing na humarap naman itong isang eksperto na kanilang inimbitahan, eh hindi na kailangan pa ng supina. Pero hinihintay natin yung kanilang pagmamanifest ulit dito sa open court kung paano nila maihaharap nga. Dahil may mga pag-object na naman dyan ang kampo ng depensa, Pinky.
1: Maraming salamat, Dexter Ganive. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Pinababasura ni na Senators Robin Padilla at Bongo sa Korte Suprema ang pagbabago sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Malinaw anila sa konstitusyon na 24 dapat ang basehan kung saan huhugutin ang 2/3 vote. Hindi raw ito usapin ng conviction o acquittal sa bise, kundi pagsunod sa itinakda ng batas. Iba raw ito sa unang 3 inihaing petisyon na kalaunay ibinasura ng SC. Dahil petitioners mismo ang 2 senator judge. Matatanda ang noong September 23, nagbotohan ang mga senator judge para baguhin ang conviction threshold sa paglilitis kay VP Sara.
3: Wala raw halos gagastusin ang Pilipinas sa pagdalo ni PBBM sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore. May hirit naman ang Malacanang sa mga isiniwalat na bank records ni VP Sara sa kanyang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, ano ang sabi ng palasyo?
4: Kurina, hindi nagsisinungaling ang mga numero sa bangko. Ito ang reaksyon ng Malacanang sa takbo ng impeachment trial isang araw matapos silang akusahan bilang nasa likod ng umano'y kasinungalingan na nagpakilalang bagman umano ni former House Speaker Lord Alan Velasco.
5: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta-basta makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper na dokumento. Pero
4: Bihirang-bihira lang daw ang mga pagkakataong tampered ang bank records dahil kredibilidad at integridad ng mga bangko ang nakasalalay dito. Noong unang beses bumoses ang palasyo sa impeachment, I quote, in a way, sapat na raw ang napatunayan

0: prosecution para makonvict si VP Sara, pero ngayon ayaw na raw nilang magsalita muna dahil baka mapagbintangang namumuliti ka na naman. Pero certified records daw ang mga naisiwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa korte, kung saan 4.4 billion pesos ang financial transactions ng mag-asawang Duterte mula 2007 to 2025. Mayroon ding ipinalabas ang prosekusyon ng malalaking withdrawals umano mula sa joint BPI accounts ng Vice at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, ngayong mainit na naman umano si Pangulong Bongbong Marcos sa publiko. Ito'y matapos kumpirmahin ng DFA na imbitado siya sa Singapore Grand Prix 2026. May magagastos kaya rito ang gobyerno?
1: Imbitasyon yun ni Prime Minister Lawrence Wong. So, ano yan? Siyempre, hindi tayo halos, wala tayo halos gastos dyan.
0: Ayon sa embahada at Malacañang, kawalan ang hindi pagpunta sa F1 dahil dito anya sa mga gaya ng networking avenue na ito nakakakuha ng potential investments and pledges. Pero hanggang ngayon hindi pa sinasabi ng palasyo kung talagang manunood si PBBM. Ang sigurado lang daw, dadalo ang Pangulo sa dinner on the sidelines of the F1 race dahil si PM Lawrence Wong ang host dito. Base sa official ticketing ng Grand Prix, from entry level grandstand sa 228 Singaporean dollars, umaakyat ang presyo nito sa halos o hanggang halos 2,500 Singaporean dollars. Kurina alas 7 pa ng gabi dyan sa Pilipinas, lilipad patungo rito sa Singapore si PBBM at ang kanyang 5-day working visit ay nakatuon sa nuclear energy bukod sa trade and investment. Sa ngayon, yun yung pinakahuling balita tungkol sa ika-anim na pagbalik dito ni PBBM sa Singapore. Balik sa iyo, Kurina.
2: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live mula sa Singapore. Exclusive bank accounts ng detained big-time drug personality sa Cebu, may transaksyon umano sa mga sindikato sa Africa. At Grammy winner Olivia Dean, magpe-perform nga ba sa Pilipinas? Susunod yan sa Agenda.

0: lane. Pinatawan na ng freeze order ng Court of Appeals ang ilang bank account ng isang big-time drug personality sa Cebu. Posible raw kasing konektado sa illegal drug trade ang bilyon-bilyong pisong transaksyon nito. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Gio Robles.
1: 2024 nang arestuhin ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nooy 53 anyos na si Maria Christine Abarquez alias Tinang sa isang by-bus operation sa Cebu City. Nakuha sa kanya ang halos 5 kilong shabu na nasa 34 million pesos. Makalipas ang halos 2 taon, sinentensyahan ng korte si Abarquez ng habang buhay na pagkakakulong. Pero dahil sa malaking volume ng droga na nakuha kay Abarquez, nagpatuloy ang investigasyon ng PIDEA. Binulat-lat pati ang mga bank deposit slip na nakuha sa kanya.
2: Sa atin po, we follow the money. Bakit ito kailangan natin i-follow yung money? Dahil dito ho natin malalaman ang mga link itong mga drug individuals. Dito ho natin makikita saan nila dinadala ang pera. Kung ano yung mga ari-arian na kanila pong napondohan na gamit ang illegal drug transactions.
1: Dito na raw nakipag-ugnayan ang PIDEA sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Sa mga dokumentong eksklusibong nakalap ng Billionario News Channel, isa sa mga siniyasat ng AMLAC ang bank transaction ni Abarquez sa isang kumpanya na nakarehistro bilang wholesale trader ng appliances. Ang biggest red flag ayon sa AMLAC ang higit 10 bilyong piso na pinagsamang transaksyon sa bank accounts ng kumpanya na hindi namin muna papangalanan sa kabila ng higit 600,000 lang na subscribed capital nito. Ayon sa AMLAC, base ito sa mga transaksyon ng kumpanya mula 2016 hanggang 2024. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng halagang ito ay galing sa illegal na aktibidad. Pero ayon sa AMLAC at PIDEA, mahalaga na masuri pa rin ito.
2: May posibilidad na yung mga ibang kumpanya ay ginagamit ngayon itong mga drug traffickers para doon ipasok yung mga proceeds, mga pinagbentahan nila ng illegal na droga.
1: Pero may ilang transaksyon na tinukoy mismo ang AMLAC na may posibleng ugnayan sa drug trade, gaya sa bank transfers at deposits mula sa ilang personalidad na sangkot sa isang West African drug syndicate at money laundering. Dahil sa mga nakitang transaksyon ng AMLAC, humingi ito ng freeze order sa Court of Appeals na kalaunay pinagbigyan ng korte. Sakop niya ang 20 bank accounts kabilang ang mga account ni Abarquez at ilang kumpanya. Ayon sa PIDEA, layunin ito na mapigilang mailipat o mawala ang mga asset habang patuloy na sinusuri ang pinagmulan ng mga pera at koneksyon nito sa illegal na droga. Para sa Agenda, Gio Robles, Billionario News Channel.
0: I-refund mo ako. Yan ang mensahe ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio matapos kumasa sa hamon ni DILG Secretary John Vicremulia na magpa-drug test siya. Ayon kay Respicio, negative ang resulta. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
3: No regrets si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio sa mga paratang na binitawan niya laban sa mga barangay officials sa kanilang lugar nitong Lunes. Pinatikos ni Interior Secretary John Vicremulia ang paninigaw ni Respicio bilang isang public official. Pero panawagan niya kay Remulia, imbestigahan ang paggamit ng tobacco excise tax sa kanilang lugar. Suspecha ni Respicio, ginagamit ito sa mga ghost projects.
4: Secretary John Vic, oh, gawin mo na lang, ikaw na lang po, motu proprio na mag-investiga sa aming bayan. Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga tobacco farmers, willing din po, walang problema. Kahit hindi naman tuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito, kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay, kasama nyo na si Mayor, kasuhan nyo na po.
3: Giit ni Respicio, itaas ang inilaan na excise tax funds para sa tobacco farmers. Dahil hindi naman nabubuo ang mga infrastructure projects ng mga lokal na opisyal. Pero nilinaw niya na handa siyang makipag-negosasyon tungkol dito.
4: Ang status po ngayon ay naipasan na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table.
3: Handa ring basag

0: Ginirespisyo ang mga haka-hakang gumagamit siya ng ilegal na droga.
1: May tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vick. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs. At dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vick, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke's. Samahan mo ako. Dalhin mo, bilyonaryo, exclusive, live! Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio.
0: Ngunit hindi na nahintay ni Respicio si Secretary Remulla. Nagpa-drug test na nga siya at humihingi ng refund. Gumastos kasi siya ng halos 30,000 pesos para sa drug test. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
2: Nanganganib daw na magamit sa korupsyon at politika ang ilang allocation sa 2027 national budget. Sa kabila kasi ng pagtutol ng ilang mambabatas, dinagdagan pa ang pondo para sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes, live mula sa Batasan. Isaiah.
3: Willard Casaluwen po, nakasalang sa period of amendments ang 7.2 trillion proposed national budget sa susunod na taon. Mula Willard doon sa isinumite ng Department of Budget and Management na proposed budget dito sa House of Representatives, kasalukuyan niyang inaamyendahan o binabago ng mga mambabatas. At kabilang Willard doon sa nadagdagan ng pondo ay ang Local Government Support Fund o LGSF. Kahit pa, yan ay kinuikestyon ng ilang mga mambabatas.
4: Sa kabila ng pag-alma ng maraming mambabatas sa questionabling Local Government Support Fund o LGSF, sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, tinagdagan pa ng Budget Amendments Review Subcommittee ang alokasyon nito ng higit 4 billion pesos. Ibig sabihin, mula sa higit 58.5 billion pesos ay nasa 62.6 billion pesos na ang pondo. Marin itong tinututulan dahil hindi naman raw ito itemized sa budget. Nasa kamay lang ng Pangulo ang desisyon kung sino ang mabibiyayaan nito. At sa mga nakalipas na mga taon, hindi naman daw mahihirap na lungsod at nabigyan ito kabilang sa naambunan ay ang Quezon City, Naga, Caloocan at Maynila.
5: Talagang pinamumudmod lalo na sa mga pinapaborang LGU, bahagi yan ng paghahanda sa mga eleksyon. No? Ngunit sa halip na bawasan o liitan ito para mabawasan yung pag-abuso, no, lalo pang dinagdagan.
4: Hiling ng ilang mambabatas, buwagin ang LGSF at ilipat ang pondo sa mga programang malayo sa korupsyon at politika.
6: Yung buong LGSF dapat ilipat na sa kalusugan, sa agrikultura, sa edukasyon at yung mga direktang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayon. No, kulang na kulang talaga yung pondo bilang paghahanda. Gayon din yung mga mitigation measures natin dito sa impact ng Super El Nino.
4: Suestyo naman ng National Unity Party sa Kamara, isama sa budget ang special provision sa LGSF na kinakailangang mabibigyan ito ang lahat ng probinsya, lungsod at munisipalidad at nakabase ang halaga sa populasyon at antas ng pamumuhay ng mga residente.
3: Pero kung sakaling ang maaprubahan yung more than 62 billion budget na para sa LGSF, yan ang magiging pinakamalaking pondo para dyan. Simula kasi Willard, base sa ating pagsasaliksik, simula ng mabuo yan noong 2025. Sa unang taon niya ni Willard, ang pondo lang niya ay nasa 27 billion pesos. Pero this year, Willard, dinoble nila yan sa more than 57 billion pesos. At ang proposed budget nga nila sa susunod na taon ay iangat pa ito sa 62 billion pesos. Bukod dyan, Willard, kabilang na nga rin sa nadagdagan ng pondo ay ang pondo naman na para sa House of Representatives. Mula sa higit 17 billion peso proposed budget, iniangat na nila yan sa higit 22 billion pesos. Willard.
2: Isaiah, bali nasa ang stage na ang budget deliberations ngayon dyan sa Kamara.
3: Willard, kasalukuyang nakasalang na ito, no, sa tinatawag na period of amendments. Iniisa-isa ng mga mambabatas yung mga programa ng gobyerno na kanilang gustong maamyendahan. Base nga doon sa data na nakuha natin, according na rin kay Representative Antonio Tinio, more than 100 billion peso amendments ang gusto nilang maipasok sa budget. Pero kasalukuyan, actually Willard, bago ko umere, no, nagkaroon pa ng maikling debate ang ilang mga mambabatas dahil gusto nilang malaman din kung anong mga programa ng gobyerno yung nabawasan. Dahil kung may nadagdagan, panigurado

0: May ilang mga programa rin ng gobyerno at ahensya ang nabawasan, pero until this time ay hindi pa yan inilalabas sa kanila ng House Committee on Appropriations. Willard.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
2: Naghahanda na ng formal na kaso ang animal welfare groups laban sa isang criminology dean sa Pampanga. Ito'y matapos siyang mahuling minamaltrato ang isang aso sa loob ng campus. Narito ang exclusive agenda report ni Remus Macasero.
3: Huli sa kamera ang umanay Dean of Criminology ng Systems Plus College Foundation sa Angeles City, Pampanga, habang malupit na sinasaktan ang isang aso. Maririnig sa video ang malakas na iyak ng aso. Eksklusibong ikunento sa Billionaire News Channel ng founder ng Noah's Ark Dog and Cat Shelter ang insidente.
4: Nakita ho nila harap na harap yung mga dugo ng aso habang pinapalo siya ng Dean. At inaawat ho nila yung Dean, umiiyak sila, tama na, pero dire-diretso daw yung pinagpapalo ng Dean. So yung time naman na bumaba yung Dean, kala nila okay na, lalapitan nila sana para buhatin, bumalik yung Dean na may dalang daspan. Yun namang daspan, ginamit niya, yun yung ginawa niyang panulak para maibaba yung dog po.
3: Inaasikaso na ngayon ng Animal Welfare Group ang pagsampa ng formal na reklamo sa nasabing dean at janitress ng kolehiyo. Lumalabas kasi sa kwento ng mga witness na ang janitress ang unang nanakit sa aso bago pa man nakialam ang dean. Agad dumulog sa Police Station 4 ang mga advocate noong Lunes, kung saan hinarap nila ang dean para kunin ang panig nito at humingi ng CCTV footage. Nagbigay na rin kahapon ng kanilang written statement ang mga saksi na piniling itago ang kanilang mga pangalan. Kinondena ng Animal Kingdom Foundation ang pangyayari.
5: Mas nakakabahala pa nga po kasi isang taong may posisyon, impluensya sa mga estudyante at responsableng tao na dapat nagtuturo ng tama ang sinasabing namuno o nangunguna sa pananakit ng isang hayop. Ang mahalaga ngayon sa atin, sana maimbestigahan po ito, managot ang dapat managot ayon sa ating batas.
3: Sa isang pahayag, sinabi ng management ng kolehiyo na inaimbestigahan na nila ang issue. Mariin ding kinondena ni Angeles City First District Representative Carmelo Lasatin ang pananakit sa aso. Nagpadala na rin ng abogado ang kongresista para tumulong sa pag-usad ng kaso. Paalala ng marami, mapatao man o hayop, walang lugar ang anumang uri ng karahasan sa loob ng pamantasan. Lalo na sa isang kolehiyong naguhulma sa mga susunod na alagad ng batas. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
2: Patay ang tatlong miyembro ng engineering team ng Dusitani Residence, Davao, habang nasa gitna ng maintenance work nitong Lunes. Ayon sa condo hotel, nasa lifting station ang mga ito nang mangyari ang insidente. Sinubukan pa raw nilang humingi ng tulong pero nasawi rin ang mga biktima.
6: Ang report po kasi sa amin that time was a gas leak. So that is why tinawagan nila yung special rescue force namin, which is handling these special cases since may involve tayo hazardous material. Then upon arrival at the scenario, it was reported na may tatlong victims nga tayo dun sa kanilang sewage treatment plant. It was detected na meron presence ng carbon monoxide. Prolonged exposure to that one, pwede po tayong masuffocate, pwedeng mahilo.
2: Sa ngayon, suspendido ang kaparehong maintenance work habang iniimbestigahan ang pangyayari. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang hotel sa pamilya ng mga biktima at nangako ng suporta sa kanila.

Pumonte ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, umabot sa 5.3% ang unemployment rate, mas mababa kumpara sa 6% noong Hulyo. Gayunman, mataas pa rin ito kaysa sa 3.9% na naitala Agosto ng nakaraang taon. Paliwanag ni PSA Undersecretary and National Statistician Dennis Mapa, ito'y dahil sa pagdami ng merong trabaho sa agriculture and forestry sector.

0: Pirma sa Bilyonaryo News Channel ng kampo ni Jeffrey Tupa sa mga alegasyon ni VP Sara na inalok-umano siya ng pera at bahay sa Forbes ang dati niyang tauhan. Pero may makakapagpatunay kaya sa paratang na yan? Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
1: Higit pa sa pangakong proteksyon, kinumpirma mismo ng kampo ni Jeffrey Tupas, dating OVP aide at Davao City Information Officer, ang ibinunyag ni VP Sara kahapon na inalok-umano siya at ang kanyang pamilya ng pera para tumestigo sa akusasyong tumanggap ang bisa ng mali-maletang pera mula sa dating pulis na si Rodolfo Gasoso Jr. Kung nung una, protective custody lang ang sinabi ng abogado ni Tupas na inalok sa kanya ng mga nagpakilala umanong NBA agents. Ngayon, kabilang na rin daw dito ang offer na manirahan sa Metro Manila kahit pa sa Forbes Park, pati ang pamilya ni Tupas. Inalok umano ng pera na pare-pareho raw nilang tinanggihan. Dagdag pa ni Attorney Cesar Europa, nagbigay daw ng assurance ng NBI na anumang kailangan ni Tupas ay pwede naman nilang pag-usapan. Pinaliwanag din umano ni NBI Director Melvin Matibag na maaari siyang pagkatiwalaan ni Tupas. Una nang sinabi ni Matibag na hindi naman daw sila direktang nagkausap ni Tupas at nagpadala lang siya ng mensahe sa NBI agents. Si Tupas din umano ang nagsabi sa ahensya na nangangamba na siya para sa kanyang buhay. Nang usisain ng Billionaire News Channel ang ebidensya o testigo ni Tupas, sinabi ng abogado nito na bukod sa pamilya ng kanyang kliyente, present din si Kabakan Councilor Rendel Magliwan nang pumunta ang NBI sa bahay ni Tupas. Ayon naman sa abogado ni VP Sara na si Paul Lawrence Lim, hindi raw katanggap-tanggap na nadadamay pa si Tupas sa tangkang pagpapabagsak umano sa bise.
2: Hindi namin kayang ito tanggapin na isang coincidence lamang, no? O parang nagkataon lang na nagsabay-sabay, no? Nakikita namin ito as an orchestrated attack, no? On the Vice President kasi doon lang sa sinumpang salaysay ni Mr. Gracioso. Kasi ang kwento niya, ang dami niyang pinaghatitan daw, no, ng mga maleta, ang nababanggit lang doon ay ang Vice President at ang pamilya Duterte.
1: Pinuno na rin muli ng kampo ng bisa si Gracioso na wala raw bago sa mga alegasyon at tila hindi raw naaalala ang mga nangyari bukod sa nakalagay sa kanyang affidavit. Sa ngayon, bukod sa pag-sumite ng sinumpaang salaysay ng bisa sa NBI, pinag-iisipan pa raw nila kung dapat pa ba itong personal na magtungo sa ahensya. Pinaliwanag din ni Lim ang sinabi ni VP Sara na may conflict of interest umano si Matibag sa pag-iimbestiga sa issue.
2: Hindi mo ba alam kung totoo ba yung paratang? Patulad nga ng mga hinihingi namin mga ebidensya ni Mr. Gracioso, hindi pa nila mabigay. Pero pag pinablish mo na, patulad ng ginawa ni Mr. Gracioso na sa media na, meron na agad bias, tawag dyan sa English nga, witch hunt, no? Or persecution. No? So ginagamit ng ahensya para doon sa kagustuhan ng nagreklamo kung sino man nasa likod ng tao.
1: May tiwala pa rin naman daw kahit papaano si VP Sara sa NBI dahil hindi raw pwedeng idamay ang buong ahensya sa pagdududa nila sa ilang aksyon nito.
2: Hindi natin masasabi na kunyari mayroong isang tao ng NBI na sumubok, no? Na mag-offer, no, ng pera o ng bahay sa Forbes o ng ibang bagay pa dito kay Jeffrey Tupas para siya ay makipagtulungan dito sa investigasyon na to. Hindi natin masasabi na yung buong NBI na ang damay, no, dito sa kagagawan na to. No?
1: At ramdaman daw ni VP Sara ang umano'y panggigipit sa kanya. Susunod pa rin daw ang bise sa batas. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Samantala, tinawag naman na outrageous ni NBI Director Melvin Matibag ang alegasyon ni Jeffrey Tupas na inalok-umano siya ng NBI ng pera at bahay sa Forbes Park kapalit ng pagtestigo laban sa dating boss na si VP Sara. Ayon kay Matibag, kung merong ebidensya, mas mainam kung nakasumite bilang affidavit. Ang mga ahente raw na nagsilbi ng sabina kay Tupas sa kanyang bahay sa Cotabato ay kanya na rin daw pinagpapasa ng affidavits sa investigation.
3: Medyo outrageous yung story na yan, ano? We cannot afford na magpatira sa Forbes Park, no? Yun yung mga nasa witness protection program natin na duma sa proseso, hindi naman natin kaya patirahin sa mga mahal na tiran. Baka kung sa Forbes siguro dyan sa may Sampaloc, baka pwede, no? Pero yung Forbes Park baka hindi. Kasi again, kung ganyan, gagamitin yung confidential funds para protectionan yung mga witness, wala pang 11 days ubus yan.
4: Hindi raw dapat ipagwalang bahala ang umano'y pagpaldo ng pamilya Duterte sa China ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Dapat daw silipin ang mga transaksyon dahil sa posibleng banta nito sa seguridad at interes ng mga Pilipino. Yan ang agenda report ni Lade Cabagani.
5: Nagbabala si Defense Secretary Gibo Chudoro na maaring magdulot ng severe national security

0: risks ang naiulat na umano'y pagdaloy ng pondo mula China patungo sa isang kumpanyang iniuugnay sa pamilya ni VP Sara. Nanawagan ngayon ang kalihim ng masusing investigasyon.
1: Kung mapapatunayan talaga ito at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtuunan ng malalim pansin ito. Ito. Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ang law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
0: Hinimok din ni Chedoro si former Senator Antonio Trillanes na isumite sa mga law enforcement agency ang kanyang mga ebidensya tungkol sa umano'y questionableng pagpasok ng pera sa pamilya Duterte mula China. Una nang nagpahayag ng pag-aalala ang National Security Council at sinabing seryoso nitong tinitingnan ang mga impormasyong inilahad sa impeachment trial. Susuriin din daw ng NSC kasamang intelligence at investigative agencies kung may epekto sa national security ang mga naiulat na transaksyon. Kailangan din daw tingnang mabuti ang mga batas tungkol sa foreign aid na tinatanggap mula sa mga kaalyadong bansa, lalo na kung ito ay nagagamit sa pagsulong ng interes ng mamamayang Pilipino o sa pansariling interes lang ng iilang politiko. Para sa Agenda, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: The country's finest artists come together for the 2026 Filipino Music Awards. Pero hindi lang talent ang sinerve dahil sa red carpet, slay ang bawat isa. Yan ang Agenda Report ni Avia Zunich.
3: Star-studded at talaga namang mala Hollywood feels ang red carpet sa second edition ng Filipino Music Awards na ginanap sa Mall of Asia Arena, Pasay City, Martes ng gabi. Kavog sa OOTD ang lahat, from head to toe. Spotted ang pagdating ng OPM legends na sina Augie Alcacid at asawang si Asia Songbird, Regine Velasquez. Kinagiliwan naman ang lolo version ng OPM rock band na Kamikaze, na tila walang kupas sa pagiging kwela. Andyan rin syempre si Asia's Phoenix, Marcet Amon. Maging si Miss Universe 2023, Reyna Michelle D. Present din sina Black Eyed Peas member Apple De App, Kyla, Beanie members Maloy and Joanna. Habang tila nilaro naman ng girl group na Baby Dolls ang media sa kanilang nakakaaliw na posing. Dumalo rin sa event sina award-winning actress Ashton Olviga, Eileen Alcantara, Arcy Munoz, Kyle Achari at marami pang iba. Muling pinatunayan ng ilang OPM artists ang kanilang husay sa mundo ng musika matapos makakuha ng pagkilala sa FMA. Wagi ang SB19 ng Concert of the Year sa kanilang Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. People's Choice Artist at People's Choice Song para sa awiting Visa. Beanie bilang Artist of the Year, Song of the Year and Hip Hop Song of the Year naman for Skustakli at Flo G. Para sa awiting since day one. Kinilala rin ang kausayan at dedikasyon sa musika ni Regine Velasquez Alcacid at tinanghal bilang Lifetime Achievement Awardee sa Filipino Music Awards 2026.
4: Thank you very much for this honor. Thank you to Filipino Music Award, to the one who gave me this wonderful talent, to my personal savior, Jesus Christ.
3: Alay ng Songbird ang pagkilala sa kanyang kabiyak, anak, manager at kapatid na si Kakay. Pamilya at fans na walang sawang sumusuporta at tumatangkilik sa kanya mula noon hanggang ngayon. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
5: Statewide disaster emergency idiniklara sa New York dahil sa measles outbreak. At celebrity couple Aiko Melendez at Juan Mig Bondo, engaged na. Susunod yan sa Agenda.
6: B before the markets react.
7: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
6: Before the headlines shaped the conversation.
7: The government spent far more than it earned in July, pushing

0: the budget deficit.
1: Get fresh perspectives on the latest developments.
0: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
1: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Unbettable Nabus and Apple David Sports Ambush, Sunday, 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel.
2: Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Camp Aguinaldo Gate, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Nagdeklara na ng statewide disaster emergency ang New York dahil sa measles outbreak. 2025 nang magsimulang dumami ang mga kaso ng measles sa U.S. state. Ngayong taon, 108 cases ang naiulat sa buong Estados Unidos. Nasa 3,900 na ang nagkakasakit. Ang measles o tigdas ay isang lubhang nakakahawang sakit. Kabilang sa mga sintomas ang mataas na lagnat, ubo, sipon, pamumulan ng mata at mga pantal o rashes.
3: Bantay sarado ng DOH ang posibleng banta ng pneumonic plague sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa isang Russian Plague Research Institute sa Siberia matapos siyang magka-pneumonia sa hindi pa malinaw na dahilan. May mga ulat na posibleng nagmula ito sa aksidente sa laboratorio. Pero giit ng Russia at World Health Organization, mababa ang panganib sa publiko at walang direktang ebidensya na iniuugnay ang pagkamatay sa plague. Sa kabila nito, pinaiigting ng DOH ang pagbabantay, lalo na sa mga paliparan sa bansa.
4: Inamatsyagan namin yung WHO advisories. Sa ngayon naman, hindi pa siya, hindi pa siya issue of concern for WHO. Tayo po ay nakikipagsangguni din sa ating mga counterparts dito sa ibang bansa. Ang ating Bureau of Quarantine ay talaga namang yun ang mga trabaho, magmatsyag at mag-monitor ng pagpasok po ng ating mga ng ibang bansa na papasok po dito sa atin. Pangalawa po, even yung mga cargo ships na papasok, dahil nga po itong tinatawag na plague pneumonia ay kalimitan po may vector yan, yung mga daga. So pati po yun ay ginagawan din po ng paraan na pag may dumaong na mga barko ay may mga paraan pong iwasan yung pagsalta ng mga daga.
3: Dumarami ang bilang ng mga tinatrangkaso. Ano nga bang mga dapat gawin para maiwasan ang sakit? Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
5: Non-specific acute respiratory infection ang ibang tawag sa influenza-like illnesses o ILI. 25-45% na sanhi nito ay ang influenza virus mismo, pero maaari ring COVID-19, respiratory syncytial virus o RSV, rhinovirus, adenovirus o para-influenza virus. Sa test malalaman kung ano talaga ang dahilan. Halos pare-pareho ang mga sintomas. High grade to moderate fever, sakit ng ulo, pananakit ng katawan, ubo at sore throat, baradong ilong or runny nose, at minsan may kasama pang gastrointestinal issues. Mabilis na nahahawaan ang mga immunocompromised gaya ng mga bata, matatanda at mga dati nang may sakit. Maging mga laging nagpupuyat, sobrang napapagod at dumaran ng stress. Uso siya ngayon at mabilis na dumarami ang kaso sa workplaces at sa mga estudyante sa mga paaralan. Ayon sa pulmonologist na si Dr. Jay Ventic, surge daw ngayon ng mga respiratory viruses at highly contagious ang ILI.
6: So by droplet siya, mabilis siya kumalat. Sa Japan meron na din mga bagong surge ng influenza cases.
5: Maari rin daw nagta-thrive ang mga virus dahil sa climate change.
6: Sa changes ng weather din yun, no? Kaya nag-evolve din yung virus.

0: So, kada ano kaya every year, nag-update tayo ng vaccine.
1: Sabi pa ni Doc, maari ding dahil marami ang hindi bakunado laban sa flu. Ang bakuna kasi ang pumipigil na mahawaan ng flu. At kung magka-flu man, ay mapipigilan ang paglala. Kaya dapat itong ginagawa taon-taon. Isa pang dahilan ng mabilis na pagkalat ng mga virus ay ang non-practice of proper hygiene. Ayon sa mga eksperto, kadalasang self-limiting ang viral infection o kusang gumagaling. Ang kailangan ay palakasin ang resistensya. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
2: Aabot daw sa $14 trillion na puhunan sa enerhiya ang kailangan ng ASEAN hanggang 2060. Ito'y dahil sa nakakatakot na epekto ng sigalot sa Middle East. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
3: Nanawagan ng mas patibay na kooperasyon sa rehiyon si ASEAN Secretary General Cao Kim Hoare para maisakatuparan ang mga plano sa sektor ng enerhiya.
4: Recent geopolitical developments and supply disruptions have shown how quickly events beyond our region can affect energy markets, supply chains, and the daily lives of our people.
3: Sa ASEAN Energy Ministers Meeting sa Maynila, iginiit ng mga opisyal na dahil sa nagpapatuloy na sigalot sa gitnang silangan, oras na para palakasin ang energy security. Batay sa datos ng ASEAN Center for Energy, sinabi ni Hoare na aabot sa $14.2 trillion ang cumulative investment na dapat malikom para palawakin ang supply ng enerhiya at tuluyan ng bawasan ang carbon emissions sa rehiyon.
5: For the ASEAN, these pressures brought the familiar reality back into focus. Our economies remain closely connected to developments for beyond our borders, supply chain disruptions thousands of kilometers away can reach our industries, our power systems, and eventually the household budgets of our people.
3: Iminungkahi rin ni Energy Secretary Sharon Garin bilang chair ng AMM ang pagbuo ng isang Clean Energy Investment Fund. Bagamat wala pang inilatag na detalye si Garin, magsisilbi raw itong pondo para madagdagan ang kapital ng rehiyon.
5: An ASEAN-led and managed clean energy investment fund could help bring regional resources behind our shared priorities, complement existing sources of finance, and support projects that strengthen our collective energy system.
3: Inanunsyo naman ni AMM Vice Chair Tan Si Leng na isinumite na ng Singapore noong September 30 ang ratification nito sa ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Ayon kay Tan, patunay ito ng pangako ng Singapore na tumulong sa kapwa ASEAN member states sa panahon ng krisis.
6: So this therefore reinforces the urgency of accelerating the ASEAN power grid and harnessing our region's vast and diverse energy resources, solar, hydropower, wind, and geothermal.
3: Ayon sa mga opisyal, nakasalalay sa stronger partnerships ng public at private sector ang tagumpay ng mga inisyatiba. Ito'y para makamit ang energy resilience at maging tunay na handa ang mga bansa sa oras na tumama ang krisis. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
7: True love finds its way back even after 29 years. QC Councilor Aiko Melendez and longtime friend Juan Mig Bondoc are now engaged. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
8: Ito yung big day na inaabangan namin.
9: Isang proposal na puno ng emosyon ang naging bagong chapter sa love story ni na Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc. Yes ang naging sagot ni Aiko matapos surpresahin ni Juan Mig ang aktres ng isang marriage proposal sa harap ng puntod ng ama ni Aiko.
10: Bakit ba?
11: Ewan ko.
10: Ano ba nangyayari? Ha? Bakit ba?
8: Leanne, will you marry me? Hiningi ko ang iyong...
10: Oh my God.
11: Ngayon ko lagi. Aray! Dito, pinapo ko ng anak niyo.
10: Seryoso ba yan?
11: Ano mo sa tingin mo, hindi? Ikaw, akala mo lagi nagpapatawa ako.
9: Mas naging espesyal ang moment dahil halos 29 years nang magkakilala at may history bilang magkasintahan ang dalawa. At ngayon, tila handa na silang bigyan ng panibagong pagkakataon ng kanilang love story. This time, patungo sa altar.

0: officially engaged.
1: Pero bukod sa engagement announcement, isang detalye sa kanilang proposal photos ang agad napansin ng netizens. Maging ang retired broadcast journalist na si Linda Humilia Abalos ay napansin ng microphones na kapansin-pansing suot ni na Aiko at Juan Mig habang nagaganap ang proposal. Dahil dito, may ilang nagtanong kung spontaneous nga bang merge proposal o bahagi lang ito ng isang production o recorded shoot. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na hinga ng pahayag si Aiko pero tumanggi na muna itong magpa-interview. Gayunman, hindi naman ito nababagong pinaka-importanting development. Nag-yes si Aiko kay Juan Mig. Para sa agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
2: Yeah! Air quality sa Kuala Lumpur, Malaysia, very unhealthy dahil sa haze. At ilang Pinoy celebrities spotted sa F1 Grand Prix sa Singapore. Susunod yan sa agenda.

0: na rin at umulan ng saglit sa iba pang bahagi ng Luzon. Kaya ka-weather, mainam pa rin po na magdala ng panging bukas kung lalabas ng bahay. Dahil naman sa ITCZ, maraming lugar pa rin sa iba pang bahagi ng bansa ang uulanin bukas. Pinakamulan sa maghapon sa may Southern Palawan at sa buong Mindanao, habang magsisimula naman ang pag-ulan sa tanghali over Visayas and the rest of Palawan. However, magdala pa rin po ng payong hanggat maaari at iwasan ang mga flood-prone at landslide-prone areas sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Finally, sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, madalas pa rin po magpapakita ang haring araw bukas ng umaga, ngunit sa dakong tanghali hanggang alas 6 ng gabi, mananatili po mataas ang tsansa ng ulan at localized thunderstorms. At yan muna ang napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Hindi na lang kalidad ng kape ang hanap ng mga Pilipino sa mga coffee shop. Ngayon, naging lugar na rin ito ng pagtitipon, kwento at mga alaala. Sa ating Mojo of the Day, silipin natin ang coffee culture sa agenda report ni Ryan Relobat.
2: Dati tambayan lang para magkape, ngayon parang opisina, classroom at meeting place na rin. Dito nag-work ang mga naka-remote setup, nag-aaral ang mga estudyante at nagkikita ang mga magkakaibigan. Minsan isang oras lang ang plano, pero nauuwi sa ilang oras ng pagkakape. Kabilang na ang magkakaklase na sina Mabi, Prince Roy at Angelo na mas pinipili nilang magpunta sa coffee shop kumpara sa bahay pagkatapos ng kanilang klase para mag-aral at gawin ang mga activities. Anila, nagsisilbi na rin itong bonding nilang magkakaibigan na mga coffee lover.
3: Kasi po, mostly sa bahay is madaming distractions, pwede kang utusan habang nag-aaral ka and hindi mo ma-accomplish yung task. And pag nandito, kasama yung mga klase mo, sabay-sabay kayong mag-aaral, mas madami kayong matatapos and mas makakapag-focus po.
4: Marami pong distraction dito and marami rin pong may ingay po sa bahay. Katulad na lang po ng ano, kunyari, may ginagawa kang mga essay, ganyan. Kailangan mas focus yung utak mo, tapos kunyari, magulang mo, ganyan, utusan ka, bili ka ng ganyan dito, ganyan, gawin mo to, hugasan mo to, ganun po. Yun lang. Kaya mas nakaka-focus po tayo kapag nasa coffee shop po tayo or nasa, kumbaga nasa ano tayo, labas po tayo ng bahay.
5: Pag nasa bahay ka, di ba may distractions? So ayun nga, pwede ka utusan, pwedeng yung utak mo ay malibang agad or mapunta agad sa ibang ano. So dito kasi sa coffee shop, kagaya niyan, may mga random musics, plus together with friends pa. Aside from nakakapag-usap or may fun, nagkakaroon kayo ng communication kung paano nyo gagawin yung isang bagay, di ba? Tapos ano, may mga random ano kayo, random chikahan, ganon. So by that, hindi lang kayo basta gumagawa ng activities.
2: Ayon naman kay Christian Otesa, assistant manager ng isang coffee shop sa Mandaluyong City, kapansin-pansin ang pagdami ng kanilang mga customer na hindi lang para magkape ang punta, kundi para magtrabaho, mag-aral at makipag-meeting. Kaya bukod sa kalidad ng kape, mahalaga rin para sa kanila ang komportabling seating, maayos na ambience at internet connection para sa mga customer na mas matagal na nanatili sa kanilang coffee shop.
6: Simula pa naman nung inopen tong branch natin, simula pa nung puro ganun na, kaya nasanay na lang kami. Di katulad sa iba coffee shop na parang mag-usap lang, paagis na. Dito parang yun yung naging routine nila. Ito na mismo yung place to be.
7: Para sa mas marami, hindi na lang basta coffee shop ang mga cafe. Isa na rin itong lugar para makapagtrabaho, makapag-aral at makipag-socialize. At minsan, tumakas muna sa ingay ng bahay at opisina. Para sa agenda, Ryan Relobat, Billionaire News Channel.
8: Louis Vuitton served high fashion and star power with a star-studded front row at the Paris Fashion Week. Nangunguna na riyan ang global ambassador na si Lisa Manoban of Blackpink, giving us a short hair moment in a statement blue lavender ruffle dress paired with a fitting black corset bodice. Zendaya also graced the LV show with a futuristic but laid-back look, re-wearing her ruffle jacket na sinuot niya sa isang press tour ng kanilang hit film na The Odyssey. And Cat's Eye members Daniela Avanzini and Yunche Jung also made an appearance, coordinating their looks with statement sunglasses and pointy heels. Hindi lang speed ang adrenaline ang hatid ng F1 Grand Prix sa Singapore dahil may star power din sa track side. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Tin Matro.
9: And the Singapore Grand Prix is underway. This is on board with
10: hindi lang high-speed cars ang rumampa sa Singapore Grand Prix. Todo dagsari ng mga Pinoy celebrity sa Singapore para sa isa sa pinakaaabang sport events sa mundo. Kabilang sa mga spotted sina Julia Barreto, Dominic Roque, Sofia Andres kasamang kanyang long-term partner na si Daniel Miranda, pati ang kanilang barkada. Ayon kina Annabelle Rama at Rufa Gutierrez, nakasabay nila sa lobby ng kanilang hotel sina Sofia at Daniel. Kwento pa ni Tita Annabelle, siya mismo ang nilapitan ni Sofia at bumeso. Nakita rin nila si Dominic at maging si Julia, na ayon kay Tita Annabelle ay nakipagkwentuhan pa sa kanya nang magkita sila. Pero isang bagay ang kapansin-pansin sa mga netizen. Missing in action naman sa Singapore F1 ganap si Su Ramirez, girlfriend ni Dominic, base sa mga larawang posted online. Samantala, sinabi ni Rufa na inimbitahan sina Julia, Dominic at Sofia ng isang sports brand para sa F1. At dahil international event ito, hindi lang celebrities ang rumored na naglipa na sa Singapore. May mga personalidad mula sa mundo ng politika na sinasabing present din. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionario News Channel.
11: Alam mo, minsan ako na imbitahan dyan.
12: Mm.
11: Sa Grand Prix? There by the cockpits, ha? Mm. With the drivers.
12: Mm.
11: At, oh gosh, hindi ko sila kilala lahat.
12: Pero sila kilala ka.
11: Ha? hindi ko lang alam. Sana kilala nila ako.
12: Dapat.
11: Pero lahat ng kasama ko, kinikilig ako lang yung okay. Pagkatapos, ang dami kong narinig, wala ako nakita. Kasi ang bilis ng mga sasakyan eh. So all you'll hear is the roaring of the motors, di ba?
12: Exactly.
11: Pero palagay ko naman meron namang katuturan yung gagawin ni PBBM doon.
12: Ah, kung magpunta siya, kung mag-attend siya.
11: Mm-hmm. Kasi ang pagkaalam ko talagang naghahalo siya ng business and pleasure.
12: Mm-hmm.
11: And even the president needs a break.
12: Yeah.
11: Yeah. Hindi ba?
12: Tao din siya.
11: Yeah. At libre.
12: Stress din siya.
11: Sponsored naman siya eh.
12: Oo naman. Oo,
11: ayun. O walang gagastosin daw sa pera ng bayan.
12: Wala.
11: Pabayaan na natin. Ano ba ang pakialam natin dyan?
13: Mag-earplugs na lang siya para hindi siya mabingi.
11: Ha?
13: Di ba may earplugs yun?
11: Kapag yes, may earplugs.
13: Diba? Sobrang lakas ng mga gulong, makina.
11: Oo. Yeah. Pero ang pinakamasarap dyan sa karanasan ko, yung pagkain.
12: Ah, yeah.
11: Because all the best restaurants in the world
12: will have
11: an area.
12: Mm. Like stalls, mga food trucks, gano'n.
11: No, it's not food trucks. It's parang siyang malaking buffet area.
12: Mm.
11: And then you can just go. Some restaurants are from Paris, some are from Madrid.
12: Talaga?
11: Yes, oo. Oh, yun ang talagang ano dyan. And then, ang caviar nila talagang, wow. All you can eat. Ganyan.
12: Kala ko pag-uusapan mo yung outfit natin ngayon eh.
11: Oo nga. Ako ang lead purser.
12: Ako yung?
11: Baguhan. Eh, kasi ako yung nakapusod eh. Coffee, tea, or me? Welcome to flight.
13: Oh.
12: Ako naman na-inspire ako sa bulaklak kagabi. Kaya ako nagsuot ng ganito. Oo.
13: Eh,
12: ano yan? Pal. Dapat pal ka. Kasi yun ang una nung kapanahunan natin.
11: Sinama pa ako.
12: Hindi kasi alam mo, natatandaan ko yung pag tumatawag ka sa pal before. Wala namang online dati. Tatawag ka, di ba? Ako, memorize ko yung operator. Doon yung sumasagot palagi.
14: Ano sabi? Memorize mo daw.
11: Sige na. Ano ba? Ano?
14: Beef or chicken?
12: Hindi, yung sa phone. Yung typical yung mabuhay.
11: Mabuhay.
12: Welcome to Philippine Airlines.
14: Nice.
12: All agents are busy at the moment. But if you have a touchstone phone and know the local you want to reach, press 1. For other options, press 2. Di pa yun. an operator will be with you shortly. Please wait. Alam mo, mami-memorize mo kasi ang tagal mo naghihintay.
11: Paulit-ulit.
12: Tapos sasabihin, sige na nga, mamaya na. Tawag ka ulit. Mabuhay. Ganun ulit. Memorize.
11: Nako, ilibre nyo si Pinky ng isang business class. Sita.
12: Masyado na kayo.
13: Mas ako yung pasahero na may maleta.
11: Oo nga. Kundi mauhulihin kayo ni NBI Director Matibag.
13: Maletang walang laman.
11: Maletang walang laman.
12: Para mahirap ang maleta ngayon, usapin ang maleta.
11: Hindi, ang style, pagpunta mo doon, walang laman. Pagbalik mo galing China, marami na.
13: Marami na pasalubong.
11: Hindi ba? Pasalubong. Okay ang pasalubong, but in I Japan. Need cash.
12: And it's 79 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
15: Ako naman si Erica Christensen.
11: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: Are you ready for a transformation?
1: May pag-asa pa naman.
2: Oo naman, kayang-kaya natin.
0: Meet 12 hopefuls, ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step, to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
3: The mornings we want.
4: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
3: Sure.
4: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
3: Real talk.
4: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
3: Playful.
4: Purina na po at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
5: Oo.
3: Straight.
4: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
3: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.
6: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
7: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
8: Ako naman si Dexter Canino. Basura na naman. Hindi pa rin titigil ang MNDA sa paglilinis ng garbage truck redemptorist channel sa Paranaque City.
7: Sinusulong ang 20% discount sa internet load para sa mga estudyanteng sumasailalim sa online learning.
8: Sa masama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
3: Politico Nightly.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Controversial, Vice Mayor Espicio, kumasa sa hamon ni DILG Secretary Remulla. Resulta ng drug test, negatibo. DPWH Secretary Dizon at DOTR Secretary Lopez may napipintong swap. Dizon sa DOTR, Lopez naman sa DPWH ang bagsak. Representative Leandro Leviste, pinaaresto na. Pagkansela sa passport, sisilipin ng NBI. Babala, malaking buhaya nakitang gumagala sa Malatgao River sa Nara, Palawan. Israel, ginugunita third anniversary ng pag-atake ng Hamas. Kilig moment, Konse Aiko Melendez at actor Juan Mig Bondoc engaged na. Umuugong ang umanong balasahan sa dalawang mahalagang ahensya ng gobyerno. Usap-usapan na magpapalit ng pwesto si Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Ang detalye sa Politico Update ni Carol D.
1: May napipinto umanong cabinet swap sa dalawang malalaking ahensya ng gobyerno ayon sa ating Politiscoop. Si Public Works Secretary Vince Dizon nakatakdang bumalik sa kanyang dating pwesto sa Department of Transportation o DOTR. Habang si Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez inaasahang ililipat sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Maaari umanong ipatupad ang swap sa mga susunod na linggo. Ito ay ilang linggo lamang matapos palawigin ng Malacanang ang appointments ng dalawa para kay Dizon. Pagbabalik ito sa isang departamento na kanya nang pinamunuan. Pero para kay Lopez, mas mabigat umano ang bagong responsibilidad. Ito'y dahil sa kasalukuyang hinaharap ng DPWH ang sunod-sunod na alegasyon ng korupsyon at irregularidad sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon pa sa Politiscoop, may reservations umano si Lopez sa paghawak ng ahensya. Pero bilang isang good soldier, handaan niya siyang tumanggap kung ito ang ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos.

Mantala, ang paglilipat umano kay Dizon ay inuugnay din sa matagal ng relasyon nito kay Senator Alan Peter Cayetano, lalo pa nang naging issue ang malapit na ugnay ng dalawa habang sinusuri ng DPD.

0: questionable proyekto sa lugar. Depensa ni Dizon, ang kanyang sagot, tumutukoy lamang sa mga proyektong konklusibong napatunayang ghost projects at patuloy pa ang investigasyon. Hanggang ngayon, nananatiling may mga tanong sa kasalukuyang direksyon ng DPWH at sa mga paghawak ni Dizon sa mga investigasyon. Samantala, matapos palawigin ang kanyang appointment nitong Oktubre, si Dizon naman ang nagsabing ipagpapatuloy lamang ang kanyang trabaho.
1: Salamat sa tiwala, pero sabi ko nga, kung hindi nga na-extend, okay gan. Pero, no, we thank the President for his trust. And we'll just continue working.
0: Para sa Politico Nightly, Carol D., Billionaire News Channel.
2: Negatibo, yan ang lumabas sa drug test result ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio. Ito'y matapos siyang kumasa sa hamon ni DILG Secretary John V. Carimulia. Pinag-aaralan naman ng kalihim kung mag-i-issue ng show cause order laban sa Vice Mayor dahil sa insidente ng pagwawala sa sesyon. May political update si Laid Cabagani.
3: Negatibo ang naging resulta ng drug test ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos siyang kumasa sa hamon ni Interior Secretary John Vicrimulia kaninang umaga. Sabi ng kalihim, hindi raw normal para sa isang public official ang naging asal ng BC Alcalde.
4: Gusto ko yung drug test muna eh. Tingin ko talaga addict eh. Kasi may nakita Vice Mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh kung umasta eh. Dapat mag-focus siya sa health niya. Tigil na yung drugs.
3: Buwelta naman ni Respicio.
5: Si John Vic po kasi nagpa-interview kanina sa isang station at sinabi niya na mukha daw ako nagda-drugs at kailangan ko daw magpa-drug test. Kaya ura-uraan ako pumunta dito sa Quezon City para magpa-drug test. Pinaka-extensive na drug test yung tinake ko, 28,000. Yung pinaka-extensive and comprehensive yung tinake ko para walang question. No such a thing, hair follicle test and blood test for drug test dito sa St. Luke's. So the best technology that they can grant me is yung urine test, but super comprehensive, qualitative and quantitative.
3: Nauna nang sinabi ng kalihim na iniimbestigahan na ng DILG ang insidente at pinag-aaralan din kung mag-i-issue ng show cause order laban sa Vice Mayor. Hindi naman daw uurungan ni Respicio ang magiging consequences ng kanyang naging asal at handa raw siyang harapin ang anumang kahihinatnan kung mag-i-issue man ng show cause order ang DILG. Iginiit pa niya na hindi niya pinagsisisihan ang kanyang naging reaksyon, lalo pa raw at nanindigan lamang siya sa kanyang pagtutol sa umano'y irregularity sa paggamit ng tobacco excise tax funds ng mga barangay officials sa kanilang bayan. Para sa Politico Nightly, Laid Cabagani, Billionaire News Channel.
2: Biglang nabuhay ang verified Facebook account ng yumaong dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. At agad itong napansin ng mga netizen. Sa bagong post, may mensaheng, "The Filipino is worth fighting for." Marami ang napatanong dahil 5 taon nang pumanaw si Aquino noong Hulyo 2021 pa. Sa loob lamang ng 3 taon, umabot sa higit 18,000 reactions, 2,000 comment at 1,300 shares ang post. May ilang nagbiro, pero tanong ng netizens kung sino ang patuloy na may access at namamahala sa verified Facebook page ng dating Pangulo. Si Pinoy ay nagsilbi bilang 15th Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Yumao naman siya noon ng 2021. Magbibigay ng reward money ang PNP Davao City sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga suspect na sangkot sa mga insidente ng robbery holdup. May politiko update si Edith Isidro.
6: Nakalook ang Davao City Police Office ng 500,000 pisong gantimpala para sa impormasyong makatutulong sa pagtukoy at pag-aristo sa mga sospek na sangkot sa mga insidente ng robbery holdup sa Matina Crossing at Matina Playa, Davao City kahapon, October 6. Tiniyak ng mga otoridad sa mga potensyal na magbibigay ng impormasyon na panatilihing lihim at hindi ilalantad ang kanilang pagkakilanlan. Hinikayat naman ng otoridad ang mga nakasaksi sa mga insidente o may impormasyon tungkol sa mga sospek na magipag-ugnayan sa 0945-408-3708.

0: the start. Tourism is not just for investors. It's for every family earning from it. Mm-hmm. Sir.
1: Oh, mahalaga din kasi ang Sambuanguita isang matatawag din natin coastal town po ano dito sa Oriental.
0: Yes.
1: Oh, sa Negros Oriental.
0: We have 5 coastal barangays, mm-hmm, and 5 mountainous barangays po.
1: Oo, exacto, you know, at least may dagat at mayroon din mga kabundukan. Pero mahalaga po, yes, Mayor, ano, yung mga infrastruktura sa pag-unlad ng isang bayan. Ano po yung mga pangunahing infrastructure projects po na inyong tinututukan po? Particular yung mga siguro, masasabi natin kalsada, mga farm-to-market roads, mga connectivity, mga public facilities dyan sa inyong area.
0: Yes po, during my term, first term po, tinututukan talaga natin yung pinaka priority po ang water system. Yun, mm-hmm, yun po ang ano pinaka problema pag po ko. Then second is ang ating mga kalsada. Mm-hmm. Sa ngayon po 70% na po ang halos lahat na simentado na, yung mga ilan-ilan na lang na mga barangays ang hindi pa na kumpleto ng simento, mm-hmm, pero as of now po we're coordinating with NORSO, mm-hmm, to help us the datas of the uncemented barangays.
1: Oo. Pero yung mga area, dahil nga sinabi nyo may mga kabundukan din, ito, yes, ay accessible naman na sa mga sasakyan. Bagamat sabi nyo may mga area pa na hindi sementado yung lugar, siguro at least kahit papano may mga federal roads, may mga kalsada na maaaring matakbuhan na ng sasakyan.
0: Yes po. Sa tulong ng kalahi po, mm-hmm, ito po ay naging passable lahat ng mga mountainous barangays natin. Mm-hmm. And Sambuanguita is awardee sa mga national sa kalahi seeds programs here. Uh-huh. Last week, we received awards from the national level kasi po nag-champion kami sa regional at nominee kami sa national para sa performance based sustainability for programs sa atong mga sa ating mga bayan sa Negros Oriental. Wow. So ang Sambuanguita po ang isa lang sa na nominee sa lahat sa 16 na regions throughout the Philippines.
1: Ayan, congratulations po dun sa inyong pinakahuling award na nakuha mula sa Kalahi Seeds. Pero mahalaga din na Mayor ano yung livelihood at mga economic opportunities para sa ating mga kababayan dyan. Ano po yung mga, yes, programang tinututukan ninyo para po dito?
0: Sa ating mga kababayan po na mga magsasaka at, mm-hmm, mga mangingisda, sila po ay mayroon tayong mga programa po na mga free fertilizers at saka mga farm equipments po, katulad, mm-hmm, ng tractors, harvesters. Yun po ang ano nila, galing sa ano na local at saka, mm-hmm, na doon sila po na nakinabang sila sa mga infrastructure, mga equipments na ano natin.
1: Pero kilala yung area nyo, okay lang Mayor, para lang bisdak. Pero diha sa inyong lugar Mayor, dyan sa lugar po ninyo, kilala din sa pagtatanim ng mga tubo.
0: Yes po, Negros Oriental po na may plantation po, marami, mm-hmm, din po dito sa Negros Oriental. Uh-oh. Noon ang Occidental lang po, pero ngayon yung Oriental ano na rin, marami na rin nagtutubo ngayon, mm-hmm, magsasaka. Saka marami tayong natulungan for their tractors, mm-hmm, free fertilizers, mm-hmm, and we give free seeds for rice and corn and vegetable to the other mm-hmm, mga sasaka din po.
1: Oo, at
0: sa mga mangingisda po, mm-hmm, nagbigay din kami ng mga fishingers at saka palm boats, mga indigenous na mga tauhan natin dito sa locality of Sambuanguita.
1: At isa na rin sa mga umuusbong ngayon dyan ay yung ito nga ang production ng kape. Pero bilang panghuli Mayor, ano po yung inyong pangmatagalang vision para sa Sambuanguita? At ano po yung nais ninyong maging kalagayan ng bayan sa mga susunod na taon?
0: Okay po. This is our promise, no? Our official vision in action. Sambuanguita, a clean and peaceful community with God-loving and educated citizenry. Disaster-resilient community with a well-balanced ecology and an elevated level of well-being, a renowned prime tourist destination in Negros Oriental, governed by transparent, honest, gender-sensitive, and child-friendly leaders, mm-hmm. whose interest is to provide basic services for a more healthy and wholesome place to live in. Mm-hmm. In the years ahead, water and food security, fully expanded systems, reliable supply for every household, for health, dialysis center fully operational, community care centers serving all, for the environment, sanitary landfill running before December 2026, and marine protected areas stronger than ever. Economy, the tourism, agriculture, and local enterprises growing together, every Filipino and every family earning decent livelihood. The good governance, transparent, inclusive, united, serving with integrity, serving with heart. This is not just a vision. It is the Sambanggita we are building together, clean, green, resilient, prosperous, and truly for everyone. Maraming salamat.
1: Well said. Daghan salamat, Mayor. Mayang gabi si Sambanggita.
0: Mayang gabi, teacher. Salamat. Maraming salamat po, sir. Thank
1: you. Si Sambanggita Negros Oriental Mayor John Apat Aviles. From Miss Melendez to future Mrs. Bondo, Quezon City 5th District Councilor at actress Aiko Melendez engaged na sa aktor na si Juan Mig Bondo sa isang very special na lugar sa puntod mismo ng kanyang tatay at dating aktor na si Jimmy Melendez. Doon pinili ni Juan Mig na mag-propose kay Aiko. Sa video na posted ni Juan Mig, makikitang lumuhod siya at diretso nang nagtanong, "Will you marry me?" At ang sagot ni Aiko,
2: "Tagal naghihintay sila."
3: Yes!
4: So, guys.
3: Oh my God, meron tayo
4: ba? I hope, ano? Kasi sa kanya.
3: Oh my God!
1: Anya, I'm going to be soon Mrs. Bondok. Guys, I'm officially engaged. From family blessings to forever plans, may bagong chapter na talaga para kay Aiko at Juan Mig. Malaking buhaya. Coron Cam sa Malatgao River sa Nara, Palawan. At prosekusyon, balik talakay sa confidential fund ni VP Sara sa pagbablikyan ng politiko.
5: In the name of public service, we are ready to serve anytime, anywhere, in any circumstance.
6: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead.
7: The Commanders,

0: Pinaaresto na ng Makati City RTC Branch 235 si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Servant Act. May piyansa naman itong 72,000 pesos. Yan ang politiko update ni Andrea Salve.
1: Sa gitna ng kanyang patong-patong na legal battles, isang korte na sa Makati ang nag-utos na arestuhin si Batangas Representative Leandro Leviste. Batay sa arrest warrant na may petsang October 5, 2026, pinaaaresto ng Makati City RTC Branch 235 si Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. May piyansa itong 72,000 pesos. Sinusubukan pa ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Bagaman sa isang social media post, nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-suporta at sinabing huwag silang mag-alala dahil anya maliit lang ito kumpara sa iba pang nangyayari sa bansa. Matatandaang noong Mayo kinasuhan ng Department of Energy

0: una ni Secretary Sharon Garin Siliviste at lima pang opisyal ng Solar para sa Bayan Corporation dahil sa umano'y kabiguan nitong gampanan ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng nakuhang 25-year legislative franchise. Kabilang na rito ang pagbibigay ng tuloy-tuloy na serbisyo sa remote at underserved na mga lugar sa bansa. Kinumpirma ng DOJ na noong September 29, 2026, nag-file na sila ng information sa Makati RTC kaugnay sa kaso. Ayon sa ahensya, nakitaan ng prosecutors ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction na tahasang pinabayaan at binigo ng SPSBC ang mga pinangakuan nito ng serbisyo sa ilalim ng kanilang franchise. Kinumpirma rin ni NBI Director Melvin Matibag na natanggap nila ang warrant itong Miyerkules ng umaga.
1: The last report, it was in France, Germany, but of course we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
2: Passport cancellation, sir, is that an option?
1: We'll look into it. We'll coordinate with the Department of Justice and also with the HOR for the possible cancellation of the travel authority.
0: Noong nakaraang buwan lang ay sinabi ni Attorney Tony Lavinia, abogado ni Legarda, na nasa France Siliviste para tulungan ng ina na nagpapagamot ng kanyang lung at autoimmune condition.
3: Para sa Politico Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Tikom naman ang bibig ni Batangas 2nd District Representative Jervie Luis Tavo sa kinababaonan ng kanyang kapitbahay na si Batangas 1st Representative Leandro Leviste. Ani Luis Tavo, nakilala lamang niya ang kongresista nitong first term ng 20th Congress. Inilarawan ni Luis Tavo na prangka si Leviste kung magsalita at hindi natitinag kapag distrito niya ang pinag-uusapan. Samantala, sinabi niyang dapat irespeto ang investigasyon ng ombudsman at hintayin kung ano ang resolusyon nito. Gayunman, hinimok niyang magpakita na si Leviste para harapin ang mga paratang laban sa kanyang solar project franchise issue. Malacanang, dumistansya ng magkomento sa takbo ng impeachment trial para iwas bintang ng pamumulitika. Pinauubayan na lamang ng palasyo ang paghuhusga sa taong bayan kung paanong nagkaroon ng umano'y unexplained wealth ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Para sa kabuuang detalye, may politika update si Ivy Reyes live mula sa Singapore. Ivy, nakakating na ba ang Pangulo dyan sa Singapore?
5: Yes, Dexter, ayaw nang magkomento ng Malacanang sa takbo ng impeachment trial ngayon dahil baka mapagbintangan na naman daw silang nabubulitika. Pero sa inilabas na bank records ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa impeachment court, muling bumoses ang palasyo.
6: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito, malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta na makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper na dokumento. Pero,
5: doing? Bihirang-bihira lang daw ang pagkakataong tamper ng bank records dahil kredibilidad at integridad ng mga bangko ang nakasalalay dito. Ayon sa Malacanang, tao na ang huhusga kung paano nagkaroon ng umano'y unexplained wealth ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Pero certified records daw ang naisiwalat ng AMLA kung saan 4.4 billion pesos ang kanilang transactions mula 2007 hanggang 2025. Samantala, ginustify naman ng Malacanang at ng Philippine Embassy dito sa Singapore ang kahalagahan ng attendance sa Singapore Grand Prix. Halos wala rin daw gagastusin dito ang gobyerno dahil ito ay imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. At sa mga ganitong kaganapan daw kasi nakakasungkit ng investments at economic pledges ang heads of states. Kaya kung wala raw ang Pilipinas doon, baka sa ibang bansa ibigay ang anumang mapapag-usapan sa F1. Ngayong linggo rin kasi gaganapin ang 24th Forbes CEO Conference na dadaluhan ng higit 400 business leaders worldwide. Dexter, ilang oras na lang ay lalapag na dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day working visit kasama sina DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Goh at Communications Secretary Dave Gomez. Samantala, ayon sa Presidential Communications Office, 8:10 ng gabi umalis ng Manila si PBBM at bukas nga ng alas 2 ng hapon makikilahok siya sa 24th Forbes CEO Conference. Mula dito sa Singapore, yan muna ang huling

0: updates, Dexter.
1: Maraming salamat, Abby Reyes. Nag-uulat ng live sa Singapore. Ibabalik ng prosekusyon sa impeachment court ang usapin sa Article 1 laban kay VP Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Samantala, hindi pa rin formal na inaayos ng prosekusyon kung itutuloy o ibabasura ang Article 3 o ang bribery charges laban sa bise. Ang detalye sa aking Politico Update. Babalikan ng prosekusyon ang pagtalakay sa impeachment Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Sabi ni Attorney Lorna Capunan, private counsel for the panel of prosecutors, kailangan nilang maimpormahan ang impeachment court sa latest development sa disallowance ng 73 million pesos sa OVP kaugnay ng 2022 confidential funds. Kasunod na rin ito ng pagbasura ng Commission on Audit sa apila ng kampo ni VP Sara sa nasabing issue na natalakay din noong kasagsagan ng pagbibista ng Article 1. Hindi pa naman daw kasi tuluyang ang sinasara ng prosekusyon ang pagbibista nila sa Article 1.
2: Pag-aaralan natin paano ma-present ito sa Article on Confidential Funds because sa bagay hindi pa nagko-close no? On the issue. So we will ask for no longer to open it but for judicial notice on the new ruling of the COAT denying with finality.
1: Nanindigan din si Capunan na dahil sa final decision ng COA, kailangan ang agarang pagbabalik ng nasabing halaga sa kabanang bayan.
2: Sinabi naman ng COA nung nasa witness stand, pag final na yan, eh meron silang recourse to ask for the return of the amount. No?
1: Samantala, hindi pa sarado ang desisyon ng prosekusyon kung itutuloy o hindi ang impeachment Article 3. Sabi ni House Prosecutor Joel Chua, pagpapasyahan pa lang nila kung idadrop na ang bribery charges laban kay VP Sara kapag natapos na sila sa presentasyon ng lahat ng testigo at ebidensya para sa Article 2 o Unexplained Wealth.
3: Well, kung maalala ninyo, hindi pa sinasabi, hindi pa final dahil hindi pa naman may isa pa tayong article at hindi pa naman to officially na nadadrop. Kung ano man magiging desisyon dito ng ating head prosecutor, ay siguro maganda antayin na lang natin.
1: Tiwala ang prosekusyon na matatapos sila sa Article 2 hanggang sa Biyernes. Sabi ni Lead Prosecutor Jervin Luistro, kailangang pagdugtong-dugtongin ang prosekusyon ang mga ebidensyang inilahad na nila mula sa SEC, PhilJEPS, Land Registration Authority at mga financial institution kasama ang inaasahang testimonya ng BIR. Kaya mahalaga niya ang panghuli nilang testigo para sa Article 2 na si Attorney Alexander Cabrera na isa umanong financial forensic expert.
4: We need to connect the dots and it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
1: Hindi umano nakapagbigay ng supporting documents ang Cali 88 Foods Corporation para mapatunayan ang pinagmulan at layunin ng isang na-flag na bank transaction ayon sa Security Bank Representative. Inilahad ni Senate President Sherwin Gatchalian sa impeachment court ang bank report kaugnay ng transaksyon ng Cali 88 na bahagyang pagmamayari ni Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa report na isinumite ng banko, hindi umaakma sa idineklarang financial profile ng customer ang mga bagong pumasok na pondo. Hindi rin umano tumugon ang kumpanya sa hiningiing paglilinaw ayon kay Security Bank Representative Leslie Cham, kaya hindi napatunayan ng banko ang source at purpose ng transaction. Hindi naman makumpirma ni Cham kung nag-file nga ang bank ng suspicious transaction report laban sa Cali 88 dahil sa confidentiality rules ng AMLAC. Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung tumanggap ba ang banko ng malalaking remittances kung walang dokumentong magpapatunay sa pinagmulan ng pera. Sagot ni Cham, hindi ito tatanggapin at karaniwang ibinabalik ang pera. Batay sa mga record na nauna nang inilahad sa korte, tatlong transactions ng kumpanya ang nai-report bilang suspicious dahil walang legal o trade obligation, purpose o economic justification. Umabot naman sa 319.3 million pesos ang remittances ng Cali 88 mula sa mga kumpanya sa China at Hong Kong batay sa AMLAC records. May reaksyon naman si businesswoman Angie King sa mga bagong revelasyon sa impeachment trial ni VP Sara at Anya, so juicy na ng balita. Ito ay matapos ilabas ng Anti-Money Laundering Council ang records ng halos 4.4 billion pesos na covered at suspicious transactions na kaugnay sa mag-asawang Duterte at Attorney Man Scarpio. Kinikwestiyon ng businesswoman kung bakit ngayon lang inilahad ang mga financial records at kung paano ito ipinaliwanag ng depensa kabilang ang mga umano'y wire transfer na nagmula sa China. Anya, gusto niyang malaman kung saan nagmula ang mga pondo, paano gumalaw ang pera at kung saan ito napunta. At kapapasok lamang po na balita, lusot na sa pangalawang pagbasa ng House of Representatives ang House Bill Number 10858 o ang proposed 7.2 trillion national budget para sa 2027. Sa pamamagitan ng voice voting, ipinasa ang naturang panukala. Inaasahan naman ang huling pagbasa sa susunod na linggo ayon sa Kamara. Napabilang sa listahan bilang isa sa natatanging hotel sa Michelin Guide 2026 ang Discovery Boracay. Kinilala ang hotel na may pagpapahalaga sa serbisyo at natatanging karanasan sa visitor accommodation. Matatagpuan ito sa Station 1 ng Boracay habang nag-aalok ito ng 99 suites kasama ang iba't ibang amenities at recreational activities. Ayon kay Discovery Boracay General Manager Erwin Lopez, mahalagang bahagi ng pagkilala ang kanilang guest experience makers na nangangalaga sa mga bisita sa pamamagitan ng serbisyong may puso. Patuloy namang layunin ng resort na mapanatili ang Filipino hospitality at makapaghatid ng di malilimutang karanasan sa mga turista. Inanunsyo naman ng alkalde ng Luay, Bohol, ang 50,000 pisong pabuya na inihanda nito para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagdakip ng mga sospek na nang-hold up sa dalawang dayuhan na nanatiling at large. May politiko update si Edwin Gadia.
0: Pinahuhuli at nakandang magsampa ng kaso si Loay Bohol Mayor Hilario Ayuban ukol sa dalawang lalaki na nang-hold up sa dalawang foreign national sa kilalang resort sa lugar. Sa barangay Botok Occidental ng nabanggit na bayan sa Bohol, nangyari ang insidente na naging dahilan ng pansamantalang pagsasara ng resort. Kasunod nito ay inanonsyo ng alkalde ang 50,000 pesos na inihanda nito para sa makakapagbigay ng impormasyon na makakatulong sa pagdakip ng mga suspect na nananatiling at large. Ang lugar ng Luay ay isa sa mga bayan ng Bohol na nakasentro sa tourism development na programa ng pamahalaang panlalawigan. Para sa Politico Nightly, Edwin Gadia, Billionaire News Channel.
1: Pabala po sa mga mahilig maligo sa Malatgao River. Kumpirmado po na may malaking buhaya na sumisisid sa pinakamalaking ilog sa bayan ng Nara, Palawan. Ang naturang buhaya, Coron Camp. May politiko update si Romilo Saris Jr.
5: Di na lang kwentong barbero ang dati nang sinasabi na buhaya na namataana sa pinakamalaking ilog sa bayan ng Nara, Palawan matapos na makuhanan ng video ang isang may kalakihan ng buhaya na nagpapahinga sa tabi ng ilog. Ang ilog ng Malatgao ang matagal ng paliguan ng mga bata at mga residente kung saan nakunan ng video ang buhaya kahapon October 6. Ayon sa babala ng bukal ng Palawan sa mga residente ng bayan na si Board Member Ryan Maminta, kailangan na ng iba yung pag-iingat sa ilog na ito upang maiwasan ang anumang pag-atake sa tao. Biro pa ng nakakuha ng video na hindi ito buhaya na nasa tanggapan ng pamahalaan kundi tunay na buhaya sa ilog. Wala pang inilalabas na pahayag ang Palawan Council for Sustainable Development o PCSD na silang nangangalaga sa ganitong pagkakatagpo ng buhaya sa mga lugar na dati ay walang namataan na una ninirahan na buhaya. Para sa Politico Nightly, Romel Luzares, Billionaire News Channel.
1: Inalala ng Israel ang ikatlong anibersaryo ng pag-atake ng Hamas noong 2023. Matatandang ito ang nagpasiklab sa hidwaan at malawakang opensiba ng Israel sa Gaza. Nakatakda namang magsagawa ng vigil sa Nova Music Festival kaugnay kung saan may 300 kabataan ang dito rin nasawi. Ayon sa mga ulat,

0: Nasa 1,200 katawang ang nasawi at mayroong 251 ang dinukot sa pag-atake noong 2023. Samantala, wala na umanong hostage sa Gaza matapos makuha ang huling labi ng Israeli hostage noong Enero. Gayunman, hindi pa rin ganap na naipatitigil ang 2025 ceasefire ang mga pag-atake sa Gaza. Bumisita sa Malaysia ang Myanmar President para makipagpulong sa Prime Minister nito. Kabilang sa kanilang agenda, ang pagpapauwi sa libu-libong Myanmar citizen na nasa Malaysia at walang legal na dokumento. Nagbabala naman ang United Nations at mga human rights group na maaaring malagay sa panganib ang mga ibabalik sa Myanmar dahil sa nagpapatuloy na civil war. Matatanda ang nagsimula ang krisis sa Myanmar matapos ang military coup noong 2021. Samantala, patuloy ang mga airstrikes sa nasabing bansa at naitala na sa 58 katao ang nasawi sa nakaraang dalawang linggo. Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
1: Mga kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
2: This is great for all Filipinos.
1: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
3: So let everybody know what happens in the Philippines.
1: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
4: The existence of probable cause has been declared.
5: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
6: With everything we know so far,
7: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
6: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
8: I will be blooded but unbound.
6: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point?
9: Satisfy my curiosity.
10: Megawide Chairman and CEO Edgar Saavedra steps away from the corporate spotlight.
9: What's your me time?
11: Like fixing hair, so mas marami akong product kaysa sa asawa ko.
10: See a different side of the country's leading business figures.
11: Walang basagan ng street.
10: And opens up about the man behind the name.
11: Dapat siguro hindi ako nasagutin.
10: Join Jonathan Ravelas, Phil Chonil, and Margo Salcedo on Bankero Unfiltered.
0: Sa ating politiko lokal, pinalalakas ng Manila City Government ang mga hakbang laban sa baha sa lungsod sa pamamagitan ng nature-based approach o Spanish City approach. Ayon kay Mayor Risco Moreno, nilagdaan nila ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes ang isang memorandum of agreement para isulong ang mga flood management initiatives. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng rainwater impounding facilities sa Remedios Circle, Raja Sulaiman Park at Vito Cruz ASEAN Garden sa CCP Complex. Magsisilbi ang mga ito bilang pansamantalang impakan ng tubigulan sa panahon ng malalakas na pag-ulan.
12: Mahirap makipaglaban sa nature eh. So interventions must be made. And with this type of approach, which is you hold yung mga tubig para sa mas madaling maunawaan ng tao, no? Ipuni ng tubig, magkaroon ng espasyo para sa mabilis na agos ng tubig from the upland to lowland like Manila. Tapos may pump out properly para hindi umangat sa ibabaw ng kalsada. So Espanya is one of the major concern pa rin of the city of Manila.
0: Nagpasalamat naman si Domagoso sa MMDA at sinabing mas napapalakas ang mga solusyon sa pagbaha sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national at local government. Sa Taguig City, muling nanumpa sa kanilang pag-iibigan ang 33 mag-asawang senior citizens. Binahagi ni Taguig Mayor Lani Cayetano ang espesyal na renewal vows kasabay ng pagbati sa mga mag-asawang muling nangakong mananatiling magkasama habang buhay.

0: Ayon kay Cayetano, patunay ang matagal na pagsasama ng mga mag-asawa na mayroong pagmamahal na tumatagal sa kabila ng mga pagsubok. Sa huli, nagpaabot siya ng panalangin na ang lahat ay makatagpo ng pagmamahal na katulad ng kanilang pinagsasamahan. Sa La Union, inihanda ng pamalang panalawigan ang mga magsasaka sa Rosario sa posibleng epekto ng El Nino. Isinagawa ang Climate Smart Agricultural Strategies sa third quarter meeting ng Municipal Agriculture and Fisheries Council ng Bayan, kung saan tinalakay ang mga hakbang para sa climate change adaptation at mitigation. Ipresenta rin ang mga inaasahang epekto ng El Nino at mga alternative crop na masangkop sa mga lugar na kulang sa tubig. Layon ng pagpupulong na bigyan ng mga magsasaka ng gabay sa pag-aangkop ng kanilang farming practices at magpili ng mga pananim na mas kaunti ang kailangan tubig. Ayon sa provincial government, inaasahang mararamdaman sa La Union ang epekto ng El Nino mula November 2026 hanggang sa unang kalahati ng 2027. Sa Laguna, libre na makapagpa-CT scan ang mga karapat-dapat na benepisyaryo sa San Pablo District Hospital. Opisyal nang binuksan ni Governor Sol Aragones ang libreng CT scan services. Ayon kay Aragones, layo ng programa na matulungan ang mga residente na hirap makapagpa-CT scan dahil sa gastos. Anya, malaking ginhawa ito para sa mga pasyente dahil hindi na nila kailangang pumunta sa mga pribadong ospital sa Maynila o sa ibang lalawigan para sa nasabing pagsusuri. Inaasahan ding makatutulong ang serbisyo sa mas mabilis na pagtuklas at paggamot ng mga sakit, lalo na sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pagsusuri. At sa Malaybalay, Bukidnon, umabot sa 1.8 million pesos ang financial assistance na ipinamahagi sa mahigit 600 magsasaka sa lungsod na apektado ng flash flood at landslide. Sa pamamagitan ng City Agriculture Office, isinagawa ng local government unit sa pamumuno ni Mayor Warren Pabilyaran ang distribusyon ng ayuda no October 6 sa Barangay Violeta. Inaasahang makatutulong ang pinansyal na pagbangon o sa pagbangon ng mga magsasaka mula sa pagkasira ng kanilang mga pananim at sa pagpapatuloy ng kanilang pangkabuhayang agrikultural. At bago matapos ang araw nyo, eto muna, pampapilko. Mga kwentong good vibes naman, susunod sa Politico 90.
1: Because it speaks for itself. Just do it scared and just get the ball rolling.
2: You know, the old Filipino dream was, let's go and become an OFW, and if there's given a chance to immigrate, right, and get another citizenship, but they don't know the consequences of that. The new Filipino dream is different. You get the Philippine passport, still earn dollars in euro, working remotely in the Philippines, get all of those US visa, and it will be easy.
3: Focus on something with a purpose. If there's a purpose, then you do what needs to be done to accomplish that that purpose. So what's important is, what is your purpose?
4: What if there's more to the story than what you see?
5: I think the Philippines can empathize.
6: We don't give up. We're fighters.
4: Beyond the achievements.
7: We get to showcase what we are able to do and what we know.
4: Beyond the success.
8: I've always been, you know, proud of my Filipino heritage and what that means.
4: We sit down with the people who've been there.
9: It's about time.
4: And get to know the person behind the journey.
10: So I'm just pursuing my dream.
11: So focus on that.
12: Come join me and let's take a look.
4: Chat VIP.
13: A real home.
14: Perfect.
13: A real routine.
15: Let me be the judge.
13: A shared discipline.
16: I told her we should wait muna.
15: Doesn't matter. Like, I want to try. Like,
13: a life that doesn't stay in one place.
17: As soon as I met Gwen, I was like, this is the one.
13: A circle that never gets smaller and a home still being built.
18: So we go all in.
15: Yeah.
13: The Samarods. Happy together. Sunday, 7 p.m. on BNC.
0: Oras na para sa ating Politiho. Sino at mahuhulaan nyo kaya kung

0: sino itong ating daho? Sino raw itong government official na pinag-resign matapos mabuking sa umano'y paghihirit ng kickback sa isang proyekto? May kwento na ating mga Polybird, isang ma-impluensyang politiko raw ang nanghimasok sa proyekto ng isang kagawaran. Pero pumalag ang mismong kalihim dahil ayaw umanong mabahiran ng korupsyon ang proyekto. Umano'y nagpatulong pa ang politiko sa isang taong malapit sa Malacanang. Pero hindi pa rin nito nakuha ang gustong intervensyon. Talagang porsigido. Kalaunan, nakasuhan daw ang nasabing politiko dahil sa mga anomalyang kinasangkutan nito sa gobyerno. Samantala, itong si politiho natin na umano'y kasabwat ni politiko, naglaylo para hindi mabuking yung kanyang koneksyon. Pero dahil magaling ang kalihim, na-discover pa rin ang modus nitong si politiho. Lalo pa nang humingi ng advance kickback ang opisyal mula sa kontraktor na gagawa sana ng proyekto. Bak dumirekta na. Dahil dito, agad umano'y pinag-alsabalutan ng gamit at pinag-resign ang opisyal. Ayun, football ang kinahinat na. Ang clue natin, eto ha, tandaan ninyo ang ating clue. Ang government official na ito na umano'y pinalayas sa kanyang trabaho, nakapwesto raw sa isang maperang ahensya ng gobyerno. So alam nyo na kung sino. Hula na! At bago matapos ang araw na ito, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol G.
1: Hindi nagpapa-apekto si Bayambang Mayor Ninia Jose Quiambao sa mga netizens na nakokomento sa kanyang pagbabago ng itsura. Paano ba naman kasi? Bash dito, bash doon ang natatanggap niya sa kanyang pagpayat. Sa isang social media post, nagpasalamat pa si Mayor Ninia sa mga nagpaabot ng concern kahit may ilan na mga negatibong komento. Sinabi niya ring wala siyang sakit at sadyang gusto niya lang na maging mas payat. At nagpatawa pa nga si Mayor Ninia na ang goal niya ay maging si Corpse Bride. Pero hindi lang doon natapos ang kanyang banat. Binuksan din niya ang tungkol sa mga palayaw na ibinibigay sa kanya ng netizens. Depende aliya sa kanyang itsura. Noong mas malaki raw ang kanyang katawan, aparador ang tawag sa kanya. Nang pumuti naman ang kanyang muka, Jim Jam Chu. At ngayong mas payat na, kalansay at tarsier naman. Pero sa halip na ma-offend, may pa-real talk si Mayor Ninia. Sa dami ng gulo sa mundo, let us remember to live, laugh, and love. Ayon kay Mayor Ninia, sa dami ng mahalagang issue sa mundo, nakakatawa raw na ang kanyang itsura pa ang naging sentro ng atensyon. Samantala, hindi lang si Mayor Ninia ang may weight loss journey. From 196 pounds to 167. Yan ang ipinagmalaki ni Antipolo Representative Bong Acop, ang kanyang 30-pound weight loss journey. Ayon kay Acop, tumaas ang kanyang timbang noong panahon na may pinagdaraanan ng kanyang ama sa kalusugan nito noong nakaraang taon. Umabot sa 196 pounds ang kanyang timbang bandang Setyembre at Oktubre ng 2025. Dahil dito, itinigil niya muna ang paglalaro ng basketball dahil sa takot na ma-injure at maapektuhan ang kanyang trabaho at pag-aalaga sa kanyang ama. Pero sa pamamagitan ng pag-fasting, pagbabawas ng sugar, sweets at ultra-processed foods at pagbabalik sa sports, 30 pounds agad ang menos sa kanyang timbang. Ngayon, he is just 2 kilos away sa kanyang timbang noong kasal niya halos 21 years ago. Pero hindi pa raw tapos ang journey. Sa edad na 52, aminado rin si Acop na mas matagal nang gumaling ang ilang injury, kabilang ang kanyang injury sa kanyang left knee at right hamstrings. Pero sa kabila nito, tuloy lang ang healthy habits at pagbabalik sa pormang pang-basketball. At may bagong boss na sa opisina, si dating Iloilo Mayor Jerry Treñas. ating

0: Nito galing sa City Hall. Ibinahagi ni Direnya sa isang cute moment matapos ipakita sa kanya ni Inday Thea ang baby picture nito na naka-frame. Pero may kasunod ang sorpresa. Nautusan pa nga si Lolo na idagdag sa kanyang office display ang bagong framed photos. Kaya ang tanong, sino kaya ang bagong boss ni Mayor Jerry? Sa tingin namin, malinaw ang sagot. Kung ganito ba naman ka-cute, walang magtatangkang tumangki sa bagong boss. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: At papalapit na nga ang Pasko dahil 79 days na lang! Pasko na! At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Channel o Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood niyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. At ako si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: pero ang kakampi ko lang po ay mga tobacco farmers at mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Oo, mukhang yung pinanggagalingan din ang galit ninyo nung nag-aaway. I saw the video. Actually, labas siya ng labas sa feed ko. Kasi sabi ko, grabe, viral talaga to. But yung sinasabi nyo is bakit nyo pinigilan? Tinatanong nyo yung mga members nga ng sanggunian, ba't nyo pinigilan na makarating dito yung mga tobacco farmers? Bakit ninyo hinarang? Meron bang harang na nangyari? Hindi ba pinapunta yung mga ibang tobacco farmers?
0: Well, nakapunta lang sila dahil sinigawan ko sila the session before noon sa baba. Mm-hmm. Merong session na nangyari the week before last week. And naimbitahan na yung mga tobacco farmers. Ang nangharang ay mga punong barangay, mga tauhan ni mayor at mga pulis. Ilang beses ko silang pinatawag at pakietin dahil public proceeding ito, libre silang mag-participate. Pero hinaharang, nagsumbong na sa akin yung tobacco farmers at sabi niya hindi sila pinapapasok. So I had to go down, sinigawan ko yung pulis, sinigawan ko yung mga punong barangay at sinabi ko pumasok kayo dito dahil tahanan ninyo ang ating munisipyo, public proceeding ito, dapat mag-participate kayo. That is why in the last session, kinumpronta ko yung mga punong barangay. Sino sa inyo ang nanakot sa ating mga tobacco farmers na hindi pumasok dito, walang nagtaas ng kamay? Ngayon, tinanong ko yung tobacco farmers, sino sa mga punong barangay na ito ang nanakot? Ako po, in my case, ang nanakot po ay yung barangay captain ng Malalatang.
1: Merong nag-raise ng hand
0: at nag-ano. Yung tobacco farmers mismo ang nagsabi na ayaw silang papasukin. Kaya doon po nanggagaling ang galit ni Attorney Harold Respicio. Mm-hmm.
1: Hindi ka ba natatakot, Vice Mayor? Kasi ang kinakalaban mo would be yung mga incumbent na dyan dati pa. So kung sinasabi mo ikaw lang yung baguhan na pumasok dito and you're trying to expose something, and of course I don't want to say din naman na totoo lahat ng allegations mo, I'm sure mapapatunayan ito eventually, but in case meron na silang magkakakilala na sila at sila yung mga sinasabi mong in cahoots, hindi ba kayo natatakot for your security or yung mga security ng mga tobacco farmers?
0: Hindi po kami natatakot. Dahil kung matapang ang mga tobacco farmers, dapat matapang din si Attorney Harold Respicio. Pero hindi biro ang ating mga kalaban. Yung nakasigawan ko na barangay captain, last elections, kasama yung asawa ni Mayor, nanutok yan ng mga botante to intimidate them ng baril. At yung asawa ni Mayor mismo, sinabihan na may pinatay ng tao iyan dahil may pinatay na tao sa kanyang farm at naaresto yan dahil during elections, nagwawagayway siya ng baril, naaresto for illegal possession of firearms. At yung barangay captain ng Barkero, yung kanyang kapatid, during the last elections, nagpost sa Facebook ng mahabang baril na illegal. DILG, kinonfiscate yung baril na yun dahil yung grupo nila ay kilala na nang-intimidate ng mga mamamayan ng Reyna Mercedes.
1: Okay, and what are you trying to do para ma-secure yung safety ng mga farmers? Kung willing sila, nag-complain sila sa'yo, na hinaharang sila, hindi ka ba concerned sa safety nila? How can we ensure that they can participate sa mga proceedings at hindi sila intimidate?
0: That's the job of the police. That is why, Secretary John Vic, dapat ang pinapagalitan mo yung police. Bakit nga pinapabayaan? Bakit nila pinapabayaan na mapigilan ang ating mga farmers na mag-participate? Hindi po dapat ako ang pagalitan ninyo. Dapat po ang maghari sa ating bayan ay peace. At dapat po kung gusto mag-participate ng ating mga mamamayan sa isang public discourse, dapat pabayaan po sila. Pero makikita nyo naman po sa video na may police po doon. At may local police din po na humaharang sa amin. So that is why ginagawa naman po nila ang trabaho nila. That's why I felt safe and I feel for the safety also ng ating mga tobacco farmers. But at the end of the day, sinabi ko po sa mga members ng council at mga punong barangay, kung makikita po ninyo, humupa po ang aming kalooban. At sinabi ko po sa kanila, kung meron man tayong away, dito dapat tayong magsalitaan dito sa loob ng session dahil ito lang yung civilized avenue. Hindi po yung ginagawa ninyo sa labas na nangaharang kayo, nangaharas kayo ng i-intimidate. Tauhan ni Mayor mismo ang nagsasabi sa mga tobacco farmers na kapag hindi kayo kapag pumunta kayo sa mga session, mapipicturan kayo at hindi kayo mabibigyan ng financial assistance. Yun po ang ayaw nating mangyari dahil yan po ay violence, threat of violence po yun.
1: At palagay niyo po ba, bakit ba sila hinaharang? I mean, merong mga nag-complain sa iyo, baka naman na interview mo yung mga tobacco farmers as to bakit sila ayaw papuntahin? Bakit sila hinaharang tuwing nagtatry sila mag-attend ng session?
0: Opo, kausap ko po sila, mga kaibigan ko po sila dahil kami lang po ang magkakakampi. Nagmi-meeting po kami after ng session doon sa loob ng aking office at silang nagsusumbong sa akin na hindi sila pinapapasok.
1: Mm-mm. Nalaman mo bakit? Ay, meron ka bang...
0: Opo, live po. Last session po. Kaya nga po ako bumaba at nasigawan yung mga pulis at punong barangay dahil nagsusumbong na yung mga tobacco farmers, ayaw daw silang papuntain sa taas.
1: Oo, pero from your end, yes, nalaman mo bakit?
0: Bakit po? Kasi po, ayaw nilang mag-participate yung tobacco farmers sa session kasi naka-live po kami. Mm. Alam niyo po, every interview ko dito sa Bilyonaryo, sabi ko nga sa inyo, kami lang yung local LGU sa buong Pilipinas na nagla-live ng mga session namin. Naka-live kami. Ayaw nilang makita yung mga tobacco farmers na nagpa-participate sa public discourse dahil sila po ang nagbibigay lakas kay Atty. Harold Restrepo, mag-isa lang po ako sa loob ng session para masuportahan yung benepisyo na dapat para sa kanila.
1: Okay, and in terms of issues, paano nyo ba na-discovery na merong mga ghost projects? How did you start looking into this? Kasi nga, like you said, last year, nung bagong halal pa lang kayo, in-expose nyo na ito, yung mga predated or backdated na mga dokumento. At now, inikot nyo rin kung saan yung mga ghost projects. Pero paano nyo nalaman na merong ganyan, kaya kayo nag-investigate?
0: Malalaman nyo po, kasi maliit lang ang bayan namin. They confront you. Kapag nasa munisipyo ka pa lang, Attorney Karen, yung tapat ng munisipyo namin, meron dapat lagun doon, 30 million pesos. Pero tignan mo po, kalabaw ang nakikita ninyo at butas. Wala man lang konkreto. That's 30 million pesos appropriated many, many years ago pa under the leadership of this mayor. And now, inspect each and every appropriation line item from the tobacco taxes. May kita mo po, walang nangyari. That is why, during the session last time, I made it a point to stress. One example, tinanong ko yung 5 million from the bankero barangay, hindi nga nagawa. That is why bukas po, Attorney Karen, magkakaroon kami ng formal hearing, committee hearing. Inimitahan namin yung engineering office and other officials para i-check sa kanya kung ano ang status ng mga programang ito. Siya po yung final na magbe-verify. And after niya ma-verify na meron talagang nakatayo, magkakaroon po kami ng ocular inspection. Kaya abangan niyo po, naka-live ulit po iyan.
1: Ah, okay. So dapat pala yung mga interesado dito, no, manood dun sa live ninyo para makita natin yung results. Have you talked to the mayor of Reyna Mercedes about this? But before you answer this question, we'll have to take a short break. At the Forefront, we'll be right back.

0: Welcome back at the Forefront. We continue our conversation with Vice Mayor Harold Respicio. Vice Mayor Harold, since kasama sa allegations mo ang mayor ng Reyna Mercedes, nakausap mo na siya na ba siya about this?
1: Hindi pa po personally. Pero since the last session, kasi yun lang po yung unang time na bringing up nila yung topic, and then during the current session, I'm appealing sa mga tauhan sa munisipyo dahil hawak niya po lahat yun na mag-negotiate kami sa table. Ang status po ngayon ay naipasan na namin yung ordinance from 24 to 66 million. Pero hindi po may implement yun kung ayaw implement ng mayor. That's why I am inviting her to come to the negotiating table na i-implement muna yung 66 million. Hindi na nga namin ginawang 100% eh. That's just 80% of the Tobacco Excise Taxes. Kung gusto mong tumawad, sabi ko sa kanila, alright, show us yung mga nagawa mo last year, and then to the extent na may napatunayan kang may nagawa, we can negotiate down yung 66 million and mag-allocate tayo sa mga possible na may chances na magagawa this year para reasonable naman na hindi sagad na cash na ibibigay.

0: bigay natin sa Tobacco Farmers. Pero until then, kapag hindi mo mapapatunayan na nagastos na mabuti yung Tobacco excise taxes, para sure, ibigay na lang natin sa ating mga Tobacco Farmers as tax yung benefisya, yung mga benefits na yon para hindi po sila manakawan ng pera.
1: Okay. And yung mayor po is Maria Lourdes Respicio sa Guban. Pareho po kayong Respicio. Magkamag-anak po ba kayo?
0: Opo. Hindi po direct na kamag-anak, pero close lateral relative.
1: Ah, interesting. Pero hindi kayo malapit?
0: Hindi po, never kami yung magkalapit.
1: Ah,
0: okay. Yung tatay ko po ang kaibigan nila, pero maaga pong yumao yung aking ama.
1: Okay. At yung shouting match nyo has gone viral. But what the public did not see is what happened after. There was a recess and here's an excerpt of the aftermath.
2: Ang parliamentary practice nag-originate sa England and sa Western civilizations. Ang parliamentary practice doon, nagsisigawan mo. Alam nyo kung bakit? Mas maganda no po na dito sa avenue na tayo dito magkasigawan kaysa magkasakitan sa labas. Ang problema kasi po sa inyo, hinaharas niyo yung mga farmers eh. Hinarangan niyo last time. Tinakot niyo sila kung sinong pupunta dito ay hindi mabibigyan ng pera. Last time, after session, I'm sorry Mr. Captain Sinipil. I'm sorry kapag nataas. It's alright, I forgive you. Please forgive me also.
3: Sorry din po, guys.
2: Pero bossy, ang ayaw natin mangyari is sa labas tayo magkasakitan kasi uncivilized yun. Dito yung civilized venue natin.
1: Okay. So, like you said, nauwi naman siya sa matinong usapan na nag-apologize ka rin at nag-apologize sila. So, at this point, okay na ba? Lalo na yung sino po yung sumisigaw sa inyo na bastos? Bastos ka? Siya yun. So, nag-sorry din siya.
0: Opo.
1: So, okay na kayo?
0: No problem, ma'am. Chill lang po ako. I think Chill din siya eh. I think magkasundo nga kami. Pareho kami ng temperament. Yung manonood lang siguro ang ninenervyos. Pero huwag silang gumawa ng kalokohan sa labas. I know for a fact na capable silang gumawa ng kalokohan. Pero that's outside of the issue. Mag-focus tayo sa issue natin ngayon. Let's just determine kung alin yung mga nagawa. And yan yung buffer natin for negotiation. Kapag wala kayong ma-prove, let's just raise it to maximal level.
1: Okay. But do you regret using the word magnanakaw?
0: I don't regret it, ma'am, because that's their character.
1: Ako naman. Okay.
0: I don't regret it.
1: Talaga?
0: Yeah, kasi po, kapag hindi ko ginawa yon, hindi tayo nag-uusap ngayon. At hindi makukuha yung attention ng national para pag-usapan tuloy yung aming problema. Nagkaroon tuloy ako ng kakampi. Kahit maraming nang-aaway sa akin ngayon ng mga basher, even si John Vic, kalaban ko na rin. Pero dahil marami nang involved sa discussion, nagkakaroon ng mas malaking transparency, mas maraming mga observants, maraming manonood bukas sa aming hearing, makikita ninyo ang katotohanan. And kapag meron pong observant, mas maayos po ang pagde-decide ng ating mayor. And mayor, huwag kang mag-alala. Kapag maayos po ang ating usapan at maayos po ang lumabas na appropriation at implementation ninyo, hindi po ako mag-gloat. Wala na akong ilalabas sa social media. Hindi ko na rin kayo kakasuhan. Pero kapag hindi po, falsification po yan, nag-commit kayo ng plunder, involved pati yung mga barangay captain, involved pati yung mga members ng council, non-bailable po yan. Diretso po tayong magkaso. Willing po magkaso at pumirma ang ating mga Tobacco Farmers.
1: So you're saying na kung may madiscovery talaga kayong mga ghost projects at mga kalokohan, magpa-file kayo ng mga kaso?
0: Na-discovery na po. Formalization na lang, pirma na lang. Pero ginagamit namin yon as negotiating leverage. Para kung ayaw ninyong magkakasuhan tayong lahat, since magkamag-anak naman tayo, at baka pwede nyo kaming patayin, bigyan nyo na lang sa amin ng cash. Yun na lang ang deal natin, alright?
1: But hindi naman pa pwede yun na kung meron talagang nangyari na ghost projects and graft and corruption, hindi naman pwedeng hindi na makasuhan.
0: Alright po, edi pahingin ng pera, pambayad ng mga abogado. Secretary John Vic, gawin mo na lang, ikaw na lang po, motu proprio na mag-investiga sa aming bayan. Pipirma po ako, willing po ako. Yung mga Tobacco Farmers, willing din po, walang problema. Kahit hindi na matuloy yung pera, kasuhan nyo na rin itong mga tao na ito, kasama na yung mga members ng council at mga punong barangay, kasama nyo na si mayor, kasuhan nyo na po. At walang pong problema, kahit hindi na ibigay sa amin yung pera. Tutuloy po tayo dyan.
1: Okay, so may sinabi kasi si Interior Secretary John Vic Rimulya that your behavior is inexcusable and it's a sad day for local government. Baka hindi niya rin nakita yung how it ended, no? But what can you say about that?
0: Well, sabi ko, sa mga kabataan, don't emulate Attorney Harold Respicio, right? Huwag kayong magsigawan sa labas. Pero for its intended effects, I don't regret what I did. Kasi nga po, napag-uusapan natin ngayon. Pero dapat ang pinag-focusan ni Secretary John Vic is yung falsified ordinances, yung mga supporting documents, yung mga connivance ng mga punong barangay members ng council, si mayor, para pikein nila yung mga documents nito, yung mga ghost projects, yung pangaharas ng mga pulis, pangaharas ng mga punong barangay, yung character ng asawa ni mayor at kanyang mga kaibigan na kapitan na sinasabing mamamatay tao sila at nanunutok sila ng baril. At tignan nyo na rin po yung lifestyle ni Mayor. Ang daming mga mansyon. Asaan yung mga sources of income na legitimate? Sinabi na rin mismo ni Atong Ang, kwestiyon niya, sino itong

0: kumusta sa sabong, nakadalaban 10 million. At ang tinutukoy niya ay yung asawa ni Mayor. Saan nanggagaling yung pera na yun?
1: Okay. So mukhang marami kayong pasabog, Vice Mayor Harold. Ah. So, pero kung bumabalik tayo dun sa at least yung conduct, yung decorum during the session, to be honest, between us, yung pagsigaw mo at pagtawag mo na magnanakaw, is that something that came out of your emotion? Or did you really want to be over the top to call the attention of the public doon sa issue na pinag-uusapan ninyo?
0: It's a matter of principle, Attorney Karen. Sabi nga ni St. Thomas Aquinas, anger is warranted in the face of corruption and evil. Because if you're not angry in the face of mischief, you also sin. So, anger is the spark towards a positive change. That's why, as a matter of strategy, alam ko na po na paraan iyon para magkaroon ng pagbabago. Kapag hindi ko po ginawa iyon at tatahimik lang po ako, paglalaruan lang po nila ako dahil kontrolado nila ang mga punong barangay, kontrolado nila ang mga members ng council. Pero kapag ako po ay sumigaw, nakuha kong atensyon ni Secretary John Vic, ang atensyon ng sambayan ng Pilipino, ng bilyonaryo, at least marami na akong magiging kakampi.
1: Okay, and you're willing to accept kung ano mang maging mga consequences of that behavior? For example, kung meron mang sanctions, sabi nga ni Secretary John Vic Rimulya, they will investigate this. Kung may sanctions dyan, okay lang sa inyo?
0: Okay lang po. By the way, madam, ha, may tumawag sa akin kanina from another station. Kaka-interview daw kay Secretary John Vic. Sabi niya, mukha daw akong nagda-drugs at dapat daw akong ipa-drug test. Secretary John Vic, let's go now. Today, punta tayo sa St. Luke. Samahan mo ako. Dalhin mo, bilyonaryo, exclusive, live! Kuhanan niyo ako ng dugo. Tingnan niyo kung talagang nagda-drugs ako. Willing-willing ako na magbigay ng aking dugo. Makita ninyo kung nagda-drugs si Attorney Harold Respicio. And si Attorney Harold Respicio po, sanay na po sa mga kaso. Alam niyo na po, alam niyo naman po na critic ako ng national government, critic ako ni BBM. Marami na pong sinampa na kaso sa akin. May kaso ako sa Comelec, may kaso ako sa local government, cyber libel, at may kaso din po ako ngayon nasa DOJ. Anytime maaaresto na po ulit ako. So hindi po bago sa akin yung mga kaso na yan. Suspension lang, Secretary John Vic. Hindi ba pwede yung kaso na may warrant of arrest? Hindi ba pwede yung kaso na non-bailable naman para naman makulong si Attorney Harold Respicio? Pero by the way, Secretary John Vic, kung magkakaso rin lang kayo, again, I bring back the your attention should be directed to this ill-behaving people dito sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa kanilang mga pagnanakaw, pag-falsify ng mga documents, maling procedures, at pag-aharas nila sa ating mga kababayan.
1: Mm-mm. But out of curiosity, ano yung sinasabi mo na kaso sa DOJ na maaaring magka-warrant of arrest then, soon,
0: ayan against po yung, you? Yan po yung inciting to sedition. Yung speech ko sa, ano po, sa rally. Okay. At pag nasa korte na po yan, aaresto na po ako anytime.
1: So yung mga kaso mo, likely, parang ito, inciting to sedition, yung isa, cyber libel, it's because of what you say. Wala kang mga kaso na related sa supposedly graft and corruption, walang mga ganon.
0: Wala pa po. Yun po ang problema nila. Kasi po, first time politics pa lang po ako ngayon. Individual po ako, independent po ako from the very beginning. Ang problema, lahat ng mga kritiko ng government ngayon, nakakulong na. Dahil ang tagal nila sa gobyerno, ang daming nahukay sa kanilang kalokohan. Ako po, since first time po ako, walang mahukay na kalokohan. Kaya wala silang maikaso na non-bailable. Pero bring it on, Secretary John Vic Rimulya. Again, puna tayo sa St. Luke's, magpa-drug test tayo live.
1: Based on what's happened so far, and yung ngayon nga, kung meron na namang bagong isang pasa yung kaso just because of the shouting match, what did you learn from this experience?
0: Oh my gosh, I don't know if I'm capable of learning kasi parating na lang pong akong misbehaving, Attorney Karen. But at any rate po, every time I do my work, parati po akong nagtatrabaho para sa panig ng aming mga kababayan at para sa kanilang benepisyo. At ayaw po natin na merong nangyayaring kamalian sa harap ni Attorney Harold Respicio.
1: And since nauubusan na tayo ng time, gusto ko lang tanungin kung ano yung mga plano ninyong gawin for the tobacco farmers, lalo na't ngayon meron tayong kinakaharap na El Nino. Kasi kanina nung nag-uusap tayo sa bago man lang tong interview na to, yung sabi mo nga parang minsan hirap na hirap sila kumita, lugi pa. Kasi yung itatanim nila, inuutang pa nila yon, tapos pag tamaan lang sila ng isang bagyo, nawawala lahat ng seedlings. So nababaon pa sila sa utang. Ngayon naman with El Nino, paano sila matutulungan ng munisipyo ninyo? And second, meron bang support ang national government para sa kanila?
0: In fact po, ang tobacco excise taxes ay galing sa national government and allocation po iyan sa mga local governments. Pero ang problema po sa aming munisipyo is invest na tulungan sila at i-release na yung 66 million pesos, tinatakot pa sila. Kapag sinasabi sa kanila, kapag nakikipaglaban kayo, hindi namin i-release ang pera ninyo. eh yung mga utang ninyo, June na yan, nagbabayad kayo ng interest, ano, papayag kayo o makikipaglaban kayo? So,

0: Bago tayo magtungo sa talakayan natin ngayong hapon, bigyan daan muna natin itong report tungkol kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pakating na mamayang gabi sa Singapore para sa 5 araw na working visit basay sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Nag-uulat live mula sa Singapore, in command, Ivy Reyes. Ivy, kumusta kayo dyan? Ano ang mga activity ngayon ng ating Pangulo sa ngayon?
1: Yes, Commander Jean, paparating na ngayong gabi dito sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang 5-day working visit. Ayon sa Presidential Communications Office, bandang alas 7 ng gabi aalis dyan mula sa Maynila ang Pangulo at bandang alas 10 naman ng gabi dito darating o maglaland si PBBM. Ang pang-anim na visit ni PBBM sa Singapore nakasentro sa nuclear energy dahil nakatakda ring bisitahin ng Pangulo ang Nuclear Research and Safety Institute ng bansa para tingnan kung paano mapapalawig ang nuclear science sa Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs, dito na nakatutok ang Pangulo dahil sa pangangailangan sa enerhiya ng bansa, pati na rin ang pangangailangan ng energy source ng mga data center. Tugon naman ng Department of Foreign Affairs sa mga kritisismo sa foreign trips ni PBBM, hindi lang daw dapat ito mga foreign trips ang basehan ng publiko, kundi yung mga benepisyong na idudulot nito sa bansa gaya ng kabuhayan at economic pledges. Sa kontrobersyal na balita ng pagkakaimbita ni PBBM sa Singapore Grand Prix on October 11, that's a Sunday, sinabi ni Philippine Ambassador to Singapore Medardo Macaraig na halos walang gagastusin ng Pilipinas sakaling pumunta nga ang Pangulo. Imbitasyon daw kasi ito ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong at malaking kawalan kung hindi papaulakan. Marami raw kasing business leaders ang dadalo dito dahil ngayong linggo rin nakaschedule ang 24th Forbes Global CEO Conference. Kinumpirma naman ni Ambassador Macaraig na dadalo rin siya sa F1 dahil pagkakataon nga raw ito bilang isang network avenue gaya ng F1 na tsansa para sa mga leader at para sa mga leader na makasungkit ng mga negosasyon at investments. Ang pledges na aasahan mula sa business engagements ng Pangulo rito ay nakatuon sa expansion ng partnership ng Pilipinas pagdating sa mga salarangan ng digital tech, green economy, AI at healthcare. Ayon pa sa DFA, napapanahon para sa ASEAN ang pagbisita ng Pangulo just 1 month before the chairship of the Philippines ends. Ang Singapore kasi ang hahawak ng susunod na chairship for 2027. Commander Jean, ang tanging cabinet members naman na kasama ni PBBM dito sa Singapore ay sina DTI Secretary Cristina Roque, Finance Secretary Frederick Go at Communications Secretary Dave Gomez. Sa ngayon, yan muna ang updates mula rito sa Singapore. Commander.
0: Maraming salamat, Ivy Reyes, nag-uulat live sa Singapore. Mga kababayan, napaka-importante dito sa ating bansa yung pagbisita ng ating Pangulo dyan nga sa bansang Singapore dahil alam natin na being part nga nitong ASEAN countries ay malaki yung magiging papel para mas malalim ang magiging relasyon in terms of mga bilateral agreements para maprotektahan ng ating mga Filipino workers na nasa Singapore. May na-mention ng paano mapoproteksyonan yung mga data privacy natin. Maraming magiging pagpupulong yung ating Pangulo. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nitong pagpupulong at pagbisita ng ating Pangulo dyan sa Singapore. Samantala mga kababayan, ay balik tayo dito sa ating talakayan ngayon at nabanggit ko nga na kahit paano ay pwede nating i-relate yung pagbisita ng ating Pangulo dyan kasi kasama dyan sa kanyang pagbisita sa Singapore ay kung paano mapoproteksyonan din yung ating mga kababayan na yung iba dyan ay residente at yung iba naman dyan ay nagtatrabaho din na minsan din ay nakakakanas din ng mga suliranin na kaugnay dito sa ating talakayan ngayon. Kaya ngayon dito sa ating talakayan ay ang tanong natin yung mga gumagawa ng mga AI, alam natin yan, mga artificial intelligence na mga related na mga videos, larawan, boss

ating video o audio ay kayang bagbukhang totoo, paano natin malalaman ang katotohanan? Tumutok po kayo sa amin mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Live po kami sa Abante at simulcast sa Billionaire News Channel. Huwag po kayong aalis, pag-uusapan natin ang AI at deepfake sa pagbabalik ng inyong The Commanders.

0: Sa digital world, isang click lang pwedeng magbago ang lahat. Isang peking video, peking boses o mapangling lang na mensahe maaaring kumalat sa milyong-milyong tao sa ilang segundo. Sa panahon ng AI at deepfakes, paano natin malalaman kung ano ang totoo at peke? Panoorin po muna natin ito.
1: Isang click, isang post, isang video. Sa ilang segundo, maaaring umabot sa milyon-milyong tao ang isang impormasyon. Pero sa panahon ng artificial intelligence, paano natin malalaman kung totoo o peke ang ating nakikita? Kaya nang gumawa ng AI ng video, larawan at audio na halos hindi na makilala kung peke. Tinatawag ito na deepfake, teknolohiyang maaaring gamitin sa paglikha ng mapanlinlang na content. At habang lumalakas ang AI, lumalawak din ang mga digital threats. Online scams, phishing, identity theft, fake accounts. Kaya patuloy ang paghahanda ng gobyerno upang maprotektahan ang

0: digital space at matugunan ang mga bagong uri ng cyber threats. Pero hindi lang gobyerno ang may papel. Bilang netizens, may responsibilidad din tayo. Mag-verify bago maniwala, mag-isip bago mag-share, at mag-ingat bago mag-click. Dahil sa panahon ng AI, ang hamon ay hindi lang malaman kung ano ang totoo, kundi malaman din kung ano ang peke. The Commanders sa Digital Battlefield, manatiling handa, manatiling mapanuri.
1: Sa panahon ng digital technology, halos lahat ng gawin natin online ay may kaugnay sa personal na impormasyon. Pero paano natin masisigurong ligtas ang ating data at ang ating dapat gawin kapag ito ay nalagay sa alanganin? Makakasama natin ngayong araw ang isang batikang opisyal na nangunguna sa pagpoprotekta ng privacy at personal data ng mga Pilipino. Kilalanin po natin si Attorney Yusek Jose Amilito Bilarmino, Deputy Privacy Commissioner ng National Privacy Commission. Yusek Jose, magandang hapon at it's an honor to have you in our show.
2: Magandang hapon, Commander Jean, no? At salamat sa pag-imbita sa akin dito sa The Commanders. At of course, good afternoon sa viewers po ng The Commanders.
1: Unang tanong, Yusek Jose, no? Alam natin na ang NPC ay itinatag para proteksyonan. Kayo nga yung tinatawag na frontline regulators at taga-protekta, lalong-lalo na mga personal data ng not only ng mga citizen natin dito sa ating bansa, pati na rin yung mga residents dito. Kaya ang una kong tanong ay, sa panahon ngayon ng mabilis at pag-unlad at progresibo na yung artificial intelligence, marami tayong nakikita na phishing, vishing, especially yung deepfakes. Ano ang pinakamalaking privacy at cybersecurity risk na dapat bantayan ng publiko?
2: Commander G, magandang tanong yan. Actually, sinabi mo na, no, ang dami ng... Yung AI kasi pwede mo siyang gamitin para sa ating advantage, no? Pero of course, yung ating mga cyber criminals ginagamit to further commit yung kanilang mga intention. Nandyan na yung AI-powered na phishing. Dati kasi, Commander, ang daling ma-detect na ikaw ay fini-fish, no? Yeah. Dahil mali-mali yung statement, mali-mali yung nakasulat, kumbaga may mga inconsistencies. Sa panahon ngayon, dahil ginagamit na ang AI, parang tingin mo alam na perfect yung pagkakagawa. So ikaw, kung hindi ka mapanuri, eh, parang pakiramdam mo galing nga ito sa lehitimong tao, galing sa boss mo, o minsan sa kapamilya mo. Nandyan din yung AI-powered voice phishing naman. Tatawag sa'yo, magpapanggap na nanay mo o tatay mo. Kasi na-capture yung boses ng nanay at tatay mo, i-re-record, sasabihin na, oh, magpadala ka ng 50,000 kasi kailangan natin na, oh, aksidente ang iyong tatay, no? Andyan din yung tinatawag natin na AI-powered naman na cyber attacks. Ibig sabihin yan, hindi na po lang yung sistema yung inaatake, Commander, no? Yung trust na mismo ng tao yung inaatake. So, talagang yung AI, it's being used together with your personal data para gumawa ng mga krimen, no? So, nandyan yung phishing, andyan yung vishing, andyan yung pag-atake at manipulate ng isang tao. Ibig sabihin ko doon, Commander, no? Dahil lahat tayo nilalagay natin sa social media yung ating mga preferences, choices, ang AI pwede niyang i-target ka na, ah, ito, o-offeran ko to ng online gambling kasi alam kong nangangailangan tong taong to, no? Or pwede kang kumbaga yung personalization. So, ito yung mga concerns na tinitignan natin sa artificial intelligence at sa paggamit ng personal na datos ng isang tao. Of course, general, nandyan yung deepfake. Sabi mo nga, no, napepeke na yung video ng isang tao, akala mo ang kausap mo mismong tao, yung pala na love scam ka video. Na kasi akala mo yun yung mismong tao pero hindi pala, dahil gumagamit ng AI tool to project na siya yung taong sinasabi niya pero hindi pala. So lahat ng mga ito powered by AI.
1: Linawin lang natin, Yusek Jose, no? Hindi masama ang AI. Kasi yes, alam natin na hindi lang yung mga individual na tao yung gumagamit ng AI, pati yung mga government agencies natin, AI-driven na yung pag-upgrade natin ng ating mga technology. Kasi nga, kasama yan doon sa yung ease of doing business, yes, na kailangan na ilimit natin yung human intervention, kaya nagagawa na tayo ng mga AI-generated technology. Pero pagka minsan, yung paggamit nito sa gobyerno ay doon papasok ang NPC. Yes. Kapag ito bang ginamit natin at ginamitan natin ang AI technology, ay napoproteksyonan ba yung mga databases ng ating mga government agencies? At sabi ko nga kanina, Yusek, na since kayo yung frontline regulators, how can you ensure na itong mga importanteng mga data na nakapaloob doon sa mga databases ng ating mga government government agencies ay hindi nagkakaroon ng breaches. Kasi previous months or years nakakarinig tayo ng istorya na
2: nahack. No?
1: So sa side ng NPC, paano natin sir na nai-increase yung awareness at kung yung mga ganyan na mga kaso ng breaches, meron po bang visitorial power ang NPC na puntahan mismo yung mga server at tignan kung akma ba yung mga in-implement na mga cybersecurity ng mga government agencies?
2: Yes, ang daming magandang tanong ni Commander. Commander, lilinawin ko lang, tama yung sinabi mo, yung paggamit ng AI, hindi po masama yan. Kasi talagang it's the world we live in. Diyan na talaga tayo papunta. No? So sa National Privacy Commission po, nabanggit mo, Commander, kami po ay may mga programa for awareness, unang-una. Kasi gumawa po kami ng survey noong 2021, no, nasa 22 or 23% lamang po ng Pilipino ang may alam ng data privacy. Ibig sabihin, gusto naming mabago yung mindset ng tao. Hindi lang po sa gobyerno, lahat po ng citizens ng bansa natin. Ngayon po sa mga government agencies, covered po ito ng Data Privacy Act. Hindi lang po private companies, pati mga government agencies. At meron pong mga alituntunin ang National Privacy Commission na kinakailangan po meron kayong mga security measures. That is your technical, operational, at physical security measures to ensure na yung mga datos po na meron tayo sa gobyerno is secured at hindi po basta-basta napupunta kung kani-kanino. Kaya nga po, meron din kaming circular patungkol sa data breach. No? Ibig sabihin yun, Commander, pag meron pong nangyari na data breach, kinakailangan pong may remedial measures agad ang mga ahensya na to para po maprotektahan yung mga datos na to at bukod doon yung mga tao po sa likod ng datos na to. So we want them to notify yung individuals immediately kung may nangyari pong data breach. At kinakailangan pong mag-report din po sa National Privacy Commission kung may nangyaring breach. No? Pagdating naman sa AI, lagi po namin sinasabi at pag kami umiikot sa iba't ibang ahensya, okay lang pong gumamit ng artificial intelligence. Pero kinakailangan po na meron tayong polisiya kung paano gagamitin ng isang government employee ang AI tool. At kung tayo po ay magko-contract ng AI tool sa ibang bansa, kinakailangan po na meron tayong contractual safeguards. Ang ibig sabihin po nun, Commander, hindi po pwede na yung training data na ginamit sa AI tool na yun, puro sa Western data lang. Kasi hindi magiging accurate yung resulta, no, na pwedeng ibigay sa atin. Iba po kasi yung konteksto ng Pilipinas at ng Asia. Pangalawa po, ano po ba yung pinapayagan ng ahensya sa paggamit ng AI? Po, pwede ba na ang Excel file na merong pangalan, sweldo, address, telepono, birthday, po pwede bang ilagay yan ng isang government employee sa isang AI tool at mag-ask for a summary?
1: Yan ang tanong ko. Sundutan ko lang yung sinasabi mo, Yusek Coseno. Iba yung magiging protocol kapag ka ang may custody o may nagsisafekeep ng mga AI-driven na mga database ay isang government entity. How about naman yung mga private naman? Ano yung limitation at ano yung sanction, if ever, sa isang government agency na naglabas na simpleng litrato na walang pahintulot ang isang individual? Naging issue yan na, Yusek Jose, sa PNP. Nagkaroon kami ng issue dyan. In fact, there were question, yung simpleng mugshot. Kailan ilalabas ba namin yon? So during my time as PIO ako ng PNP, ay sumulat pa kami,
2: yes,
1: sa National Privacy Commission kung magkakaroon ba ng violation sa part namin, kung ilalabas ba namin ito. This concerns yung high profile arrest ng, yes, isang individual. So just to make sure na wala kami na violate, kasi within the PNP meron kaming policy,
2: mm-hmm,
1: na hindi pa pwedeng basta ilabas, but there is a clamor na ilabas,
2: yes,
1: in terms of transparency. So we have to go through the process sa NPC. So ang tanong ko ngayon, Yusek, is ano yung sanction o ano yung protocol ng NPC, particularly pagdating sa mga government entities na may mga hawak ng mga personal, mga confidential na data versus naman dun sa mga tao. Let's say, nagkagalit tayo, nilabas ko yung picture mo, nilabas ko yung ating exchange of text messages. Ano ang magiging papel ng NPC dito?
2: So, Commander Jean, unang sagot sa unang katanungan mo, no, very little yung difference ng treatment sa government at sa private na individual o kumpanya. Ang ibig ko pong sabihin doon, may karagdagang lang pong penalty pag ang gumawa ng violation sa DPA ay isang government employee or public official. meron pong karampatang parusa na kapag napatunayan, eh yung government official po na yon ay hindi na po pwedeng

0: tumakbo o mag-hold ng public office.
1: Kung perpetual disqualification.
0: Kaya po medyo mataas po yung parusa na nasa Data Privacy Act. Pero po kung sa government agency at sa isang private company, pareho pong nag-a-apply lahat ng criminal sanction doon. Ibig po sabihin, from unauthorized processing, ibig sabihin yung pag-release ng dokumento o datos ng walang basihan o yung disclosure ng walang basihan, pareho pong nag-a-apply yon sa private company at government agency. Meron po yung penalty na po pwede pong makulong hanggang 2 years, po pwede rin po or hanggang 6 years, po pwede rin po na ang fine na akibat nun ay aabot ng 2 to 5 million. So regardless kung ikaw ay government agency or isang private company. But again, as to the person po, commander, no, pag government official po, yung napatunayang nag-commit niyan, eh may karampat na disqualification. Doon naman po sa atin, kunyari, magkaaway tayo, at ayoko naman maging kaaway ka, commander, no? Pero kung sakaling maging magkaaway tayo at nag-release ka ng conversation natin sa social media, eh violation rin po yun ng privacy, Data Privacy Act. Dahil po, lalo na kung yung conversation natin, eh merong picture ko o merong mga impormasyon na patungkol sa akin. Nandyan yung kunyari, sinare ko sa'yo ang government ID ko na passport, no? O sinabi ko sa'yo yung impormasyon ko tungkol sa aking edukasyon at inilabas mo ng walang basihan o pahintulot ko. Again, po, pwede po yun mag-fall doon sa mga criminal liability, no? At bukod po doon, eh, pwede po namin kayong imposa ng administrative fine. So, regardless po whether government or private company or private person, mag-fall po lahat yun sa Data Privacy Act. Kasi yung pag-share po, no, is processing yun. Dapat may basihan yun. Kaya nga, naalala nyo kung yung may issue na nagvi-video sa public yung isang ahensya, mm-hmm. tas pinost sa isang private individual, no, nang hindi natin alam kung bakit pinost doon, eh po pwedeng may potential na violation yun.
1: Kaya ako tinanong, Yusek Jose, kung mayroon bang pagkakaiba sa treatment kapag ang isang data ay hawak ng isang government entity versus sa isang private individual. Kasi I understand, may exception.
0: Yes.
1: So, para lang sa kalinawan ng ating mga manonood, ano ba yung mga exception na ito na as a general rule, yeah. bawal if it involves yung mga personal data. Pero sa mga government, especially yung mga law enforcement agencies, may exemption.
0: Yes. Magandang point yan, Commander, no? Ang laging tingin ng tao sa privacy, kailangan may consent. Kailangan laging may consent yung tao. Pero tulad ng sinabi mo, Commander, no? Kapag po ang mga magpuproseso ay law enforcement agencies o kapag po isang ahensya na merong investigatory power, eh may mga exception po yun. Ibig sabihin po, hindi na po nila kailangan maghanap ng basihan sa batas kasi mismong yung batas po, eh nire-recognize na po yung kapangyarihan nila na po pwede nilang iproseso to for certain reasons. Either yung law enforcement power nila, yung investigation powers nila, o merong batas na nagsasabing po pwede po nilang gawin iyon. Yun naman po yung difference in terms of yung sa kung paano nila pwedeng iproseso yung datos. As compared dun sa sinasabi ko kanina, Commander, na yung magiging treatments in terms of violation, no?
1: Yes.
0: So yun yung difference nila.
1: Yun. So balik naman tayo doon, Yusek Jose, doon naman. Na-clear natin yun, yung pagdating sa mga government entities, especially yung mga layas natin, law enforcement agencies,
0: yes.
1: may mga certain exception
0: yes.
1: na po pwede nilang ilabas yun. But kung ako ay isang ordinaryong mamamayan, kapag ako ay nakakaranas ng deepfake, mayroong issue ng identity theft, yung mga unauthorized use ng mga personal information ko, ano ba yung dapat na unang gawin kung ako ay nabiktima? Katulad ng example mo kanina, nag-away tayo at bigla akong nilabas yung mga personal. Ano yung magiging unang hakbang mo sa pagpigil? Kaya mo bang ikaw ba as a private individual, pupunta ka sa police, pupunta ka sa NPC, pupunta ka sa social media platform para sabihin mo na i-take down nyo ito. Alam ko kasi may proseso.
0: Yes. Commander, pwede mong simultaneous na gawin yun. No? Unang-una, dapat, kung kunyari, sa sitwasyon natin kanina, no, ang gagawin ko, lalapitan kita at sasabihin ko sa'yo na pakitanggal yung post mo dahil hindi ko ito binibigyan ng pahintulot na iproseso yung datos ko. Ngayon, kung ayaw mo naman or dahil talagang masama ang loob mo sa akin, Commander, no, po pwede pong ang susunod na gagawin mo is ipre-preserve mo yung evidence. Ibig sabihin, ikaw ay magsi-screenshot na talagang may nangyaring pagproseso ng iyong datos. Kasabay po ni noon, po pwede po kayong lumapit sa PNP ACG, no, para po imbestigahan kung talagang sa'yo ba galing yung pag-post, no, po, pwede rin po kayong magreklamo sa National Privacy Commission. Dahil po, yung pag-post mo ng datos ko is processing, violation, potential violation, no. So, unang-una, contact the person. Kung hindi man po yung person, pwede rin po kayong mag-attempt sa social media platform. Dahil meron po tayong tinatawag na right to rectify, right to erase, no, yung ating paggamit ng personal na datos. So, yun po yung i-assert ko sa'yo, Commander. Sabihin kong paki-takedown yan, nag-o-object ako sa pagproseso mo ng datos ko. Kung hindi mo ginawa, pwede tayong pumunta sa social media. Ngayon, kung hindi pa rin ginawa ng social media, po, pwede na po tayong magreklamo. Actually, pwede namang sabay yun, no. Ang importante lang, mabigyan ka ng oportunidad yung nagproseso na gumawa ng remedial measure. Kumbaga, parang baka, Commander, in the heat of the moment lang na talagang nung nag-away tayo, no, in the same way, po, pwede rin pong pumunta sa CICC.
1: Yes.
0: No? Kasi po ito ay mga katulong naming ahensya sa pag-combat ng mga cyber threats or wrongful processing ng datos ng isang tao.
1: Tsaka idagdag din natin, Yusek Jose, no, maliban dun sa violation ng Data Privacy Act, meron pang additional na kasong pwedeng ma-file doon sa ika nga ay sa offender. Yun nga yung violation ng Anti-Cybercrime Act,
0: yes,
1: natin. No? Pwede nga yun ang idulog natin sa,
0: yes,
1: sa concern law enforcement. So putulin muna natin dyan, Yusek Jose, yung ating diskusyon, para mas mahaba pa yung ating magiging pag-uusap mamaya. Hindi lamang deepfakes ang dapat nating pag-ingatan. Sa digital world, patuloy na nagbabago ang mga paraan ng panloloko, mula sa online scams, phishing, hanggang sa identity theft at AI-powered cyber attacks. Poproteksyonan ng gobyerno ang publiko laban sa mga bagong banta. At bilang ordinaryong netizen, ano ang dapat nating gawin para hindi tayo malinlang o maging biktima? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng inyong The Commanders.
2: Panukalang 7.2 trillion peso budget para sa susunod na taon. Inusisa naman ang background at kredibilidad ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kapotanitang.
3: Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.
4: The mornings we want.
5: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
4: Sure.
5: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
4: Real talk.
5: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
4: Playful.
5: Purina na to at saka itong wheeler na to. Hindi mabola.
4: Oo. Straight.
5: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
4: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: Jose Jose, dun sa maganda nating discussion, ang tanatanungan natin dyan is sa dami ng personal information na ibinabahagi natin online, masyado na tayong dependent. In fact, naka-upload na minsan yung ating mga personal data. Kung ako ay hindi masyadong pamilya kung ano ba dapat ang ilalabas, prone ako na maging biktima. So ang pinakamalaking issue palagi is yung privacy risk na hindi naman napapansin ng ordinaryong Pilipino. Yes. So bilang kinatawan ng NPC, how can we increase yung awareness ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga bata? Ang nakakatakot kasi ngayon, Yusek Jose, alam natin, yung mga elementary students natin may mga cellphone na. Yes. Yung simpleng pagpicture nila, pinos yung kanilang mukha at magagamit na yan sa deepfake. Yes. Gaano ka-importante na aware yung ating mga kabataan ngayon, o it's high time ba na itong mga ganitong curriculum ay maisama na as early as yung elementary, primary education? At ano magiging papel ng mga magulang na hindi naman kasi natin mababantayan at paulit-ulit natin sinasabi na mag-ingat? So ano magiging papel ng household to make sure na hindi mabibiktima yung mga bata natin?
1: Yes. So ganda ng mga tanong mo, Commander. No? In fact, ito yung mga ginagawa namin ngayon sa NPC. Magkakaroon kami ng partnership with DepEd, no, para maging maisama na po ito sa curriculum, yung privacy at saka yung digital hygiene ba sa online space, no. Pero isa po sa pinaka-epektibo na paraan para po maprotektahan natin yung ating mga sarili is talagang awareness. Kailangan alam natin, kasi sabi mo nga, Commander, no, tayo na mismo yung naglalagay ng impormasyon, no. Lagi kong sinasabi, Commander, yung Pilipinas, very communal na community yan. Mahilig tayong mag-share, di ba? Naturally, tatanungin mo, may asawa ka na ba? Saan ka pinanganak? Kailan ang birthday mo? Pero kailangan natin baguhin yung mindset natin, no? Kasi hindi na simple yung ginagalawan nating mundo. So awareness po, sa mga tao po, yung pagpo-post po natin, wag, kung hindi naman po kinakailangan talagang i-post, wag na po nating i-share. Bakit ko sinasabi yan, Commander? Kasi yung mga cyber criminals, pinagsasama-sama nila lahat ng impormasyon, no, na po pwedeng makita nila, whether pinost mo sa isang social media mo, tapos nakita sa Google search mo, no. Lahat yon nagiging source para ikaw ay targetin ng isang tao. Mahilig mag-post ng currently in Boracay, no. Yan pong mga yan, bigyan natin sila ng oportunidad para salakayin tayo, whether sa online space or sa physical space. Bakit ko sinabi, Commander, kunyari, meron kang kapitbahay, Facebook friend mo, no, sinabi mo, everyone in the family nasa Boracay. Ano po yung binibigay natin doon? Binibigay natin ng vulnerability yung ating buhay kasi alam nilang walang tao sa bahay natin. Ganon din po sa online space. Yung pagbigay natin ng information, passport information, kung saan tayo nag-aral, sino yung boss natin, sino yung magulang natin, saan tayo nagtatrabaho. Lahat po yun, potential na pwedeng magbigay ng impormasyon sa isang cyber criminal para ipagsama-sama yung impormasyon. Sample lang, no, Commander, meron kami naging kaso before, nag-selfie siya sa opisina. Hindi niya alam na yung background niya computer with mga personal information. So pag nung zinom ng cyber criminal, nakita yung mga personal information. So yung mga simpleng bagay po na ganun, na akala nga natin walang epekto, no? Pero hindi po ba kayo nagtataka bakit kayo nakakakuha ng mga texts, ng mga phishing attempts? Kasi po pwedeng simpleng pumunta ka sa mall, nag-sign up ka sa isang sign up sheet, binigay mo yung number mo. So kailangan tayong mag-practice. Kailangan ba talaga na ibigay natin yung mga personal na datos natin, no? At dito rin po mahalaga yung partisipasyon ng magulang. Kasi po yung protection natin sa online space, role po yan ng government and role din po natin at ng ating magulang for the minors, no? So kinakailangan po hindi unlimited yung access ng mga bata sa telepono. Alam natin yung ginagawa nila at tinuturuan po natin sila kung ano ba yung dapat na ipopost, isi-share, kung sino yung dapat nakausap. Kami naman po sa National Privacy Commission, Commander, meron kaming proyektong tinatawag na Kabataang Digital. Ito po ay umiikot kami sa buong Pilipinas para makipag-partner sa mga eskwelahan para po makausap, mabigyan ng awareness ang mga estudyante, ang mga guro at yung mga magulang po ng mga estudyante. Doon po namin tinuturo ano yung dapat mong gawin, ano yung hindi mo dapat gawin, sino yung dapat mong kinakausap sa online space at sino yung hindi. At yung mga responsibilidad ng teachers, kasi mga teachers natin, Commander, ang hilig din mag-post ng mga picture ng estudyante, no? especially ang health, ang educational information ay sensitive personal information, no? So talaga

0: Talagang whole nation approach po yung ginagawa namin, no? Bata, matanda, nasa edad na gitna, no? Lahat po binibigyan namin ng awareness programs.
1: Nabanggit mo, Yusek Jose, no? Lahat ng halos ng mga personal information natin ay nandun na sa cellphone natin, nasa mga gadget, kasi gumagamit tayo ng mga e-wallets, yung mga social media sites natin, yung YouTube, yung Facebook, X, at kung ano-ano pa. Nire-require ang telepono, nire-require ang email.
0: Yes.
1: So, yung mga may mga information na yon ay hindi na iiwasan. Ako, I must admit, nakaka-receive ako ng mga spam email, spam text messages. Ang tanong ko ay doon sa mga service provider, ang NPC ba ay may ngipin to run after those service provider na nagsishare, although hindi na mahirap patunayan yun kasi kailangan maimbestigahan, ang NPC ba ay mayroong authority to conduct investigation?
0: Yes, so Commander, in fact, tinanong mo kanina, meron pwede ba kaming mag-visit sa isang controller o kumpanya? Yes. Whether announced or unannounced, pwede po kaming mag-visit, no? Pwede naming tignan kung pinapatupad ba nila yung mga security measures nila. Pwede rin po naming ipatigil yung pagproseso nila. Ibig sabihin, pwede kaming mag-issue ng cease and desist order, no? Na hindi nyo pwedeng ipagpatuloy yung pagproseso ng datos. Ginawa na po namin yan sa ibang mga online lending applications. Mm-hmm. Nag-issue kami ng cease and desist order. Kami rin po ay may karapatang ipa-permanently stop yung inyong pagproseso. So, kung sa ngipin at ngipin lang, Commander, meron naman po, no? Ang difficulty lang, of course, yung pagte-trace, no? Kaya nga nakikipagtulungan kami sa iba't ibang government agencies tulad ng DICT, CICC, maging BSP, kasi depende po sa nangyaring ano yan, attack, no, or Securities and Exchange Commission. So, lahat po 'yon ginagawa namin. In fact, nagvi-visit kami sa mga companies, no, even government agencies to determine whether sinusunod niyo po ba yung alituntunin ng National Privacy Commission.
1: Na-mention mo 'yun, sir, no, meron kayong authority to visit and monitor. So, you exercises regulatory function over this whether it's a government entity, whether it's a private entity. So, sa side, sir, ng NPC, kapag nagka-conduct kayo at nag-i-implement kayo ng inyong mga visitorial power o inspection power, sir, paano natin malalaman na isang website application o yung kanilang online services ay ligtas at sumusunod doon sa parameters ng privacy protection? At paano natin, hindi naman regular, paano yung frequency ng inyong monitoring to make sure na naka-align lahat at sumusunod yung ating mga, especially yung mga government entities natin na may mga mini-maintain na databases?
0: Of course, tinitingnan natin, Commander, kung yung mismong server ba na ginagamit nila is secured, no? Meron tayong regular monitoring ng mga servers nila, no? Sabi mo nga, hindi naman po araw-araw mache-check natin to. Kaya it's also a, kumbaga, principle of trust, no? Kung kayo ay mag-violate, eh may karampatang penalty po iyan. Kaya po ini-encourage lagi namin na merong kayong sa mga budget nyo for cybersecurity tools. Nandyan yung data loss prevention tool, yung as simple as an antivirus, encryption. Lahat po ito, mga alituntunin namin na paulit-ulit namin sinasabi sa mga government agencies. Kasi sa dami po ng ahensya natin, tama rin po kayo, Commander, eh mahirap po na araw-araw i-check yung kanilang mga compliance, no? Pero pag nag-onsite visit kasi kami, Commander, meron kaming ticketing system, eh.
1: Mm-hmm.
0: So ibig sabihin, kung kulang ka ng security, iti-check namin yon. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon para mag-explain at ayusin yung iyong sistema. Ngayon, kung hindi pa rin, babalik kami sa inyo at ngayon i-issuehan namin kayo ng penalty o kakasuhan namin kayo.
1: Parang part yun ng audit.
0: Yes, kapag, parang part
1: ng
0: audit.
1: Ino-audit, this time, hindi yung pera ang ino-audit nyo.
0: Yes.
1: Ito naman yung kanilang kung paano yung nila napoproteksyonan yung data. And speaking of audit, speaking of on-site inspection and visitation, ang tanong ko, Yusek Jose, do you have enough personnel and manpower and other resources to really sustain at ika nga ma-institutionalize itong regulatory power over, particularly dun sa mga government agencies?
0: I think, Commander, yan ang pinakamagandang tanong mo sa lahat ng naging tanong mo, no? Sana may nakikinig sa atin mula sa DBM, no? Pero to
1: ilan
0: be frank,
1: ang personal complement ng NPC?
0: Ang plantilla ho namin nasa 150. Pero imagine mo
1: covering the whole Philippines.
0: The whole country and the whole 120 million Filipinos, no, kasi lahat po ng Pilipino ay data subject. Wala pa dyan yung mga residenting foreigner na nandito. So talagang medyo kulang ho yung aming personnel. At syempre dahil kalaban rin ho namin in terms of sa salary yung mga private companies, eh yung aming mga technical people, eh medyo mabilis ang turn around, no? Kasi syempre hindi naman po natin mapipigilan ng tao na tumanggap ng trabaho mas malaki ang sweldo. Pero ganun pa man po, eh sinusubukan natin na talagang mapaigting yung servisyo natin, no? Kahit sa, let's say, meron kaming 2,000 complaints, no? Eh yung aming mga abogado at kami hong mga komisyon, kami hong tatlong mga commissioner, eh halos sunod-sunod po yung pag-a-adjudicate ng cases. So kung meron pong nakikinig mula sa ating DBM, no, talagang kulang ho yung aming manpower. Kung po pwede nyo ho kaming bigyan ng mas maraming plantilla na posisyon. At hindi lang ho yun, yung mga technical personnel. I think ang medyo kailangan baguhin sa ating gobyerno ngayon, eh, medyo taasan na po yung sweldo ng ating mga technical na tao.
1: I agree.
0: Ang isang, let's say, ang isang analyst po, ang isang technical analyst, hindi naman po magbabasa ka lang, eh alam mo na yung sagot, no? It takes time to become knowledgeable to a certain aspect ng isang bagay, no? So sana po medyo yun po yung mga baguhin natin sa ating mga pasweldo at sa number ng plantilla.
1: Dudugtungan ko yun, sir. May mga nanonood tayong mga mambabatas at hindi pa naman na ipapasa yung budget for 2027.
0: Yes.
1: Baka pwede pang maihabol, sir.
0: Oo.
1: Sa huli, sir, ano po ang tatlong pinakamahalagang hakbang na maaari nating gawin ngayon para mas proteksyonan ang ating personal data at maiwasang maging biktima ng privacy violation. Bigyan kita, sir, ng pagkakataon to give as gentle reminder sa ating mga viewers.
0: Sa ating pong mga manonood, no, medyo cliche, Commander, pero talagang mag-isip ka muna bago mo i-share, no? At hindi lang i-share, mag-isip ka muna bago mo i-download o gamitin yung isang application. Huwag lang po tayong sunod ng sunod sa trend na dahil uso po ito, eh, ibibigay na natin. Hindi po natin alam, hina-harvest na po yung ating datos at eventually, magugulat na lang tayo na ginagamit na yung ating datos sa hindi magandang paraan. Pangalawa po, sa dami ng deepfake ngayon, stop and verify, Commander. Ibig sabihin, pag may tumawag sa inyo na hindi nyo alam yung kung sino nangihingi ng pera or merong video na pinadala sa inyo na akala mo yung boss mo o magulang mo pero hindi pala, mag-isip po muna tayo, no? Dahil talagang makatotohanan na ngayon yung mga audio and video. Kaya kinakailangan na hindi tayo magpanik. Alam mo kung bakit sa ating manonood and commander, psychological attack po kasi itong mga to. No? Kumbaga parang pinagmamadali tayo dahil may emergency. Pero kung iisipin natin, kung talagang may emergency po, pwede mong tawagan yung concerned na tao at tanungin mo na lang yung taong yun. Pangatlo po, bukas po ang National Privacy Commission. Kung meron po kayong naging insidente or meron kayong gustong ireklamo, pwede rin nyo pong puntahan ng aming website. Pwede po kayong pumunta sa amin, sa opisina namin, dito po sa May Quezon City, sa May Timog. At of course, yung social media po namin. No, sumasagot po kami, actively kami sumasagot sa aming
1: mga hotline kayo,
0: social Yusek. Media. Hotline po namin, meron po kaming telepono, no? Pasensya na po, isi-share ko na lang yung number namin.
1: Yes.
0: At hindi ko na memorya, no? Pero meron rin po kaming hotline, pwede nyo po kaming tawagan. So, yun po, no? Mag-ingat po tayo. We really live in a different world now. Kaya yung datos mo, ikaw lang makakaprotekta niyan, no? Of course, katulong po yung gobyerno.
1: Bitin lang tayo sa oras, Yusek Abelarmino. Pero maraming salamat po sa inyong oras at sa mahalagang kaalaman na ibinahagi natin sa ating mga manonood. Sa ating talakay ngayong araw, isang bagay ang malinaw. Mabilis ang pag-unlad ng teknolohiya, pero kasabay nito ang pagdami ng mga bagong digital threats. AI, deepfakes, online scams at disinformation, hindi na lang to mga banta sa digital world. May totoong epekto ito sa ating seguridad at araw-araw na buhay. Maaaring hindi natin kontrolado ang teknolohiya, pero kontrolado natin kung paano natin ito gagamitin at kung paano tayo mag-iingat. Manatiling nakatutok dahil susunod na ang The Agenda. Ako si Retired Brigadier General Jean Fajardo, former spokesperson of the Philippine National Police. Sa ngalan ng serbisyo, handa kaming maglingkod. Kami ang inyong The Commanders.

0: Nako, nabo-board na ako sa impeachment, ha? Ang tagal na desisyon. Saka kailangan pasayin natin. May ito mga suggestion ko, scoring system lang. Wala na yung mga two-thirds, two-thirds. 20 naman kayo dyan. Oh, kung sino nga sa the end of week, makita natin na 11-9, tapos sa desisyon. Kung sino yung in favor, dalawa may sign. Acquittal, conviction. Lilipat lang yung mga senador. Kung ano mas maraming puntos at the end of the week, yun na kagad ang ating magiging desisyon. May host, may music, ganun, tapos may cliffhanger. Previously, sa impeachment, may recap. Gawin natin ganun, utang na loob, para manood ulit kami. Kasi bumaba na ang ratings nyo. Okay? Step up, impeachment trial. Okay ba yun, Tito Ron?
1: Tama.
0: Para exciting!
1: Masyadong mahaba. Mahaba no? Talaga, kaya bumaba na rating, ha?
0: Bumaba na yung rating.
1: Welcome sa What's the Point? Masaya kaming makasama kayo ngayong gabi. Nagsimula ang programang ito para ipaliwanag ang balita sa paraan na mas maiintindihan ng bawat Pilipino. Mula sa mga tanong ninyo, tinalakay natin ang iba't ibang issue at mga polisiya na may epekto sa atin sa araw-araw. Una natin na pag-usapan noon ang darating na impeachment ni VP Sara Duterte. At ngayong gabi, pagkatapos ng tatlong buwan mula na magsimula ang impeachment ni VP Sara Duterte, isang mahalagang tanong pa rin ang hindi nasasagot tungkol sa magiging epekto ng desisyon nito. Paano nga ba ito makakaapekto sa sitwasyon ng bansa? What's the point of impeaching Vice President Sara Duterte?
2: Sa loob ng 34 na araw, napapanood ng bayan ang mga hearing. Narinig ang mga argumento.
3: I beg all of you,
4: hindi ba ito isang scam?
5: Hindi ko po maalala.
6: Yes, the Vice President knows about that.
2: At nasaksihan ng iba't ibang banggaan, lalo na sa politika. Dahil sa patuloy na umuusad na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: So huwag naman tayo tumayo dyan. Unang ganun. Konting respeto naman.
2: Pero sa dami ng ingay at kuro-kuro, naiintindihan ba talaga natin kung ano ang mga nakataya dito? Ano nga ba ang mangyayari pagkatapos ng hatol? Kung makonvict si Sara Duterte, ano ang susunod? Kung maa-acquit, ano naman ang magbabago? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin ito para sa bawat isang Pilipino? Dahil sa programang ito, hanggang sa huli ay bubusisiin natin ang mga usapin higit pa sa mga headlines ng impeachment trial. Kaya naman babalikan natin ang mga nangyari. Lilinawin ang mga posibleng senaryo. At tututukan ang mga susunod na hakbang. Dahil ito ay hindi lang kwento ng mga nasa kapangyarihan. Ang desisyong gagawin ngayon, maaaring humubog sa kinabukasan ng bansa natin. Kaya bago tayo tumungo sa susunod na kabanata, pag-usapan natin. What's the point of impeaching Vice President Sara Duterte?
0: At isang gabing controversial ang pang-ending natin sa season na to. Ang daming posts at memes tungkol dito, mula sa mga maiinit na banter ng defense at prosecution hanggang sa mga witness at ebidensyang lumalabas, pasabog talaga. Pero bumalik tayo sa importanteng tanong. Tulad nga ng sinabi mo, Tito Ron, ano ba ang mangyayari kapag may desisyon na sa impeachment trial ni BP?
1: Dahil high profile issue ang impeachment, Alex, alamin muna natin ang legal na nangyayari sa dalawang posibleng senaryo. Ano ba ang mangyayari kung makonvict at matanggal sa pwesto ang BP? At paano naman kung ma-acquit siya? Para sagutin yan, kasama natin muli si Attorney Nathan Marasigan, ang ating resident legal expert. Magandang gabi, Attorney.
8: Magandang gabi po. O,
1: tinulungan mo kami noon nung pinag-usapan natin yung impeachment paumpisa. Tulungan mo kami ngayon sa anong mga dapat natin malaman sa mga legal na bagay tungkol dito sa impeachment na nangyayari ngayon.
0: Magandang gabi sa kapwa ko, magandang lalaking Attorney Nathan.
8: Magandang gabi, sir.
0: O, ito na ang unang

0: Ang pagde-decide.
1: Theoretical pa lang 'yun.
0: Theoretical pa lang yung paggamit ng 14 na number. Pangalawa is wala kang standing. Meaning yung kung sino yung nagdala ng kaso, wala naman siyang masasuffer na meaning na consequence. Mm-hmm. So based on two procedural grounds, dinismiss siya ng Korte Suprema. Mm-hmm. However, ang ibig sabihin nun is pag mag-decide na sila, posible na questionin pa rin yun sa Korte Suprema.
2: Ah.
0: Right? So ang kini-question mo doon, you have to make a distinction. No? Ang kini-question mo is kung sinundan ba nila yung constitution. Hindi mo kini-question yung wisdom ng Senado sa pag-decide.
2: Eto, singit.
0: Okay.
2: Apat ang ano, article. Halimbawa, do not hindi ka pwedeng mag-decision doon. Halimbawa, gusto nang madaliin.
0: If you remember, bago yung magsimula ito, nagkaroon tayo ng pre-trial. Sinabi nila na ito yung mga ipipresenta namin. Malapit na actually matapos eh. Ang sabi ng prosecution is parang apat na araw na lang kailangan nila. So this week, dapat matatapos na yung prosecution. Pag natapos niya nang ipresenta lahat, magpipresenta naman yung defense.
2: Oh.
0: Yung depensa ni VP Sara. Pag natapos lahat ng iyon, magde-decide ngayon yung korte, the Senate acting as an impeachment court, tapos pag nag-decide sila, yun na.
1: Pero bakit hindi pwedeng sinasabi ni Alex, bukas mag-decision na sila para tapos na?
2: O kaya, isang article, dapat pagkatapos ng isang article, nag-decision na kagad, botohan na. Kung ano, parang hindi na nila pumunta sa pangalang article, yung pala, may isang guilty lang pala, tapos
0: okay.
2: Na eh.
0: So of course, may tinatawag tayo na due process. And the due process also applies to impeachment proceedings.
1: But an impeachment court can decide to rule after one...
0: Actually, that is true.
1: Base,
0: they
1: diba?
0: Can decide. But based on the rules of impeachment ng Senate mismo, it says there that the defense also has to have the opportunity to present its evidence. So, sa rules mismo ng impeachment court, prosecution, defense.
1: Which they can amend. They can amend if they want.
0: They can amend it if they want, which is exactly what they did. Right? They interpreted what two-thirds of a majority means.
1: At pag meron ng decision, ano ang posibleng mangyari? Ito ang tanong ng ating kababayan.
3: Ang alam ko, dalawa lang pwedeng mangyari sa trial ni VP Sara. It's either ma-convict siya or ma-acquit siya. Anong mangyayari pag na-acquit si VP Sara? May magbabago ba? Ayon sa batas, anong mangyayari sa Office of the Vice President pag na-convict siya? May papalit ba sa kanya?
1: So yun, sa tingin ko, yan ang tanong na lahat. Ano, ha? Yung acquit, alam na natin yun siguro na tuloy-tuloy lang. Ano, ha? Pero pag na-convict, sino papalit sa kanya, attorney?
0: Well, so una-una, matatanggal muna siya sa pwesto.
2: Uh-huh.
0: Pag natanggal siya sa pwesto, posible rin na patawan siya ng Senado ng perpetual disqualification. So pwedeng hindi siya humawak ng position in government or opisina.
1: Pwede ba yun? O it's mandatory?
2: Automatic
1: yung then? Perpetual disqualification.
0: Okay, so there are two views to this, but it has to be indicated in the decision, meaning hindi siya automatic.
1: So kung hindi nilagay sa decision, pwede hindi siya perpetually disqualified?
0: Pwedeng hindi. There are two views. The first view is automatic, meaning kasama yung perpetual disqualification. Hmm. Dahil ang sinasabi sa Constitution, it shall not the penalty shall not move further than removal from office, and ang wording dun is end perpetual disqualification. However, in practice, what usually happens is ilalagay mo sa decision na may kasama dun na perpetually disqualified from holding public office. Pag tiningnan mo rin yung history ng provision na yon and how it's interpreted by the Supreme Court in the past and even the US Supreme Court, kailangan mo talagang mag-decide. Meaning the Senate has to decide to perpetually disqualify.
1: O, sinong kapalit niya kung halimbawa natanggal siya?
0: Magandang question yan. So kung matanggal siya, yung presidente pipili ng posibleng kapalit ng vice-presidente. Yung pagpipilian niya is either the Senate or the lower house. So Senado or Kamara, de representante. Doon siya pipili. Pero yung pipiliin niya, hindi automatic na yun na yung vice-presidente. Kailangan i-confirm pa yan.
1: Saan?
0: I-confirm siya ng majority ng Senate and then i-confirm rin siya ng majority ng House. Voting separately.
1: So kung meaning, hanggat hindi pa confirm sa dalawang Kamara, sige-sige lang.
0: Meaning, tutuloy pa rin yung gobyerno.
1: Pero sabihin, palit ng palit ng mga pangalan kung hindi ma-confirm.
0: Yes. Ah. It's a strict requirement. Oh.
2: Alam ko, political yung ano, impeachment. Halimbawa, na-convicted or acquitted, pwede na rin. Mm. Legally, pwede ituloy yung sa ano, di ba? Criminal case?
0: Pwede. In fact, ang nangyayari sa impeachment, it does not affect yung liability mo outside of the impeachment case. Mm. So, pwedeng ma-convict ka sa impeachment mo, di ba? Natanggal ka sa opisina, pero pwede rin ma-convict or acquit ka sa criminal case sa labas. Kasi magkaiba yun eh. Di ba? Mm-hmm. Magkaiba yung burden of proof, magkaiba siyang proceeding, magkaiba siya ng penalty. Pwede ka naman ma-acquit dito sa impeachment, ma-convict ka naman sa administrative or criminal sa labas. So magkahiwalay siya.
2: Pero ba, pag criminally convicted ka, kasi sa convicted ka sa impeachment, hindi ka makakatakbo eh. Ano ba, wala nga? Pag criminally convicted ka, ganun ba ang implication nun? Or you can still run?
0: Depende kung ano yung krimen. But if the crime comes with an administrative penalty of disqualification from office, pwede rin na ma-disqualify ka from running. Criminal, if you remember, ang criminal, napakataas at napakahirap i-prove niyan. Ang burden of proof dyan is proof beyond reasonable doubt. Mm. Meaning nun, sa Tagalog, walang duda na ikaw talaga ay guilty. Yung proof of beyond reasonable doubt, hindi yan ganyan sa impeachment. In fact, like Tito Ron said, it's a political exercise essentially. In its very essence. Diba? A co-equal branch of government, Senado, is checking on the executives.
2: Lalaking tulong nun, Tito Ron. Maraming salamat, Attorney Nathan, sa pagbibigay linaw ng mga posibleng mangyari sa dalawang senaryo kapag may desisyon na sa impeachment.
1: Sunod naman natin pag-usapan kung ano ang posibleng magbago sa politika sa bansa pagkatapos ng impeachment. Susunod na yan sa What's the Point?

0: Pagkatapos natin mapag-usapan ang posibleng mangyari sa legal na konteksto, puntahan naman natin ang posibleng maging epekto ng impeachment trial sa politika. At para pag-uusapan ito, makakasama natin ang 2nd District Representative ng Caloocan, nagbabalik dito sa atin si Congressman Egay Erice, at ang political scientist, columnist, Professor Alex Magno. Magandang gabi sa inyo.
1: Magandang gabi.
2: Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong gabi. Excited ako at ang mga viewers na malaman ano nga ba ang posibleng maging epekto dito sa politika at malaman ang mga fearless forecast nyo. Fearless forecast?
0: Oo, kaya simulan na natin ang diskusyon. Unahin na natin ang unang pwedeng senaryo. Ano ang mangyayari sa politika natin kapag nakundik at natanggal na si BP Sara? Kung Egay, ano tingin mo? Yung kaagad ha, na mangyayari.
3: Kung mako-convict si BP Sara, maraming pwedeng maging senaryo. Una, kung convincing, kung may 16 votes of conviction, medyo baka pwedeng maipaliwanag pa ito. Pero kung 14, lalong lalala yung sitwasyon sapagkat maghahabol sa Korte Suprema at lalong magagalit yung mga base, at least mga 36% ang base ni BP Sara, magagalit sila at sasabihin lutong Macau dahil nga 14 lang or 15 lang. Pero kung 16, mawawala yung doubt na ganun. Kaya yun yung dalawang senaryo kung mako-convict si BP Sara.
0: At kung may doubt, ano kaya mangyari?
3: Lalong lalakas si BP Sara, kung hindi man siya makatakbo, yung endorsement niya, yun yung magpapanalo ng susunod na magiging pangulo ng ating
1: bansa. Siya queen, magiging kingmaker siya.
2: Sa politika ba, Kong, mas matatahimik ba pagka
3: na-convict?
2: Na-convict or whatever.
3: Ano well, sabi ko nga, depende nga sa ano sa conviction. Kung halimbawa, 18, 16, mas convincing. Pero kung less than 16, tapos si pinilit, yun, medyo mas magulo. Mas merong public reaction. At napakalaki ng base ng Mindanao at Visayas.
0: Kasi magkaka-election tayo sa 2028. Kaya siguro importante ito sa mga kababayan natin, anong mangyayari dito, no? Pag senador ka, anong maganda sa iyong mangyayari? Kung bawa pro Marcos ka, anong maganda mangyayari sa'yo? Ma-convict or ma-acquit, Alex? Tingin mo?
1: Pagka-conviction, tataas lang yung temperatura ng politika natin. No? And that will result in very polarized voting. Ibig sabihin, pag na-convict yan, yung Marcos Black, wala nang aasahang boto sa Visayas at Mindanao yan.
0: Kayo, Egay, sa partido mo, medyo hindi kayo talaga nakadikit sa either side eh, sa tingin ko.
3: Hindi, ha? Actually, ang aking scenario, once na ma-acquit si BP Sara, shoo-in na yan for 2028 presidential election. Ngayon, kung ma-convict naman, maraming scenario at mas nakakatakot. Bakit? Tingin ko yung Marcos administration will attempt baka mag-parliamentary o Noel kasi yun ang best option nila for a safer political future. Ang problema nila, sino yung kandidato nila for 2028? Kung si BP Lenny ang magiging kandidato nila, baka may magkaroon ng credibility problem si BP Lenny dahil dun sa mga sinabi niya against BBM noong 2022 campaign. Mabibigat yung mga sinabi niya. Sinungaling, magnanakaw, tapos magkasama kayo ngayon. So yung credibility issue, baka yung base niya, magkaroon ng problema. Yun ang isang malaking problema. Pangalawa, kung iba naman ang magiging kandidato ni President Marcos, may problema pa rin siya dahil yung, kung sino man yung mananalo, mape-pressure para investigahan yung nangyaring pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan. So, yan yung problema.
0: Kung halimbawa, hindi naman siya kandidato ng administrasyon, Egay, magiging malakas ba siya as a third option? Halimbawa, yung Marcos administration maglalagay ng isang kandidato. Tapos, ang nasa kabila, si BP Sara or her surrogate, no? Tapos, nasa gitna si BP Lenny running as an independent choice. Anong well, tingin mo yung ganun na klaseng senaryo?
3: Mas maganda pang senaryo yon kay BP Lenny. But of course, may 35% na base si BP Sara. In a three-way, medyo mabigat yun. Magdagdag lang siya ng konti, panalo na siya.
0: Pero hindi siya yung tatakbo. Kunyari, bawa na-convict siya.
3: Kung so, na-convict siya,
0: madi-deliver ba niya yung buong
3: base? Ang tingin ko, pag na-convict si BP Sara, mag-solidify, mag-consolidate yung Mindanao and a large part of the Visayas. Mm. At kung makakakuha sila ng kandidato na medyo acceptable sa Luzon at Metro Manila, aba yun ang mananalo. Although, at ang alam ko, may konting problema si BP Sara sa si Senator Bongo. Pero kung endorse ng Duterte clan si Senator Bongo with the Mindanao base at Visayas base plus yung kanyang malasakit program dito sa Luzon at Metro Manila, yeah. Ano siya, medyo a force to reckon with.
0: Sa tingin niyo ba, hindi ba nagsasawa na yung tao dito sa Duterte versus Marcos, Marcos versus Duterte na gera? Hindi kaya na may lalabas na kandidato katulad ni BP, ni Lenny, no? Or some other candidate na parang para lang mawala na tong hidwaan na to na ano, yung malinis yung hangin ba? Na baka sakaling mas gusto ng ating kababayan na gano'n, yung hindi na masyadong controversial.
1: Ang problema, napakahina ng political party system natin. Mm. No? So hindi siya pwedeng mag-produce ng kandidato out of the blue. No? Para nakatali tayo dito sa binary choice. No? Marcos versus Duterte.
0: Which is not a political party-based choice, di ba?
1: It's not political party-based. It's
0: partisanship talaga.
1: Partisanship and ethno-linguistic. Itong episode na dinadaanan natin ngayon,
0: Luzon
1: na
0: versus
1: magpapatid
0: Mindanao.
1: Dito ng ano, yung Visayan nationalism.
0: Oo nga.
1: Which will have its consequences down the road.
0: Mahahati, no? Mahahati tayo.
3: Alam mo, napakalungkot ng ating bansa. Dahil wala talaga tayong choice. Yung mga capable na leaders, mukhang hindi winnable. Nahati yung bansa natin between personalities, extreme personalities, na tingin ko kahit sino maging pangulo, wala tayong panalo.
1: Polarization.
2: So, sandali, sa napapainggan ko bilang ordinaryong tao, yung parang sure win na yan, wala na ba tayong pakialam ngayon sa plataforma? Yung, di ba, ang eleksyon ay nangangampanya ka, para pakita mo itong aking plataforma, itong gagawin ko sa bansa. Ibig sabihin, hindi na pala ganun ngayon ang mundo.
3: Alam mo, nangyari kasi, during the campaign, 2022 campaign, ang pangako ni BBM at ni Sara, unity.
0: Tama.
3: Unity. Yan yung magpapaunlad ng bansa. Naniwala yung 30 million na Pilipino. Pero ngayon, hindi pala unity, uni-away na, uni-nakaw pa.
2: Pero ibig sabihin, bro.
3: Kaya ngayon, may mga Pilipino, para bang, ano ba? Wala na tayong choice. Pero dito sa klase ng politika natin, mukhang parang Nora Bilma.
2: Halimbawa po, sa senaryong nanalo si Sara, VP Sara ng presidente, hindi ba ito magiging regime ulit ng pagganti naman doon sa mga... Kasi galit na galit siya eh.
3: Malamang.
2: Ang gagawin naman niya is to maghanap naman ng mga kaso para sa mga Marcos. Pati sa mga bumoto ng na ano siya, i-convict siya. Ganun naman mangyayari sa buong term. Malamang ba?
3: Malamang.
1: Masyado nang polarized yung sitwasyon ngayon.
3: Biro mo, ikaw ba naman? Tinulungan mo nung eleksyon. Tapos, pinakulong yung tatay mo. Tapos, in-impeach ka. Di ba? Ano mapapahihita ng mga Pilipino sa ganitong sitwasyon? Labanan ng mga dinastiya, hindi naman para sa bayan na.
2: Ito po, sa naniniwala po sa sistema, pirang ordinaryong mamamayan, siyempre, ang butuhan po ang inaasahan namin. Kung alibawa, may nakikinig ngayon sa ating mabutante, anong ngayon mangyayari sa aming power kung may butuhan nga, pero ganun pala magiging sistema. Kasi tiwala ako sa botong karapatan ko eh. Para mabago yung ayaw kong sistema, mag-boto ko. Pero kung ganito pa lang yung boto ko, hindi may mga ganito na tayong sitwasyon. Ano pong pangahawakan ng mga botante ngayon para umasa sa eleksyon?
3: Parang ano lang yan, parang manok at itlog. Sino ba yung mauuna? Yung bang mga politiko magbago o yung mga botante ang magbago? Dapat mag-isip silang mabuti, di ba? Ako lang, napapansin ko, pagka criticize ko si Marcos, di tuwan-tuwa sa akin yung mga Duterte. Pag criticize ko naman si Duterte, galit na galit sa akin yung mga Duterte. Para bang kailangan walang criticism yung magkabilang kampo. Samantalang Kaya nga ako nasa opposition, nasa minority, to provide check and balance. Di ba? Parang ganun. So, dapat mag-isip yung mga tao.
0: Nabanggit ninyo yung dalawa on different comments, ano, yung partido. Di ba? Gano'ng ka-importante yan sa mga nangyayari ngayon? Kasi kung halimbawa, nandun tayo sa ating two-party system nung dati, ano ha? Parang mangyayari pa ba itong ganito?
3: Before martial law, maayos naman ang bansa eh. We're number two eh. Mm-hmm. In Asia, after Japan, di ba? Talagang ganyan ang politika, may labanan. Pero umaangat ang Pilipinas. Dati ang pangalawa, ano, daig pa natin ang Korea, daig pa natin lahat. Nasira yan nung nagkaroon yung... Kasi we are a maturing democracy, biglang napigil. Nasira lahat ng mga institusyon ng martial law for 21 years. At pagbalik, naging multi-party system pa. Ang nangyayari ngayon, kahit ngayon, yung mga nagki-criticize kay Duterte ngayon, yan yung mga number one na sip-sip kay Duterte noon. At ngayon, pag nakabalik yung Duterte, yung mga number one sip-sip sa Marcos, yan din ang number one na sip-sip sa mga Duterte. Sigurado yan. Sigurado yan. Kasi, ang tanong lang na, what's in it for me?
4: Yan.
3: What's in it for me? Ano yung para sa akin? Ganon din kung minsan yung mga butante. Ano ba yung para sa akin? Mabibigyan ba ako ng tupad dyan? Mabibigyan ba ako ng ayuda dyan? Makikinabang ba ako? Pag birthday ko ba, mabibigyan ako? Ganyan. Yun yung sistema ng politika natin na yun ang nagpabagsak ng ating bansa.
4: Okay, habang nasa momentum ka pa, na-mention mo yung parliamentary kanina eh. Mm-hmm. Eh, paanong, alam ba, naposibing gawin ni BBM? Bakit may isip nyo eh, ganun pa rin? Meron pa rin tayong prime minister, tapos ano bang, ano magiging, ano niya, parang safeguard niya kung parliamentary, meron ba?
3: Ang safeguard niya, kung magiging parliamentary, makapag-participate pa rin siya sa election, and with all the resources of government, he can be the prime minister.
1: Actually, ang pinaka-nightmare scenario ko, at the rate things are going, economy, so sumasabog yung politika natin, parang mapepersya tayo by 2027 na maghanap ng extra-constitutional na solusyon. Whether the administration version or some other version. Na tama na to, hindi na under tong sistema na to. Exasperated na yung citizens mo, yung mga taong bayan, isipin nila, itong buong sistema to, hindi na obra to.
3: Ang pinaka ano dyan, yung remedy dyan talaga ng ating Pangulo para safe sila, kung ang kanyang pangarap ay maging safe sila, eh mag-con us.
0: Laging magiging suspicioso ang tao tungkol sa administrasyon. Kasi nga, ang lagi sasabihin na self-serving yan.
1: Yeah.
0: Hindi ba? Although, ako naman, sa tingin ko, if we can give everybody the benefit of a doubt here, no? Sa tingin ko, yun ang pinakamagandang solusyon eh. Kasi there's real confusion and real desperation on the part of our people, di ba? Talagang litong-lito, walang pag-asa, hindi alam ano mangyayari. At yun ang may, hindi magandang sitwasyon yun para sa bansa natin eh.
4: Kung is Constitutional Assembly.
0: Constituent ano Assembly.
4: Constituent Assembly. Ano to? Combination?
0: Yung House yan and the Senate.
4: Combined?
0: Oo, magsasama.
4: Okay.
0: Well, separate pa rin ang voting yan. Pero doon siya, ang Constituent Assembly. Ang pinapanukala namin sana, Constitutional Convention, para hindi kami magbobotohan para dito. Kasi Constituent Assembly, boboto kami doon.
1: Yeah.
0: Di ba? Eh, sasabihin na naman ng tao, kayo makikinabang eh. In-extend mo yung term, ayaw nyo tumakbo eh. Parang ganun, no? So, yan ang problema kasi sa Constituent Assembly. Pero ngayon, dahil sa limitasyon nga ng panahon, parang wala na talagang pag-asa mag-Constitutional Convention kasi mag-i-eleksyon ka pa ng delegado noon, ang dami mo pang gagawin, no? So, parang sa isang taon, parang halos imposible
1: kulang
0: gawin yan.
1: Kulang ang oras.
0: Wala na talagang oras. Constituent Assembly, kung talagang tapat yung ano no yung layunin ng lahat na ipabuti yung ating ang bayan, ayusin yung ating ekonomiya at lahat, pwedeng gamitin yun. Ang tingin ko naman na dahil yung because of andiyan yung social media, andiyan yung yung mga media, no? Very active ngayon yung mga tao, may opinion lahat eh. Mahirap solohin yung conversation halimbawa in a constituent assembly, di ba? May pressure talaga.
3: Alam mo Tito Ronnie, ako talaga nag-iisip kung paano mapapabuti yung bayan natin.
0: Mm.
3: Although it may be a wild suggestion, kung makonvict si BP Sara,
0: ano?
3: Mag-resign na lang si BBM, si Sherwin na lang ayusin niya. Magkaroon tayo ng constituent assembly, at least wala si BBM, wala si Sara, hindi magiging suspicious yung mga tao.
2: Kaya mahalagang maintindihan natin na ang impeachment hindi naglaban ng mga politiko. Kasi pwede itong baguhin ng mga alliances at desisyon sa gobyerno. At kapag nagbago ang politika, may epekto yan sa mga batas, programa at servisyong direktang naranasan natin.
0: Hindi lang politika ang apektado ha, sa magiging desisyon na ito. Ang tanong ngayon, paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino sa trabaho, sa negosyo, at sa pang-araw-araw na buhay? Kaya pag-uusapan naman natin ito, ang posibleng mabago sa ating kabuhayan pagkatapos ng impeachment. Yan ang susunod natin dito sa What's the Point?

0: lahat muna sa epekto nito sa politika, punta naman tayo sa mas ramdam ng bawat Pilipino ang ating kabuhayan. Ang posibleng epekto ng impeachment sa ating ekonomiya, ano kaya yon? Kung makonvict at matanggal si VP Sara, ano ang posibleng maging epekto nito sa ekonomiya at paano ito magiging iba kung ma-acquit siya? So, anong tingin natin dyan na Prof. Alex, kanina you were saying something about it?
1: Kung ano man mangyari sa impeachment, hindi na mababago yung direksyon ng ekonomiya natin.
0: Dalhin kaya natin dun sa confidence, ano ha? Ng foreign investors, for example, ano ha? Anong magiging mas maganda? Na-acquit? Na-convict? Pareho lang?
1: Pareho lang siguro.
0: So, walang papasok na investment in either case?
1: Oo.
0: May lalabas ba in either case?
1: Nakalabas na. Nakalabas. Pagsa ang stock market natin. At yun ang dahil lang bakit bumagsak din yung piso. Ang sayang na pagkakataon yung nung nakaraang SONA, dapat ang Pangulo, sinabi niya sa bayan, mga kababayan, may problema yung ekonomiya natin. No? Ito ang gagawin natin. May austerity program na kagad tayo dahil paglobo ng utang natin, maaaring mabankrupt tayo by next year.
0: Ah, ganun?
1: Oo.
0: Ganun kagrabe ah.
1: Ganun kagrabe dahil ang kailangan natin bayaran, mas malaki kesa sa foreign currency reserves natin. Baka hindi tayo makautang.
0: Anong epekto niyan sa ano? Bawa sa distrito namin. Anong kwento ko sa barangay? Pagka ganyan ang mga pinangangambahan natin.
1: Maaaring mangyari sa mga susunod na araw dahil yung China, hindi tayo bebentahan ng langis eh.
0: Magtataasan lahat ng presyo.
1: Hindi under yung mga bus.
2: Yung ekonomiya natin talagang pabagsak. At nararamdaman na ito nung pinakamaliliit nating kababayan. At ang problema na natin dito, ma-impeach man o hindi si VP Sara, yung epekto nung kung meron man magiging pagbabago, matagal din bago maramdaman ito ng mga mamamayan natin. Dahil hindi naman madaling baliktarin yung pabulusok na ekonomiya. Hindi naman madaling baliktarin yun ng isang simpleng acquittal o conviction.
1: Tama.
2: At kung halimbawa na convict, depende rin niya ano magiging aksyon ng ating Pangulo. Saan ba tayo dadalhin ng Pangulo? Saan ba niya sinasabi, pag na-convict si VP Sara, dadalhin ko kayo dito. Ito yung mga gagawin natin. Ito yung mga golden parachute natin para makabawi ang ekonomiya. Wala siyang sinasabing ganun sa mga Pilipino. Sinasabi niya lang, bagong Pilipinas, umuunlad na ang Pilipinas, pero hindi naman nararamdaman ang mga mamamaya.
1: Alam mo, noong 1984, Katorika kadilim yung kalagayan natin. Pero ang isang nakita solution, nag-convene ang tinatawag na kumpilang tawag ng Kongreso ng mamamayang Pilipino. Mm. Ano ang direksyon na gagawin natin? Ano yung kailangan magbago sa ekonomiya? Ano kailangan magbago sa politika? At least may point of, may reference point ng mga mamayan ng ano ng patutunguhan, no?
0: Panahon pa ni Paolo Marcos yon, 84.
2: Yes.
0: Ano mga naging kasunduan doon sa pulong na yon?
1: Ang pinakamatingkad na napagkaisahan noon, una kailangan bumalik tayo sa demokrasya. Dahil napakadilim ng kinalalagyan natin noon. Kailangan may pagkakaisa na ibalik ang demokrasya. Paunlarin ang ekonomiya at ipagtanggol ang mga karapatang pantao.
0: Bigyan natin ng background yun. 1984 kasi, Alex, ano, yung Pilipinas, parang halos hindi na makabayad sa utang. Yung utang natin sa World Bank, medyo sagansagara na. Okay. Wala na nagpapautang sa Pilipinas noon. Yun yung background nitong sinasabi ni Prof. Na meeting.
1: Ganon kasama na para makabili tayo ng langis, kailangan may cash tayong hawak. May pamabayad na kaliwaan.
3: Kaliwaan na.
1: Ganun, wala na nagtitiwala.
3: Bagay sa sari-sari sa ito, hindi tayo pinapautang.
1: Wala nagtitiwala sa amin. Yung mga oil companies natin, bumibili ng langis ng cash.
3: Prof, medyo natakot ako dun sa ano, ha? Sa next year. Bankrupt na tayo. Ha? Kasi mas nakakatakot kung sa papatayin tayo ng AI in 10 years. Kasi ito, next year na eh. Tinutulad ko sa pamilya eh. Yung nanay at tatay nag-aaway. May mga kapatid ako nakakatanda. Ang tingin ko doon yung Congress at Senate. Eh. Wala bang ano? Total, marami naman sa Congress.

0: 300 plus kayo, wala bang
1: 300
0: para makakapag o 300 plus may pag-usap sa nangyari sa simula para po legal within the constitution.
2: Kung papunta tayo sa kasi sa ano sa constitutional assembly no, constituent assembly. Eh kami sa Kongreso, magkakaibigan kami lahat Alex, hindi naman kami naglalaban sa eleksyon. Kaya ngayon lahat kami doon, masaya kami, magkakaibigan kami lahat. Ang Senado kasi sila naglalaban. 'Di ba? Pag tumakbo ka sa Senado, ang kalaban mo yung kapwa mong senador eh. Hindi ko naman makakalaban si Egay sa distrito ko. Hindi naman ako makakalapit sa distrito niya. Kaya okay kami, 'di ba? So, sa tingin ko magandang umpisa 'yon para sa isang magandang usapan tungkol sa ating saligang batas kung pupunta tayo doon. Kumbaga, yung interest para makahanap ng tamang solusyon dito sa mga problema natin, kung ang solusyon ay hindi na makukuha dito sa konstitusyon natin yun, kailangan natin mga bagong paraan. Sa tingin ko sa amin, ha, sa amin sa House of Representatives, tingin ko magiging magandang umpisa sa amin.
3: Sa tingin ko talaga maraming dapat baguhin na sa ating saligang batas para makasagot sa tawag ng mga ng panahon.
2: Hindi lang pati sa ekonomiya eh.
3: Yes.
2: Pakin na rin sa ekonomiya. Di ba ang dalas magkakaroon ng mga panukalang economic amendments, di ba, to the Constitution. Wala pang napapasa kahit isa.
3: Huh? Ang duda lang kasi ng para sa isang constituent assembly na magbabago ng ating Constitution, baka naman yung mga congressman, lalo na yung tapos na yung term, ay para ma-extend yung kanilang panunungkulan. Duda dyan, para sa mga senador na matatapos na yung term, para magpatuloy sila. At ang pinakamalaking duda sa presidente na one term lang, aba, ay baka mag-ambisyon pa na magpatuloy. At gamitin niya yung kapangyarihan ng gobyerno para masiguro na siya ang mananalo ulit. Dahil sa isang bagong konstitusyon, pwedeng manatili siyang pangulo.
2: Pero aminado ako na siguro mahirap makalampas dun sa mga pagdududa ng ating kababayan.
0: Balik po tayo dun. Narinig ko rin si Prof. Alex, siyempre, gas, yung bus, siyempre, pupuntahin sa empleyado. Siyempre, alam ko naman, domino effect na yan. Eh. Bilang empleyado po, aasahan na rin ba namin yung pagtaas na pamasahe? Paano po ang mga sweldo? Wala po dahil ano po bang mga mangyayari bilang sa ordinaryo?
1: Sigurado, tataas yung pamasahe dahil pataas yung langis eh.
3: Kailangan tumaas din ang sweldo.
0: Oh.
3: Pag tumaas ang sweldo, gaya ngayon, yung nakaamba na 60 pesos, tinanong ko yung isang kaibigan ko na may malaking pag-aaring negosyo, ang epekto sa kanya, 36 million a month additional, 360 million a year. So, saan mo kukunin yun? Di itataas mo rin yung presyo ng mga produkto mo. Kahit itaas mo pa yung sweldo,
0: babalik eh.
3: Babalik din.
0: Babalik nga eh.
2: So, matotal ano, sa napag-usapan natin ngayon, ano, ha, yung impeachment, whether convict or acquit, walang epekto masyado sa ekonomiya. Dahil ang mga solusyon ng ekonomiya natin ay wala doon.
1: Wala diba? Doon.
2: Ano kaya, Prof. Alex, ang mga ilan sa mga measures no na pwedeng gawin ng ating administrasyon kung ano man ang mangyari sa impeachment na pwedeng makaangat sa ating ekonomiya?
1: Na hindi kailanman gagawin ng gobyerno natin, pero kailangan ng austerity program. Dahil magkakaroon tayo ng debt crisis.
2: Anong mga babawasan mo sa austerity program kaya?
1: Masakit talaga yun dahil mababawasan yung infrastructure spending.
2: Mm-hmm. No?
0: Ano po yung austerity program para sa mga nanonood?
1: Ang austerity program, yung gobyerno, magbabawas siya ng paggastos. No? Check na mababawasan yung mga ayuda programs.
2: Sa katunayan, ito, sa napag-usapan natin ngayon, mukhang walang epekto talaga yung impeachment sa ekonomiya natin.
1: Tapos, lahat ng problema natin, hindi tayo binibigyan ng oras. Pag bagsak ng piso, hindi mag-aantay ng ganyan, constitutional change.
2: Tama.
3: Hindi, kailangan talaga ng ano, positive na pagputol dito sa sistema na ito. At tingin ko, yung positibong pagputol nito ay yung pagputol dun sa dalawang nagpalala nito. At ang dalawang nagpalala nito, si Presidente Marcos at si VP Sara. Instead of unity, uniaway.
2: Anyway, maraming salamat sa inyong dalawa dito sa ating malungkot.
3: Parang nalungkot tayo lahat.
2: Salamat sa paglalahad at pagliliwanag ninyo.
3: At, si, si Alex, Tito Ronnie, si Alex, comedian, baka maging drama actor na to.
4: Hindi ko napasok yung comedy ko dito eh. Talagang ganun eh. Totoo talaga sinabi nyo eh.
2: Ay naku. Pero bago tayo magpaalam, siguro naman meron kayo masasabi sa ating mga tagapanood na makakaangat ng konti sa kanilang pakiramdam ngayon na baka naman may maaasahan pa sila sa mga darating na buwan, sa mga darating na taon. Kung Egay muna.
3: Ang para pa sa akin, sa mga kababayan natin, wala akong ibang panlaban sa kahirapan kundi pagtsaga natin yung edukasyon ng ating mga anak. Sooner or later, makikinabang tayo kung pagtsatsagaan at paghihirapan natin, pagsasakripisyon natin yung edukasyon ng ating mga anak. Yun na lang yung natitirang pag-asa sa tingin ko sa ngayon.
1: Naobserbahan naman natin sa kasaysayan natin, tuwing dumadaan sa itong uri ng kadiliman yung bayan natin, ang pinaka inaasahan ng mga mamayan, yung pamilya at yung komunidad, tulong-tulong na lang muna tayo. At hanggang sa makaraos tayo, kung kailan man yun. So.
4: Tulong-tulong tayo, pero huwag tayong mag-utangan. Maraming salamat muli sa inyo. Naging meaningful ang discussion na ito para malaman namin Pinoy, ano ba ang dapat expect sa masusunod na araw at mapaganda kung kailangan. Di ba guys? Oh, maganda tayo. Maraming salamat po ulit.
2: Maraming salamat. Mula sa mga tanong ng ating mga kababayan hanggang sa pagpapaliwanag ng mga pulisiyang may epekto sa ating lahat.
4: Pag-uusapan natin ang mahalagang punto mamaya, ha, Tito Ron, ha?
2: Dapat.
4: Nalumitaw sa buong season. Yan. Kaya stay lang kayo dyan, guys. Babalik ang What's the Point?

0: Welcome back sa What's the Point? Sa buong season, ang dami nating napag-usapan mula sa impeachment at edukasyon hanggang sa trabaho, kalusugan, agrikultura, internet at technology. Ngayon, balikan natin ang mga napag-usapan natin. Ano ang mga natutunan natin at ano ang gusto nating maiwan sa ating mga manonood? Tito Ron, simulan natin sa iyo. Sa lahat na usapan natin ngayong season, ano ang pinakamalaking natutunan nyo?
1: Ha, ang dami natin na pag-usapan, Alex. Oo. Ano ha? Napakagaling ng ating mga naging bisita. Mm-hmm. Ang isang siguro lumabas sa lahat ng mga pinag-usapan natin ay, alam mo, may mga polisi ang ginagawa yung gobyerno, may mga batas, may mga patakaran na lumalabas. Kadalasan, hindi ito nakakarating sa kababayan natin. Mm-hmm. Hindi nila alam na may ganun pala. Mm-hmm. Hindi nila alam kung sinong pupuntahan nila. Diba? So, akala ng gobyerno na solusyonan na. Pero pagdating mo dun sa baba, sa ating mga kababayan, wala silang nakikitang solusyon. Nakita natin yan sa kalusugan. Mm. Nakita natin yan sa mga magsasaka natin. Di ba? At sa siguro sa napakaraming bagay. Siguro yan ang dapat pag-isipan na dito sa mga darating na panahon, na kung meron mga batas gagawin or mga polisi ang ginagawa yung isang mga ahensya, dapat talaga isipin kung paano mapapaintindi ito sa ating mga karaniwang kababayan. Ikaw naman, Alex, marami tayong nakausap na experts, government officials, at mga Pilipino sa buong season na ito. Para sa'yo, ano ba ang pinakamahalagang natutunan mo? At may issue ba na nagbago o nagpalalim ng mga pananaw mo?
0: Ako, sa natutunan, marami. Kasi pumasok ako dito parang representative ng mga ordinaryong Pilipino na maraming mga hindi alam, no? Una-una, yung ating what's the word? Di ba? Minsan kaya tayo nahihirapang makaintindi kasi pag hindi natin naiintindihan yung mga terminology, kasi may mga ibang eksperto, kung magsalita, nakakalimutan, siyempre hindi nila naisip yung mga naikinig sa kanila, hindi sanay dun sa mga term. Oh. So, dahil napapaliwanag natin, mas naiintindihan yung mga term na malalalim. Na agree din ako dun sa mga, yung hindi lang yung alam kung pupuntahan, kundi mga contact number na ganun simpleng informasyon.
1: Proseso.
0: Kasi minsan yung ang ordinaryong Pilipino, gusto nila, pagpunta nila, alam nila kung saan pupuntahan. Kasi unang-una, pamasayan, effort yan.
1: Tama.
0: Ngayon, akala nila mahirap pala, napakadali. Isa yan sa mga natutunan ko. Kung napailawalag lang, siguro mas madali yung buhay natin mga Pilipino. Mm-hmm. Malamang may nakapanood sa atin na ganun lang pala kasimple yun.
1: Tama.
0: Hindi ko pa inabail. Para sa'yo naman, Tito Ron, anong issue ang malapit sa'yo na gusto mong patuloy na tulungan at itulak sa Kongreso at bakit?
1: Siguro lahat ng mga sektor na napag-usapan natin, ano ha? Siyempre, maaalala ko lahat yan. At isa-isahin ko yan pagdating sa Kongreso. Pero siguro yung tututukan natin na mas bibigyan natin diin, unang-una yung mga magsasaka, no? Kasi yan ang sektor na sa tingin ko matagal nang napabayaan. Mm-hmm. At kailangan natin ng mga magsasaka. Hindi natin sila naiisip, pero sila ang nagbibigay ng pagkain sa atin, naglalagay ng pagkain sa mesa natin, at kung mapabayaan natin sila, gutom abutin natin lahat. Mm-hmm. Pangalawa siguro yung kalusugan. Sa panahon ngayon, sa pagbago ng klima, ang daming nagkakasakit, ang daming mga pwedeng itulong ng gobyerno, ha? Yung PhilHealth, yung mga medical assistance nila ngayon, at pinupondohan ng mabuti yan. Kaya lang parang hindi nakakarating kompleto. Alam mo yon, parang mahirap isipin kung bakit eh. Dahil nandiyan naman yung tulong at nandiyan naman ang nangangailangan, bakit hindi nakakabit yung dalawa? Mm-hmm. Siguro yun, pag-iisipan natin na mas masusi pa yan. Siyempre, yung edukasyon laging importante, no? Mm-hmm. At yan, hindi bago yung mga problema dyan. Marami na rin solusyon na dati pa naiisip na dyan. So, siguro konting tulak na lang dyan. Yun ang iniisip natin.
0: Totoo ako dun sa mga nakita kong ano nyo, mga polisiyang naisip nyo. Kasi pagkatapos ng programa, siyempre hindi nakikita ng mga tao. May kinakausap nyo pang tuloy-tuloy yung mga resource person natin na parang, oy, gawin natin to ha. Tuloy natin to mga gayetong mga ano para sa batas ha. Bukod sa nakatulong sa mga tao, sa akin personally, nami-mention ko nito sa mga ibang programa ko sa radio. Medyo nakakasagot-sagot na ako. At nakakorek-korek na ako ng mga konti na, oy, base yan sa What's the Point, ito pala ang talagang paliwanag dyan. Oh.
1: Well, masaya ako, Alex, sa lahat ng naging diskusyon natin. No? At umaasa ako na nakatulong ang mga napag-usapan natin para sa mga, para mas maunawaan ng ating mga kababayan ang mga isyung direktong nakaka-apekto sa kanila. Dahil dyan siguro, ito yung huling episode natin sa season, pero sa tingin ko baka magkita-kita pa tayo ulit.
0: Ayun, Tito Ron, maraming salamat sa oras at sa lahat ng kwentuhan natin sa buong season. Madalas man akong nagpapatawa, isisingit ko rin yan, sa pagpapatawa ko ngayon, nagkaroon ng laman dahil meron na akong mga comedy ngayon na may patungkol sa mga napag-usapan natin. Dapat talaga seryoso tayo sa mga pakikialam sa issue na may epekto sa ating lahat. Simula pa lang ito ng magandang usapan tungkol sa mga darating na issue. Di ba, Tito Ron?
1: Tama. Kaya dapat patuloy ang pagtatanong at pakikialam. At may isang huling tanong pa tayong sasagutin sa pagbalik ng
0: What's the point?

0: The Mornings We Want.
1: Pakatao na po tayo kumpara sa mga hayop.
0: Sharp.
1: Tanggalin nyo na yan. Kasi pera po namin yan. Hindi namin alam kung paano nyo ginagamit.
0: Real talk.
1: Wala tayong magagawa. Nasa batas po yan.
0: Playful.
1: Purina na to at saka two-wheeler na to. Hindi mabola.
0: Oo. Straight.
1: Tuldukan na itong criminal liability na ito.
0: Setting the agenda every day with Willard Chang. Memo with Corina. Monday through Friday, 7:30 a.m.

0: Bilang panguli, ang natutunan ko dito sa What's the Point ay huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Huwag tayong magmadaling gumawa ng conclusion dahil lang galit tayo, may nabasa tayo sa Facebook, o dahil hindi natin gusto yung taong involved. Kapag may issue, natural lang na gusto nating may managot. Pero bago tayo humatol, intindihin muna natin. Magtanong muna tayo. Alamin muna natin ang buong kwento. Minsan kasi, ang nakikita lang natin yung problema. Pero hindi natin nakikita kung ano yung nasa likod. Para sa akin ha, parang kotse lang yan. May nakita ang kotse sa harap na hindi umaandar. Ang unang reaction mo, ano ba yan? Tanga ba yan? Bakit hindi umaandar? Pero teka muna, baka mamaya may harang pala sa harap ng kotse. Hindi mo nakikita, kaya hindi mo alam. At dahil hindi mo alam, baka naman wag mo muna nating murahin yung kotse. Ganun din sa mga issue ng bayan. Alamin natin ang buong kwento. Hindi naman ibig sabihin na bawal tayong magkaroon ng opinion. Ang sinasabi lang natin, bago ka magalit, alamin muna kung saan ka galit. Tapos, pwede nyo na i-binge watch ang episode natin sa YouTube para kapag may tanong kayo, baka nasagot na namin sa show. Muli, ako si Alex Calleja. Maraming salamat sa pagsama sa amin buong season. And that's my point.
1: At sana, hindi matapos ang pagtatanong ninyo. Sa buong season na ito, marami tayong pinag-usapan. Edukasyon, trabaho, agrikultura, internet, at ngayon, isa sa pinakamabigat na usapin, impeachment. Magkakaiba man ang mga issue, iisa ang punto. Ang mga desisyon ng gobyerno ay may epekto sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya mahalagang may alam tayo, mahalagang nakikinig tayo sa iba't ibang panig, at mahalagang hindi tayo takot magtanong. Lagi natin tatandaan, mas malaki ang Pilipinas kaysa iisang politiko, iisang partido, iisang eleksyon, o iisang impeachment trial. Marami na tayong napagdaanan. Matinding krisis sa politika, sakuna, problema sa ekonomiya, at napakaraming panahon na hati ang opinyon ng ating bayan. Hindi naging madali, pero nalampasan natin. At kung nalampasan natin ang mga pagsubok noon, malalampasan din natin ang mga pagsubok ngayon. Ano man ang maging desisyon sa impeachment, may bukas pa rin pagkatapos nito. Magpapatuloy ang ating mga institusyon, magpapatuloy ang pamahalaan. At higit sa lahat, magpapatuloy ang sambayan ng Pilipino. Ang Pilipinas ay tayong lahat. Muli ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. We are not here to talk about the news, but to understand the story and the point of it all. Dapat may alam at matutong makialam. At patuloy nating ipagdasalang isang mas magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Magandang gabi at hanggang sa muli nating pagkikita dito sa What's the Point?

ang Birhen ng Laos. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Paano kung isang simpleng pastol na babae ay paulit-ulit na makatagpo ang mahal na Birheng Maria sa loob?

loob ng maraming taon at ang mensahe nito ay hindi tungkol sa katanyagan, kayamanan o kapangyarihan kundi tungkol sa pagbabalik ng puso sa Diyos. Noong 1664, iniulat ni Benoit isang batang pastol na nakita niya ang mahal na Birheng Maria. Sa mga sumunod na taon, patuloy niyang iniulat ang mga pagpapakita at naging lugar ng panalangin ang Laos, France. Sa paglipas ng panahon, dumagsa ang mga mananampalataya at nabuo ang isang dambana na hanggang ngayon ay dinarayo ng mga peregrino. Paulit-ulit na paanyaya sa pagbabalik-loob at panalangin ang mensahe ng mga pagpapakita. Sa tao, mas mainam na paulit-ulit siyang paalalahanan. Alam natin kung ano ang tama, ngunit kailangan natin itong marinig ng paulit-ulit. Alam natin kailangan nating manalangin, magpatawad, magtiwala at bumalik sa Diyos, ngunit madalas nalilimutan natin itong gawin. Hindi tayo hinahatak palayo ni Maria sa Diyos. Sa halip, tinutulungan niya tayong bumalik sa Kanya. Ang tunay na pagmamahal natin sa mahal na ina ay hindi dapat magtapos sa paghanga sa Kanya. Dapat itong humantong kay Jesus, dahil siya mismo ang unang nagsabi ng oo sa Diyos at buong buhay niyang itinuro ang Kanyang anak. Kung tayo ay naliligaw, inaakay tayo ni Maria. Kung tayo ay nanghihina, hinihikayat niya tayong manalangin. At kung tayo ay lumalayo, ipinapaalala niyang bumalik tayo kay Kristo. Manalangin tayo. Mahal na Birheng Maria, tulungan mo kaming bumalik kay Jesus sa tuwing kami ay naliligaw. Turuan mo kaming manalangin at magtiwala sa Diyos. Amen.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa usapang totoo may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Ay, magandang balita. Magandang balita po muna tayo, ha? Sa araw na ito ng Webes. Proud moment para sa Pilipinas! Apat na Filipina executives ang pumasok sa prestigyosong Fortune's 100 Most Powerful Women in Asia.
1: Wow.
0: Imagine. Oh. O, diba? Uy, marami rin Asian countries, ha? Mm. That's not just ASEAN, it's Asian. Okay, so for 2026 po ito dahil sa kanilang liderato, negosyo at malaking impact sa rehiyon. Nanguna sa mga Pinay, si Mint or GCash President at CEO, my friend Martha Sazon sa number 35, sinundan ni Land Bank President at CEO Lynette Ortiz sa 77th spot.
1: Pasok din si Megaworld President and CEO Lourdes T. Gutierrez Alfonso sa 87th at Union Bank President and CEO Ana Maria A. Delgado sa 98th.
0: Wow!
1: Yan, batay sa rankings na ito sa scale at performance na kanilang mga kumpanya, pati na rin sa innovation, career trajectory at social impact.
0: Pinatunayan nila na world class ang galing ng mga kababaihan sa iba't ibang industriya tulad ng fintech, banking, naku, bobo ako dyan, at real estate. Isang malaking inspirasyon ang tagumpay ng apat na powerful Pinay leaders na ito para sa bansa. O, hindi ba nakakatuwa naman?
1: Congratulations.
0: Most powerful in Asia, Martha Sazon of GCash Mint. Congratulations!
1: Yay! Yay!
0: Talaga namang pinalakpakan siya ng buong studio. Okay. Ang ating word of the day. Alam mo, ito parati itong pinag-uusapan. I mean, parating binabanggit.
1: Oh.
0: Diba? Accountability.
1: Yes. Sa usapin ng accounting ng pera sa gobyerno.
0: Right.
1: Sa usapin din accountability ng mga public officers.
0: Yes. Accountability sa Tagalog, siguro may pananagutan.
1: Pananagutan.
0: Kailangan panagutan ninyo kung ano ang ginawa ninyo. Mm. Kung magkano ang ginastos nyo. Okay. Accounting, kaya nga iniisa-isa po yan.
1: Oo.
0: Pero sa mga panahon ngayon, naiiba ang mga nasasabi ng tao. Imbis na accountability, tcharan! Accountability. Ano ba yan?
1: Pinahaba natin.
0: Sige nga kayo magsabi, mabubulol din kayo. Accountability.
1: Accountability. Ayan.
0: Kung ano-ano ang iniisip nito. Okay.
1: Ang ibig sabihin nito sa ating memo speak na dictionary ay ang obligasyon ng isang opisyal na ipaliwanag kung saan napuntang pera. Imbis na sa kaban ng bayan, ginawang kaban ng bulsa.
0: Ay, kaban ng bulsa talaga. Kaban ng bulsa. Okay, pwede rin. Accountability. Ayan, kailangan ipikit ko yung mata ko bago ko masabi siya ng tama.
1: Tandaan, kasi sa Friday magre-review tayo. May
0: quiz. May test tayo ha. Sa Biyernes, bukas. Okay, NCAP is back. Alamin natin ang hinaing sa likod ng kamera. Sapat na nga ba ang mga CCTV at automated camera para magpatino ng mga driver? O mas kailangan pa rin ang kamay ng batas sa pamamagitan ng ating mga traffic enforcer? NCAP kontra sa tradisyonal na paghuli, sino ang mas epektibo? Ikaw, nagmamaneho ka.
1: Oo. Ako, ano pabor ako sa NCAP.
0: Pabor ka sa NCAP. Is it really effective?
1: Para sa akin, oo. Effective number one sa pagbawas ng chances na magkakasuhulan, magkakanegosasyon. Mm. At least ito, camera nang huhuli sa'yo. Pwede mo naman i-contest kapag halimbawa napadalang ka ng notice of violation. May period for you para i-contest kung hindi talaga totoo.
0: Paano mo i-contest? Eh sila yung may litrato.
1: Pero halimbawa, sabihin mo, mali yung circumstance na dinidescribe doon sa notice of violation. Hindi ka naman talaga nag-violate, pero nakunang ka ng something.
0: Masusukat ng TV, yung CCTV, yung speed?
1: Meron.
0: May
1: lumalabas na, halimbawa, speed.
0: Oo.
1: Lumagpas ka, may nakita ako, nagpupula.
0: Oo.
1: Lumagpas sa speed limit.
0: Totoo.
1: May speed camera na kasi.
0: Alam mo, pwede talaga eh. Kasi in the age of AI, mas magiging... efisyente, accurate ang mga violation. Halimbawa, pag ma-detect ng AI na hindi ka naka-seatbelt, o pag ma-detect ng AI na nakatingin ka sa telepono mo habang ikaw ay nagmamaneho, or walang child's safety seat ang baby, o kaya patay ang ilaw mo sa gabi.
1: Yes.
0: Eh, lahat yan, madedetect yan ng AI.
1: Oo, yung number ng plaka mo, hindi pasok dun sa number coding.
0: Oo nga, no?
1: Oo
0: nga.
1: Madedetect na rin.
0: No, ang tanong, have they already also improved their technology?
1: Or tao lang din ang nagbabantay?
0: Oo. Malabo yun. Malabo yun. Hindi kakayanin yun. Pero, agree ako talagang, worldwide, Willard, ang pagkakaalam ko ha, talagang contactless na talaga ang mga transaksyon sa mga government employees ng common tao. Kasi nga, nagkakausuhan yung suhulan or extortion. Ayun. Sa customs, dapat gawin na nila yan.
1: Yes, contactless.
0: Contactless. Yung director namin, dati customs siya sa Australia. Tama ba? Canada. Canada, oo. Contactless daw sila doon. Sa custom. So, walang pagkakataon ay kay masuhulan.
1: Oo, wala nang negosasyon o baka pwede pag-usapan.
0: Oo.
1: Diba?
0: I think kung talagang gagamitin ng AI, dun muna. Kaya unahin ng palitan lahat ng congressman. Gawin na lang AI ang paggawa ng batas.
1: Oo. Okay. Unti-unti natin, tapos senador, di ba?
0: Oo nga, tapos presidente.
1: Presidente.
0: Okay. Pero wag lang yung mga news anchor, ha? Hindi nyo kayang magkomento ng ganito. Oo, tsaka yung mga tawa-tawang ganito, hindi. Okay, nagpapatuloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte at naging sentro ng pagdinig ang mga isiniwalat na record mula sa AMLAC at iba't ibang bank records. Ano ang mga bagong detalye sa usaping ito? Ano nga ba ang bago?
1: Kahapon nagpresent ng further banks at pati yung mga insurance. So yung mga pinuno ng mga insurance companies kung saan meron sinasabing insurance policy ang mag-asawang Duterte, yun ang nag-witness, testify kahapon.
0: Alam nyo, ang talagang interesado at nakakaalam ng lahat ang mga detalye ng ganyan ay mga bankero din. Yung mga finance people, kaya yan po ang ating kakausapin mamaya. Kasi ang naiintindihan ko mabuti yung AMLAC. Eh dahil maraming mga banko ang pinag-uusapan dito sa susunod na araw, day 33 I think. So, mamaya po, kakausapin natin ang isang eksperto. Napatunayan ba ng mas madiin ang pananagutan ng mag-asawang Sara Duterte at Man Scarpio? Okay, abangan. Samantala, sa gitna ng hamon at pag-unlad, ano ang kinakaharap ng mga katutubong Pilipino ngayon? Hindi natin ito pinag-uusapan. Alam niyo naman kami dito kung ano yung hindi pinag-uusapan. Pinag-uusapan namin kasi kailangan. It is Indigenous People's Day, mga kaibigan. Kailangan naman natin sila bigyan ng pansin dahil

0: karan wala silang representasyon sa kamara.
1: Oo. Dati meron pa silang party list group na member ng kamara, pero ngayon hindi sila pinalad eh.
0: Oo.
1: Sa halalan.
0: Oo, kasi
1: sila ang tunay na marginalized, hindi ba? Walang boses.
0: Tama.
1: Sa Kongreso, dapat talagang kinakatawan.
0: Hindi sila pinalad kasi ang mga nando doon, yung mga makakapalampalad.
1: Mm-hmm.
0: Oo, sa kakahingi. Mm-hmm. Pero ito po talaga yung tunay na ibig sabihin ng marginalized or party list. Yung mga tao o sektor ng lipunan na hindi naririnig ang boses. Ibig sabihin marginalized. Kailangan may representasyon. Yung mga party list po natin ngayon, busisiin po ninyo yan. Tingnan po ninyo kung sino-sino yung mga yan. Meron pang mga, naku, ayoko na lang magbanggit, pero kalokohan na po eh. Talaga nagkakalokohan na. Alam mo, ulitin nga natin ang COMELEC, hindi ba yan? Or the Omnibus Election Code? Oo. Yan ba'y makakalusot pa rin sa 2028?
1: Sigurado.
0: Yung ganyan karaming party list?
1: Mas niluwagan pa nga eh. May sinasabing, hindi mo kailangan maging miyembro ng isang, halimbawa, marginalized sector para i-represent sila sa Congress.
0: Ganon?
1: Oo.
0: So pwedeng artista?
1: Pwede.
0: Ay, naku naman talaga. Okay, lahat po yan bubusisiin natin. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: Ayan, mga chuper. Hello, hello, hello sa lahat po ng mga chuper, mga driver na nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga, may end cup na.
1: Oo, paalala lang.
0: Magdahan-dahan po kayo.
1: Oo, matagal kasing nasanay na nawala yan eh.
0: Oo. Pero dati, bakit kasi tinanggal? Okay, anyway, yung atin pong panauhin ngayon, alam po niya ang sagot sa lahat. Muling ipinatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa 5 lungsod sa Metro Manila.
1: Gamit ang CCTV cameras, maaaring matikitan ang mga motoristang lalabag sa traffic rules kahit walang enforcer na humuli sa kanila.
0: At ang tanungin namin ng taong bayan, ano ba ang mas epektibo sa paghuli sa mga motoristang lumalabag sa traffic rules? CCTV ba, NCAP, o traffic enforcer? Ang sabi nila,
2: pag kami NCAP, usually yung mga tao o kaya yung mga motorista, kagaya ko, kapag nagdadaan ako dyan sa Commonwealth, nag-iingat ako kasi ayokong magkaroon ng fine. Pero yung mga enforcer naman, okay din naman.
3: Mas maganda NCAP kasi pag traffic enforcer, lalong kaka-traffic eh.
4: Yung NCAP kasi, mapipilitan kang maging sumunod sa batas trapiko kahit wala kang nakikitang enforcer. Ibig sabihin, on your own, na yung hindi mo

0: kailangan na mapilitan ng pag nakikita, may nakikita ka lang ng police, doon ka lang susunod, no? Ngayon, kaya lang kasi with the NCAP, yun na nga lang, hindi mo kasi lahat ma-justify lahat ng mga violations, no? Kasi sometimes, katulad sa amin ng mga doktor, sometimes minsan nagmamadali ka kasi merong pasyente na nasa emergency room.
1: Yung NCAP kasi, parang hindi nating kabisado pa kung ano ang dapat gawin dyan. Hindi kagaya na enforcer na nandyan lang kahit nagtatago. Kung nahuli ka, pwede yung pag-usapan yun eh. Na sir, baka naman pwede nang pagbigyan nyo na ako kasi siyempre, driver, nakagawa ng ano eh. Baka na masusunod, hindi na mauulit yan sir. Pero pag yung NCAP, wala na. Wala ka na maraming dahilan dyan.
2: Ako, Boss Joey, ang labo mo naman. Sabi ni Joey Malabo, isang jeepney driver, eh, tao na lang daw, at least pwedeng aregluhin. Pero at least,
3: totoo naman.
2: Honest siya. Seryoso siya, ha?
3: Kasi ang taas din ng multa.
2: Eh, anong gagawin natin? Sumunod kayo sa batas.
3: Yun.
2: Kasi hindi ba sabi nga nila, talaga ang mamumroblema dito, mga jeep. Kasi unahan sila sa mga pasahero eh. Hindi ba? Okay. Tapos kailangan mabilis para makarami ng biyahe. Okay, para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon Dexter Cardenas, Hepe, ng Quezon City Traffic and Transport Management Department. Hello, sir. Maganda umaga po.
4: Good morning po, ma'am.
2: Opo. Ang Quezon City ang isa sa mga nangunguna, no? Sa mga high-tech. Very progressive po kasi itong si Mayor Joy Belmonte. So, contactless ang kanilang apprehension. So, una, bakit po sa palagay ninyo hindi lahat ng mga lungsod ay gumagamit ng NCAP ngayon?
4: Yung may agreement po sa kayo muna, PPP yung project. And kailangan medyo comprehensive yung pag-aral. And yun po yung nagpapatagal po lang talaga. Pero lahat po sila isang ayon din po na magpapatupad ng itong NCAP.
2: So sa pagkakaalam po ninyo, lahat ng lungsod sasang-ayon?
4: Opo. Nauna lang po kasi yung lima because yung na-TRO po kasi yung ng Supreme Court noong 2022 ay yung limang lungsod po yun. Kaya sila yung ready to resume the ordinary launching of the NCAP.
2: Ayun, okay. O, maganda naman yun. Okay, matapos maibalik yung NCAP sa limang lungsod sa Metro Manila, ano po ang pinakamahalagang pagbabago sa pagpapatupad? Right now, it is ongoing, no?
4: Opo, nasa dry run period. Pero yung what is important right now is yung pag-re-launch namin, re-implementation of the NCAP is mas malinaw na po yung mga road signages, lane markings, and everything, pati yung technology, mas malinaw po yung mga kuha. Wherein, yung mga agam-agam ng ating mga motorista na malabo yung mga kuha. This time, it's more clarity. At saka yung the uniformity of the fines and penalties, ay na-address na rin po yan. Yung ano yung multa sa isang lungsod and other LGUs, ay pare-parehos po yan. And together with the fines and penalties of the MMDA. Kasi yan po yung sa single ticketing system in Metro Manila that was approved Metro Manila traffic code in 2023. So na-address na po lahat yung mga concerns it comes to the enforcement of the fines and penalties.
2: Ay, importante yun. Siyempre, kasi bago ka sumunod sa batas, dapat alam mo yung batas. Well, una, dapat na pag-aralan yan. Ano? Pero nga naman, kung wala nga namang mga linya sakali na malinaw, speed limit, o kaya ay iba't iba pang mga signages, eh mahirap nga namang sumunod sa batas. So, sinigurado muna na ito po'y malilinaw.
4: Malinaw na malinaw.
2: Malinaw na malinaw na, kaya pwede nang i-enforce yung NCAP. So, paano po malalaman ng isang motorista na nahuli siya ng NCAP?
4: Upon capture nung the apprehension, ano, evaluate ng ating mga evaluators, reviewers ng mga sa monitors, and they will approve yung kuha and within the 5 days upon capture, a notice of violation will be sent to the address, home address of the registered owner of the vehicle.
2: Ah, papel pa rin.
4: Opo. NOV, notice of violation. Doon sa given address po niya, bibigay po, papadala. And within that, pag na-receive na ng vehicle owner of the NOV, notice of violation, pwede niyang i-contest actually yung violation within 10 days. And doon din sa notice of violation, meron yung QR code or the ID number of the violation wherein pwede niyang i-view yung violation committed niya, na paano niya na-commit, saan lugar, anong oras niya na-commit yung violation. So, klarong-klaro din sa notice of violation kung paano niya nagawa yung kanyang pag-commit ng violation.
2: Paano naman siya makikipag-aregluhan? Paano naman siya makikipag-aregluhan yan? Hindi, sabihin na po natin, he disagrees or may pagkakamali, may glitch.
4: Opo. They can file a protest. Also, meron tayong Traffic Adjudication Board na wherein they can file the protest. Na andun na rin na yung within that 10-day period, pwede nila i-contest actually. Through online din, pwede rin online din siya na submit lang nila yung mga documents, necessary documents, or pictures to contest the violation committed.
3: Paano po yun, Sir Dexter? Kasi ang pinapadala ng notice of violation yung may-ari ng sasakyan, yung nakapangalan doon sa registration papers. Pero hindi siya necessarily yung nagmamaneho o yung nag-commit ng violation. Pwede ba i-contest yun, sir?
4: Pwede niya i-contest nga. Ayun nga yung, sinong gumamit ng, ano niya, ng sasakyan niya. Diba? Mm-hmm. Pero yung the liability, kasi the obligation is the owner. Mm-hmm. It presume na siya yung nag-drive. Pero ngayon, kung meron siyang in-nominate as a violator niya, driver niya, ano siya?
2: Silang dalawa na lang ang mag-uusap.
4: Mag-uusap siya. Pwede niya pagbayarin na yung driver niya. Or kung gusto niya yung mag-penalize yung driver niya, he can nominate or she can nominate the driver. Through an affidavit. Meron din na rin form doon sa website niya. They can fill up the document and send us na yung driver niya ang nag-commit. Pero itinanggap din ng driver niya na
2: correct.
4: Na oh. I own the violation. So, right. Malilipat yung the charge on notice of violation to the driver.
3: Kasi magkakaroon ng bad record, hindi ho ba? Yung violator. Apo. Kaya importante din na kung sino talaga yung nag-commit ng violator, siya ang managot. Kasi minsan inaarkila lang ang sasakyan.
2: Naku, para naman yan yung nangyari sa ano, wag na lang natin ibalik. Baka maalala pa ng tao. Oo. No, but I'm saying, ito ay kasama na sa negosasyon if you're hiring a driver.
4: Yes,
2: when you're hiring a driver or when you lend your car, kailangan usapan, pagka nagka-violation ka, ikaw ang magbabayad niyan, ha?
4: Tama.
2: Diba? Kasi meron ba kayong honor roll at horror roll? Yung ibig ko sabihin,
3: strike,
2: yung
3: ilang strike.
2: O yung nakailang strike ka na, may ganun po ba?
4: Ang kagandahan sa system tax natin ngayon, ma'am, ay directly connected tayo kay LTO. Mm-hmm. Now, once you committed the violation, issue watch ng violation, may alarm na rin. After 10 days, di ka nagbayad, may alarm sa LTO. And yung every violation, merong demerit points doon sa license. So, when you accumulated a certain number of points or demerit points, that's yung LTO naman yung will conduct the administrative suspension or revocation of your license. Depende kung ilan na yung demerit points na accumulated.
2: Ako, may demerit points pa pala yan. Oo. O kasama rin yun sa negosasyon. Dapat lahat ng mga may-ari ng sasakyan, kung iba ang nagmamaneho ng inyong kotse, mag-usap na kayo. Kasi eventually, lahat daw ng mga lungsod sa NCR ay ganito na. What about the provinces?
4: Ang na-TRO lang kasi, ma'am, yung Metro Manila LGU. So other provinces, other cities, they can proceed anytime.
2: Okay. Oo.
3: Ano na po ang sistema na ipinapatupad behind NCAP sa QC, sir? AI na ho ba ang ginagamit nila o may tao pa rin pong nagbabantay?
4: AI po siya. Ang meron lang tayong evaluators, di ba? Or reviewers of the yung sent na violations. Kasi ano ba yung, paano niya na-commit yung violation? Meron bang ambulansya, nag-siren, baka may duman yung ambulansya yung dumaan. Ire-reject na ni reviewer yung violation kasi ambulansya or mga marked vehicles, yung or emergency vehicles yung dumaan. So, automatic na ire-reject ni reviewer yung kasi si AI, kuha lahat ng klase ng vehicle, di ba? So, may reviewer tayo. Ngayon, dumaan yung ambulansya or fire truck or police car, obligadong aalis din yung isang motor vehicle or rider, di ba? So, magko-commit na rin yung violation yung
3: nagbigay daan.
4: So, ire-reject na rin ng reviewer yon. So, kaya tayo may reviewer kasi lahat ng gagawin ni CCTV is to capture every violations.
2: Okay, so, talking about uniformity, sa ngayon, lima pa lamang. Pero sinasabi po ninyo sa buong NCR, tama po ba NCR or Metro Manila?
4: Metro Manila po.
2: Metro Manila, magkakapare-pareho po ang sistema. Yes, fines, penalties will be uniform.
4: Existing na po yan since 2023. Kasi with the TRO noong 2022, noong NCAP by the transport group, immediately we constitute a TWG to study yung mga complaints ng mga motorist, and wherein in-address po natin lahat yung unification ng traffic rules and regulations, including fines and penalties, including the enforcement, para to address yung issue, ano, iba-iba yung
2: multa.
4: So, yun po yun. So, 2022 po yun. So, 2023, lumabas po yung memorandum with the Metro Manila Traffic Code, lumabas 2023. So, 2025, na-lift na temporarily yung NCAP ng MMDA, May 2025. So this year, May June 2026, na-lift na rin yung sa mga LGU.
2: Right. Okay. So but eventually, paano pag lumabas ka na ng Metro Manila sa ngayon, may traffic enforcer pa rin?
4: Other cities, meron na rin silang mga NCAP kasi hindi man sila na TRO.
2: Okay. So may NCAP sila but hindi siya mandato. Hindi siya iniuutos. Parang the decision is still up to the LGU leadership.
4: Per LGU.
2: Okay. So pwede hindi sumunod. Oh. Ano?
4: Yung mga major cities na malalaki na mayroong problema doon sa mga enforcement on traffic rules, they use that the same technology po.
3: Sa Quezon City, sir, ilang porsyento po ng mga lansangan ang sakop na covered ng NCAP?
4: Medyo naging ganun na tayo, naging meticulous lang tayo sa pag-enforce ulit. We're gonna do it one intersection at a time muna. We pilot na siya one intersection, and after 1 month, kung ma-perfect na natin the whole processes, we will move to another intersection, improve ulit natin sa other intersection until such time na na mabuo po natin. This is in coordination with the MMDA processes kasi ang lead agency dito, para maintindihan po natin, is MMDA. So, lahat ng linalatagan ni MMDA, eh, hindi kami maglalatag ng CCTVs or NCAP in that particular areas para hindi walang conflict. So,
2: yun ang gusto ko tanungin. Saan, ano yung sa MMDA na NCAP na rin po sila?
4: Opo.
2: Okay, at alin yung sa LGU?
4: Opo. Ganyan nga, like Commonwealth,
2: main
4: thoroughfares like Commonwealth and Quezon Ave, Aurora Boulevard, C5. So, pag nandun, when there's the presence of the MMDA CCTVs na or the NCAP, hindi na kami papasok doon. Doon outside that areas na like Kamuning, Kamyas, and other Irod, yung wala yung presence nila, doon kami papasok. At alam naman ng MDA, that's the agreement with the MMDA. Kaya mas maganda yung coordination this time with the lead agency, MMDA.
2: Okay, so magkano po ang penalty? Yun ang pinaka-importante dito. Tumaas po ba yung mga penalty and fine?
4: Before the 2022, yung Supreme Court na TRO, mas mataas siya noon. So this time, mas binabaan natin na nag-average siya to the the whole LGU of Metro Manila together with MDA. So minimum is 500 and nagre-risk ng maximum of 5,000 lang. So meron mga first offense, second and third. Depende naman sa number of offenses.
3: Ano po ang pinaka-common violation, sir, na nakakapture ng NCAP?
4: Yung disregarding traffic lights, signs, di ba, obstruction, gano'n. And this time, added naman yung number coding, seatbelt.
2: Number coding, seatbelt, kasama rin pala talaga yun, ano? So nakikita yun ng camera, kahit yes, nasa loob ka ng kotse?
4: Kitang-kita po yun, klarong-klaro po yun.
3: At 24/7, Sir Dexter, papapatupad.
4: Ang kagandahan kasi nito, 24/7. Kaya yung alam naman natin yung mga behavior ng driver, pag walang makita ang enforcer, the tendency is to commit a violation in the absence of the enforcer. So this time, pag 24/7 yung nagbabantay, na-oblige yung ating mga motorista.
2: Ano po ang gagawin ng lahat ng mga enforcer na mawawalan po ng trabaho? Anong gagawin na? Magkakaroon ng better police visibility or paano po yun?
4: Sa laki po ng Quezon City, there are so many intersections. So, we can redeploy ang ating enforcers doon sa areas without the the NCAP. So, sundan na po. Doon okay. Sa mga high dense na